0: is because hindi ni naton kaya lang sa inyo sa media, sang barangay, sang aton social worker, kasang police, kadakuabi sang factor sa gihapon, influensya sang panimalay, sang ginikanan, no, sang oo, sang mga pamilya bala. So that is why hindi tagid siya totally masiro nga wala gid, no, hindi totally masulbar tagid pala. Kaya it remains to be a challenge so long as ang kabataan tamay nagasunod man, no, nga kinanglan i-reach out, closely i-monitor, i-supervise, especially una-una bes ginikanan. So but kung makasiling nga ang sitwasyon tang una kag subong, tama ni subong kang manageable ang sitwasyon sa mga kabataan ta. Amo lang na wala gid kami nagakumpiyansa kay because nga subong mas mabaskob ang influensya sang social media.
1: Aho.
0: Kumpara sang una.
1: Mm. Kay actually subong ang kalabanan sa mga kabataan, na notice naton labi na gid sa high school bala major sang greenness. Amo ning palatambay sa mga gaming stations, internet gaming stations, kag wala sila nagagamit sang ila sining communications via the usual messenger, WhatsApp. Kay may ara na sang convo nga dala ang app subong sa mga hampang, just like this Gory Box or Gore Box, tawag nila Gory Box. May ara galida sang chat group kag chat room sila Major Sangrines, nga dira sila naga-converse nga mga grupo, hindi lang sa locality kundi that includes internationally. Pwede sila maka-communicate sa mga taga-sagwa man nga nagahampang sang katulad sang hampang nila sa mga gaming stations, Major Sangrines.
0: Yes, amo na ang concern ta kay maka-access abi ang aton mga pamatan-on subong sa mga like daw nagakuan sa mga violence pala nga mga games, gaming kag available online.
1: Oho.
0: Kag to be honest, kita ano sa kapulisan, sa women's desk, daw dogalagas man kita gani kung paano ta na i-cyber patrol ng mga ginasudlan nga mga sites kag app, no, sang aton mga kabataan.
1: Aha. Pero sa part ninyo, are you entertaining the possibility of being i-limit lang ang mga social media sites and applications na pwede ma-access sa mga minor di edad, abi? Just like for example, up to high school, no, kang kalis kinang Lanon, gid Manila na inisubong Major Sangrines, up to high school, bla i-limit lang ang pwede ma-access sa mga kabataan sa social media, Major Sangrines?
0: Well, kung kami, no, kung tanaw namon, dako gid ang bulig kung ma-regulate ina ang access, especially kung may mga targeted kita nga mga age bracket.
1: Oo.
0: Nga ang sense of responsibility bala nga kung ano lang ang dapat nila sudlan, kag ano lang dapat nila fokusan ng mga sites. Point to consider gid siya katropang Josel, kay while we acknowledge sang dako kabulig sang social media, pero amo ni ang isa sa mga negatibo nga nakita naton nga epekto.
1: Mm-hmm.
0: Nga ang minds, no, ma-shape nila negatively ang mga minds sang aton mga kabataan.
1: Okay. Pero da hindi pagidman amo naka-violente ang mentalidad sa mga estudyante to subong medyo sang Rines, no. So far ha, same mo sining pagpangaraga dara sa ICPO kag sa Bilog ICPO. Do ay pagidman kita makasalapo sang amo ginakakahas nga insidente abi kag himo sa estudyante, no, katulad sa natabo dito sa Tacloban City, Major Sangrines?
0: So far pila na katuig ni wala kita sing record or zero ang record ta sa gang related or maangot ta sa grupo-grupo.
1: Oho.
0: Mga significant nga mga insidente wala kita sing may na monitor or na record, and ginapangamuyuan ta gid ina kag amo na gapugait man kami nga bululigan ta ina sa tanan nga mga sektor, eh daw hindi man lang makaya man sang pulis nga pulisan sila ni tanan-tanan na mapamatan-o naton kag dako mabulig sang tagsa-tagsa. Especially would like also to commend man ang aton nga mga tanods bala with our project na tanod lead, o dala ni sang mga tanod tabantay man sa ila ka barangayan ang mga kabataan ta, kay to sa kagina na siling mo katropang Josel, ang mga kabataan ta daw wala ginatuyo, ginakapoy. Kung sa diin inubtulog na sa mga may edad-edad, dira na yung gabluluaw pamata nila. And kung hindi sila masaway sa mga tanod, sa mga barangay official staff, ara gatinanga sa mga gaming, ano, da, mga prisonet wifi, mga ano, kung diin sila naga hinampang dira sa mga online games.
1: Oh. So with that, we'd like to thank you, Major Sangrines, sa tiempo ini kag sa information. Thank you for the help extended sang ICPO, no, sa school authorities kag sa mga ginikanan, primarily ginikanan gid sini dapat magumpisay the monitor kag disiplina sa mga kabataan. Lastly, anong mensahe sang ICPO, Major Sangrines, sa bilog sini nga komunidad diri sa siyudad sa Iloilo?
0: Ang gapangabay kita nga ang pag-ulikit naton sa best interest ng aton kabataan is a shared responsibility. Bululigan sa initanan-tanan, kag ubrahon ta ang aton nga katungdanan, kag bululigan ta nga mapamintinar ang kalinong kagkatawhay sa aton syudad, kag number one, ining kabataan ta, we still believe nga kung magiyahan ini sila, closely ma-supervisan, mapalayo ni sila, no, sa pag-involve sa kung ano paman nga katuntuhan.
1: Okay, with that, Major Sangrines, salamat gid ha. Kag halong lang kita tanan, Major Sangrines.
0: Salamat gid, Sir Joseph, sa tanan nato ng mga katropa. Halong gid kag maayong aga mo.
1: Bullseye! Bullseye! There you are, si Police Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office. Bullseye! Daw, hindi pag inman mo nakabayolin, tiyang mentalidad, no, mindset sa mga kabataan dali sa ato sa siyudad si Iloilo, based on monitoring for the past few years. Why sa mga incidente nga daw, amugin ni kakahas, abi. We'll be checking abi sa sinimatinan sa patrol kung ano mga ginahimo ng mga adjustments, mga measures karon nga gin-implement sa mga eskwelahan agud to nga malimit ang possibility nga may makasulod nga hinganiban. It's an eye-opener actually na tabo sa Tacloban. Mayad lang kay Wideri na tabo sa aton, na tabo ini somewhere else, pero hindi maayo gihapon kay ti may napatay kag may napilasan. Pero bilang eye-opener, dapat nga may ginahimo nga action, proactive actions ang ato sa mga school authorities. Isa sa may dako nga populasyon sa ang eskwelahan diri sa aton, focus kita sa high school. Amo ining La Paz National High School, Iloilo National High School, all in La Paz. Kag ang Haro National High School, ang Mandurriao National High School, ang Ramon Avancenia dito iya sa may tawag nato sa ni Arevalo, kag ang Iloilo City, ang City High diri iya sa Molo. Madalag ko ini mga high school kalakip man ang ari diri sa may Lapus. Dibla may ara man na dako ang eskwelahan sa Lapus at Tolimo high school. Amo ning mga balantayan bangod kay kadamo sa mga enrollees da, and knowing for the fact international ang tao eh, may ara dang introvert, may extrovert, may ara diri nga bugoy, may ara diya nga tuntog kung isang kaladison gidyang gising-gisingan nila eh. Check tabi si Mateneon, ang patrol. Kay mga pay kami ni Katropa Alex sa Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione para mag younger looking skin man. Ah. Mayupod man kami sinyo nga feeling young bla. Oh, de bla. Check tabi si Mateneon, si Katropa Romel Paklibar ang Katropang Jansen Crisostomo sa eskwelahan. Ara karon sila sa Iloilo National High School or tawag na to sini Nasyo. May mga bago balang inimplementar sini nga mga security measures ang eskwelahan to deter the possibility sang pagsulod or pagpasulod, pag sindikato nga pasulod sang mga hinganiban nga makamamatay sa eskwelahan dara sa Nasyo. Katropa Romel, Katropang Jansen.
2: Katropang Josel, gina tuunan o kung gina atayan sang detector, metal detector, ang tanan niya mga estudyante na nagasulod rin sa Iloilo National High School, Katropang Josel. So far, halin kahapon, wala man sila may na-recover, abing mga ginadala ang mga estudyante like patalom or kung ano man nga bagay nga pwede magamit sa pagpangaras dari sa sulod sang eskwelahan, Katropang Josel. So ang ginahimo diri sang security guard nga isa-isa nga gina tayaan sang ako gina
1: scan
2: sang metal detector ang ilang abag kun may ara gid man nga manotisyahan nga do lain ang tunog gina pabukad mismo sa estudyante ang iyang abag
1: kun anong budlay abina ka tropa Romel sa public school katulad sa nasyo no was mga 6,000 plus ang mga estudyante. Ang kalabanan sini ka tropa Romel kon mag-igot gid man bukaron mo ang unod laban-laban kun sara ang tinidor ay.
2: Oo, tiya mo gina. kun kisa pa ha.
1: Gabalon.
2: Oo. Amo na kalabanan ka tropa, katropang Josel. Pero subong based man sa pagpamangkot naton sa kay security guard Magno, do wala man sila may na notisyahan nabi. Kag dere ko no abing eskwelahan katropang Josel, do wala gawa ya may mga na-involve bala sa mga gamo-gamo.
1: Oh.
2: May mga Arabing nga mga estudyante nga do ano bala ning dumidudungol gid bala sa eskwelahan. E kung may ara gid man, amo nang ginatutukan nila. Base bala may ara kontra sa sulod kay Katropang Josel pero wala man kuno Katropang Josel. Kaya bala sa mga security guard nga duty diri mga nagtahap niya mga estudyante diri magdala kag mag-interest sa mga gamo-gamo katropang Jose.
1: Kay ang mga performing schools katropang Romela. Resort ining may damo bla achievers gamay nagakadtubing ang mga tuntong may estudyante. Ang kalabanan sining damo ang mga nagatinunto ang mga eskwelahan bala high school especially halabuyan sa mga gina digwa ka ginapahalin bala sa eskwelahan bangon sa madamo sining mga violation sa school policies bala.
2: Yes.
1: Nan amo na may eskwelahan nga damo da nagakinabo nga katuntuhan ka tropa Romel.
2: Oo. May mga eskwelahan abi like mga kabanuhanan, may ara mga eskwelahan kung kaysa nga kung ginreklamo siya sa isa ka national high school sa isa ka banwa agya kag may ara nga eskwelahan sa lain. So dito na to ginahaboy. Ang mga medyo dungol nga mga estudyante katropang Josel kapin pa kung mga naanad sa grupo-grupo do hindi man ganggang do grupo-grupo lang may ara kung kaysa nga kung na-involve dira may ara nga may grupo siya sa amunin nga banwa tapos may grupo pag sila nga banwa kung may mga kontra sila so nagkakatuda ang mga iba nilang grupo sa kabanuhanan pagdira marisbak sa amunang eskwelahan katropang Josel. So diri sa Iloilo City, like diri sa Iloilo na National High School, do wala gawas ang may involved nga mga estudyante diri. Iti, so no, sa mga security guard diri nga nagkatodi sila, ya, kagtahap sila, mag-intra, kag mag-involve sa mga kinagamo. Iti bala nila nga kung mahiwaloan sa eskwelahan nga may ara sila involvement sa mag sa mga anuman nga kinagamo diri sa syudad sa Iloilo, may tendency nga halinon sila diri sa eskwelahan katropang Josel.
1: Oh, sang kasanola nag-implement sang paggamit sang metal detector dira sa nasyo katropa Romel.
2: Ari. Sir, sa sanola kamo nagamit sang metal detector?
3: Do kaya na
2: kami nag-implement. Always kada aga ginagamit. Bali permit gid sila katropang Josel, bali do kaya na nila ni ginimplementarya ang paggamit sang metal detector diri sa maski wala pa rin natabo sa Tacloban, ginagamit yun. Oo, ginagamit na nila, katropang Josel.
1: Oo.
2: So, muna nang ilan din patakaran niya sa Iloilo National High School nga tayaan o kung iskan sa metal detector ang tanan niya mga bagahi sa estudyante kag sa mga ginikanan nga nagasulod diri sa Iloilo National High School, katropang Josel.
1: Why pa man sila? Bago pala nag-umpisa abing klase, we're on the second week pala, katropa Romel, no? Pag-umpisa sa klase, na-umpisa ang klase, abi June 6. Today is June 24. Ikatatlo nga simana, subong, no? Kasunod tatlo nga simana. Why pa man sila sa may na-recover abing mga deadly weapons so far, katropa Romel?
2: Wala. So far, sir, wala ka mo may na-recover, sir, no? Pero hindi sa mga delegate, may arang ka mo abi na recover. So go sa pag scan yung sa metal detector.
3: Why man?
2: Before sa natambo sa Tacloban, may arang ako na recover.
3: Wala
2: man. Wala.
1: So, hadlock sila, hadlock. Hadlock sila magpasulod, ras nasyo.
2: unlock sila pa sa loob.
1: Nakutabi si security guard mag, no? Kung mo, basig ka pamakul ka mo, unlock sila, ho?
2: Unlock kayo, balkina ni security guard mag, no? Nga tahapi ako ng mga estudyante dali sa Iloilo National High School, mag-intrust sa mga kinagamo, katrapang Joseph.
1: Oo. Actually, premier school na, high school, labing nasyo mo. Ano pa kay ti may estudyante dira? The fact niya very very strict ang qualifications, kalakip man ang screening, makon mo na tag 3,000 apply na ang kwaon gani way gani 5 gatos bala ka tropa Romel.
2: Yes.
1: In short sini daw ka ano bala kasayang sayangon ang oportunidad.
2: Mm-hmm.
1: Kag may mga maalam ang mga nag-eskwela.
2: Kag makita mo sa mga nagasulod niya mga estudyante bala ka tropa Yosel.
1: Oo.
2: Nga natawag mo lang nga may respeto ng mga estudyante sa mga nagabantay diri sa gate sa Iloilo National High School. Kay makita mo ang wala iya balado, karespetado bala sa mga estudyante katapang Joseph.
1: Why pa man gamo no so far since the opening of classes na natabo na resulod abi?
2: Wala.
1: Oh.
2: Wala sila ng encounter. Temo lang itong hambal niya kinang natahap ang mga estudyante dere nga ma-involve sa anuman niya kinagamo o kung mag-kinagamo dere sa guwa ka sa sulod sa eskwelahan katapang Joseph.
1: Okay.
2: Iti mabalaan mang gyapon sang eskwelahan mo. Kung mabalaan mang gyapon sang eskwelahan kung na-involve ang ilang estudyante nga nag-eskwela diri sa ilang bulukuan katapang Joseph.
1: Mm-hmm.
2: So check pa natin karon ang iban pagid nga mga national high school nag-implementar sang pag frisking kag pag-scan sang metal detector diri sa syudad sang Iloilo. Opo, diri katropang Jansen Crisostomo kag sa duwa naton ka intern from West Visayas State University. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Romel Paclibar, XFM News.
1: Bullseye! Dari or si Katropa Romel Paclibar, upon sa kay Katropa Jansen Crisostomo and to si mga student interns from West Visayas State University College of Mass Communications. Dugay na nag-implement actually nasyo sang scanning sang metal detector. So far, why sang gamo na tabot dara sa nasyo for the past few days since the opening of classes ang June 6? Premier school abi ni high school ang Iloilo National High School ginakilala ining mataas ang standards ang pagtudlo kag hindi ini sa lailuhan sa mga barumbado kay grabe ang ginatawag sining requirement for example ang imo sining general weighted average talagsa sa malaka nga nagabaton ang nasyo sa mga expelled students from other high schools. Ang kalabanan sini, may gina-expel ang nasyo nga ginapasa sa iban sini nga mga eskwelahan. Ang mga may records ang gamo, may araman na sang una, sang inasudlan pa sa mga iban nga eskwelahan, believed to be members ang gang. Pero nauntat ato, kay nahibaluan kung diin sila nag-aalagi kay may buho, gali dito sa likod sang una, nga ginasuhutan sa mga outsiders sa pagsulod sa nasyo. Ang isa diri kabalantayan, ang Iloilo City National High School, ang City High, dara sa Molo. Pagkatapos, ang Halandoni Memorial National High School sa La Paz. Kag ang La Paz National High School in La Paz. Without discrimination, we meant not to discriminate. Ang mga eskwelahan niya ni, for example, La Paz, kag ang Halandoni sa La Paz, way man tanaga sila nga kumukipigado, barumbado, pero damo dira nga impluensyado sa komunidad. Ka-star kita sa squatters area mo. Inang kada aga, bla mabugtawan mo, naga latibaya sila nga, din ka na, eskwelahan na tapro. Bili malin na pisos, bi, huwag kita pang dulcito. Mga muna lang mga convo which is very harsh sa dulunggan la pamatian. Tiko na anad ng bata mo na babatian niya daw-daw. Pag nakuya mo, manahin mo niya kay nanay eh. Nga, Mads, mother mo, Mads, may 20 ka da. Lag ko pang dulcidio. Kulangan din na pang soft drinks. Sabi, 5 soft drinks iskulahan. Wain subong bligya soft drinks iskulahan, ha? No, siyang gisagwa sa iskulahan. Tengok sa mahambal, pads! Te, ula kita da. Aga pa na, tawag kay tatay, pads. Tiko na muna na mataan nila sa komunidad nang way paka pamalo ang manok gasingita na nga text niya, di ka na naman nagalin. Oh, kagahon na ni Miss Kuila, hindi. Oh, hambalan mo kaysa nga. Ati, hambal mo, hindi Miss Kuila, hindi eh. Nupnahog man. Tiko na muna ang komunidad nga dakaan mo, laban-laban, amo man ang bearing mo. Amo man na amangin kagawian mo. Labi na gid kon mahina magdisiplina ang inikanan mo. Inang kitay ka mo kananay kag tatay mo lang la weekend lang balao. May ara na mo. Paghalin mo tulog pang bata. Pag pagpuli mo tulog man gyapon. Ha? Kay ti gabi ka nagpuli aga ka paghalin. Paghalin mo tulog pa. Pag abot mo tulog na. Amo na ang kalabanan sini nga mga kabataan la looking for belongingness and sometimes nagapangita sa ginatawag sini nga parental love and guidance. Amo na nagakatintar kay nagakadtol ng grupos niya. Bro, nakata, takantos blay. Ha, pagbugtaw mo sini nga. Why tos nanay? Why tos tatay? Oo. Pagpuli mo siya, tulugan ka lang. Why pag-iapon sa nanay? Why pag-iapon sa tatay? Ah, yun yung kakakya. Mangita sa grupo. Tikay ka nakakita ka grupo. To karon nga, nagapatunog. Tawag nila sa grupo nila, batang tunog. Ha? Ti, nagakakumbinsin sa niya, mig. Niya daw, why tawawars diaw? Niya, ano tabla? Na, one lapad tabla. Di ba ka trapa, Alex? Niya, why git? Niya, ngita tabla. Das niya, manabnit tabla siya sa wallet daw. Nagakapilitan kung kaysa maghimos ang krimen. So these are the practical situation nga nagakinabo. Kabay pa madres ini number one sa ginikanan. Good morning anay kay Rial Yal. Ray, good morning. Kamusta na dra ang Hong Kong? Kay Angelo de Monteverde, good morning gid. Sa pamilya Lial dara sa Haniway, good morning. Kag sa bilog sini nga Fuerza Azul team dara sa Haniway National Comprehensive High School. Sa kay Mary Ricabar, ma'am, good morning. Selling niya, take care, stay healthy, God bless you and your family. Salamat gid ma Mary. And also good morning kay Ma'am Aloha Bueco. Ha? Sa kay Mr. Paterno si Tarpak Libar III. Yeah, good morning, gid katropan Josil, katropan Romel, na meet pangapis ang premium D3 coffee mix. Mayo gid man na, labi na gid kon may insulin sensitivity or insulin resistance ka na bla, para mapabalik ang insulin sensitivity para hindi madagdag, tawag nila bala sa type 2 diabetes. Nami ng premium D3 coffee mix. Good morning lang kay Miga Eunice Gumban. Kag kay Ma'am Kizuna Ramen from Ma'am Aloha Bueco. Kay Mr. Rinaldo Abeto deras Mandoriao. Sina, keep safe always. God bless you and your family circle, sir. Salamat gid ha sa kay Mr. Rinaldo Abeto. Kay Sherwin Marco Wee, good morning. Kay Ma'am Idna Puray. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning. Kay Angelo de Monteverde. Kay Ma'am Hermite, good morning. Kay katropang Rodolfo de Lapos Jr., good morning. Gid tanan nato sa mga taxi patrollers. Kamusta ang biyahe? Tama ulan nun? Laban-laban sini man narabunan na mga kamunikaros gabi ay. Ha? Pigado dan pamasayro magamuni. Dibla? Timing lang na karon kon makaulo algo kamo pagbuhi sang klase. Hindi gani pag-off sa opisina, sa managaulo opisina. Pero ano nga dan subong? Pizza di peligro 24 pizza di peligro na di black tropang Alex laban-laban sana ang nabakal mo na lang papauli bala kon hindi itlog sardinas katropang Alex sakay Tristan Wyatt Gulay good morning gid kay Ma'am Hermite good morning siya uso na subong gorbax gid man tawag sini or gorybax ha actually nagpa-brief kita sang gorbax o kon gorybax. Ang plastada mo ni, ang hampang sa gore box or gory box is just like that of the Call of Duty COD. Ha? Wherein may ara sang scenario to conquer, may kontra ikaw, and you can use different firearms from kutsilyo, pakadto sa wasay, pakadto sa espada, pakadto sa short firearm pagkadto sa automatic firearms, may ara da mga challenges, may ara da mga scenario that you need to conquer in order to win. Dira sa gore box or sa gore box, dapat mo gid ini install kagdako ang iya sining requirement in terms of space. So kalabanan ginahampang ini sa mga internet stations. Ining may mga gaming stations bla. So dira ina ginahampang. Ang kalabanan niya sining mga ginahimo target naka no bala tawag dato sini. No ganining mga do robotic style. And then dira mismo sa Gorbox may ara dira sang convo space. Nga pwede ka mo da ka converse. Sanday sinong pwede ka converse? Pwede ka da ka converse sa upod mo. Katropang Alex nga naghampang. Kay pwede ka kaupod sa naghampang nga taga Amerika. Pwede ka kaupod sa naghampang dito sa Australia. Pwede ka kaupod sa naghampang dito sa Thailand. Kay ini sila pwede maka tipon sang grupo para maghampang using sang application yung natawag Gorybox. Tidaw amo ni ang mga hilig kag naka-impluwensya man to sa isa ka suspekto or mga suspitsado dito iya sa Tacloban sa natabo ning shooting incident. Pero ang ugat is bullying. Hilig man lang ni actually mo. Damo man yang naghilig sa Call of Duty, sa Gorbox. Damo nagkahilig diriya. Damo naghampang siniya. Ha? Pero depende ini sa disiplina sa bata. Depende ini sa pagpadako sa bata. Depende ini sa pag-shape sa mindset or mentalidad sang bata. Tiko ng bata, karon barbado, pabayan mo pa. Tiko ni ang guwaya, tunto. Hindi lang kay barbado, kundi tunto. Ara sa aton sini personalidad ang pagka tunto ng adaan. Amo ni nga, ama ginikaran, tadakong papel nila sini sa pag-shape sang batasan, kinaugalian, sang kabataan. Amo na kun kay Sam Hambal nga, hindi ka na mamangkot kung ano ang batasan sang ginikanan. Tanawa kag panilagi na lang ang batasan sang kabataan kay may similarity na. Or if not the complete opposite. Mambal nga ti, dominadong bata, talaban-laban sina patis na next tatay sang kasilingitan niya lang tos balay nila. Ha? Tuntong bata, bastos ang bata, laban-laban sa balay nila, normal ina nga materminolohiya. Mambal nga, natibaya, nakata! Diba? Why gani ka, hindi gani ka uyon sa Sudan, dayon niya, mambal nga, natibaya, why pulos klase balay ni? Sudan, takapon, amuman ni, subong, amuman ni Gapon, lakata! Latibaya. Tiko na mo nakaroon na nandan sang bata. Kagway ginasaway sang ginikanan, most likely din niya ginkuha na ang matinaga yan na sa grupo o rinigani, draman mismos balay. Diba si Batian niya mas kay tatay nga, latibaya. Na ano klase ka pangabuhi naman? Mapuli ka din sila niya pagkatapos. Sudan kapon, amuman gapon, sudan subong, latibaya. Lakata! Tapos magkadotos tiyanggi ka mag-order sa Kalipid Junior. Ha? Ti kung kita sa bata na, mahambal, tis tatay gani, da okay lang to. Okay mas nanay gani. Sundon ko man style ni tatay. Now, idol is tatay mo. You see, ladies and gentlemen. So, dapat, it takes all of us. It's a holistic approach ang kinanglanon ta diri. Hambal ni, dali lang, Dres Dalum. Sa kay Faith Yap, good morning. Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kay Ma'am Lucille Capio, good morning, good ma'am, ha? How are you? Sa kay Ma'am Hermite, niya uso ng Gorbox, katropa Josil, o uso na. Kaya kagabi nagpa-brief ako, kabalo ka mo kung sino nag-brief sakon, hindi lang kong nugid, ha? Pero nagpa-briefing na ako gabi ni Sampang sa Gorbox ni mo. Sa kay Celsa Balenia Malones, good morning niya, Sir Josil. Sa kay Ma'am Edna Puray, good morning. Kay Mr. Perfecto Franco Jr., good morning, gid. Ha? Keep safe sa linya. Mabagyuhon nga adlaw and God bless you. Salamat, gid, kay Mr. Perfecto Franco Jr. Ay, kanami, gid, ya inom sang kape ko na muna yung panahon nga nag-ulan-ulan kay malamig bala. A Santon Plus Coffee Mix, coffee for all. Mga kabataan, lamig matyagan nyo. Pangapi ka mo. gatas bla. Malti na sumuda na ibang sa gatas. Pangapi, Santon Plus Coffee Mix. Why niya caffeine? Pwede kainom, bataan.

0: city ka nga so okay ninyo kag sa clinic to libre dang konsultasyon. Abi kadto kamo sa clinic if you want hapit kamo to sa clinic libre man ang konsultasyon. Dito kamo bakal sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated kompleto dito. Bukas ng clinic 9 o'clock in the morning ara da konsultanta si Dr. Empinado with assistance of Ma'am China and Ma'am Eason. Sa kay Randy Losada dera sa Lambunao siya good morning gid sa San Gregorio Lambunao sa pamilya Losada. Kag sa Lambutuda Tricycle Association na sa Lambunao, maula noon di subong sa Lambunao ba mo man diri sa siyudad si Lilo karaing sang palibot. Kapin pa kay waay magdaganas bala. Hay sa pagkaigko gid sa karsada subong. Maano magsikan ka subong sang nagaagsik blakon agyan sa salakyan nga lutak blab. Atoy-atoy kag kay tumitom baho pa. Oras, it's already 8:37 in the morning.
1: XFM. XFM.
2: Yes to health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung narekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaan ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
1: The Secret of Health.
4: Ano nga ba ang mayroon sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
5: The secret of health.
4: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
4: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
5: Supple Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine. Gustong gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi ka

0: Tulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes, to health.
6: XFM.
7: Get ready, Cebu!
8: The biggest and most colorful running event of the year is here.
7: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
8: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
7: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
8: Register now or visit a registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
7: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
8: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
7: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
14: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Bibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Get ready, Cebu!
16: The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
15: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
16: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Cycle plus Win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
15: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
16: Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
17: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
20: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam pagod sa araw-araw na trabaho.
19: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
21: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
19: Sister Pain.
22: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mang nakakabutlay sa pagpinto. Sobrang dito sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
19: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
21: If symptoms persist, call your doctor.
19: Mabibili sa mga butika.
23: Maka-late na ko!
11: XFM.
24: Katropa mo!
23: Exciting!
25: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:49. Bullseye. Padayon sa ato sining pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Actually, if we speak about cases violence ganagkinabo involving students sa Hunyo palang kadamo-damo na sa mga insidente na kinabo actually. Ha? If we speak about mga insidente, ang latest amo ini ang natabo sa Tacloban, 3 patay, tapos 17 ang mga nagkala-ospital, 12 pa karon ang confined. Actually, isang kahapon, may natabo man dito iya sa Julio Ledesma National High School in San Carlos City, Negros Occidental. Natabo iniya sa guwas eskwelahan, grade 9 student binuno. Pero ang konflikto halin man sa sulod sa eskwelahan. May natabo man nga amoning shooting incident iya natabo sa San Jose National High School dito iya sa Tacloban City on the 22nd June 22. 23 kahapon ang sa San Carlos City, Negros Occidental, binuno ang grade 9 student. Sang June 22 also, dungan halos sa natabo iya sa Leyte, Tacloban, sa Parañaque National High School, dito sa NCR, may ato nga natabo nga sexual abuse between a teacher and a student. Reported mga violence in kinabo involving teachers and students. Ha? Sang June 19, may bata man nga binuno sang 18 anyos, grade 11, sa sulod sang Cavite National High School. Sulod eskwelahan, ha? That was June 19. Sang June 19 man, may 6-year-old nga grade 2 student sa Tarlac nga gin sapute, gin assault, and napatay. Ang suspect, nadakpan. Could you imagine that grade 2, 6-year-old, ang bata, linghod pa na. Oh, Diyos ko. Sang June 18, may record man nga may estudyante nga napilasan sang inisya na bungguan sang van sa San Mateo Rizal. Actually, the estudyante, bottom alone, on his way home. May ara man na natabo na inatake sa grade 8 student sa sulod sa classroom, ang grade 5 student sa sulod sa classroom, ha, sa General Trias City, Cavite. That was June 16. And then, there's also an incident sang June 12, that's Independence Day, ngang high school teacher sa Bacolod City, Negros Occidental, was allegedly pinatay sang grade 12 student, and now, ang grade 12 student facing a murder charges. Dito yan sa Negros sa Bacolod, June 12. And then, sang June 8, yan mo na yung natabo ka na clerk, no? Kanay bubet mater bunyabla. Patay bubet kasi Divine Adili sang nalumos sila dito ya sa Aurora. And then, sang June 4, may college student man nga napilasan pagkatapos nga inisya ang ginsipa sa footbridge sa Quezon City during a robbery incident. So, mga cases ini reported lang, ha? Why pa nalabot ang unreported? Wala lang din masaysay kung ano ang reason behind. Kung bala bullying sa mga cases ang pagpatay, pagbuno, pagsapute. Why lang din ma-specify kung bala brought about sa ginatawag sining bullying. Di may araman gani nga bata nga gin-rape ang suspect sa pag-rape sa iya ang nagadulong man sa iya sa laligan sa pamilya. There's also a report pertaining to that nga wala lang din ma-include so far sa mga incidents happen sang sinilang yang ahunyo, way pa matapos ang bulan. That's it, ladies and gentlemen. Amunik ka grabe ang mga violence, ang mga insidente involving students and teachers. Ti ang bullying, ginaset talabi ni si eskwelahan, kay number one. Pag-abot gani sang isyo sa bullying, si eskwelahan ginapatawag dahil ng ginikanan. Ginikanan sang ginbully, kaginikanan sang nagapangbully. Kung hindi sila masettle sa principal's office, ini ang ginatalakay sang isa ka committee composed sang mga sa unas tananti ang guidance counselor and then with the principal. So i-convene ina ang committee that includes mga PTA officers and personnel, teaching personnel sang eskwelahan, and that includes the principal. Agud to nga i-settle ini. Kung hindi ma-settle, and that event most likely will be brought up to the police. Tika na ba nun, sininagkakasettle lang sa eskwelahan? Pero there were several cases of bullying nga ginahibi lang sa iban niya kabataan, pauli. Kag manok naon sa ilang ginikanan. Di may maginikanan kung kaysa nga tamaran naman lang sila gani, magano mo magpalibog. Nga ba ilang da, hindi lang pagsapaka. Ah. Deblak ang tropang Alex. Gahibi ng bata, pagpaulis balay, pero ginhambalan, hindi lang pagsapakalikawi lang. Ah. Para makalikaw na lang sang dugang pagidbalang agrabyo. Kaya kung ipatawag mo ng mga tunto, mga kabataan, ang masakit sini, kay dumta nilang bata, nga ginatami-tami ka ginabuli nila. Ti mas nagalala ang sitwasyon. Ang mental health sang bata, apiktado. Tawag natin sini Soli, mental problem. Soli, tubuan sa, nervyos. Anxiety, panic attack. Amunin nga kung kaisang iban nga mga kabataan, nagaka-depress. Tikon ma-depress na gani. Ang iban sini, siling nga daw, grabe na pag-antos ko kag problema ko. Abi siling nga kay matangla takbalayan. Neblaka tropang Alex. And for the record, there is a Central Philippine University because of various problems. Pila bala ka kabataan nag-suicide lately? Hindi ko rin magnubo sa apat. Nyara na sang manog third year college. May ara to sa nagligan niya sa puan na patay. May ara sa nagligan niya daw elementary. Ha? Nga elementary, high school. May mga records. Tatlo I think ang recorded. That's why, nakasiling kita kung kaisa nga, what's wrong with the new generation? Sa mga bagong henerasyon, subong, anong problema man? Sang una mo ni kasakit yung sitwasyon. May ara iya kung kaisa bangon sang kistrikto sang maestra sang una. Taga way kaabot ni taga West Visayas State University may interns na way kaabot sang amo nakapinta sang una. Nga magsulod ikaw sa eskwelahan, kung late ikaw, ginabantayan ikaw ka principal, hindi gani sang advisor, sa portahan kag bakulon nga bakulon sang pointer hasta nga makalabot kasi imo pulungkuan. Ha? There were times sang una nga daw mawiwi kag mapupo ka na gid indi ka pagpasugtan sa maestra mo magwa labi na gid kon medyo may pagkamanggiguroy ka man blagamay. Ha? Kabalo ko mo kon anong manggiguroy? May pagkamanggo man gamay bla. Ti why kay napasugtan sang maestra mo? Ti kon ni anong imuon mo maihi ka sa short mo? Ha, mapupo ka sa short mo kundi manimuok naman ang baho. Kundi sunlogon ikaw nga, siyara naman niya siya nagpupo, nagliga daw. Tapos galakat ka, ginahambalan ka nga, meg, daw ga kurta, buli sang short mo. May pupo na guroay. Yan ang kakahuyan ng bata. Pero accepted niya, ginahibi lang na sa una sa bata, katropa Alex. Nebla? Wala. Sunlogon ka sa una nga, uso bisang una, subong naman ng short. Ang mga kabataan, sang way pa uniforme sa una, mauso niyang Filipiniana style nga, nabla, dress, hindi iya kay short, di largo. Nasunugan na, kita ko sila niya, color sang tap mo, amun niyo. Di mahibi naman lang na, subong bullying na nakatropang Alex. Sa kita ko siya daan, sila niya itnap mo. Sila niya laboy ng garter. Kung kaisa, ginahibi lang na sa mga kabataan, subong amuhon mo ng bata, bullying na nakatrapang Alex. Ha? Sunugon ka nga. Siling niya, nanu siling niya, pigado, gid pa nga buhi. Yan o, dapli mo. Kahapon niya, mumana dapli mo. Tiyang iban nga kabata, ang ating hinahimot na sa una katropa Alex, ano? Saka ka to sa sangha, kasi istarapol ka dito, kami ang magkaon, babaw kay nahuya ka, kay kahapon, daghanan, dapli mo, tila daghanan, mga. Para ni ka masunlogan, tuya kas babaw, kas tarapol, sangha kas tarapol, to pungko, butangan mo to, pulungkuan, balay-balayan mo to. Ni gani kundinto nga pungpung, tuya kayap nagu. Kaya mga way dapli sa unaga pinanago na spungpung ka magchimpo iya magtagpalan niya ga. Debla? Sa una ng sudan mo, katropang Alex, kaging mo sudan sa ano, ha? Butong-butong? Ay, nang nagalunay sa imo sining babla? Sa unang butong-butong, may aratag 5 mo, 2-5. Way kabalon, kanon lang, putson mo sa ramay, isang layang adahon, sa saging, para maghamot, pag-abot sa eskwilahan, bakal ka lang duwak bilog, butong-butong, sold dun. Disunlugon ka na sa mga classmates mo, sunlugon ka na sa mga amigo mo, selling niya, Megs, te, butong-butong gyapon, siya, hindi ka na magdaku, ha? Niya, hindi ka na magtaas, niya, basi, selling niya, kung taasan ka pa, dugay-dugay, selling niya, sang una, no? Butang-butang lang permi, selling niya, daplay mo, duay man ginabutang height mo, di ba? Mga bullying na sang una, that's already classified to be right now as bullying. Pero titanawabla, ladies and gentlemen, why man? Nasa paran man katropang Alex. Nebla? Nakayahan man ay katropang Alex, sa inyo binamatabo, subong? Amo nang sunlog sa inyo? Eh, don't know kung mabalik pa kamo sa eskwilahan? Ha? Sunlogon kay mo nga, gapadulong kablam, hambal nga. Nga tanawabin niya, mantim, daba si sila yung tagip-tipo naman, ha? Kada kita si mo sang classmates mo bla kay daan permi bayo mo ay pigado ka mo. Mambal nga, silingya daan, silingya short mo, daan man silingya bayo mo, silingya laban-laban, daan man silingya brief or pante mo. Laban-laban din ka mag-eskwila. Mambal ka, ginabuli ako sa eskwilahan. Normal na sanguna yan, katropa Alex, di ba? Oo, normal na sanguna. Sanguna nga mga sunugan, ay, dumduman na sanguna, mag-chimpo, ganitigululan, kunig gabaha ang kanal. Ang kanal taga-liog kag taga-ilok. Anong inihimo sa mga kabataan? Nagalangoy sa kanal antes magpuli kon hapon. Anong ginahimo sa sunugan ay da? May tunto, agyan niya gani ang short. Why, man sa una, brief mo. Kimpol lang sa unang tawag, tas na. Agyan niya, ulay hunon niya na kag-idalagan ang, ha? Kimpol mo kagbayo. Di makumkum ka kaitlog mo ya samtang nagalatay sa kahon kag nagapauli kag nagibi balik lang ang kimpol ko ah. Balik lang kimpol sugit timo tenanay kron debla subong bullying na nakatropang Alex tinakayanan man ni katropang Alex na sanguna. That's it, ladies and gentlemen. Problema lang galing subong, may mga kamera ng cellphone kay may viral kay kumkum kag itlog mo gasinggit kag balik lang kimpol ko, balik lang kimpol ko, ha? May viral ka subong. Tamo na ginakadlokan sa mga kabataan, mag-viral, baga-kum-kum kakitlog mo. Sa una, kakinabo na, grade 6 na gani, gakatabo na yung kanya, ah. Kasunod, matakon mo. Kagi man takak langoy sa sapa, bay. Buyan kami half day lang klase. Kay may event sa mga maestra, may meeting. Buyan kami. Kadto kami ito sa may sapa. Lugar kami mag-uli, alas 5 sa hapon. Ang isa namon kaupod, gakum-kum kakitlog na kay nga, ah. Ti gindaraman ka upod man namon ang kimpol na kagbayo na mo. Makon mo na lugar ya ibalik. Duro din pamalay. Sobra din tengas kilometro na panawan niya ga. Gapanaw sa babaw kakahon. Gakam-kam kaitlog na kagambal. Ibalik lang kimpol ko. Che, balik lang kimpol ko. Sugit din mo kay nanay. Tapungulon takakron. Ti ano pagtapungol mo na kay gamay ti mo. Ang nagdara ka kimpol mo to hanggang din. These are the things na kinabo sa una. We survived that situation. Sa nga muna yung atmosphere sa eskwilahan, inang malate ikaw nagkatakta ang Chinese bamboo. Kaya ti may tanong mga Chinese bamboo kalabanan sa una sa eskwilahan. Ang palibot sa una sang kudal Chinese bamboo. Ginatapas ina ang pinakalaba gid sang inyo principal ni gani sa maestra. Pagkatapos mabantay sa gate ang tanan nga late, bakulon hasta sa sulod sang kwarto. Pag abot mo sa portahan sang kwarto, sublion sang advisor mo. Hala kahanot naman pakadto sa imo pulungkuan gamit pointer na yung daw kumalagko-lagko inangisan nga. Ha? Daw isa ka dupa sining kawayan. Tiyo, okay lang. Hindi ka sang una kamaan, pokpokon kak maestra mo ka, eraser nga bago lang, ha? Trapo kag bago lang pahis blackboard, gapute, alimpuduan mo, okay lang ka trapo Alex. Pagkatapos, lecture ang maestra mo karon ABCD. Pagsulat niya, letter O, mamba, pangkayan ka kalibro karon niya, libro nga no limit ang Herenio si Rizal nga, hardbound. Ha? Te, okay man lang. Kasurvive mas katropang Alex. Kasurvive mas katropang Yosil. Sino pagin kagis na nadara. Subong galing, medyo nagbingit na katropang Alex, no? Nagbingit na bisubong mga kabataan, eh. They can no longer handle that kind of situation. Amo nang problema. Ha? We don't know kung diin sa jeans na hindi man guro. Nakasurvive tatay. Ang tatay, bata, hindi. Nibla? Sa diin, ayhan kita nagkatalo sini katropang Alex. Because of bullying, nga nasintro subong hindi lang sa verbal, kundi sa social media. Kay karon, libakon ka to sa social media, may mga GC-GC na karon. Pabati-bati man lang. Sinatuhod na sila nga nabatian kung binakol, may classmate nga binakol, tatay na. Oo. Di karon, bullying na nakatropang Alex. Nibla? Nagkakapiktuhan ng mental health. Nagkakadepressed. Pero sa nguna, why man ka normal ng katropang Alex nga, isulod ka sa sako pagkatapos takluban ka kakaing. Pagkatapos ko, hindi ka maghambal, sorry na, sorry tay, hindi ka pagbuyan. Tidaw okay man lang. May ara man gani nga sinulod sa sako kag isabit iya sa sanga kapaho. Pagkatapos kadagi sa tao, dapat mahambal kang sorry gid, pasinsagid. Oh, isa ka oras. Tidaw okay man lang tatay paghimo sina, o hindi gani nanay. Tidaw nakasurvive man sa katropang Alex. Tinga subong hindi ka survive ng kabataan because of social media. Amo nang ginakadlukan ang social media. Ang ginatawag sini nga pagpasibuyat, pagpabati-bati, kagbasi mag-viral ikaw sa social media. Amo na ang pinakamasakit nga ginabatsyag sa mga kabataan subong. So the difference, sang una, verbal lang. Ha? Verbal. Hindi maglapta, dugay maglapta, istorya mo. Kung kaysa ganit, lugar maglapta sa Bilog, barangay, isa na katuig ng ligad. Nakabalo ka sila nga, nga bata ni Kwanto sila nga, sinulod niya sa sako sila nga, pagkatapos sinabit niya sa sangasang kahoy. Isa ka tuwi kayo malaptas Bilog Barangay, subong, in a minute, laptas sa Bilog Akalibutan. Ha? Pare sabi, classmate namon sa una, gabasa, tamtama, amon sila nga maestra, pagkatapos naghambal, mami ay guaw, to ay ginpasugtan, nagpupo. Ha? Pagkatapos, kumo kay, well, obligasyon, may, ano ganina, cleaners, masag-ob ka mo katropang Alex. TYT may mahimil. Kaya nagpupo sa short siya. Ambal, talikod! O, talikod man sa pader eh. Pag talikod sa pader, sabiyahon mo isang kabalde. Ambal nga, labi short mo. Tilaban naman, bubu mo man eh. Nibla? Tapos ti, kem-kem naman, kuan na kag magdalagan pagwa sa eskwela. Okay man katropang Alex. Nakagraduate man. Oh, subong ko na mo itong natabo katropang Alex. Mabiral ikaw. Laban-laban, million views gid. May ha-ha-ha pa, may hu-hu-hu pa. Tanan niya emojis, guro, arada. Amo nang ginahadlokan sa mga kabataan, subong. Damo pa nag-comment ng ibanway kaintindi, gid sang ginkamunuan, ang ilaya maka-comment, enough na. Ha? Tawag kon kaysa maka-criticize, maghambal nga, just saying. Diba? Why kaintindi sang pasimuno? Why kaintindi sang ginhalinan? Oo. Oh. Amo ina ko nga nagatapok subong ang mga kabataan because of fear nga mahuyan sila worldwide in the entire universe because of social media. You see? So, ang ginaduso karon is to limit the access sa mga kabataan sa iban sining mga applications. Sa iban nga mga apps para hindi sila magka-trauma. Para hindi mag-suffer sa traumatic experience. We don't know kung pabor ka mo sina. Ha? sa amuna nga sitwasyon, ladies and gentlemen. It's already 9:09 sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Wala makita ninyo live sa Cinema Tineon, lubong ini ni Rene Clark Batterbunya. We don't know. Lipot lang guro katropang Alex. Makakuha lang ta update guro dito ah. Sakay katropang Ray Alinton sang XFM Agsur, Agusan del Sur. Kiti si Rene Batterbunya, ang pamilya niya from Barutak Viejo, Iloilo. Arada sa barangay Santo Domingo, damo da mga Batterbunya. And it's the last day today. Ha? Ang lawas ni Rene Batterbunya, makitaan pa pero sa sulod sang lungon. Gin-close na ang lungon dito ya sa lugar kon sa diin. Ara da si Rene Batterbunya ginhamyang. Ha? And right now, daw mga ano na lang ni, usual nga mga photo ops. Tawag sini remembrance na lang sa pamilya abla with Rene Batterbunya around. Ang inakilala nila sini nga MVP. Or the most valuable player. Amo ni ang sitwasyon dito ya live karon sa may Agusan del Sur. Okay lang katropa Alex, no problem. Kiti may live feed kita subong from Agsur. Amo ni ang sitwasyon dito from Agusan del Sur sa ginahimo sining final religious rites para ya sa pagpalubong sa kay Rene the MVP Batterbunya. It's already 9:11 in the morning sa ato siling pagparagad sa palatuntunan Bullseye. May isa pa kita dari kontani kay Suman niya tala kayo na tropang Alex. May mga kapitan ko nung naglalain ng pamatsyag pagkatapos yan nagkaon sa ano nga isda gani na katropang Alex ko nung to? Gin sweet and sour? Inang laba ba lang sungo ya? Ha? Dunok ko na mogin ba ng isda? Pero malahalo ng isda mo. Nang laba sungo niya, may pagka-yellowish lang yan sining ano. Flying fish na actually, delikado na. Kung mamunit kasi na, delikado na. Kaya nalit bala lumupad, kag luparan niya ka, kag maigo ka siyang sungo niya, laban-laban ka tropakalis, mamungan ka, patay ka gin. Tinag-seminar sila, isa ka-hotel, actually, dari lang staka saro. Naglain ko na pamatsyag nila, kay, no, basi kon, ano man, sa isda gid mismo nga expire na, pasar na, or basi sa preparation katropang Alex. Amot sa nisino mga kapitan, naglalain pa matyag nila, bumba-bumbahan, ginila guro kakaon niya mo. Tigag bumba-bumba kam lang kaon sang isda katropang Alex. Number one, sina kung high blood ka mo, mambal, isda lang ako, nitakan ka karne. Hindi, takan ka baboy. Amo na, So, sa nisinoy ni mga kapitan niyang isa ko, no, gin pa-hospital, gin to, dinala sa hospital, kaya daw, lain, gin ko, no, pamatsyagan niya mo. Ah, Diyos ko. Ano ining gina himo sa mga kapitan? Ano ining seminar na, or gatherings nila man? Ha? Sa nisino to mga kapitan? Nga, how? We don't want to destroy the credibility of the hotel. Kaya we don't know yet, kung bala, ang isda expire na, or basi sa preparation, mala katropang Alex, dumduman nyo nga may nagkinabo sa una sa preparation. Nga ang, ano ganito, daw, iniman baking soda, pero inang nagapaputi bala sa linabhan, nasalaan nga asin, ginlakot, ano pa pagkaon sa mga, ang tanan niya nagkakaon sa ito, naglalain man pamatsyag nila. Ha? In this case, isda kuno ang ginhalinan. Ito isa dari ka assumption, ya ba si kon expire, mahambal ka expire, bla lubok ng isda bla. Oro-oro po, big time yung hotel, ma-prepara lubok isda. Base sa preparation, ganyan ka tropang Alex, dira ganyan sa preparation. Ha? Ang lain lang sini, kung gin pa-cater pa gin nila, gin source nila outside bla. Sa transpo, kung mainit pa bla kang tabunan mo gulpe, amo nang masakit. Ha? Ibalon ta na karon sa report ni katropang Jansen Crisostomo. Dari sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. It's already 9:14 in the morning sa ato sining pagparaga diri gapon sa palatuntunan Bullseye. Mabalik kita sa dugang sining mabalita kay informasyon. Mainom kita na isang Vision X Plus. To maintain good eyesight, mag Vision X Plus. May lutein, beta-carotene, vitamin A, kagsiyasantin. Actually, makuha na ito nini sa mga prutas, sa mga utanon. Problema, hindi kita makakaon na dawadlaw sa prutas nga rich in siyasantin, lutein, kag beta-carotene, kag vitamin E. Susuplementuhan ta na lang ang lawas ta to maintain good eyesight sang Vision X Plus. It's a soft gel capsule. Gamay man lang ini. Mga 1 to 2 capsules daily. Mapabilin ta, bisan may idad-idad na kita, nga waay kita gapanganti para. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:14 in the morning.
1: XFM.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic, mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
7: Santon plus gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santon gold, coffee mix.
9: Ako si Malo. Isa ka teacher sa Sigi Tindog sa Bilog nga adlaw nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan siling nila okay sa joints ang collagen nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen siling ko do pinasahi ni nga kapihaw nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw adlaw tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na enjoy ko pa ang manamit nga sabor
8: Santon Gold Coffee Mix nagkape ka na lalakas at gaganda ka pa
7: mabibili sa mga butika.
10: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus! Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na! Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keeper Home Always Clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
13: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Sang namati ako sa XFM. nahibaluan ko ang meaning ng climate change.
16: Oh.
15: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
16: Aray ko!
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, excited!

0: Orasa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:19 in the morning. Bullseye. Ari kita satu sering servisyong katropa with SSS.
1: Servisyong katropa.
0: Kon makita ninyo gin split screen tang ato sering a presentation. Kay amo ang makita ninyo on the right side of the screen, amo ning live feed halin sa ato sering a XFM Agusan sa ginahimo karon nga mga preparations and mga religious rites. Antes ilubong si Rene Clark Batterbonia, ang player balas ang Ateneo de Manila University, isa sa mga nalumos sa duha ka mga nalumos dito sa Aurora Province bala. So, amo nang ato sining explanation dira sitwasyon sa lubong ni Rene Clark Batterbonia, ang right clip sa ato sining screen. Kag ari kita ya subong sa ato sining serbisyong katropa with the social security system.
1: Serbisyong katropa.
0: Kay importante ini para sa tanan sining mga SSS members. Importante ini sa mga wala pa makapamembro sa SSS. Ang pamangkot qualified basta nga able and capable to pay. And then may ara kao sources of income also. Pwede gid. Ha? Bisan gamay lang da, negosyo general bla. Galibod ka lang da utan, pwede, pwede. Security guard, pwede gid. Ha? Mambang gati ka part-time lang ko diya sa construction, pwede gid. As long as able and capable to pay. Why nagakinahanglan kag nagakahulugan ini nga bulan-bulan gidya mahulog ikaw? Kung may kwarta ka, pwede ni mo ini mahulugan on a quarterly basis. And then, kung makatingob-tingob ka mo, pwede gid. Ha? Ngiti, subtanin nyo, what is around off, tanang by hundreds, ha? What is 800 pesos per month?
1: Servisyong katropa.
0: Kaya may ara sang ginatawag kita sining good news sa tanan sining mga SSS pensioners and pension boosters. Pagamba kita pension boosters, kung ang imo sweldo abi gindeklara 30,000. Pero ang ano dira ang 30,000 dimo, in short sini, may pension booster Canada from 20,000 to 30,000 considered to be your investment sa pension booster. Ang share gidera nga balayran for that amount goes to your pension booster. So may ara dividends nga gindeklarar ang SSS. Di magamba kita dividends parte kag interest na inasa inyo sining pension booster.
1: Servisyong katropa.
0: Kuruhang good gawadya, pero i-welcome tayo ato sining partner from SSS Iloilo. We have Mr. Amiel Hinova live dari sa ato sining studio. Mr. Hinova, welcome na sa ato sining program dari sa Servisyong Katropa with SSS.
2: Yes, Sir Joseph, good morning. And good morning sa tanan nga tag tumalanaw and tag palamati naton sa mga adlaw.
0: Medyo ano ni, good news gidini, no? Hindi lang medyo but good news gidini sa tanan sini nga mga SSS pension booster members.
2: Yes, that's correct, Sir Josel. Good news gid siya kay na mention ganin naton. Hot news pa ni kahapon lang ni napagwa. Despite no sa mga financial kag mga economic struggles sa past few months, ang aton nga pension booster nag-gain sang significant nga ano no nga income kag i-translate to bigger ano man ang earnings man para sa mga pension booster members naton.
0: Oh. So ang return of investment, in short sini ang interest nga ginpatong ni SSS sa tanan sini nga mga pension booster members from the month of January to May.
2: But yes,
0: the first
2: year.
0: 5 months, no? Mm-hmm. Mr. Hinova, amounting to 6.2%.
2: Yes, oo.
0: So, amo nang interest niya bali?
2: Yes, oo, tama. Amo nang earns ang, ano, no? Actually, duwa na siya, Sir Josel, ang, ano, sa for those nga hindi pa familiar, duwa na siya. We have the mandatory pension booster, which is samot na mention mo kay Inang, na if you are earning or ang salary mo is more than 20,000, between that amount up to the 35,000, portion of that goes to your pension booster, mandatory, which earns every year and withdrawable upon your retirement. Ang voluntary naman niya ang pension booster, Sir Josel, amo naman niya ang may maturity nga 5 years, pero pwede man hindi mo siya pag-withdrawn. Kag-earn, same ang ila earnings sa 6.2%.
0: Oh. So with that, if we speak about 6.2%, kung may natipon ako, abi, no, let's say sa mandatory pension booster, just like several other employed members, ang sweldo is more than 20,000. So may mandatory pension booster. Nakatipon ka na 100,000. In short, I am assured nga kon nga 100,000 nga pension booster, so ma-earn ina by around 6,200 pesos for 2026, most
2: yes,
0: likely.
2: Yes, oo. Kung ang total mo for the year is 100,000.
0: Oo. So, by next year, ang akon sining pension booster already ma-amount na ina sa 106,200.
2: Yes, oo. Ma 106,200 na siya for the first year.
0: Plus, ang akon pagid monthly sining contribution
2: nga ginadugang mo pagid every month kung after that, no? After sa pag-compute na ito.
0: So, kung ang imo mandatory pension booster, abi, for example, accumulated, may ara ikaw being madugang kada bulan, abi, bisan 500 pesos lang.
2: Naman ang minimum.
0: So, for the year, makatipo naman ako 12,000.
2: 500, that's times 12, 6,000.
0: So, 6,000 ko, by next year, may 106,200 ako, plus 6,000 ko pag-inya contribution, 112,200 times naman sa most likely between 6 to 7% interest.
2: Yes. So,
0: agad ako.
2: The compounded ng iyang earnings dira, which is sa mato na tsakto tong explanation mo, Sir Josel, nga nagadugang, nag-add-on siya sa next mo naman nga rate, nga dira naman kita makompute.
0: So, buta malun sining, ang SSS is in good hands with this latest nga interest or return of investment of 6.2% sa tanan sining mga pension booster members, Mr. Hinova.
2: Not only that, Sir Josel, it shows na very strong ang aton nga, ano no, ang fund naton, so, especially sa investments naton. Nga, gapakita nga, despite nga na-mention ko kayo na sa mga challenges nga naton na experience, pero ang aton nga investment, nagkita gyapon, kagdako ang iya, nung comparing naton sa, managin mention nga sa press release naton, comparing sa 91 day nga treasury bill, which is 4.77, ara kita ya sa 6.2%.
0: Okay. Ang pamangkot man ang sini, for a an ordinary SSS member, let's say for example, voluntary or self-employed, yung mga miyembro.
2: Or OFW.
0: Pwede sila sa pension booster. Mahambal nga, minimum lang ilagay na bayaran yung contribution as SSS member. Notable sini, why sila makalapaw sa threshold, which is 20,000 a month, nga declared yung income, no? Just like sa mga employed gidya. Pwede sila makapamiembro. Pwede sila dira sa SSS pension booster.
2: Yes, that's correct, Sir Josel. Pwede gid. Kaya actually, ang tinutuyo natin sini sa pension booster, nga ginatawag natin voluntary ang membership, kay regardless of your bracket, or amount nga contribution nga ginabayaran mo, pwede ka gidya kapa member diri, as long as you could save at least 500 para dira sa imong inugbayad sa imong pension booster contribution, di magbuo sa 500, pwede ka. So kag hindi siya kailanlan, Sir Josel, nga monthly. When you say hindi kailanlan monthly, pwede nga kung may extra ka for this month, may ara ka bi natipon nga amount nga hindi magdubo sa 500 or wala man limit any amount, pwede mo siya one time nga i-bayad under the pension booster.
0: So in short, sini, hindi ka required ya kada bulan niya sa pension booster ya to deposit an amount.
2: Ini ya, though typically, though alkansiya, lang gin nga kung may sulusobra ka, basta hindi lang magdubo sa 500, pwede ka da ka pasulod. Kag wala man siya may ginahambal nga frequency. For example, this June, nagulog ka 500 una. Karon after a week, may another amount ka bing may nabato, no? So, pwede mo naman siya i-save para dira sa pension booster mo.
0: Okay. Again, why niya sang ano ha, why sang sang limit? Mm-hmm. Depende sa imo. Ang limit siguro is by millions sa mga ordinary members. Mm-hmm. Let's not talk about the limit right mm-hmm. now. Kahit by the millions niyang limit if we speak mm-hmm. about investment niya sa pension booster. Kaya daw investment man yun on the part siyang miyembro, Mr. Hinova.
2: Mm-hmm. So far sa aton, wala. Yeah, amount nga gin-declaring as up to what amount, no?
0: So, butang mo ni...
2: Minimum lang 500.
0: Sky is the limit?
2: Yes, so far so nawala pa kita restrictions mm-hmm. on the maximum limit of the amount.
0: Pero ang non-member sang SSS pwede maka-direkta ya pa-membro sa SSS Pension Booster.
2: Dapat ang requirement is member gid siya. Oh. Kahit sa iyang online account pa lang adan need niya na SSS number. Plus ang isa ka requirement naton Sir Josel is kung ano nga man siya mabayad sang Pension Booster ya, dapat may bayad man siya nga contribution.
0: Mm-hmm. So bali tuwa nga ining duha membership mm. kag ang pension booster.
2: Yes. Dapat for that period, mabayad siya contribution niya and then isabay niya or idungan niya iyang pension booster contribution.
0: Okay, to refresh the memory abi sa mga tagparamatian to guide them, Mr. Renova. Anong requirement? SSS member na siya subong.
2: Mm-hmm, yes.
0: Gusto niya mag-avail sang pension booster. Kiti, ano niya mo alkansiya? Kag amo ning alkansiya, hindi mo dali-dali imtandog. Kaya kung alkansiya lang sa balay, pwede mo mabuka.
2: Oo, wala na dayon.
0: Pwede mo makuot. Oo. Ako na alkansiya, gani binutang ko sa 20 liter nga plastic. Naubos lang kasingit.
2: Kagtapos wala man ga-earn actually kung sa alkansiya nga na. Kumbaga nag-save ka lang, pero wala siya nag-earn. Kag wala siya gadamo. Nga, in the sense nga, kung wala ka man gasulod, wala ka man may ginulog, wala man siya gaduga.
0: Sa mga techie, sa mga kahibalo iya sa online sining mga applications, pwede ikaw dara maka-sign in pa member sa Pension Booster, Mr. Renova?
2: Yes, actually, ang iyang membership is through your SSS online account sa may SSS portal. So, under the services tab, dara na siya maklik kung if the member wants to signify nga magpa-member siya. And then, the same with the contribution, ma-generate lang siya payment reference number. Pero this one is for the Pension Booster. And then, pwede na siya kabayad any channel nga accredited naton. Same with the, kung ano man ang mga modo payment nga ginabayaran niya, no? Pwede man through e-wallet or sa office or any mga bayad centers naton yung accredited.
0: Tikon sa ang pinakamapos actually is e-wallet eh.
2: Yes, okay mo nang common na ginano. Bisan sa Changi mayara na subong gani nga mga ano. So kung wala ka man niya personal, pwede man through sa mga outlet da nga mayara.
0: E-wallet. Now you brought that things up is ano ba? That's a good choice actually. Kung may salig ka man lang. Paris pa rin timo bi ang naga pa cash in cash out. Pwede ka dira kabayad sa bills nimo sa SSS, sa GCash, PayMaya, Palawan Pay, may mga bangko pa dira, so on and so forth, pwede ka dira makabayad kung na-set up na ang imo nga account, no? Either pension booster nimo nga contribution or
2: regular nga contribution.
0: Regular member contribution nimo.
2: Yes. Actually, ama na ang kung magwa kita, Sir Joseph, la outside sa mga medyo malayo ng mga areas. Kaya mo nang isa ka challenge pa actually before nga nabudlayan ng members naton magbayad kay sa kalayuon sang ilang balay sa pinaka nearest nga payment nga accredited nga center no or layo sa office naton. But amo nang isa ton nga ginaambal sa ila kung mayara dira actually income generating man sa part sa mga Changi.
0: Oo.
2: Kay if they have cash in cash out sila, pwede gid nila ma-accept ang payment with syempre minimal nga fee man no. Kaysa mas mahal na gid kung mag-travel kay mayara kita nga Sandra lang ganin sa Guimaras before Sir Josel. One ride nila it cost them 100 to 150 I think para lang ano. So ang mobility nila limited man kay kung wala man sila damo transaction sa Banwa, hindi man sila kagwa kay tikanugon sa Pamasay. But with this, I know damo naman ganin may mga Changi nga may wifi, piso wifi. Mm-hmm. Pwede na sila kabayad man dira kag maka-connect sa ilang open sa account nila.
0: Actually, ang mga barangay may mga number ini sila. May mga cellphone numbers and cellphones provided. Tawag nato sa mga tactical operation center numbers nila bala. Inang emergency numbers ya pwede sila matawagan. Actually, pwede sini maka do business in a subtle way ang barangay by way of helping those SSS members residing in that barangay nga sila ang magbaton sang payment. At tali may mga perks and privileges commissions, I will say, from providers nga ginahatag sina sa naga-facilitate. So pwede na sa barangay actually mo nga okay, pwede ka mo dari makabayad. Pwede ka mo dari makapaagi bayad.
2: So subject sa ilang mga rules, Sir Josel, kung allowed man sila nga mag-amo na. So wala gid ya problema, no. Ang aton lang da, nga ano man lang is actually is ensure, ma-ensure lang gasulod gi man ang payment. And na-mention man na Sir Josel sa barangay. Aside from that, miyara kami ginatawag nga barangay offsite e-center. Wherein pwede namon matrain ang mga barangay officials, mga staff sa barangay kung paano siya i-go through or obrahon ang mga basic nga mga pagkuha sang SS number, paano mag-generate payment reference number or PRN, paano mag-open sa online account. So miyara kami kita programa mo na Sir Josel kag in place na siya. And so kung may mga demanding ang mga barangay officials nga nakabati and are willing to join sa barangay offsite center naton, pwede gid sila ka signify or maka contact sa aton Sir Josel para i-arrange naton nga matrain sila.
0: Oh. Now, parte niya sa pension booster, kiti amuning dako actually ini nga opportunity is an investment after all. Hambal naton sini daw parehas lang sang alkansya, pero iniya nag-earn interest.
2: Kagwala, tax. Tax-free
0: tax siya. Tax-free?
2: Yes.
0: O, sa bangko, yung may tax sa ginabuhin.
2: Ay niya, tax-free siya, Sir Josel. So, whatever you

0: from time to time ginadugangan mo dang imo contribution, no? But in the sense pala nga ang balon naton nga common ang saying, Blaser Joseph, nga let your money work for you.
1: Oh.
0: So this one is typically do mo na siya nga ihulog malandra and let SSS, no, invest it. And for sure ang managani ang balon naton sa aton nga press release or even during the pandemic, Sir Joseph, never pagidya nga nag nga wala nag-earn ang aton nga investment or pension booster in this sense, no, sa amin nga programa naton.
1: Okay, na naka-invest na ikaw, Sel was saying may 10,000 ka na sa pension booster. Aside from that, say mo sining a membership payment. Inang 10,000 ni mo, if needed, let's say for example, kinanglanon ni mo, kiti ang iya sining tawag na ton, daw maturity is 5 years. Ika susubra pala isa katuig, I have an emergency. Kinanglan kong katunga ang 5,000 sina pwede ina siya ma-withdraw sang member if in case, Mr. Renova.
0: Actually, ang maning kinilain sining nga programa, yes, Sir Joseph, kaya bisan wala pa ka 5 years ang imong investment dari.
1: Mm.
0: Or ang imo nahulog sa pension booster, pwede mo siya ma-withdraw. Pero ang difference lang, Sir Joseph, kaya kung 5 years or more na siya, nga, from the first time mo siya nga hulugan, kag nagpa-member, inaya 100% of your earnings ma-withdraw mo.
1: Hmm.
0: Including 100% sa principal if you want. Pero inaya, kung wala naka 5 years, kung sample nag 1 year pa lang, between 1 to 2 years, makuha mo yung mga savings plus ang earnings mo would be 60% ang withdrawable.
1: 60%
0: of the earnings, interest. Ang interest, oo.
1: Okay.
0: Pero ang principal ya, as is, kung pila ya, kung ubuson mo siya, wala na ya.
1: Hmm.
0: For the more than 2 years, that's 70%, 3 years, I mean.
1: Hmm.
0: And then 4 years, kung di ko magsala, nasa 80, no? 3 oh. years, 80. And 90% pag 4 years na.
1: Oh.
0: And 100% pag 5 years.
1: Okay.
0: Sa interest siya, hindi ang principal.
1: Let's say for example, ang 10,000 ko nag-earn sa interest ni mo o mga 10,500, but I only need 5,000. Pwede naman bala 5,000 lang ako kuha o na mo lang gid na yan. I-withdraw ko.
0: Yes, pwede man siya, Sir Joseph.
1: Okay.
0: Oo. So, dugaya do savings lang na pwede mo man withdraw.
1: At least may bilin ka pa.
0: May bilin, investment. Yes, may bilin ka gyapon.
1: Kag ang nabilin ngayon is ma-earn niya gihapon interest na, Mr. Renova.
0: Pero kung ubuson mo yung withdraw, mo to yung percentage, no?
1: Oh.
0: So, in case including ang principal ng interest, kung ubuson mo siya, 60% if the 1 to 2 years, 2 to 3 years, that's mo to, 70%.
1: Kung ang interest rate, abisubong pariyos ni ROI return of investment is 6,200, 10,000, that will earn 620 pesos. Mm. So 60% sina ang makuha ni mo.
0: Mga 300 plus.
1: So amo lang na makuha ni mo
0: ng interest. In case na ubuson mo siya.
1: Mm-hmm.
0: On the first year, no, after pag nakatapak 1 year, kag in case na may sudden emergency ka financial.
1: Oh.
0: So kung ubuson mo gid man, amo na makuha mo.
1: Pero it is advisable hindi mo pag i-zero ang imo sining pension booster.
0: Oo, kag actually ang pagkabalo ko, Sir Joseph, do dapat ma-retain ang 500 kaya mo nang initial mo.
1: Oo.
0: Nga ano, kag amo lang naman noon. Kay para at least sige-sige gapon ang imo man nga membership.
1: Bisan gin-withdraw mo na, binlan mo lang 500, ang imo nga pension booster account still active.
0: Yes, oo.
1: And mag-earn
0: sige, sige, sige gapon sa earn. So wala gid ya dormancy. Amo na gani bala ang hambal naton nga if in case be this year nag-contribute ka let's say 50,000.
1: Oh.
0: Wala ka man obrahon, wala ka tandugon, no. Hindi mo siya pag-withdrawn. Kag tembalo mo dala lang anay kay hindi ko pa man na siya need. Iban bi ka gapanomdom, Sir Joseph, nga anong mayo nga negosyo sa 50,000.
1: Oh.
0: No. But hindi man sila gusto mag-hire tao. Ikadua, wala man sila time nga mag-think sa mga marketing strategy da or anong himuon. Wala sila time mag-manage ang tao nila. Or gapanumdum sila nga, there is a risk. Basi hindi man mag-click or mag-boom. Pero this one niya, Sir Joseph, proven sa due to time, nag-earn gid niya. Kag wala ka need to brown, but to be a member and mag

0: set lang diri kag ang kwarta mo ya mag-earn lang.
1: Oh. Kay pareho sini for example ha. May kita ikaw karon maka-afford ikaw mag-separate 50 pesos per day.
0: Mm-mm.
1: Sa imo sining kwarta ha, mm. or income na whatever ang sources sina basta legal lang. So in a month butang ta makatipon lang ikaw 1,000 pesos.
0: Mm.
1: So inang 1,000 pesos most likely ang iban sina ginasulod lang nila sa butilya.
0: Mm.
1: Ginasulod lang nila kon dinto para taguon. Mm. Kon malangan yan ko aon nila nya buhinan
0: ko. Damo pa na si Grocer Joseph Subonggo bra sina nga kada ang nila nya thinking nga kung may 20 nga cambio sa ila isulod ya da.
1: Oo.
0: Daw pa si Arte man bala pero savings man ang ila nga tuyo nga may 20 isulod kung may 50 isulod dira.
1: Mm. So pwede nila nimoon nga ibutang nila sa pension booster. Mm. Ama, kung mo kada bulan, may isa ka kalibo, butang malo sini, ang 12 months of the year, may 12,000 ikaw, and that could earn an interest of mag 6.2%, 10,000, mga 700 pesos more or less.
0: More or less, madira-dira. Ang earn, no? For the first year.
1: Kag mag-sigi-sigi earn lang, ina as long as, hindi mo ma-withdraw.
0: Mm, let's say, B, wala man siya nag-sige bayad, 12,000, amo na, plus ang earnings siya itong ambala naton. Ambala naton ha, although wala man natong yung compute kit, no, asa 700.
1: Mm.
0: So, 12,000 plus ang 700, for the next year, kung wala siya maging hulog, dira naman, ma-add-on yapon ang interest, dira yapon sa duha ka amount. Say, yung principal kagiging earn for the first year, kay compounded.
1: Di ba, ambal nga, ay, naghulog ako tag isa kalibo, tatlo ka bulan. Pagkasunod ka bulan, ay, masarangan ko, 500 na lang, pwede na.
0: Pwede gid. Mm-mm.
1: Basta, not less than 500.
0: Yes, not less than 500. Ang, mm-hmm. Hindi man siya per month, ganyan actually, Sir Joseph. Kay, for example, may period nga hindi siya kabayad sa pension booster, wala ganyan ka. So, kag, going back sa dormancy nga term, bisan wala kaya nakakontribute, sample, January nagbayad ka, February nagbayad. March na naalang-alang ka or kag-April, wala ka kabayad.
1: Mm.
0: And then, nagbayad ka May. So, wala ya siya effect in the sense nga wala man niya mambal nga madormant ang account.
1: Oh.
0: No? Kung lagson mo, sample, pagka May mo ya ang kulang, ang supposedly nga amount nga ginabayad mo for per month dito, lagson mo sa May, wala ka. So, kiti ang computation naton sang imo nga earnings is within the year man.
1: Mm-hmm.
0: So, ano gajaya? Ma-earn ga po.
1: Kaya pareho sini laban-laban ng iban, sini nakabato ng iban, gahulat pa, end of the month. Releasing sa mid-year. Di may mga mid-year bonus sa mga employees.
0: Mid-year.
1: Di ba, hambal sila nga mid-year bonus ko tungon ko anay, kag isulod ko sa pension booster, pwede na.
0: Or kung may mga bono, incentive sila, Sir Josel.
1: Oh, may mga commissions, commission, for example. Mambal nga, commission ko ni, kung rilang bursa ko, may commission ako, mambal nga, I have 10,000 commission. Ang tunga, sina 5,000, i-pension booster ko, pwede ina.
0: Yes, pwede gid.
1: Okay.
0: Kagdi, after a year, ma-earn na siya, Sir Josel. Ang muna ambal natin kung wala man lang siya gastuhan, immediate, and may mga sulusobra siya. Why not? I-contribute yun dara, no? Kag-base nga ni sa aton nga press release, despite some challenges naton for the previous months, strong niya po na aton nga pension booster nga earnings.
1: Mm. Sa mga miyembro sini, aside from ang requirement number one, dapat nga may SSS account ikaw or you are a member. Para magka-pension booster member ka.
0: Mm, active payment.
1: Active payment.
0: Sa regular contribution, kaya dungan mo siya ibayad.
1: Oo. Aside from that, ano pa ang requirement if you want ka magparehistro online? Sa tanan sila nga SSS member na and members nga gusto magka-pension booster, kaya tido na inganyo, kamo kadako galis ang interest niya, batunon ninyo yearly ang return of investment pagkatapos tax-free pa. Ano pang requirement, Abi, if magparistro ikaw sa voluntary pension booster sa online, aside from your SSS number?
0: Yes, for the voluntary pension booster, Sir Jose, alam mo ito gani. Number one, SS number.
1: Okay.
0: And then, need mo mag-register sa online account mo para ma-open mo imong records dito.
1: Mm.
0: Kag dito mo man applyan ang imong membership sa pension booster voluntary.
1: Mm-hmm.
0: So after na, pwede ka naka-generate payment reference number mo for your contributions, regular nga contribution sa SSS for your benefits. And then, next mo generate ang PRN mo sa imo man nga pension booster or idunganon. So pwede man na. And then idungan mo siya bayad. Or for example, let's say nag-generate siya bi payment reference number so bunga June for his or her June nga contribution Sir Josel. Tapos wala pa siya extra money for the pension booster.
1: Oh.
0: Mala naton 1 to 2 weeks after nagka-kwarta siya. Pwede. Nga after na sang pagbayad sang contribution niya nga regular dito siya mabayad sang pension booster.
1: Why naman gali sa sang iban pang i-submit sining mga attachments?
0: Why na mga attachment wala na document? As long as makasulod ka na sa imong online account, pwede ka na yaka pa-member dire.
1: Now, pamangkot sunod sini Mr. Renova. Paano mo ma-check nga really ang ginabayad nimo if you are using sa mga payment centers? Nga nag-reflect kay nagasulod gid sa imo sining contribution for example gusto nimo magpa-miyembro sa SSS Pension Booster
0: because of the requirement nga mag-register ka sa online account. So dira man mismo Sir Josel without going to the office pwede mo na ma-check dira man sa imo nga may SSS portal nga account ang imo nga contributions both sa imo nga pension booster kag sa imo nga contributions man sa imo nga SSS nga regular.
1: So online pwede mo ning gali ma-monitor no?
0: Mm-hmm, yes, oo.
1: Bisan kada oras, bisan kadlaw pwede gali.
0: Oo, kag because nga of the payment reference number Sir Josel naton nga ginagamit. Time on time ang pag-posting naton or real time I mean.
1: Mm-hmm.
0: So ideally ang aton nga posting should be real time.
1: Oo. Okay, sa mga gusto dira mag magkuha, mag-invest. Actually, it's an investment eh. Ang SSS Pension Booster. Except for those nga nag-sweldo, declared gasweldo is 20,000 up. Let's say for example, 25,000, 30,000 or 35,000. Ang inyo ika ang sobra sa 20,000 nga sweldo declared inabuhinan ina direkta being sa pension booster makadto.
0: Mm, yes. O inaya sa mandatory naman na Sir Josel, which is withdrawable na iya. If in case employed ka kagang imo pension booster mandatory, withdrawable na siya upon retirement.
1: Mm.
0: But if in case member kung hindi siya ang iya sweldo wala ka exceed sa 20,000 any bracket below 20,000 kag willing siya magpara member sa pension booster sa voluntary naman siya makadto magbayad kag kung hambal naman naton sobra may pension booster na siya sa mandatory Sir Josel kag gusto niya pag iya mag voluntary pension booster pwede gid.
1: Actually iga pa mangkot kamuti doano kasi guruhan nga may interest na siya gihapon ni daw mo amo man kada tuig kay ang kwarta ninyo dira nga gina-invest man na ni SSS.
0: Yes, so
1: kag ang ganansya ni SSS ginatulunga tanga mga miyembro man.
0: Yes, kag based gani sa record naton it is one of the highest man ang rate as of now man. If not the highest but one of the strong investment.
1: Actually ang aplastada man lang sini ano mo ang iban bala kon maka-loan ka mo si SSS. Tingo inyong mabayaran kay amo na nagapapag-on man actually sang operation mismo sang SSS.
0: Yes, so
1: kay if we are a good payer, parehas man bala ang aton nga pagka good payer sa mga Bombay nga nagapa 5-6 pagani na. So, amo man na kita dapat maging good payer makita sa SSS. Kay kon, for example, tanan kita mag-avail sang tag-10,000 lang loan. We are millions eh, SSS members. Tapos may interest ina, bisan sa aton lang loan, tanan kita for example, labi mag-loan tag 10,000 lang. Magka-interest ina also at a very minimal amount. Bisan sa interest ang tanan kita nga nag-loan, actually mabuhi man ang SSS.
0: Actually ang amo nang point Sir Josel no. Takto gid na kay ang investment naton it forms also sa mga loans nga loan programs naton nga ginapagwa. Where ang interest na Sir Josel is being returned sa aton members and pensioners naman. Not minamangkot pila last time no. Ti kung may earnings na ang loan namon nga ginaloan namon kag ginabayaran namon. Sa diin yo ginabalik or paano naon makuha? kaiban ang thinking nila basi i-dividend, no? But for the SSS, ang aton yang ang investment naton nga earnings, Sir Joseph, for the loans na programs naton, ginabalik na in the form of benefits naton kag other programs.
1: Oo. Aside from ano ha, aside from ROI, return of investment sa investment naton sa pension booster program, ang iban pa gyud benepisyo. Under si possibility abi kun magsigi-sigi abi magnami pagid ha. Ang dalagan sang operations ang SSS.
0: Gasaka kag wala limit ng rate, Sir Joseph mo.
1: I
0: so
1: see.
0: For example, amo tong na mention last year we are in 6.83.
1: Oh.
0: Kati wala man to gawa ano no, wala pa kita may gina experience nga struggle before no, economically. This year 6.2. But the good thing here is pwede amo na bilang ba mo, Sir Joseph, pag nag-strong ang fund naton, strong investment naton, wala ya ceiling ang rate. Pwede mag 7, pwede mag 8.
1: So mambal kita, pwede gali ni konsortihon, nambal nila konsortihon yung ka magsige-sige, pwede gali ini mag-exceed even up to 10%, ha? Mr. Hinovac, ina granting, why kita nagahatag sino fall so pa? Ina ya kun magnami-nami gid ang sitwasyon.
0: Kag in case, based sa record din natin, Sir Joseph, nagsaka man ang contributions.
1: Oh.
0: So meaning, ang nagadamo naman ang members na nakita nga may chance or may opportunity sila mag-earn diri. That's why nga damo nang naganyat na maghulog or base ang iba nag-repeat contribute. So what I'm saying is, Sir Joseph, nga dako ang fund diri, mas dako mga opportunity ni SSS to invest on investment nga nami ang returns.
1: Oh.
0: So pag mamon ang effect niya, kumbaga do ang balon naton, Sir Joseph, ga cycle lang mana. So dako ang contributions, dako ang opportunity ni SSS to invest on good and better nga investment, ibalik, mabalik yapon sa mga contributors sa pension booster ang percentage nga taas.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dako ng chance. No, first man sa Changi, Sir Joseph, bila.
1: Oh.
0: If you have 10,000 nga capital, no, subong ma-earn kami, let's say, 1,000.
1: Mm.
0: Pero kung nag 20 mil na ang imo nga unod sa Changi mo, kag mabaligya mo na tanan, syempre, ang kita mo dako man gadako.
1: Oo.
0: Na do man na siyang aton nga ginamin, Sir Joseph.
1: So may possibility ini gali pag abot sang tiempo, Mr. Hinova. Isa diri sang ano ha, nagapangamuyo gid sini. Ang benepisyo sa mga retirees.
0: Mm-hmm.
1: Ang benepisyo sa mga pensioners. Isa ina sang makaganar sa ulihi kon magnami pagid ang operation sang SSS.
0: Mag strong at ga kung ambalo naton kung ang although strong man ang fund naton subong no, but amo to gani, Sir Joseph, ibalik naton sa loans no.
1: Mm.
0: For those if in case nga ang mga loans na mga dugay na wala nabayaran, mabayaran sa member naton, mag good payer sila, it will be returned kag time and time again. It has been proven nga gasaka yang aton pension. Not lang because gasaka kita contribution rate, but because kung ang nami ang fund naton, SSS could provide additional programs para sa mga members naton kag pensioners, hindi lang man member. So ginabalik naton sa pensioners gid naton.
1: Without comparing, Mr. Hinova, duhaning sources of retirement benefits naton mo sa gobyerno, GSIS.
0: Mm.
1: Sa pribado, SSS. Pero pwede ikaw kapamembro, GSIS member ka, empleyado sa gobyerno, makapamembro ka pa sa SSS, especially kung may other sources of income kapag aside from being employed sa gobyerno.
0: Aside your salary sa government.
1: Let's say for example, da karon nag-abligya kay Modea ukay-ukay. Hanging-hanging lang sa grahi mo. Pwede kaya makambal nga, I have another sources of income, mapamimbro ko sa SSS, pwede na yan.
0: Yes, so...
1: pero in terms of benefits, dako abi ang deductions nga ginakuha sa mga government employees just like you.
0: Mm.
1: Sa inyo, dako.
0: I think kung hindi ko magsala, so that's 21%, no?
1: 15 nang gani iyang sa SSS.
0: That's 15.
1: Sa GSIS is around 20 to 21%.
0: Doon mo na, Sir Joseph.
1: Pero dako naman ang inyo retirement benefits. Mm-hmm.
0: Kay gross naman niya ang ilang deductions. I think daw wala sa ceiling mo.
1: Mm-hmm.
0: So, amo naman ang difference. That's why dako man ang return.
1: So, is there a possibility, Abi, sa mga SSS members, nga we can go with that kind of system also. Nga, para magdako man ang retirement benefits ang mga ara pagid sa ara sa SS, magdako pagid ha. Dako naman mo, pero magdako pagid Mr. Renova.
0: As of now Sir Josel, even though wala pa kita ya siling nga may mga amendments sa aton nga ano no sa layi para mag almost the same or magkapareho kita sa insurance no. But ang with the pension booster subong pa lang mandatory Sir Josel, it addresses na ang gap nga na between both no. Without comparing pero medyo matamat na gina-address na to ng gap sang difference ang pension. Bako gani sa isa ko orientation nga sa SARA last kundi man sala last week bala to.
1: Tao.
0: Nga ang receive pension subong hindi sila maghambal nga ang mga next generation is almost the same. I think because of this pension booster, dako gid ang difference ang mabaton sa mga soon to be pensioners naton kung pension booster sila. Aside from that, the increase naton. But ultimately man ang goal naton Sir Josel eh, nga kung anong pwede naton mahatag sa members or pensioners naton nga program nga kaya sang fund naton hindi man siya maghuyang or hindi siya maapektuhan kag ang aton nga fund would be in a safe position. So pwede gid ya naton ina maubra Sir Josel kag ambal gani naton 2019 nga amend ang aton nga layi no sa SSS naging RA 11199 with the amendment nagdugang kita ng employment benefit. Aside from that, may 3 tranches kita nga increase sa pension subong. So ano gidya may mga proven gidya mga programs kita nga in place subong nga gindugang naton nga wala lang kita gastik sa kun ano lang ang nandan sa mga members or pensioners naton.
1: Kaya natanaw naton na rin ang mga GSIS abi for example di manipag libak sa GSIS ang mga GSIS members they are suffering while they are employed. Dako mo ang deductions kiti kalabanan sini may mga estudyante, may isla gurun. So kung dako deductions gambal ka yung sang ano nam lang bilin sa akon sini man sa SSS dako ang diferensya kiti 15% lang compare mo to 21% pala sa GSIS. Not so hard ang amount nga i-deduct sa SSS members. Only that ang mga GSIS members, they could also enjoy in the long run bangod sang dako nila sa nga deductions. Pero, amat-amat siguro pwede na naton ina malabot almost on the same level pag-abot sang tiyempo. Kay we are also dreaming, abi, no? Mga SSS members, para sa amon, abi, Mr. Renova. Gadamguman kami parios bala sa mga balita dito sa ibang pungsod. Nga galabot ang 35% ang deductions gross ha. Mag-income ikaw on a daily basis. Maka-income ikaw, let's say for example, $100 dito yas abroad. 35% of that, butam lang, $35 goes to your insurances and contributions. Pero, walk free ka naman ng hospital. Pag-retire mo, member ka sa Millionaires Club. Pero dako, and you are suffering on a daily basis until the retirement age. Pero pag-abot sa retirement age, assured ka naman of a beautiful package of benefits. So dako ha, could you imagine dati dari sa aton, pila 15% lang ani, kawawaw pa kita. Pero that's the thing that we are also aiming and we are slowly approaching towards that level man Mr. Renova.
0: Yes, kung tanaw natin Sir Josel ang aton malang nadara nga ginapanudong permi is although medyo may gamay kita nga pagsitipid sa amount sa kwarta na isubong kay ginabayad naton sa mga contributions naton. But sakto na Sir Josel no, ang ginatanaw binaton always is in the long run. Nga although medyo nabuin-buin na ng salary naton subong but in times of need for example sa SSSB nga side if may mga contingencies ka like magmasakit, magusaw, magbata at least ang miyara kita programa nga mabalik sa imo and in the sa mga long term naman yung aspect nga ang in-expect nato ng aton pension would be enough ano for the pensioners naton in the future. So mo man ang hopefully no with the other programs naton nga ma-implement kag ma-investment naton Sir Josel. Hopefully malabot man naton. If not, hindi siya malabot, hopefully ma-amatamat naton palapit. Yun ang inatawag naton nga at least mambakab lang ang pension naton. Yeah, could solely provide our needs when we retire.
1: I mean, again, it's a challenge to all workers actually mo. Labi na gid ining mga fixed income earners bala. Nag-ubra sa pribado and even sa government. Mambal nga ti nami benepisyo dito. What if one time gross income buhin nanta 30%. Walk free ka sa ospital. Pagkatapos you have that kind of benefits, sugot ka mo. Okay, ti, kung mag-sweldo ka karon, for example, sweldo ikaw abi minimum dari sa aton 16,000. Or buta mo 20,000 na lang. Mag 30% ang imo sining contribution.
0: The 6,000.
1: Can we afford to pay 6,000 monthly?
0: Siguro ang Sir Josel, kung tanaw naton, kung ibalik naton to sa idea mo nga para sa iba niya country, no? Ang bala naton nga at least walk free ka kung magmasakit. Anytime nga you want nga magpa-check up, libre. Which is may mga programa man ng government naton nga muna sa wong, no? Medyo may difference lang kung sino mga agency siguro kung compare sa iba nga country kag sa aton. So, pero mo ang ultimately, ang membership mo for whatever government agency nga may contribution, kamo man ang tinutuyo. Actually, naton. So now.
1: Kiti tama ka nubo ang aton contributions kung isipo naton mo. Retirement benefits, including medical benefits, which is gina-address man niya sa separate government agency.
0: Amo na actually gina-explain ko sa mga orientations ko, Sir Josel, nga kalabanan, bigyan na panumdum nila, if magsaka ang bracket or ceiling ni SSS ang bracket nila. For example, before Sir Josel, aral lang kita sa 16,000. Subong nag 20,000, nagligan nag 20. Subong nasa 35,000 na ang ceiling sa bracket. Ang thinking niya sa mga members natin nga dugang naman ang balayran nila. Pero contrary to that, ang kabaliskaran si Sir Josel, kung gasaka imo nga bracket, meaning gadako imo savings. Which is in a form of four savings gina niya. And aside sa savings for your retirement, may mga immediate needs ka like sickness, maternity, unemployment. Amula natin kung ma-disability partial, be. Inaya, makuha mo ya during those contingencies nga wala ka pa nag-retire. So, gadako ang computation sina sa mga benefits kung gadako man ang bracket mo.
1: Oo. Okay. So far, para sa kasayuran sa mga miyembro sini, do ano ka dasig ang pagtubo sa membership sa Pension Booster Program ngayon ni Mr. Renova?
0: So, based sa record natin, Sir Josel, for the 2 years, no, from 2024 nga, 574 million ang contributions, it rose to 21%, double digit, naging 699 million.
1: Yearly ina?
0: For 1 year, from 2024, naging 2024 nga 574, naging 699 million ang contributions nasa pension booster naton.
1: Pension booster alone, ha?
0: Oo, that's 21.9%. So, hambalo naton, Sir Joseph, kung sa dundumang ko sa private sector pa ko, mag-double digit, kaya nga increase ang imong performance or let's say, hambalo naton in the form of contributions. Dako na siya nga lumpat, especially 21%. Meaning to say, between 2024 and 2025, dako ang mga nagdugang sa ilang contributions, either nagdugang or damo o nagpasulod sa ilang contributions. Kaya most probably nakita nila nga ang earnings kumbaga i-compare nila sa iba, mas stronger ang ilang fund nga investment dira. Kaya dako ila kita.
1: Kiti parius na tuod, napadalaan ka dahi mo sa nobla? Padalaan kay mo da sang bata mo nagprofessional, napadalaan ka. May tatlo kami ka bata ang professionals. No? Kada isa ga padala sang butang ta kada bulan, nabi tag 3,000. That's 9,000. Ayan, ang tatlo mo, ang 9,000 mo, buhinan mo lang what is 1,500. Pension booster mo eh.
0: Oo. 1,500 kada isa.
1: Oo. Tag 555 kada isa.
0: 500 daw.
1: Not that much ang impact sa imo, ang buhin sa imo sining wants. Gadapat budgetan sa 1,500. Pero may long-term benefits ka naman ang ginatanaw.
0: Mm-hmm. Aside sa yearly na siya ga-earn, Sir Josel, gadugang siya sa competition later. Pagin, kung di mo siya pagtandugon, mag-retire ka, didungan mo siya, dito mo siya i-withdraw.
1: Mm-hmm.
0: So, dako. Aside, base gani, hindi ka na need mag-lump sum sang 18 months advance ang imong retirement pension kung may pension booster ka.
1: Oh.
0: Kag pwede ka naka-opt to choose automatic monthly pension if in case kasi ang sa pension booster mo pwede mo yan makuha na dahil.
1: Oh. So ang pension booster automatic i-release man ini upon application sang miyembro sa pag-claim sa retirement benefits niya.
0: Si, kadungan siya if in case mandatory, kung nabala na to sa mandatory or sa voluntary man. Sabay siya, Sir Joseph.
1: Okay. Sa voluntary, pwede ni mo niya ipabilin bisan pa beyond retirement, Mr.
0: I think need mo siya i-withdraw dungan.
1: Okay.
0: Kadungan ni ang paghatag.
1: So dapat ang investor should not be more than 60 years
0: old. Prior retirement.
1: Okay. Mm. At least klaro kita. Parehas ni karon kay Mr. James Padura, kay katrupang James Padura. Balan ko gasundan na lang kita sini, mauna-una lang ko si imo. Mm. 1 year, no? Oo, muna ko siya 1 year, pero samtang ka process ko, ma-retire ako, Mr. Renova, ma-process ko. Laban-laban gasundan na sa likod ko si Mr. James Padura.
0: Process naman sa retirement.
1: Dugay pa.
0: Mm. Mga... dali na lang mga binulan, Sir Joseph.
1: Tinuig pa ni. Sabagay ito yung iyan, yung ay naman ni Salaguro niya, damo mo. Siya kung pwede lang ka-retire sila sa subong edad, no, ma-retire naman na ganis na mag-enjoy life eh. Pero kumukidog yung nalangalan, tapos siyempo at least nakahatag kita idea sa inyo, party sessions. Kada Miyerkules, pamangkot lang mo din sa mga bagay na gusto niyo ipamangkot para maklaruhan ka mo. If you are an SSS member, kag interesado, magpamiembro sa SSS. Kaya kuantan lang sa iya sining mensahe ang ato sining partner sa SSS, si Mr. Amiel Hinova, in behalf of the SSS.
0: Yes, Sir Josel, madamo, hindi nga salamat for giving us time always every Wednesday. No? Kag sa mga members naton, ginaganyat naton sila nga magpa-member sa pension booster naton, voluntary. So, next Wednesday naman, Sir Josel. Kag hopefully may mga questions nga ipadala sa aton para masabat man nato.
1: Kabay pa may good news naman sa sunod semana, Mr. Hinova.
0: Tingwaan naton kung may haragin man, Sir Josel. Pero rest assured nga kung may haragin man, always gina-announce naton, especially nga miyara kita di avenue to release informations.
1: Okay. With that, salamat gid. There you are. Nabatian si Mr. Amiel Hinova from the SSS or Social Security System.
2: Servisong katropa.
1: Tano pag ginahulat nyo, magpamiembro na kamo sa SSS, ka magpamiembro sa Pension Booster Program. And maka-earn ka mo mga between 6-7% interest or return of investment yearly, free of tax. Buta mo sini, tax-free na.
2: Servisong katropa.
1: Kaya daw, alang-alang, tas tiyempo sa ato sini nga pagparagad. Pero sa managasunod karon sang sitwasyon sa lubong ni Rene Baterbonia, provided to us by our ex-FM Agusan del Sur, pwede kamo makaretain. We'll try nga maretain ini ang ato sini nga live Facebook coverage sa lubong iya ni Rene Baterbonia. Ara karon sa ato sini nga live screen. Stay tuned lang kamo. Kaya ara na nakaabot na dito sa patio, no? Ang bangkay ni Rene Baterbonia para sa last and final nga mga religious rites. Before ini sa finally iguro saya sini nga lulubngan. Well, why not a tiyempo sa ato sini nga pagparagad sa XFM, sa Palatuntunan Bullseye, kag sa ato sini nga Servisyong Katropa with SSS. It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutes before ang loving-loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Upo na lamang sa ato sini nga mga estudyante man from West Visayas State University, College of Mass Communications, kay Princess Osita, kay Sofia Joy Talagara, kay Lois Jenica Tabukanon, kay Malia Ha, Andre Taytayan, kay John Lawrence Cabaya, kag Mark Hill Bagaan. Sa technical side, upod ta si katrupang Alex Saspa and katrupang BJ Sirada. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katrupang Josel Banias, XFM News.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Prime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
5: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Dopermi lang maluya akong lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko. Kanami kidbala kay batyag gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gig ko sa akong ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Oh, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit, diryo.
9: Ay, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis.
11: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson,
11: menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more!
11: Santhon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
10: Santhon Plus Herbal Oil.
12: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako nga pala si Herwina. Mayroon ako ni TI. Sinubukan ko ang Santhon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santhon Vitamin C.
12: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Call your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
8: Pa-diet na kubuwas ah.
12: XFM.
16: Patropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix.

0: Kinpagawian mo ko dito! Intampa mo ako?
1: Masakit? Sobra pa din ang ginbatsyag ko kayo na? Saan naabtay kong sitwasyon ninyo sa makoy nga to? Ikratan ka ginasahe sa babae!
0: Ara ka naman! Inatahanggan mo sa gawalugan ang pagabinay naman ni Makoy!
1: Pagabinay? Nahalos mapasaba ka na siya? Kagpurteng kalipay mo! Samtang kinahungitan ka niya!
0: Mga abiyan ko lang sila ya! Karniban dito grupo man namon! Namauya, Kuya Magimo! Ang ginasiling mo? Kasakit pamatian sa ginmangambal mo! Nagdalain paminsaron! Ngayon na ba si Bangdan mo kung ang kapaykrat mo yan kay Makoy?
1: Tungod amo, ilang nakita ko!
0: Kung magpaykrat gidman ako, hindi sa kasubong ni Makoy! Nga ako lang ordinaryo nga trabahador! Inangalusod nga ni mga bagaon sa iyang kaugalingon! Kung mangita gidman ko sang lalaki, piliyon ko o makatag sang luho ko, inamakapangabuhi ko sang masulhay. Kagun mag-amo man lang sini, nga wala kagalis ang salig sa akon, kay nakaibalo ako, nga nagapati ka sang sutsot sang pamilya mo, bahin sa kundiin mo ako ginpulat. Maayo ba? Na malayas na lang ako!
1: Ano?
0: Ha? Malayas ko din! Kung hindi na ako magbalik-balik pa din rin! Tom, Tom, Dad!

Naluwit ko ay papa. Halinsang naglakad si mama. Masami na lang siya nga nagapahubog. Si mama man niya. Mula ganyan sa kaluoy. Kaugalingon lang niya ang ginapaminsar niyo. Pagbisan ako. Nagakaapektuwa naman sa mga ginabuhat niyo. May mga beses nga maabtan ko ang iba namon nga mga kasilingan. Nga ginalibak kami. Apang wala ako sang kaisog sa pagsugid kay papa. Kay masibala kung ano naman ang matabo sa iyo. Oh, Diyos ko. Maluoy ka man ay. Hatagi man sang katapusan ang problema namon ngayon eh. Pasanagi man ang pinsar sa nga kuniloy. Kuntani, magbago na siya.

0: Nan, amun na. Kay ting akangin ulo.
1: Nay.
0: Siya nang may sala. Siya pang maisog. Naisgan ka lang niya. Nagahipos-hipos ka lang.
1: Daw ginakonsensya man ko, nay. Kay nasakit ko siya mo. Napanapatan ko siya, nay.
0: Amirisin niya. Dapat sang una mo pa naging buhat. Agad ba disiplina siya? Kay wala sa sang pagtaha sa imong abana niya. Mukanugon sang tindog mo sa kabuhi. Graduado ka. May disente ka nga obra. Apang kahapos ang sa imong patayogon sa palad sang imo asawa? Manpupoy, kung batunan mo pa gani siya, makasiling ako. Nga wala na sa pinakagagong nga bana sa kalibutan, kundi ikaw na gidya.
1: Life?

nangyari sa idalom sang kama nila ni Mama kag ni Papa? Cellphone man ini? Kisino ni man? Eh, kuwaon kwa be? Arina? Ay, hello? Kay Mama man ni cellphone? Nabili niya ni? Uy, paano kung nigali iya makakontak sa iya kay Ari ina diri? I-on ko, abi. Uy, lubat? Kuwaon kong charger ko, ah. I-charge ko, anay, ini.

dali. Wala gito di sa bag ko po. Nagbirin ko sa balaing cellphone ko. Ulit si. Basit mo na kung mabukaran to ni Lahaw? Kung magbasa ang mga chat na mo ni Makoy? O animal, paano ni karon man? Ong, gusto. Silutlot gali. Memorize kong numbers ang ilang telepono sa ila balay. Manawag ko sa iya. Mampabulig ko. Mangita ako bilas ang payphone. Kaya tawagan ko siya.

0: Hindi. Kalain sa nabasaan ko dito sa cellphone ni Mama. Hinari lang na nag-init ang ulo ko sa iya. Kalain sa iya. Kauluya!
1: Ay, Dikay?
0: Ba, Lola?
1: Uy, naano ka? Nga nagahibi ka, haw?
0: Kuan la, nasubuan lang ko, ah.
1: Naaman?
0: Pila naman kadlaw nga wala si Mama nakapauli. Kag hindi ko maibalaan kung ano nang kahimtangan niya. Kag kung sa diin na siya subong la.
1: Mas maayo gani. Kung hindi na lang siya magbalik dari. Para nga malikaw ang pamilya sa kahuyanan.
0: La?
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Magsanto Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.

0: Manmi kay, wala ko nagidang luyagan ang sugilanon nga mabatian ko bahin sa iloy mo.
1: May, Lola?
0: Wala gid siya ng paybalo? Bisan sa imo na lang kung diin siya?
1: Wala. Kakani, hindi man siya gyapon makapahibalo sa akon la. Katie, nabilin diri niya cellphone.
0: Amo gali. Anika. Nakakaon na bala ka mo?
1: Wala pa. Ginahulat pa namon si Papa la.
0: Ay, ti ang manghod mo ya, diin?
1: Si Inday ato pa sa kwarto. Nagahigda pa siya.
0: Eh, adlaw na ni eh. Ay, may dala ko din asudan oh. Nagluto na lang ko ah. Kagidalaan ko ka mo diri.
1: Ay, salamat gidla. Abila.
0: Oh.
1: I-plaster ko na lang ang pagkaon sa lamisa ah. Para nga makakaon ng mga manghod ko.
0: Mm-mm. Hindi na pagulata si Papa ninyo.
1: Salamat gidla ha.
0: Sige, mapauli na ako.
1: Ato na si Lolo. Bisan paano, hindi ko gid masugid sa iya ang nabasahan ko tri sa cellphone ni Mama. Kalain gid niya sa iya. Siya pagaling nagapanghagad kay Makoy na makitaay sila. Pero hindi ko man masugid kay Lola. Hindi ko gusto nga magdugang pagidang iya kaaki kay Mama. Sa pihak sini, iloy ko man gihapon siya. Tagtuan ko si Inday sa kwarto ah. Pakaunon ko siya una.

0: Day. Bangon na dira. Kay pakaunon ko ikaw. Sakit akon ulo nang...
1: Ha?
0: Inga, aman. Dason, natugnawan ko.
1: Abibibi, hikapon ko piyang agtang mo.
0: Pa, kainit sa imo katama. Mahilanat ka, Day.

0: Maumpawan na ina siya.
1: Salamat, gidla, ha?
0: Ay, e kung wala na naglayas-layas ang iloy ninyo, kung taan ni, ari siya diri na nag-atipan sa manghod mo. Ah, madali lang, kay malugaw ka, anay. Amo na nangingipakaom mo kay Inday, ha? Ari nagali si papa niyo, ho? Ah, sige, sige. Mabilin ko, anay, ka mo, ha? Maluto ako sa linugaw sa kusina.

hindi ako makaibalo. Konsugiran ko si Papa sa nabasahan ko sa cellphone ni Mama. Wala! Ang cellphone ni Mama? Nagaring? Hingagawon ko ini. Samtang ato pa si Papa sa banyo.

0: Ginahilan at si Inday. Mayo lang gani. Kaginbuligan ako ni Lola. Oh, nga nga nakapanawag ka man ta.
1: Ay, Kwan! Ginlihog ako ni mama mo. Wala niya na dalang iyang cellphone. Ginlihog niya ako nga hambalon ka. Nga usisaon ko na sa gintaguan niya sa italom sang kama.
0: Nakuha ko na ta.
1: Ara?
0: Oo.
1: Kwan, pwede ko ba lang nga makuha para ihatag sa iya? Kahit tabuo lang niya ko na sa akon.
0: Nga tahaw. Wala nang gitsisang plano nga magbalik diri sa amon?
1: Kwan!
0: Amo naging sinakatig ang balatsyago niya? Siya pa ang may sala. Amo pa sinang buhato niya?
1: Kwan! Pahiilang. Kay kung manawag siya karon, sugiran ko siya nga nagamasakit si Inday.
0: Lihog lang ta. Kagsalamat, Gid.

0: ลด
1: โอ้โอ้ได้นาลูกอย่ากูมามากเด็กไอ้บิ๊กไอ้โม่ nagahibi siya samtang nagapakigambal sa akon ginahilanat si Inday kag si Lola niya ang ginpangayuan niya sang bulig
0: eh ano man mapaulit na lang bala ako
1: Day paubos ka na lang bala kay Popoy pangayuin na lang sang patawad ang nabuhat mo kag magpangako kag hindi ka na magliwat
0: Lot?
1: Balik na di ah! Bisan para na lang sa imo mga anak!

0: mapaule ka na? Sabi ko, anay kung matinir ka pa dere sang Malawi.
1: Ay, Kwan, ginahilanat ko nung kinagot ko, Chay. Kinangnan niyang akong pagatipan.
0: Oh, sige. Kunin na ang desisyon mo. Wala na ako sang mahimo.
1: Subungkid, magpauli na ako, Chay.

0: nagasakot ang inabatsyag ko. Kahidlaw sa akon mga anak. Kagkahadlok kay Pupoy. Hindi ako makahibalo kung anong mahimo nga matabo sa pagkitaay namong liwat. Apang bahala na. Hindi ako mapahampang sa makahibalo ako. Ganaga masakit si Inday. Matunon ko na lang kung anong buhato ni Pupoy sa akon.
1: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene. Nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa Vision X Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. Vision X Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
5: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs. Diri lang sa inyo paboritong estasyon, XFM.
6: Happy
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: XFM.
11: Santon Gold Live Testimony.
12: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasoldan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
13: Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Rodel Sangtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
14: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika, Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko sa Santon Plus Coffee Mix. The best ang lasa, tama lang ang tamis at tapang, at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
17: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
14: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
18: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected. infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Seven Plus Herbal Soap.
20: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
3: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
23: XFM.
24: Katropa mo!
25: Exciting!
26: Mga katropa, exciting!
27: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:50 na sa aga. Kagani nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Kung nagaburon ang aton pananawan, kinanglano naton nga magtumar adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus, may rasang kombinasyon sa mga vitamina kag minerales nga kinanglanon gid agud nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan kag hilway sa balatian. Ini mayaras ang lutein na beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin, 500 mg of gel capsule, ang suplemento nga makabulig agud nga maproteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian. Kani magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus, di kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order online sa Shop TikTok kag sa Lazada, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro sa sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, Kagamindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Miyerkules ng edisyon sa 24 sa bulan sang Hunyo. Maulanon nga aga sa aton nga mga taga-Palamati, aga pa nagtupa ang ulan diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Amo niyang matuntuod nga basa ka kay nga aga pa nagulan mo. Sentro. Kafiestahan sa Barangay San Juan sa distrito sa Mulo, subong man kafiestahan sa Banwasang Banate, Banwasang Sara, and Banwasang Badyangan. Happy fiesta! Ang kinalain lang niya subong sa Banwasang Sara kay Mayara sang Sulay Basya. Sulay Basya Festival ang pag dugok sa mga kautoran naton dito sa Banwasang Sara, kadungan sang ila sining kafiestahan ang magpabasa. Tempa mangkot, nabasa ka na bala? Kung wala ka pa mabasa, ati basa na. Sa subong adlaw, may ara manda sang basyahan ay sa San Juan sa distrito sang Molo. Initanan in honor sa patron nga si San Juan de Bautista sa aton nga mga taga Palamati. Subong ang dalan dira sa San Juan, sa San Juan Boulevard Road, temporaryo nga ginasiraduhan sa trafiko. Pumalin las 8 subong aga, tubtob las 12 subong udto. Wala sang may makaagi dira, no? Nga salakyan kung may ara man siguro, te. Mga gusto mag-join sa aton sining nga mga katropa sa celebration sang kafiestahan sang distrito or San Juan sa distrito sang Mulo. Basi malab, otak yung dugay-dugay si Kapitan Joe Maloto sang Barangay San Juan sa distrito sang Mulo kung ano ang mga aktibidades da. No? Kay ang mga kautoran naton nagapangbasya, no? Basta importante nga ang piliyon yung ginabasyahan nyo, ha? Kay basi balakon ang basyahan nyo, basi mapakadto sa opisina, may importante nga kaladtuan, nakaporma, kagabisyor nga ang inyo ibasya nga tubig, da hindi man higko o hindi man baho nga tubig, nang tinlo man nga tubig. Okay, ti ammonia ang kinaiya, ammonia ang tradisyon sa aton nga mga kauturan nga basta gani San Juan naga-enjoy, naga-celebrar baw kung tabuan ni mga Sabado or Domingo katropang BJ, siguraduhon mo ni damo ni sang mga tao sa mga beach resort. O galing kay may klase, amo na ang reason ko nga ang ati wala man sang kumayara gid man, pilang nahot siguro pililion lang ang nagakadto sa mga beach resort to enjoy para sa pag-celebrar sang San Juan subong adlaw mga katropa. Magapangalagad kita tubtob sa takna ang alas sa 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon ng mga balita kag impormasyon, updates, mga pagtalakay naton sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa aton nga mga katropa, timadamo kita sa mga balita kag impormasyon nga pagatutukan sa subong nga aga diri sa aton nga pangalagad. Una, kaso nga murder gina-file na sa nga pulis sa prosecutor's office batok sa 15 anyos nga suspechado sa Tacloban na shooting incident. Gina-file na sa Tacloban na prosecutor's office ang kaso nga murder against sa 15 years old. Ini mga katropa ang ginakumpirmar ni Pulis Lieutenant Colonel Analisa Armesa, ang PIO sa Tacloban Provincial Police Office, mga katropa. Kagab, igin file na, no, ang kasong murder. While ang 14 years old, iga turn over ini sila sa DSWD. Sa aton sa dikamatag palamati, kagang isa ka palabang kutanon subong nga ginatutukan sang pulis kung paano nakalabot ang 9mm caliber pistol nga issued firearm sa pulis nga tiya sang 14 years old. So ginaimbestigaran kaya subong restricted ang pulis nga tiya sang 14 years old. E ang tiya nga pulis ni kung di kita magsala base man sa mga information nga nakapasar sa bar, no, bugada katropang BJ ugaling kiti bangod sa insidente nga ni nabutang sa alang-alang iya ang trabaho sang pulis nga nagapanag-iya sang armas or amo ang ginisyuhan sang PNP firearms nga gingamit sang 14 years old sa pagpaniro sa mga biktima nga nagresulta sang kamatayon sang tatlo kag pagka-ospital sang 15 mga katropa. So standby ka mo for more updates diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa pihak nga bahin mga katropa, diri sa aton nga pagpangalagad si Rene Baterbonia ginlubong na, no, sa subong aga daw, no? Kita naton kadamo sa mga nagkumpanyar and ongoing pa ang ilasring paghimo sang seremonya antes ang paglubong kay Rene Baterbonia. Si Rene Baterbonia may familia ina diri sa Iloilo, in particular sa Banwa sang Barotac Viejo Iloilo. So kung makita ninyo, no, sa aton sa ding live streaming courtesy ini sang Agusan del Sur provincial government tama katropa kag pag-cover man sang XFM dito sa Agusan del Sur sa pag dulong na, no, sa paggalubong na kay Baterbonia daw damo sa mga official ang nagkanto dito. May mga senador kitang nagkanto to, nagpakita man sang pagpakigbuylog sa kamatayon sang pagpakigbuylog sa pamilya katropang BJ. Dala naman na daiban sa pakita-kita man eh ah. Bala nyo nga damo sang tawo ang iban sinadira hindi secondary mala na yang paghambal nga mapakigbuylog sa kalisod katropang BJ. Pong iban sinadira tungod nga damo sa nagacover, iban sinadira for publicity sake man, di bala, no? Anong say mo katropang BJ? Ang iban sina kay ti viral mo. Viral sa social media, no? Ang iban for publicity sake, kapin pa kon mga re-electionist, ikaw katropang BJ. Debla, no? For re-electionist, kon re-electionist ka, masiling na silang yawat pa ni sa publicity. Wala nyo naman ang iban. Basi masiling ang iban nga ba ikaw, Mario, yaka malisyoso sa imo. Tituod man. Centro. Nga do you think ang iban da, gakadto na da for the sake nga secondary siguro pakigboylog sa kalisod eh. Pero ang iban siya dira, makadto tato kay titrending mo. Na? Sige ah. Sa aton sa nga mga katropa, sa aton nga matag palamati, sa iban nga mga balita, diri sa balita lokal, sa aton nga pangalagad, ari, i-check tani kiron ang update with the katropang Jansen Crisostomo. Kay may mga opisyal sang barangay nga nagtambong sa isa ka seminar, sa isa ka hotel, diri sa Iloilo, oy, naglain ang pamatsyag. Ang report mga katropa nga ang cost ko no sang paglain sang pamatsyag bangod sa pagkaon nga ginserve. Nagano sila naglain ang pamatsyagan ang iban ko no may akagi ko no nga na ospital katropa BJ. Check ta ni karon kon bala ano ang statement. Ay ito iyan ni sang liga ng mga barangay mo, seminar ni sang liga ng mga barangay nga gin-organize sa isa ka hotel and pagkaon gid man ang ginhalinan. Kay ang ano ko no to daw isda ano tong isda man? May investigation gid man nga isda pagkaon ang ginhalinan. Kaya naglain ko nung ilang pamatsyag kag kadamo gid ko no sa ila sa mga naglain ang pamatsyag. Check ta na ang dugang nga mga updates karon diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. May update makitawid ka tropa ang Febi Boards Tibor Morales kaya subong nga aga siyam ka mga ambulansya or siyam ka mga patient transport vehicles ang gin turnover sa mga local chief executives sa probinsya. Ang breakdown sa ni katropang BJ sa mga ambulansya or patient sa una magambal ka nga ambulansya ti ambulansya gina ginakagahan sang mga pasyente ti subong may bago na nga pangalan patient transport vehicle. Pero kung nang taon mo ambulansya mga gapon eh no jing no gin panami lang ang termino ah siyam ka mga patient transport vehicles ang gin-turnover sa mga local chief executives. Duha sa province of Iloilo, duha sa province of Antique, duha sa province of Guimaras, isa sa province of Negros Occidental sa NIR. Ginhiwat ang turnover ceremony subong aaga dira sa Casa Real kagay dono kon bala nag-abot ang mga gobernador no kay okay ang sa province of Iloilo kay ti aranda yung daan si Gob Toto si Governor Ramana Baabe no ang mga ginatalana nga mga baton pag mga recipient sila sa mga patient transport vehicle halin sa Philippine Charity Sweepstakes Office o kon PCSO. Kaya ang PCSO malang ang nagahatag si Katropang BJ pinaagi sa ilang medical transport program no sa aton sini nga mga katropa ti siyam ni no siyam ka mga ambulansya or PTV sini nga gin turnover sang Philippine Charity Sweepstakes sa office ari ang breakdown no para sa aton sini nga mga taga Palamati duha ka units sa province of Iloilo duha ka units sa province of Antique duha ka units sa province of Capiz, duha ka units sa province of Guimaras and isa ka units sa province of Negros Occidental. Now, pinaagi ini sa Medical Transport Vehicle Donation Program sang Philippine Charity Sweepstakes. So check tani karon kon sino ang mga nagbaton or nagabot bala ang mga natungdan nga mga gobernador agod da batunon ang ini nga mga ambulansya or patient transport vehicle para sa ila sa tagsak ka mga probinsya. So check tani with katropang Febi Boards Tibor Morales sa diri sa aton nga pagpangalagad. Sa pihak nga bahin sa aton nga pagpangalagad masubo ni katropang BJ ang natabo sa isa ka driver sa motorsiklo. Ang motorsiklo niya is Honda Click. And then ang na kabunggo or nagabungguanay ni ang motorsiklo kag ang isa ka pickup Isuzu D-Max. Natabo ang aksidente mga katropa kahapon sang hapon sa barangay Bitaog, Santa Barbara, Iloilo. Ang investigasyon sang pulis sa Banwas sang Santa Barbara nagapakita nga ang pickup halin ini mga katropa sa Iloilo City pakadto sa direksyon sang Pototan, while ang motorsiklo from Santa Barbara pakadto sa Saraga dira sa barangay Bitaog intersection ina dira okay dira sa may Iloilo Capiz road bala no intersection ina dira. Kompleto man actually ang driver sa motorsiklo nakahelmet man pero ugaling bangod sa impact sa aton sa nga mga tagpalamati ang motorsiklo nagsuhot sa idalom sang pick-up and then nalapakan ang motorsiklo. But sinigong dasig ang dagan, siguro ito pang BJ, no? Kay nalapakan pa sang pangunang goma ang motorsiklo. Tigin hingagaw padala sa ospital ang biktima. Pero gindeklarar nga napatay while ginabulong sa ospital. Ipabati naton ang interview karon sa kay Police Captain Rafi Sinieres, ang hepe sa Santa Barbara Municipal Police Station as to sa investigasyon kag kung ano ang status sang driver sang pickup nga involved sa aksidente nga natabo kahapon sang hapon mga katropa. Last 11:09 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa inyo nga mga reaksyon, opinyon na mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Again, sa aton sining mga tagapanamati pwede ka mo maka-react sa aton sining pagpangalagad pinagi sa Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo sa aton sining mga tagapanamati. Kaga kumalabotanta talupang doon taman kay daw nawili sa tugon-tugon ang taga Phoenix Car Accessories and Services. Daw buwas karon Sabado tingbon ng ilang pasalig. Kon mga babae si Mr. Fred Belbao nagbusong sa pasalig si Mr. Fred Belbao. Isang kahapon according sa feedback ni Mr. Fred Belbao nga may nabato naman nga mensahe nga i-deliver na kuno ang subong adlaw ang iya siring order nga bumper sang salakyan sang pickup. Why nyo gani ma-deliver sa sulod sang tatlo ka bulan tapos pasaligon nyo hambalon nyo naman nga buwas na gid ano himuon nyo nga magic sentro. Nag-message naman ko nung katropang BJ ang Phoenix Car Accessories and Services nga nagapasalig nga i-deliver. Ti kung ginapasalig nyo nga i-deliver sa subong adlaw, ti. Ilang taon ta kung ma-deliver eh. Kag sa dapat talupang doon yung reklamo sa nga DTI. Bawo ang DTI man sus Maria Kagusip Santisima kagapon. Kag sang isa kadlaw daw kapila na ko ka beses mag-dial sa telepono sang sang DTI katropang BJ landline. Yo tayan ng gid sabat. Abi ko anay gani mga amoning nga klase sang talatapan may mga ano ni sila may mga ara ni sila sang naga-entertain no. Duwa ka mga number actually ang ano ni ang gin atawagan naton kahapon ang Consumer Protection Division sang DTI-6. Ang ilan number 324-6722 and 325-0318 local 803. Gintawagan ta na katropang BJ. Gusto naton nga mangonseho sa DTI kung ano ang liability kung ang isa ka establishment ma failure sa pagtuman sa ginapromesa nila santo sa order abing gin sang ila customer, no? Santo sa pagabaklon sang ila sa diga customer, tinadaw na na sang katunga mo ang 68,000 pesos nga kabilugan nga presyo sang bumper, ang katunga sina gin daw na na sang ilang customer. Te mangunsiho kita kung tani mamangkot kita sa taga DTI kung ano ang liability kung under pa ina sa DTI o galing kado garing lang ang number sang DTI ayaw katong pamijay garing lang kapon doa ka numero do kalima ka beses ko siguro mag dial ay galing kado dawagin sa may nagasabata. Basi kung busy man ang taga DTI, Consumer Protection Division, sang DTI-6. Ang ilan number, landline, no? Ang ginggamit, tawag kita sa aton nga personal nga number, 324-6722 and 325-0318 local 803. Ang gasabat sa akon, katropang BJ, abe mo, guwapa-guwapa nga babae. Nami-nami, patingog. Nami-nami, tingog kapag wapa pa nga babae. Gali kay computer. Amo na siguro kung tama, nagidya ka high-tech, no? Kay, why na sa may gasabata? Sang una niya, tawag ka slipo, no? May gasabat na niya dayon. Kung kaisa daw hindi man kubla matingala katropang BJ nga ang mga ahensya sang gobyerno nga nagakalakip sa arta ano ne sa arta nga listahan sa may madamo sa mga reklamo, hindi kung kaisa hindi ka makibot nga ay ari ang pangalan sang amo ning ahensya ay te guwapo lang sa press release Centro. Pero sa serbisyo pigado. Najeng na paasa kung sa mga babae ka kung ikaw babae daw mabusong ka waybana delikado. Diba, siko nagapamati pa man ah. Pero in fairness sa part sang Phoenix Car Accessories. Patihan ta kay amo nang ilang promesa mo. Te ang kun hindi pagid kay promesa nila subong adlaw, te kun hindi pagid te that's the time siguro nga liwat kita ma call sa DTI, no? Department of Trade and Industry. Kay may ara ini sila sang Consumer Protection Division. Kung ano ang sarang mahimo sang DTI regarding sa reklamo nga ginapaabot diri nat sa aton sang aton sila nga mga tagpalamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Kay kun ang kilala ko pa siling niya. Sa tanan ko nga problema katropang BJ, may solusyon mo. Sa tanan nga problema may solusyon. Tiko na nung solusyon, ba man pangitaon ta. Debla? So DTI ba siko naga pamati pa man ang taga DTI ah. No? Mangunsiho kita be. Sabtan nyo man ko may magtawag sa inyong Consumer Protection na Division. Kahit anong pulo sinasang numero ang ginbutanda, ano na, display? Ayan na, para lang masiling, ate, mayari kami sa numero din nga pwede nyong matawagan kung may reklamo ka mo. Para man gani ang numero, pero wala lang galing gasabat. No? Last 11:17 ang aton oras sa diri sa aton nga pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Mabuhay kita na sa aton nga mga tag palamati, amo ni nga mga tiempo ka tugnaw sang tiempo sa mga tropang BJ, no? Kon matugnaw ang tiempo, mapainit-init kita. Paano ka magpainit-init? Natural pa init-initan ta sulok-sulok ta. Pinagi sa pagpangape sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Parang magwapo-gwapo, makita ka tropang BJ. Wala nyo ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kung amo ni ang inyo ginapangape, nagagwapo kag nagagwapa ka mo. Di bali, si katropang BJ kay gwapo na nga daan. Ati kami ha, mangape kami sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kay base pa lang kung magwapo man kami. Sakto, Jeng. Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, mayara sang mangustin o kon santon, may real coffee beans, turmeric, mayara sang garlic, spirulina, malunggay. Sa aton sa nga mga tagpanamati. Gindugang ang sang Glutathione and Collagen para nga mangin manami ang aton sa nga pamanit. So hindi lang basta-basta nga nakapangape ka, kundi may health benefits ikaw nga makuha kagina amo ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Magluwas sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, available ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa tanan, may mangustin o kon santon, moringa o kon malunggay, kag soya extract. May isoflavones nga makabuling sa pagbalanse sa body hormones sa aton siling alawas. Ilabi na sa mga kababainan, inablang may hormonal imbalances. Kung may hormonal imbalances, ang isa ka tao nagakos manasang pamalatian. Kag kung kaisa, hindi mo maintindihan kung ano ang mudo niya. No? So, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa kape na ton, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, may mangustin o kon santon, may real coffee beans, and vitamin D3 sweetened by stevia. Ang kape nga may vitamin D3, kag ang vitamin D3 nga yara sa kape. Nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok, kag sa Lazada. Pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sang aton nga mga commercials. Please stand by. XFM.
1: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butik.
3: Ortiga.
4: Get ready, Cebu!
6: The biggest and most colorful running event of the year is here.
4: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 o'clock a.m. onwards at City de Marie.
6: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
4: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
6: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
4: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win.
7: Ooh, wow, guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ay, dali na.
1: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
9: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo.
12: O si Bethany Estrid Siliero sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Revelito Uy sa akon nga nadag-an ng 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Samton at XFM libu-libong papremyo.
11: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Pa-diet na kubuwas ah.
1: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Las 11.26 sa atong oras, pabalik sa pagpangalagad sang sentro diri sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning and happy listening lang sa mga nagapanyaga dira sa Just Doing Eatery sa Balabago Haro kay Ma'am G Doronella and sa kay Mister niya kag sa mga nagapanyaga da. Good morning, no? Happy listening. And also sa taga Maymays Bukuhan kay Babin Kanayunan da. And sa kay Sir Jimmy Berdin na Charisma, good morning sa mga taga Caltex kag Petron Gasoline Station. Kay Kagawad Rodrigo Montaño daw busy subong si Kagawad Rodrigo Montaño dira sa Kalaparan sa distrito sang Arevalo ang aton nga class district coordinator da sa Arevalo kay Kagawad Rodrigo Montaño. Why ka tuya Kagawad nakaupod sa seminar? Kay Kagawad Alan Ilanggos and Kagawad Tony Iturriaga. Good morning kay Ronel Daroca, kay Sir Busayong na presidente sang senior citizen, kay Katropang Gabi Gabo ang aton nga coordinator sa PWDs and senior citizen, kay Katropang Rodolfo Dilapos ang aton nga coordinator sa XFM Taxi Patrollers. Kamusta ang biyahe sa aton sa mga tag palamati? Okay, and why si Cap? Sige. Also good morning man sa kay Michelle and Ronel Abugadel. Good morning man also sa kay Naibikbik Mandarico dira sa Demokrasya Haro, kay Kagawad Arlene Ibanghilista, kay Alina Complisa. Good morning, happy listening dira sa Demokrasya. Kay Catherine Biloso dira sa Sambag Haro. And also sa kay Nong Henry Drilon. Gapamati sa tonda. And kay Paring Lito Flores dira sa Haro Plaza. Good morning. Happy listening lang, no? Dira sa aton nga pagpangalagad. Kay Nong Lidoy and dira sa Lida Store. Good morning. Happy listening lang. Dira sa aton nga pagpangalagad. So, check naton ang linya sa mga barangay officials, ang mga naka-attend sa seminar. Kay according sa report, may mga gin allergy, no? And may mga naglain gidya ang chan eh. Nag-attend sa isa ka seminar sa isa ka hotel diri sa distrito sang Haro. Anong kinaon nila nga do? Sweet and sour. Naglain ang ilasling atiyan and then nag-ka-allergy sila. Sa pagkaon gin man sa findings, Katropang Johnson, may update siguro si Katropang Johnson. Ano ang initial nga information nga nagagawa? Kaya ang ginalinan ko no bangod sa pagkaon, bangod sa ginkaon nilang sudan. Sudan gidman, sweet and sour gidman ang kinaon nila. Centro. Check tabi si Katropan Johnson sa update. Kay gatry kita kung tani nga maka-interview sa mga opisyal nga naka-attend dito. And kung ano ng status. Katropan Johnson, nag-Krisostomo. Katropan Johns?
1: Katropang Mario, hindi magnubo sa apat ka mga barangay officials ang reported nga naglain ang pamatsyag matapos nga nakakaon sang sudan, no, sa ining gin parigayon sining daw pagtinilipon particularly
0: seminar
1: Katropang Mario sa isa ka hotel. Sikat ng hotel dira sa may barangay Takas Haro. Surudlon.
0: Sulod subdivision.
1: Sulod subdivision nga hotel, no. Sunod sa ining naikistorya naton kagina, dira siya magpa recorded interview sa aton. Nagpatigayon sang Barangay Council for the Protection of Children or BCPC nga seminar ang mga punong barangays kag mga barangay officials sa among hotel, Katropang Mario. More than 200 plus ni sila, or 200 plus ni sila nga mga barangay officials. Natin sa Arling nga puro ano gin, no? Puro mga punong barangay. May ara sini nga mga kagawad man ang nag-attend, may ara man nga nag-attend man sini nga mga barangay treasurer or barangay secretary katropang Mario. So amo ni siya ang ika-second ng seminar, ako baga muna yung second batch na katropang Mario, kay ang nagsang nagligad lang nga si Mana, kung di kita magsala, may mga naunaman nga mga purong barangays, kag mga barangay officials, ang nag-undergo man sa muna nga seminar. So, muna ni siya ang ikaduwa katropang Mario. So, sunod sa ato na istorya kagina, nga during sa ini nga nagapanyaga sila ka tawag Mario, ang menu ko no sini is sweet and sour dorado. Nga ano no, pero ang isda hindi la ton ma-sure kun kay ang nagagawa nga sa medical certificate sang ini nga mga naglain ang pamatsyag is tulingan ka tawag Mario. So more kay dudamo ni ang pwede nga ano mo nga himuon nga sweet and sour ni bala nga mga isda.
0: Pero sweet and sour gid man.
1: Oo, sweet and sour. Pero
0: una nagwa nga information daw dorado ang isda.
1: Oo.
0: Pero it turned out nga ito hindi dorado.
1: Oo, kay
0: tulingan.
1: Based sa ginpagwa nga statement sang hotel, ay nakita naton diri may ginpagwa nga statement diri ang hotel.
0: May gina-check ko kon ang ila official statement, kung may ara sila sa nga ginisyo nga official statement, pero
1: may ari diri ka tropa Mario, dali lang i-check nato no. May nakita kita diri kaginang ilang official statement as to sa kung ano ang posible nga natabo. Kahit ang nagagawa diri is food poisoning ang una nilang na-mention, no? Kahit naglain ko ng pamatsyag, nagsakit ang tiyan, may mga ano ko na, may maging dala pa sa ospital. Pero based yas sa ano, sa findings, ano ni siya, medical certificate niya gin-post actually, no? Wala lang, gin-blur lang diri ang pangalan. Isan ko lang da katropang BJ. Gin-blur lang pangalan sa medical certificate.
0: Ano nakabutang sa medical certificate?
1: Ari, medical certificate, Iloilo Mission Hospital. To whom it may concern, this is to certify, muna yung may pangalan, gin-tabunan lang. June 23, 2026 ang date. Has consulted me on morning a date and was treated for hypersensitivity. Nakabutang diri. Or food intake. Kag naka-specify tulingan nga fish katropang Mario. Amun siya ang nabutang diri, no? So, based sa ining statement nga gina-clarify sang ini nga hotel.
0: Lawagon ta total daw na public naman,
1: oh, ganis,
0: na
1: naman nila. May ara naman silang ano statement eh. So ang Soto Grande Iloilo Hotel. Amo ning
0: ila official statement.
1: Oo, amo ning official statement
0: sa Facebook.
1: Oh, amo potente Soto Grande Iloilo Hotel would like to address the recent concern regarding the alleged food poisoning incident involving participants from Liga ng mga Barangay. So after this concern, individuals underwent proper medical evaluation examination. The medical findings indicated that the condition was identified as hypersensitivity reaction secondary to food intake and not a confirmed case of food poisoning. So amo tabing mention nila nga bangod nga naglain nila pamatsyag, food poisoning. Pero based sa ining findings nila sa mga medical certificate nga hypersensitivity, so the allergy ka tropa Mario sa I don't know kung tulingan gid nga isda ni, no? Pero na based diri sa medical certificate nga tulingan fish ang possible nga ano nga gin allergy sila sa ining tulingan ka tropa Mario, so
0: okay. May
1: pirma man diri sang attending physician, no?
0: Pero ang nakabutang, no, basaw nato ng explanation sang Soto Grande gin post ini sa kay Kate Hover sa iyang Facebook page. Nakabutang diri, Soto Grande Iloilo would like to address the recent concern regarding the alleged food poisoning incident involving participants from Liga ng mga Barangay. After the concerned individuals underwent proper medical evaluation and examination, the medical findings indicated that the condition was identified as a hypersensitivity reaction secondary to food intake and not a confirmed case of food poisoning. We fully respect the medical assessment conducted by attending healthcare professionals and continue to prioritize the health and well-being of all our guests. Despite the findings, Soto Grande Iloilo Hotel immediately extended assistance and support to the affected individuals. The management and staff worked closely with the concerned parties to facilitate the prompt medical attention and assist with hospital-related concern as part of our commitment to guest care and service excellence. We would like to express our sincere gratitude to Liga Rama Barangay Delegation under the leadership of Ma'am Irene Ong. Si Irene Ong and the entire Liga President Irene Ong, tawag mo ma'am, and the entire team of their cooperation, understanding and professionalism throughout the situation. Their collaborative approach greatly contributed to the immediate resolution on the matter. Likewise, we extend our heartfelt appreciation to

0: us to serve our guests with even greater dedication. So to Grande Iloilo, our hotel remains committed to maintaining the highest standards of food safety, guest care, and hospitality. We value the trust of our clients and will continue to provide exceptional service with integrity, professionalism, and genuine concern for every guest. So, amo ni katropang Jansen, no? Ang statement nila sa post yan ni Kate Hover.
1: Yes, amo ni siya ang in-post in behalf ni siguro sang ano sa management man mismo, no, sang Soto Grande Hotel katropang Mario. So in-post niya man diri ang mga medical certificate kay based on yung initial information, apat nigid ang naglain gid yang pamatsyag katropang Mario, apat ka mga barangay officials, no, not particularly man nga mga punong barangays gid.
0: Samo-samo may treasurer, may chairman siguro sa nga protection of children.
1: May secretary, may secretary. Ano. So hindi man gid siya particular nga ano, no, puro punong barangay lang gid ang naglain ang tiyan or ang naglain ang pamatsyag, kundi mga ano man mismo, mga barangay officials gid katropang Mario. Pero based ni sa pila sa mga affected sini is do decidido silang magpasaka sang reklamo against sa ining
0: hotel.
1: Oo, management sang hotel bangod man sa ining natabo katropang Mario. Pero ang iban sini is kinano naman amo to do based lang sa information is ano eh hindi magnubo sa apat ang naglain ng pamatsyag. So ang una sini nga na ano na nga gin tanaw is posible nga food poisoning. Magay nagwa after sang gin check up sila, gin pa medical sila, nagagwa nga possible allergy ang rason sang ining paglain sang pamatsyag sang ining mga officials sa katropang Mario.
0: So take the respect pa na ya ang findings, no, based sa medical certificate nga issue sang hospital. On the other hand, on the part sang management sang hotel, ti kun interesado yang mag-file sang kaso ang apektado nga mga barangay officials, ti ila naman aya, ila naman aya diretso.
1: Oh, subton lang na siguro ya dayon sang ano ya, sang pamunuan man ya sang Soto Grande katropang Mario.
0: Galing ting epekto sila dira katropang Jan since nga may ara sa mga reklamo kag amo na ang natabo, so apektado katropang Jansen eh. No? Apektado.
1: Kung inkaso nga ti kung tulingan gyud man to, dadamo gyud man ayabi ano, no, sa basta tulingan do tigali kung in case gyud man nga if ever nga tulingan gyud man eh, or ano gyud man ang klase sang isda nga ano, no, nga ginagamit sini, if ever nga may allergy ka nito, dasig lang gini.
0: So hulat-hulat tontakon ma-file gid man sang formal reklamo kay ti ang pinaka matabos na dira kon prosigido gid ya ang mga apektado nga mga barangay officials. So ma-file sa sang kaso or ma-file sa reklamo ti sundon ta kon ano ang matabo sa reklamo.
1: Yes, katawa Mario.
0: Okay.
1: So upod sa patrol with katropang Romel Paclibar kag mga student interns naton kay katropang Maria Andre Taytayan kag katropang John Lawrence Kabayang ini nga balita ang idulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
0: Centro. Thank you kay katropang Johnson Crisostomo, update ini sa mga naglain pamatsyag. Kung si katropang Johnson pa apat man lang kunong report. Pero ti damo abi ang pictures na da gamay man ang kunda ko since kami nagreklamo, apektado ang Soto Grande
2: Centro
0: sa natabo nga incident katropang BJ. 11:42 ang aton oras sa aton nga pagpangalagad. Mga commercial kita sa aton nga pagbalik, aton ipabati ang interview naton sa kay Police Captain Rafi Sinieres, ang hepe sang Santa Barbara Municipal Police Station. May kang tanan sini mga katropa sa natabo ang aksidente involving sa

0: motorsiklo kag pick up, masubo diri kay patay gid ang driver sang motorsiklo. Balikan ta pagkatapos ng aton nga mga commercials. Sa please stand by.
1: X FM. X FM. X FM.
2: Yes, to health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
4: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
8: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health, mga katupa. Exciting!

0: Las 11:49 ang aton oras sa aton nga pag-pangalagad. Good morning anay sa kay ng May, no? Diri sa may kilid na naton. Kamusta na ang mga taga Shopee?
1: Centro! Centro!
0: Day, why ka mo parcel? Jeng, why ka mo parcel? Sa mga taga Shopee na, good morning. Happy listening lang, no? Sa aton siling pag pangalagad. Ipabati naton ang interview sa kay Police Captain Rafi Sinieres, ang hepe sa Santa Barbara Municipal Police Station. May kang tanan sa aksidente involving sa motorsiklo kag-pick up kahapon sa hapon. Masubo kay nalapakan kag-patay gid ang biktima. Yari ang aton interview sa kay Police Captain Rafi Sinieres. Okay, dali, good lang.
1: Centro! Centro!
0: Iningabahin sa aton nga pagpangalagad, ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, kag Premium D3, mga suplemento nga ginakabing naton The Ultimate Trio.
1: Centro!
0: Bangod sa mga Centro epekto nga pwede mabulig sa aton ikaayong lawas, ilabi na ang Santone Plus Gold. May mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, kaga spirulina para malikawan naton ang mga pagtubo sa mabukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, at iban pang mga klase sang balatian. Ini ang mayaras ang powerful antioxidant compound, ilabi na ang mangustin ang nagabulig sa pagpagwa sa mga toksin sa aton silingan lawas para hindi kita magkabalatian.
1: Centro!
0: At malikawan naton ang stroke, bangod sa ingredients nga yara ang ampalaya and garlic sa aton nga mga taga-palamati. Upda naton sa Santone Vitamin C, ang alkaline-based na acidic nga vitamin C nga nagabulig sa pagpabaskog sa aton immune system, and Premium D3 nga nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga mga tulaan kag may pambato kita sa viral kag bacterial infection. Bangod sa vitamin D3 kag mayara sang virgin coconut oil kag malunggay oil extra. Yari ang aton nga pag-interview sa kay Police Captain Rafi Sinieres.
2: Sir, good morning sir, no, kag sa mga listeners naton. Yesterday sir at about 2:40 PM June 23, 2026 nga kita bigkidar accident na transpired sa Barangay Bitaog, Santa Barbara, Iloilo sir, involving isang vehicle 1 naton ni Isuzu D-Max, and yun yung vehicle 2 naton si Honda Click 125 sir. So ang incident kinatagbo ni sir, no, sa intersection sa Barangay Bitaog kag ang circumferential road ba sir, from Iloilo going to Pututan. Dira sila sir nag ang collision, no, dira mismo bit sa intersection sir, kay wala ni sang nag palabla sir sa nag yield or nag stop sa intersection. So that's why nga nag yield o nagbungguan na ini ang motor kag ang Isuzu nga pick up sir.
0: Din ang direction sir sang Isuzu D-Max and ang direction sang motorsiklo.
2: Ang Isuzu D-Max sir is towards sir sa Papututan from Iloilo, wala ang Honda Click from Santa Barbara to Saraga sir.
0: Oo. Ang driver sang motorsiklo sir, may pangalan kita, and ang driver man sang Isuzu D-Max.
2: Sige, ang driver sir sang Isuzu si alias Ben, 52 years old ni sir, married ni siya, taga Barangay Minanga, Duñas, Iloilo. Ang driver sang Honda Click si alias Lex, taga 48 years old sir, male, married man ni siya, Fairville Subdivision, Santa Barbara, Iloilo sir.
0: Head-on collision sir ang natabo?
2: Yes sir, okay, nagdungan sila ni nag-approach sa intersection, so mudutsoy nga nagbungguan ay sila sir, actually doon na tapa, nalasakan, nalasak pa ni siyang isang pickup truck ang motor sir, and then nagtambog na nga ito nga biktima.
0: Ano ang status sir sang biktima, ang driver sa motorsiklo?
2: So after sa doon sir, no, binadalain ni sa Western Visayas sa sanitaryong hospital dali sa Santa Barbara, pero nag-expire yun yung mga about 4 o'clock sir, mindeclared yun yung nag-expire lang ito nga biktima sir.
0: How about sir ang driver sang Isuzu D-Max?
2: Ang driver sang Isuzu D-Max sir, ang iyang mga pasahero, okay na sila sir, wala naman sila sa injury.
0: Kompleto man sir sa helmet ang driver sa motorsiklo?
2: Yes sir, oo, may helmet yun siya. Siguro mga siyang impact bala kay kusog siyang impact siya. So wala magkikita, hindi natin ma-determine kung ano ang fatal niya na injury. Pero ito rin yung declare yun nga nag-expire siya.
0: Anong status, sir, sang driver, sang Isuzu D-Max, sir?
2: Kami, sir, arili sa ano, no? Sabi na ito, sumbong nga, lawin file ang case against siya, sir, na requesting prudence, sir, solving to homicide, sir.
1: Sentro.
0: Nabatian mga katropa si Police Captain Rafi Sinieres, ang Chief of Police ng Santa Barbara Municipal Police Station. Grabe, bundak sang ulan, no? Delikado. Dala ka mo kabuti.
1: Sentro.
0: Dala ka mo kabuti. Kito ginabu lang ang ulan, no? Sa mga estudyante, maginikanan, padalaan nyo to ka payong, hindi ka puti mga estudyante nyo. Okay, sa mga pang San Juan, Subong,
1: Sentro!
0: Di na kamo kinanglan, di na kamo kinanglan, mga bason, kay basa na kamo nga daan. Nagaulan mo, no? Sige, basta importante lang, hindi kita magkabalatian kung basa ka mo sang ulan, kung natugnawan ka mo, hindi ka mo magkalipat gid, no? Take ka mo sang vitamin C.
1: Sentro!
0: Santo na vitamin C. Ang alkaline-based kag nanacidic nga vitamin C. Kag tapos kung nagapaligo na kamuda,
1: Sentro!
0: Paligo ka mo, panghabon ka mo sang clear skin beauty soap kag Santo na Santo plus nga habon. Santon plus herbal soap. Para nga magputi ka mo. Kung ang inyo panit itom, pang habon ka mo sang clear skin beauty soap kag ang Santon plus herbal soap. Wala ta oras, magasunod na ang XFM News sa nationwide sa pangalan sa atong technical partner katropang BJ Serrada. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: Mga katropa, excited!

0: laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santone Plus Herbal Soap. Bili na! Santone Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga. Nutrients
2: ni... Si Anyos na suspect sa Tacloban shooting, sinampana ng murder at iba pang kaso. Kasama niyang 14 anyos na suspect, walang criminal liability ayon sa PNP.
3: Mga minor de edad na suspect sa pamamaril sa San Antonio o San Jose National High School, nasa kustodiya na ng DSWD ayon kay Secretary Gatchalian.
2: Pagtaas ng pondo para po sa mga LGU, itatampok ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address.
3: Hiling na palawigin ang pre-trial sa impeachment case ni VP Sara, hindi pa natatanggap ng Senado.
2: Ateneo o kay Manny Pangilinan, ipatatawag po sa imbestigasyon ng pagkasawi ng dalawang Ateneo basketball player.
3: Ateneo rookie Rene Baterbonya inihatid na sa huling antungan ngayong araw.
2: Palitang regional tayo, 21-year-old na lalaki patay matapos sumunong pagsaksakin ng 16 anyos na binatilyo sa Kalinga. Hustisya, panawagan po ng pamilya.
3: Sa balitang international, US TV host nag-alok ng $1,000,000 na pabuya para sa impormasyon tungkol sa kanyang dinukot na ina.
2: Showbiz, Sam Versosa, pinasinungalingan ang issue kina Kailin Alcantara at Faith Da Silva.
3: Sa balitang sports, Alex Ayala, excited makatambak sa doubles ang tennis legend na si Venus Williams.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, panangalin na po tayo ng Wednesday, June 24, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian DePaz.
4: XFM News Nationwide.
2: Isinampana mga katropa ng pulisya ang serye ng reklamo laban sa isa sa dalawang estudyanteng sangkot sa pamaril. Diyan po sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa ng PRO 8 na isinampa kagabi ang reklamo sa Tacloban City Prosecutor's Office laban po sa child in conflict with the law na 15 anyos na suspect, habang isang 14 anyos namang suspect din ay sasailalim muna sa inversion programs ng City Social Welfare and Development Office. Kabilang sa isinampang kaso, ang 3 counts ng murder, 3 counts ng prostrated murder, at iba pang reklamo kaugnay po ng seriously physical injuries. Samantala, kasama na rin sa iimbestigahan ang mga cellphone ng suspect para matukoy kung may katotohanan ang kumakalat na usapan ng mga ito online.
5: We have received that information, sir. However, isa subject po kasi sa forensic digital examination yung cellphone wherein nakuha yung conversation. Titingnan kung nandoon yung sa cellphone na conversation na lumabas yung mga screenshots.
2: Yan po ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa, spokesperson ng Provincial Regional Office 8, mga katropa.
4: XFM News Nationwide.
3: Mga minor de edad na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School nasa kustodiya na ng DSWD. Kinumpirma ito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Katropa natin sa balita, Ray G. Navarrete ng XFM Tacloban.
4: Live Report.
6: Nasa kustodiya na ng DSWD ang dalawang suspect na nangyaring shooting incident sa San Jose National High School noong nakaraang Lunes. Sa ginawang pagbisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pamilya ng mga namatayan, lalo na sa puro ni Chris Lawrence Marian, ipinalam nito sa pamilya na nasa kustodiya na ng DSWD ang dalawang suspect na minor de edad. Naging emosyonal ang ginawang pag-uusap ni Secretary Gatchalian sa ina at lola ng biktima na kung saan ipinarating sa kanila. Ipinarating kasi nila ni Gatchalian na hinahanap nila ang isa sa dalawang suspect na 14 years old dahil hindi ito nakita sa bulwagan ng Katarungan nang daghin ang isa pang suspect na 15 years old for inquest proceedings at nakampanya ng kaso murder, frustrated murder at serious physical injuries. Sinabi ni Gatchalian na mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos sa kanya na puntahan ang pamilya ng mga biktima para matulungan na hindi lang ang mga namatayan, kasama din ang mga nasugatan. Sa usaping pagdabalak ng pamilya na baka makalabas ang mga suspects na minor bidan, lalo na yung 14 years old, siniguro ni Secretary Gatchalian sa pamilya na nasa isang facility ng DSWD ang mga ito at hindi na makakalabas. Sa dalawang suspect kasi, ang 15 years old lang ang sinampahan ng kaso at hindi kasama ang 14 years old na suspect dahil sa batas na umiilang, exempted ito sa criminal liability. Ang dalawang CITM, Child in Conflict with the Law, ay nagpositibo sa ginawang paraffin test at positibo din ito sa John Thunder Knifelets. Binigyan din ni Secretary Gatchalian na sila sa DSWD ay susundin nila kung ano ang sinasaad ng batas kasabay ng pagsasabi na may pananagutan din ang mga magulang ng mga suspect. Para sa nagkataisang Pilipino at para sa Pilipinas, ako si Katropa Rigby Navarrete, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
2: Samantala, sisilipin ng PNP, mga katropa, ang profile, upgrading o upbringing at family background po ng dalawang minor de edad na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Sinabi ni PNP spokesman Colonel Alan Ray Co na bahagi ito na nagpapatuloy na investigasyon sa shooting incident. Titingnan din ng PNP ang pagpapalaki sa mga minor de edad at ang environment sa nilang tahanan. Sa tanong kung may pananagutan ng mga magulang, sinabi ni Co na ikinukonsidera ito ng PNP. Iginit naman ang ilang mga magulang na mga nasawing biktima na dapat ding managot ang mga magulang ng dalawang children in conflict with the law. Samantala, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa, dapat lang talaga na tingnan din na kung may dapat bang managot ang mga magulang ng dalawang children in conflict with the law.
4: XFM News Nationwide.
3: Senator Kiko Pangilinan nagbabala sa maling impormasyon sa juvenile justice law na nagdudulot ng maling paniniwala sa publiko. Narito ang report. Nagbabala si Senador Kiko Pangilinan na ang pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act o JJWA ay nagdudulot ng maling paniniwala na walang pananagutan ng mga minor de edad sa nasasangkot na krimen. Ayon sa Senador, hindi totoo na pinapalaya lamang ang mga batang nagkasala dahil mayroon pa rin mga proseso ng pananagutan, intervention at rehabilitasyon sa ilalim ng batas. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, na muling nagbukas ng diskusyon tungkol sa edad ng criminal liability. Higit ni Pangilinan na hindi simpleng pagpapababa ng edad ang solusyon sa krimen at inikayat ang publiko na maging mapanuri laban sa maling impormasyon na kumakalat sa social media. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
2: Imbestigahan mga katropa ng mga otoridad kung paano po nakuha ng isang batang suspect ang baril na pagmamayari ng kanyang tiyaheng pulis na ginamit umano sa insidente sa Tacloban City. Sa panayam pa rin ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa ng PRO 8 na pairalin ang administrative investigation para matukoy kung may naging paglabag sa safekeeping protocol ng service firearm. Gate na opisyal, mahigpit na pinapatupad ang patakaran na dapat ay nasa maayos na kustodiya at hindi po na-access ng ibang tao ang mga armas ng pulis. Sa ngayon, nasa ilalim na rin ng restrictive custody ang nasabing pulis habang nagpapatuloy ang investigasyon.
4: XFM News Nationwide.
3: Sa nagpapatuloy na balita, tinututukan din ang mga otoridad ang posibleng pananagutan ng San Jose National High School sa nangyaring pamamaril na ikinasawi ng kanilang tatlong mag-aaral dahil sa dalawang sospek na kapwa estudyante ng naturang paaralan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armeza ng PRO 8 na bahagi ito ng kanilang investigasyon upang matukoy kung may pagkukulang ang paaralan na maaaring makaapekto sa insidente. Sinabi rin na isa sa anggulong sinusuri ay kung paano nakapasok ang mga sospek matapos lumabas sa mga ulat na sa likod umano ng eskwelahan ang kanilang dinaanan at hindi sa pangunahing security entrance.
4: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sinabi po ni Senate Secretary Renato Bantug na wala pa siyang natatanggap na formal na kahilingan mula naman sa House Prosecution Panel para palawigin ang pre-trial proceedings sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ihayag ng prosecution panel na nais nilang magkaroon pa ng karagdagang araw para matapos po ang pagmamarka at pagre-repaso ng mga ebidensya. Ayon kay Bantug, maaari namang magdaos ng pre-trial sa Biyernes kung kinakailangan. Bagamat, inaasahan niya na mailalaan ang weekend para sana sa iba pang administrative o housekeeping matters. Matatandaan mga katropa na nakatakdang matapos ang pre-trial conference bukas, pero aminado magkabilang ng panig na maaaring humaba pa yan dahil sa dami ng dokumentong kailangan suriin. Sa kasalukuyan, dalawang impeachment articles na lamang ang hindi pa natatapos talakayin. Kabilang po ang mga aligasyon kaugnay sa muna'y maling paggamit ng confidential funds ng BP at ang unexplained wealth.
4: XFM News Nationwide.
3: Tataas sa 1.19 trillion pesos ang national tax allotment ng local government units sa 2027. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Precto na mas mataas ito ng 129.32 billion pesos kumpara sa kasalukuyang halaga. Batay sa batas, ang NTA para sa 2027 ay nakabatay sa 2024 National Tax Collections. Kabilang sa paghahati ang 303.56 billion pesos para sa 83 provinces, 303.56 billion pesos para sa 149 cities, 448.84 billion pesos naman para sa 1,491 towns at 263.97 billion pesos naman para sa 41,912 na barangays. Sinabi ni Recto na itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pondo bilang entitlements ng local governments. Pinalaki rin ang administrasyon ng Local Government Support Fund sa 57.87 billion pesos para sa 2026.
4: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, itatampok ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA ang pagtataas po ng bahagi ng mga local government units mula sa koleksyon ng buwis ng pamahalaan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sumasalamin ito sa mas mataas na koleksyon ng buwis ng pamahalaan at sa layunin din ng administrasyon na palakasin ang kakayahan po ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto. Dagdag niya, automatikong ipamamahagi ang pundong ito sa mga lalawigan, mga lungsod at munisipyo, gayon din sa mga barangay. Batay po sa tinakdang formula ng batas at hindi naman naapektuhan ng politika. Bukod sa NTA, binigyan din pa ni Recto na pinalaki ng administrasyon ang pondo para sa Local Government Support Fund para higit pang mapalakas ang tulungan ng pambansang pamahalaan at mga LGU sa pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran.
4: XFM News Nationwide.
3: Diplomatic efforts para sa mga Pilipino abroad inilahad ng Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ng XFM Mega Manila.
7: Inilahad ng Palasyo ng Malacanang ang ilang mga bunga ng diplomatic engagement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga Pilipino sa abroad. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bahagi ito ng commitment ng Administrasyong Marcos na unahin ang kapakanan ng mga Pilipino saan man sa mundo. Kabilang dito ang pagpapauwi sa 24 na Pilipino na nadetine ng 9 na buwan sa Russia dahil sa immigration issue. Binanggit din ni Castro ang pagpapauwi kay OFW Mary Jane Veloso matapos ang 15 taon ng pagkakapulong sa Indonesia. Kasama din sa inilahad ng Malacanang ang kaso ng 17 OFWs na inaresto sa Qatar matapos masangkot sa hindi otorisadong rally noong March 25. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Leo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ipapatawag po ng otoridad si Manny Pangilinan bilang bahagi na nagpapatuloy na fact-finding investigation kaugnay ng pagkamatay ng 2 manlalaro ng Ateneo de Manila University sa Aurora. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, malapit nang makumpleto ang investigasyon at inaasahan po na may susumite sa Department of Justice ang mga natuklasan bago matapos ang Linggo. Bukod kay Pangilinan, inaasahan ding magbigay ng pahayag si Father Nemi Ke at Father Bobby Yap kaugnay ng insidente. Nauna nang nilinaw ng MVP Sports Foundation na ang kanilang papel ay limitado lamang sa pagpupondo sa Ateneo Basketball Program. Aba, nagpapatuloy din ang investigasyon sa pagkasawi ni na Rene Baterbonia at Divine Adili sa isang outing sa Aurora.
4: XFM News Nationwide.
3: Inihatid na sa kanyang huling hantungan ng Ateneo Rookie at 2025 palarong pambansa MVP na si Rene Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur nitong Miyerkules, June 24. Nagsimula ang huling banal na misa sa Talacogon ng Municipal Gymnasium kung saan unang dinala ang mga labi ng yumaong atleta at dito rin isinagawa ang burol mula June 16 matapos itong maiuwi mula sa Ateneo de Davao University. Dumagsa ang mga kaanak, kaibigan, kaklase, kakampi sa koponan at mga taga-suporta upang magbigay ng huling respeto at panalangin para sa batang manlalaro. Dumalo rin sa misa ang kanyang pamilya at ilang panauhin kabilang ang mga opisyal at personalidad habang sama-samang inalala ang naging ambag ni Baterbonia sa larangan ng basketball at sa kanyang komunidad. Matapos ang funeral mass, isinagawa ang libing sa Talacogon Memorial Park kung saan siya ang kauna-unahang inilibing sa bagong sementeryo ng bayan. Ayon sa ulat, pumanaw si Baterbonia matapos ang insidente ng pagkalunod nitong June 8 sa Dipakulao, Aurora habang nasa isang team building activity.
4: XFM News Nationwide.
2: Mahigit sa 600 mga pulis at safety personnel ipinakalat po para sa Wata Wata Festival ngayong araw sa San Juan. Patropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Live report.
8: Nakaanda ang Eastern Police District o EPD para tiyakin ang mapayapa at ligtas ng pagdiriwang ng Wata Wata Festival 2026 ngayong araw kasabay ng kapistahan ni San Juan Bautista. Aabot sa 649 na police at iba pang law enforcement at public safety personnel ang ipakakalat sa iba't ibang bahagi ng Luzon upang magbigay ng seguridad sa inaasang pagdagsa ng mga residente, deboto at mga bisita. Kabilang sa mga tampok ng pagdiriwang ang Grand Parade na pangunahan ng lokal ng pamalaan ng San Juan, magkakaroon din ng mga itinilagang basahang zones sa pinaglabanan street at open parking area ng pinaglabanan shrine para sa traditional na water splashing activities. Ayon kay Police Brigadier General Melesio M. Bosling Jr., patuloy ang kanilang paghahanda upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng publiko sa buong celebrasyon. Pinayuhan din ng EPD ang mga motorista na asaan ng mga traffic adjustment at makipagtulungan sa mga otoridad habang ginaganap ang festival. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12.20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Punta na po natin ang hataw ng mga XFM stations nationwide.
4: Balitang regional.
2: Unahin natin katropa sa Iloilo, si Mayor Raisa Trenya sinatasan ang Schools Division of Iloilo City at Iloilo City Police Office na patibayin ang seguridad sa mga paaralan sa lungsod. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
9: Pinag-utos ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyas sa Iloilo City Police Office sa Department of Education Schools Division of Iloilo City na patibayin ang seguridad sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa syudad. Ito'y matapos ng sunod-sunod na naganap na school violence sa bansa, lalong-lalo na ang pamamaril na naganap sa loob ng classroom sa Tacloban City. Ayon kay Trenyas, kanyang ikinalulungkot ang pagkamatay ng tatlong estudyante ng San Jose National High School sa nasabing lugar at ayaw niya itong mangyari sa syudad. Tinitingnang wake-up call ni Trenyas ang nangyaring krimen. Nananawagan naman ito sa iba pang mga alkalde sa bansa, ganun rin sa mga administrators, guro at mga magulang na kanila pang pasangkarin ang anti-bullying programs sa mga paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM
3: 21 anyos na lalaki patay matapos umanong pagsasaksakin ng 16 anyos na binatilyo sa Kalinga. Hustisya panawagan ng pamilya. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
10: Siya ang sigaw ng pamilya at mga kaanak ng isang 21 anyos na lalaki na nasawi matapos umanong pagsasaksakin ng isang 16 anyos na binatilyo sa Bulanao Norte, Tabuk City, Kalinga noong madaling araw ng Hunyo 21. Ang biktima ay residente ng Nambukayan, Tabuk City, habang ang suspect ay mula naman sa Paracelis Mountain Province. Batay sa salaysay ng isang saksi, pauwi na umano siya kasama ang kanyang mga kaibigan nang harangin sila ng isang grupo na binubuo ng humigit kumulang 7 individual na nagresulta sa suntukan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita umano nito na hinahabol ng isang lalaking nakasuot ng gray jacket, bull cap at shorts ang biktima. Naabutan umano ito ng suspect at sinaksak dahilan upang mawalan ng balanse at bumagsak ang biktima. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspect at mga kasama nito. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival na ng doktor. Sa isinagawang follow-up operation, natukoy at naaresto ng pulisya ang suspect at kasalukuyan na itong nasa kusodiya ng Tabuk City Police Station para sa tamang disposisyon alinsunod sa batas na sumasaklaw sa Children in Conflict with the Law o CICL. Samantala, patuloy naman ang pagdadalamhati ng pamilya at mga kaanak ng biktima at nananawagan ng hustisya para sa pagkakasawi ng kanilang mahal sa buhay. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugigaraw. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, itong inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Ito naman, munisipyo ng Soprono, Espanyola. O Espanyola, kabilang ilang paaralan binaha dahil sa epekto ni Francisco. Katropa natin sa balita, Gerald Gales sa XFM Palawan.
11: Binaha ang ilang bahagi ng munisipyo ng Soprono, Espanyola, Palawan dahil sa habagat at epekto ng bagyong Francisco na nagpaulan sa sur ng Palawan. Kabilang sa lubos na naapektuhan ay ang Panitian Elementary School kung saan pasok hanggang sa loob ng classroom ang tubig baha. Sa mga larawan, makikitang may ilang mga estudyante pa ang inabutan ng baha at tinulungan na lang sila ng mga guro para makalabas ng paaralan. Kanya-kanyang salba rin ang mga guro ng gamit pero marami dito ang inabutan na talaga ng baha. Kinabukasan, kumupa sa piling lugar pero nag-iwan ito ng makapal na putik lalo na sa nasabing eskwelahan. Dahil sa epekto ng pagbaha, hindi muna pinapasok ang mga estudyante hanggat hindi pa naaayos ang mga classroom at mga gamit ng mga mag-aaral. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
3: Police sa Cebu patay habang nasa checkpoint duty. Atake sa puso, pinaniniwalaang sanhi. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
12: Patay ang isang pulis na nakaata sa checkpoint duty sa Cebu City matapos umanong atakihin sa puso bilang pagluluksa. Naka-half mask ang watawa sa Cebu City Police Office para kay Patrolman Christian J. Palon, 28 anyos, miyembro ng Police Station 1 at tubong Chateau Negros Oriental. Ayon sa CCPO, kagagaling lamang ni Palon at kanyang mga kasamahan sa motorist trap operation sa kabaan ng MJ Quinco Avenue sa Barangay Tipadilla, Cebu City, nang mangyari ang insidente. Sa lisay ni CCPO Deputy City Director for Administration Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriola, na habang nagpapahinga sa impilan, biglang nakaramdam si Palon na matinding pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga bago mawalan ng malay. Agad itong isinugod sa ospital ngunit idideklara ng mga doktor na dead on arrival. Pinaniniwala ang cardiac arrest ang sani ng kanyang pagkamatay. Sa laysay pa ni Oriola, nakaranas na umano si Palon na pananakit ng dibdib 3 araw bago ang insidente. Base sa impormasyon mula sa kanyang pamilya at mga kasamahan sa serbisyo, nagpahayag naman na pakikiramay ang CCPO sa naiwang pamilya ng pulis at nangakong magbibigay ng kaukulang tulong pinansyal. Nagkaloob na rin ang paunang ayuda ang pamahalaang lungsod ng Cebu sa pamilya ng nasawi. Inaasahang iuuwi ang labi ni Palon sa kanilang bayan sa Chateau Negros Oriental para sa kanyang lamay. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almimata Excepted News.
2: At panghuli katropa sa balitang regional, yung kaso po na African Swine Fever. May bagong kaso sa Negros Occidental, kumpirmado. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
13: Hinumpirma ng mga otoridad na may mga bagong kaso ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan ng Negros Occidental. Ito ay matapos magpositibo sa laboratory testing ang mga sample na isinumite ng ilang local government units o LGU na nakapagtala ng pagkamatay ng mga baboy noong nakaraang buwan. Ayon kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson, nasa mga LGU ang responsibilidad na kumpirmahin ang mga kaso at magpatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa iba pang lugar. Sinabi rin niya na may mga bagong kaso ng ASF sa hilaga at timog na bahagi ng lalawigan, ngunit mas marami ang naitala sa bahagi ng timog. Sa bayan ng San Enrique, sinabi ni Mayor Hilson Tavillara na 3 sample ang nagpositibo sa ASF. Dahil dito, mahigit naman sa 500 baboy na ang namatay bunsod ng muling pagkalat ng nasabing sakit sa lugar. Araw-araw namang nagsasagawa ng monitoring ang tanggapan ng alkalde sa mga backyard hog raisers. Naglabas na rin ang lokal na pamahalaan ng executive order na nagbabawal sa pagbiyahe ng mga buhay na baboy patungo sa ibang lugar, lalo na sa Bacolod City. Kasama rin sa kautusan ng pagpapatupad ng mga hakbang upang hindi na kumalat pa ang ASF sa iba pang mga barangay. Inamin rin ni Mayor Tavillara na may ilang mga hog raisers na nagmamadaling ipabiyahe ang kanilang mga may sakit na baboy patungong Bacolod upang makatay at maibenta sa merkado. Samantala, may ilang mga LGU pa ang naghihintay ng resulta ng kanilang mga isinumiting sample. Dahil dito, sinabi rin ni Governor Lacson na ang mga kinakaukulang LGU lamang ang dapat magkumpirma ng mga kaso sa kanilang nasasakupan. Matatandaan, noong unang tamaan ng ASF ang lalawigan ng Negros Occidental noong 2023, mahigit sa 5,000 baboy ang namatay sa bayan ng San Enrique, ayon kay Mayor Tubillara. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinari, XFM News. Weather
2: update. Katropang Brian, patuloy na humina si Francisco habang natili siya sa silangan ng Northern Luzon. Tuling namatan sa 295 kilometers silangan ng Basco, Batanes.
3: Katropang Buddy, taglay nito ang maximum sustained winds na 155 kilometer per hour at bugso ng hangin na umaabot sa 190 kilometer per hour habang kumikilos pahilaga sa bilis na 10 kilometer per hour.
2: May isa pang tropical cyclone outside PAR, mga katropa, at ito po'y initially pinangalan ng si Higos. Nasa umigit kumulang 2,025 kilometer silangan southeast ng Luzon.
3: Apektado rin ngayong araw ng southwest monsoon ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas, kabilang ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Island Region na makararanas ng pag-ulan dagdagan ng thunderstorms na posibleng magdulot ng pagbaha at landslides.
2: Ang Batanes at Babuyan Islands, maaranas po ng pag-ulan, malakas na hangin dahil kay Francisco, habang kalat-kalat na pag-ulan naman ay inaasahan sa iba pang bahagi ng bansa.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.28 ng gabi.
4: Balitang International.
2: Atin po sa atin to ng Santon Gold, naglaan ng $1 million na pabuya ang kilalang US television host na si Savannah Guthrie. Para sa sino mga pagbibigay ng mahalagang impormasyong makatutulong sa paghanap sa kanyang inang dinukot noong Pebrero. Bukod dito, nagalok din ang FBI, Federal Bureau of Investigation, ng karagdagang $100,000 bilang pabuya para sa impormasyong maring tumulong sa paglutas sa kaso. Patuloy ang panawagan ni Savannah sa publiko na may pagtulungan sa mga otoridad, lalo na sa mga maring may nalalaman tungkol po sa pagkawala ng kanyang 84 anyos na ina.
4: Showbiz News.
14: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing nilinaw ng negosyante at TV personality na si Sam Versosa na walang namumuong romantic relationship sa pagitan niya ng aktres na sina Kailin at Alcantara at Faith Da Silva. Ayon kay Sam, magkaibigan lamang sila ni Kailin at nagkikita lamang sa ilang event, kaya aniya ay hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanilang samahan. Humingi rin siya ng paumanihin sa aktres dahil sa mga larawan at usaping kumalat online na naging sanhi ng iba't ibang spekulasyon. Sa ngayon, iginiit ni Sam na kung sakaling magkakaroon siya ng bagong karelasyon, hindi niya ito itatago at malalaman din umano ito ng publiko sa tamang panahon. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Balitang Sports.
2: Atin po sa atin ang Premium D3, katropa, lakas sa bawat kapsula. Pagkat maagang natapos po ang kampanya ni Alex Ayala sa singles ng Bad Homburg Open, nakatuon naman ngayon ang kanyang pansin sa women's doubles, kung saan makasama niya ang tennis legend na si Venus Williams. Ayon kay Ayala, malaking karangalan at espesyal na pagkakataon ng makalaban ang isa sa mga pinakamatagumpay na atleta sa kasaysayan po ng tennis, kaya determinado siya ibigay ang kanyang pinakamahusay na laro. Bago ito, yumuko si Ayala sa first round ng singles laban kay world number 26 Elise Mertens ng Belgium para po sa straight set.
4: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
15: XFM.
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: XFM.
19: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap, kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
20: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold, Coffee Mix.
22: Ako si Meribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
0: Pumunta ka pa.
20: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
20: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
23: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus. Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
20: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
24: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
20: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
25: Ako si Lillian R. Buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
20: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HC.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa aton ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki. Ginaton yung matag palamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa pagpangaragad, sa pagdulong sa inyo sa mga tidbits of informations. Mga mas puslan nun, sininga mga health tips and information. Parti sa pagtipig sa ato ni kayong lawas. Para nga maampingan tangato sa ninyo kayong lawas, dapat maintindihan ta kung paano nag-function ang nagkalain-lain ng mga body organs. Maintindihan ta kung anong kinanglanon sa ato sa ninyo lawas, kag kung ano ang mga bagay nga ginahimo ta nga nagadala sang kalainan sa ato sa ninyo health condition. Amo na ang mangin focus sa ato sa ninyo pagparagad sa programa The Secrets of Health. Agud to nga makalikaw kita nga magkabalatian sang malala. Kada edisyon sa ato sini nga pagparagad nagkalain-lain na narisari sini nga mga tupiko ang ato sini nga ginatalakay. Kung may ara kamo sang palamagutanon, parte sa inyo sini ikayong lawas, labi na gid sa ginatalakay naton dari nga tupiko, feel free sa pagpadala sa inyo sini nga mga palamagutanon. I-comment sa ato sa ring live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page, or hindi gani padala ina nga text message sa ato sa ring text hotline 0950-975-6970. Kag sa ato sa ring pagparagad, sa gihapon upod ta ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring pagparagad.
1: Welcome man Sir Josil, no? Kaupod man sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati nga nagaabang-abang na naman sa aton sa ring pagpangalagad sa tupiko nga aton sa ring pag-istoryahan. Siyempre, ang aton Sir Josil sa ring tinguha, especially sa patagya sa naturopathic medicine, amo ang kung paano naton mapabakod ang aton sa ring lawas para nga kutob sa maymo sa ring aton malikawan o kung ma-prevent ang pila sa ni ka mga balatian. Gani sa ning edisyon sa aton nagpangaragad, focus naman kita kung tutok naman kita sa isa sa ni ka mabatsyagan sa isa ka tao o kung pila dira sa aton nga may amo na sa ni mga experience mabatsyagan sira sila pang huna-una kagadawasan, pero ang aton tutukan kung paano naton din mahimo malikawan.
0: Okay. Kay today may naka-schedule kita dali nga topiko. Kagini nga topiko do bagay gini sa sitwasyon ta subong Dok Leo. Ining problema labi na gid sa mga kabataan, pero ini hindi lang sa mga kabataan ini nagapikto, kundi kadamuan man sa aton nagaagi ini ang iban, makaya nila i-survive ang iban sini nagakadalman gid. We are speaking about this mental condition, ang pag-atake sang depression na Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kagati pag-abot siri sa depression o kung mga ginabatyag na ton sa ton siri Sir Josil panguna-una paminsaron. Ang husto sining impormasyon kag edukasyon tuman ka importante. Ini bilang tan-awon naton Sir Josil, ang isa ka tawo bilang isa ka bilog nga individual, may lawas, may espiritu, may panghuna-huna, rather than isa ka individual nga organ lang ang apektado sa sinang nabatyagan.
0: Ang gusto nato sining i-presentar sa inyo ang depression gina-consider sa iban nga balatian nga nag-set in, and the only way out for us is to treat the symptoms nga bulngon naton ang simptoma o kon ang mga manifestations sa ato sining lawas. Pero aton nga diskusyonan diri subong with Doc Leo Amos ang holistic approach para nga hindi kita magka-depress or hindi kita mag-suffer sa depression, kay pwede gali naton ini malikawan nga mga kondisyon rather than mahulat na lang kita mag-set in kag bulngon na lang Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kag aton man tanawon nga ang alaga kadto no sa pagka-depress ang isa sa ni ka tawo, ano ayhan ang sobra dira o kung naginahimo niya o kung ano man ang why niya mahimo o kung kulang man dira nga nagresulta Sir Josil sa pag-efekto sa iya sininga ginabatyag sa kabataan, sa mga pamatanon, older adults, and even sa mga senior age na Sir Josil, mga bracket, ano? Nga maka-experience siya gyapon sa dinggi na tawaga, depression.
0: madamo balaan sa mga risk o kon risgo ang isa kay isa. We were not born equally. Hindi palarihos kita. Ang pagbunag sa ato, nag-line-line na ato sa nang may experience that also nag-contribute ko nga ang tao nag-suffer, nag-suffer sa depression. Actually, amo na nga worst nga condition actually, Doc Leon, if we speak about depression, mas malala inis anxiety, mas malala inis sa panic attack. Kaya ang depression na ganit mag-set in, mostly mga apektado sini gina-isolate na nilang kogalingon nila, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Though I mentioned universal, universally accepted, Sir Josiel, nga stages, pero di ka nabanan sini nag-umpisa, Sir Josiel, sa stress stage. Makadto sini sa anxiety stage. Makadto sa burnout or exhaustion stage. Kagdira na, Sir Josiel, ang depressive symptoms stage. Kung narimbawa, Sir Josiel, nga waay bala sa may makapayo-payo, waay sa may makapahagan-hagan, waay sing may makaginatawag pasanag sang una-una sang isang afektado sa sining balatyagon, Sir Josiel. Kumbaga, nag-umpisa sa stress. Kapin pa kung kaisa, balang ibang ginahatag, gina, ang mga opinion bala, Sir Josiel, nga, mas stress-stress si Kwan ganito, mas lala ba si mo, mayuman? At nilikawan, ginato, nilakutom sa may mo, Sir Josiel.
0: Ang masakit sini kay kon iguon ka na sang depression, the only person nga waay kahibalo nga depressed ikaw, ikaw man mismo, Doc Leo. Because in denial na ikaw, because gasuffer ka na sa depression, pero the rest sa mga tao except yourself, nagapati sila nga depressed ka na, pati ang mga eksperto sinindari findings, depressed ka na or suffering from depression, ang in denial lang sini, Doc Leo, especially on the stage and period niya ginatake ka sa depression, kaugalingon mo mismo.
1: Correct, Sir Josiel. Ang isa man bala sang rason sila, siyempre, may kaugalingon ka man sa iyo mo, sir, pagtanaw, may self-worth ka man. Though, unconsciously, wag ka kabalo, gali nga, tungod lang sa iyo mo, sir, nga, denial, hindi ka mag-ako, pero sa iba, especially sa mga family members nga naka-intiende, Sir Josiel, makita na, Sir Josiel, ang pila sila ka mga common symptoms dira sa imo ang problema lang, Sir Josiel. Basta ganito yung mag-ako na medyo mabulubudlay niya klase sa isang sitwasyon.
0: Munang hambal nila, bisan pa kuno ang pinaka-makaako kung kaysa hindi man kapatawad si imo, kiti, why ka man gaako nga nakasala kamo.
1: The only kuno, Sir Josiel, nga liabe para nga maremedyohan, kag masolusyonan ang isa sinika sitwasyon o kondisyon kung kabigon mo ini nga sala. Otherwise, kundi o pag-akoon, kundi pagkabigon nga hindi mayo o kung sala, ano ang imo sa nga baguhon o kung dapat i-reforma o kung dapat himoon?
0: Pero speaking about this depression, Doc Leo, ang mga common nga symptoms ini, nga makasiling ikaw nga most likely ina nga tawo nag-suffer na sa depression, Doc Leo.
1: Titanan magkita, Sir Josiel, makabatyag man sang kasubo mo. Makabatyag man kita sing kaluya, daway kita sang motivation. At times, tamarang kita maminsar, gusto talang magtulog. Kag-iban pagin, Sir Josiel, nga mabatyagan na to, ano? Pero, kung ining mga balatyagon, Sir Josiel, kung nabatyagan na to, nagapadayon gani, like persistent sadness, loss of interest in activities once enjoyed. Hindi ka naganahan o kung makauyon, doon ka nagana sa mga hilig mo sang una. Low energy or fatigue, difficulty concentrating, feelings of hopelessness, changes in sleep, too much sleep or too little sleep, changes in appetite, irritability, kag social withdrawal, Sir Josiel, and even ang iban sinita, Sir Josiel, sa ila ko galingon daw hindi mayong ila sinigid na paminsar, posibleng himuon kag sa mga tao man sila sinipadibot.
0: Pero initanan, Doc Leo, is most of it and most of them nga nag-suffer sa depression, treatable. In short, sini, pwede mabulong, Doc Leo. Pero una-una sa tanan, before kita magkanto sa binulnganay, pwede gali ini nga mapunggan, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Pwede malikawan ang ining ginatawag depression. Amun na, Sir Josiel, nga aton tukibon kung ano bala ang ginahimo naton o kung mga gawi naton nga pabor kagya hindi pabor sa aton sa ringalawas ng panghuna-huna.
0: Okay. Kay speaking about naturopathy, and practice or naturopathic practice or naturopathic medicine practice, Doc Leo. In a holistic approach, we considered it as basta ganilawasta, the trouble of one becomes the trouble of all.
1: Correct, Sir Josil, ano? Kati sa aton pagpati, kundi bilog ang lawas naton nga wise ang independente sa ni, nga mag-functionar, nga hindi makabinipisyo o kundi makapirwisyo sa iban sa nga part, kundi yan siya konektado.
0: Mm.
1: That's so importante, Sir Josil, sa nga tinaga nga balanse.
0: So dapat, ang kalabanan sa inabatsyag na to, sir, nga mga masakit, or problema sa kayong lawas, nag-aumpisa ini sa ginatawag na ito sila imbalances sa sulod sa ito sila nga lawas. Hindi na bala yung sakto ang sistema, bala sang pag-function sa lawas ta. Kaya nga man, may ara na dira kita nga body cells or an organ or maybe organs kung damo na sila nga apektado bangod sang mga infections o kon mga complications. Now, if we speak about naturopathic medicine practice, anong pagtanaw sini daring kalabanan, Dok Leo? Why is it yung nag-set in ini sa iba na to, sir, yung mga kauturan ng depresyon?
1: Sa naturopathy, Sir Josil, tinatanaw ng depression as a sign that multiple systems of the body may be out of balance. Rather than focusing only sa brain chemicals, mga practitioners ni Sir Josil nagtanaw sa pangkabilugan. Like for example, kumusta ang imo sininga nutrisyon? May mga kakulangan kaayhan sini sa mga bitamina kag minerals, ayhan may chronic inflammation nga presente kun involved dira. Kumusta ang imo sini nga digestive health function kag condition? Kumusta ang imo sini nga blood sugar levels? Kumusta man ang imo sini nga hormonal balance or ang pagbalanse sa imo sini nga hormone, basi may mga hormonal imbalances? Kumusta ang imo sini nga pagtulog, mahamuok o kun utod-utod bala? Masami ba na ikaw nag-augtas o kung may stressor, kadali si mo mag-react sa mga stimuli? Kumusta ang imo sa nang exposure, Sir Josil, sa silak sang adlaw sa mga tagparamati na tondra? Ikaw ba lang masami nag-ahulag or nag-exercise? Kag masami ba lang ikaw sini nag-pakihalubilo sa imo isig katawo o kung masami ikaw sini nag-isolate sa imo sini kaugalingon? Iban pagid sa ni Sir Josil nga mga ginatanaw naton sa pangkabilugan na kung tipunon mo ini, may labot, Sir Josil, sa ginatawag depression.
0: Ang guwayagali sini Doc Leo, ang amat-amat sini nga pagka-degrade sang kadamuun or nagagamay, nagakulang ang bitamina kag mineral sa ato sini nga lawas, bangod sa ato sini nga lifestyle, bangod sa ato sini nga ikasarang sa pagbakal sa mga masustansya na pagkaon, bangod sang kung kaisa pagpili naton sang pagkaon nga hindi mas masustansya pero manamit sa ato sila nga panamil, inita na nagabuhin sang vitamins, minerals or nutrients sa sulod sa ato sila nga lawas, isa ini sang posibleng ginatunaan sang depresyon, Dok Leo.
1: May labot, Sir Josil, ano? Wow. Factors sini sang depression kun hindi husto nga aton sini nga nutrisyon, may mga deficiencies kita nga kinanglanon sang aton sini nga lawas, kinanglanon sini sang aton sini nga utok para nga mapabilin kun tani ang balanse dira sa sulod, especially sa sini nga pagfunction kag pagcreate sang neurotransmitters o kun dinhi mga brain chemicals naton.
0: In short, sini on the other hand, kun balis kadon tay na Dok Leo, kun bastante sa nutrient supply ang aton sini nga lawas, dako ang posibilidad, or if not, hindi kita most likely mag-suffer sa depression, Dok Leo, because there's no reason, wala sang halinan ang depression nga mag-set in because balanse ang pag-function sa ato sa ring lawas.
1: May punto, Sir Josil, kagkalabanan sa mga tao, Sir Josil, na conscious sa ila sa ring nutrisyon, conscious sila sa pangkabilugan, Sir Josil. Hustong imo sa ring pagkaon, song imo sa ring panghuna-una, kinanglanon magtulog temprano, kinanglanon man sa ring mag-exercise, kinanglanon man sa ring, Sir Josil, social interaction, kag-iban pa nga mga positibo nga buluhaton kagawi nga makabulig, Sir Josil, sa maayong pag-function sa aton sa ring lawas, lakip sa aton sa ring utok.
0: Ano nga mga sistema sa lawas nato nang apektado, Dok Leo, kung mag-set in agid man ang depresyon na? If ang mag-atake sa aton ang depresyon, sa inyo ang depresyon, ano nga mga parte sa lawas na most likely siya ni ang una nga nagkapiktuhan, Dok Leo?
1: Ang most ligid na ton, Sir Josil, yung impression, once ka nga depresyon sa katao, ang yan sa nga brain.
0: utok gid.
1: Ang iya sining utok kag may punto man Sir Josiel kay ang mga gidatawagan neurotransmitters na tondra mahimo nagakadisturbo. Ang ini mga neurotransmitters are brain chemicals or messengers nga example sa ni Sir Josiel ano pila sini amo ang gidatawag mood and well-being naton nga maapektuhan kun may imbalance kita sini sa serotonin amo man saton sini nga dopamine nga ti ara dira ang motivation and reward feeling naton na no. Ara man ang norepinephrine, energy, focus, ara man dira. Kag ara man Sir Josiel ang pagpakalmabla sa aton pinagi sa gamma aminobutyric acid. Ya kun ang production sa ni Sir Josiel or ang signaling sini is impaired ang aton mudo o kun ang pagadisturbo sa aton sa panghuna-huna aton ma-experiensyaan kag manotisihan sang iban sa aton.
0: Paano, Doc Leo, gina-trigger ang inflammation? If ang aton discussion ring inflammation, amo manikon ka isang masami ginahlinan sa malala nato sa ninyo balatian, modera nag-aumpisa sa pabalik-balik, pabalik-balik sa ninyo inflammation, kon iguon at takihon ikaw sang depression, Doc Leo. Ano sini ang inepekto ya sa ginatawag sininga chronic inflammation yung nagkakinabos sa aton lawas every day, every second, every minute, every hour. Doc Leo, may inflammation ang aton sininga lawas. Only that, bangod man sang pagtipig naton, nagakadula ini for the meantime, ang mga nagapasaway kag nagatinunto, nagalala amo ninyo nagkakabalatian sina Doc Leo.
1: Amo ni Blaser Jose, yung tendency naton bilang tao, dahil ako'y tao lamang ko mo. Ako sa sunod sa kanta, no? Nami gani aton kondisyon, kumpiyansa kita.
0: The body is strong but the spirit is weak.
1: Isa na Sir Josiel, no? Gauna-una, kadalang do kaya mo pa, pero pag-abot din sa actual sa nga patagawa yan, pilo man gali, kayo nagahina ang aton sa nga lawas tungkol sa mga deficiencies, kagiman yung mga factors, Sir Josiel. Kadamo sa nga nagahuna-una, Sir Josiel, nga pag-abot sa depression, ayan may labot galing inflammation. Sa aton sa nga lawas, focus lang kita sa neurotransmitters sa aton sa nga brain, ikonsidera rabi nato ng inflammation. Kaya nga aman, nagadamo ang mga pagtuon Sir Josiel na nagapakita sa pinasa ni ka mga tao ang depression na may aras yung tawag elevated inflammatory markers. Ang inflammation nag-affect Sir Josiel sa aton sa nga neurotransmitter production, nag-affecto sa aton sa nga brain communication, affectado ng aton sa nga energy levels and stress responses. Kapila sini ka mga researchers Sir Josiel no, ang naga laragway sining subtype sa ang ginatawag depression nga may labot sa inflammation na ginatawag nila nga inflammatory depression, Sir Josiel.
0: If we speak about neurotransmitters, mga neurons ini gagmay katama ini iban sini sa microscopic ang size. Ini sila mga signaling systems ang lawas naton, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Mga chemical messengers diri sila.
0: Oo.
1: Nga nagapabatyag sa aton nga manami aton mudo, gitawag motivated kita, manaya-naya aton sini paminsaron kun ara sila Sir Josiel sa manami sini kag balance nga level.
0: Pareho sa bisang nagatinigulang or nagaedad kita, gahambal ikaw nga hindi ka dayon niya makareact just like sang bataon ka pa.
1: Mm-hmm.
0: Sometimes gina-refer na ton ini, nga nagahina na ang reproduction sa imo mga neurons or neurotransmitters, nga hindi ka dayon makareact bangod uli himan naton mabatsyagan, Doc Leo.
1: Actually, Sir Josiel, bisan anho naton kapasalig aton tagalingon nga pwede kitang tigulang why arthritis, why diabetes, why hypertension, pero hindi naton managyar, Sir Josiel, nga nagadaan kasubong sang gamit o kung salakyan samtang nagadugay, nagadaan man ang aton lawas and organs and systems naton.
0: Ginapasalig lang kita kautok ta nga kaya tay ano nang hambal lang sina kaya pa na gali mo kay kaya na
1: maning silencer Josiel nga kaya gede kay te mata na lang kuno galanat mo pero yung tuhod din nakadangat
0: maning hambal to nila siling niya anuhan na kay kon mag-edad ka na gani tulukon mo na lang na
1: gusto na anong siling no? Puwak na galagpok nagapanagitlon na lang
0: why ng performance Now going back sa depression, anong ipikto yun si ni Doc Leo sa ato si niya gut health o kung sa panunaw?
1: Actually, Sir Josiel, kung hindi kondisyon ng aton si niya digestive system, especially ang aton si niya colon, afektado man ang aton sa ni pensar Sir Josiel. Try to think. Panong duman niyo bala sa aton mga tagpalamati, di ba kung stress ka mo, ang iban Sir Josiel hindi mapahamtang, mabatyag gida yun ang ilang siringat yan. Balik-balik sila sa CR.
0: Ginagakutoy ka gadinaguok.
1: Gadinaguok, kakutoy, ginagutom, huwag gana magkaon. Magkado sa CR, kado sa toilet bowl, huwag man sing ipagwa. Tungod nga afektado, Sir Josie, lang aton sininga digestive system, especially nga aton sininga gut, kung kita sini ang stress. Kaya nga man, konektado ini sa Sir Josie, ginatawag ini connection nga gut-brain axis. Kung nga aton sininga gut microbiome, Sir Josie, hindi maayong pag-function na dito o kung ang mga friendly bacteria na aton, Sir Josie, may imbalances dito sa sulod. Pero tago na to na nga dapat balance lang, Sir Josie, kaya may mga bacteria man gid nga hindi na aton masiling na puro maayo sa aton sa nga lawas, kaya hindi sterile lang aton sa nga lawas. Dapat ang ila sa nga ratio kung populasyon balanse lang. Kaya kung ang aton sa nga gut microbiome, Sir Josiel, hindi balanse, nagkakaapektuhan ang aton sa nga modo tungod ang aton sa nga gut microbiome nagaproduce ang compounds na nagaapekto sa aton sa nga modo. Nag-influensya magali sa ni Sir Josiel kung may labot man sila sa inflammation. Nagaapekto sa aton sa nga stress hormones kaya nagabulig ina sila Sir Josiel balanse sa aton sa nga immune function. Butang balon, kung mahina o kung disturbo ang aton sa nga gut health o sa kondisyon, mahimo may labot ni sa depressive symptoms sa pirasa ni ka mga individual, Sir Josiel.
0: How about siya ang pag sakas ang blood sugar level for those nga may insulin resistance na or if not diabetic na gida dukleyo, anong epekto yas ni sa pag-trigger sang ginatawag depression dukleyo?
1: Talagsa ka lang makabati, Sir Josiel, sa tao sa nga na-depress nga, uy, kumusta yung blood sugar mo? Ang ilan lang ganyan, masamigid na ito, no? Mapinsaran. Ang impression natin, sa una-huna lang na. Kuan bala, ihampang blood dito, imaritis blood dito. Ipon. Though may point, may na Sir Josiel, pero gin-consider ay han na ton, ang aton sa nga blood sugar levels or blood sugar balance. Nga aman, ang ginatawag aton sa nga mood swing, ang large swings sa aton sa nga ginatawag blood sugar, may mo Sir Josiel maka-affecto man sa aton sa panghuna-huna na may pistorya ta subong. Dugay-dugay, pag-istorya balik, medyo irritable kag nagapaningal ka na niya. Doon di mapaktan, Sir Josiel. Inibangod kung may ginatawag large swings gali kita sa aton sa nga blood sugar, tungod nga ang aton mga ginakaon abi hindi man po favorable gid sa aton sa nga lawas, particularmente sa aton sa nga blood sugar levels, makabatsyag kita sang tuman niya kakapoy. Kag manotis mo, Sir Josiel, kung permi kakapoy, di ba nag-irritable ka. Kaya may mga bagay kang gusto himuon pero hindi umahimo kahit ikapoy ka. Especially kung may mga ginalagas ka, Sir Josiel, nga dapat mo tapuson, fatigue, irritability, brain fog, tamaran ka naman minsar, anxiety, mood changes. So ang naturopathic approach ni Sir Josiel, often, kung sa masamig, na-emphasize kasi niya ang stable blood sugar through balanced meals and nutrition.
0: So in short, ang mataas sininga blood sugar level, nagapalala tapat sa ato sining condition, especially kung nag-set in ang simptomas ang depression, Dok Leo.
1: May punto, good Sir Josiel. May termino pag nining kilala ko man isang magka-practitioner, Sir Josiel. Siya kung diabetic ang isang katao, nagabingit ina siya. Ito hindi man tanan, Sir Josiel. Pero ang punto, malang kadali mag-react, gagmay nga mga bagay, daw ginapadako. Actually, bango din na sa mga imbalances sa sulod sa lawas, lakip na, Sir Josiel, ang aton sininga blood sugar nga nag-aefekto sa aton sininga panghuna-una kag paminsaron.
0: Ang isa pa gid diri ka indi balanse or constant sa ato sininga lawas ang ginatawag naton secretion sa nagkalain sininga mga hormones, ha? May love hormones kita, may hormones siya mga kababayanan, which is distinct kaya sa lalaki. Lalaki ay testosterone, babae ay sa tawag nato sini estrogen and so on and so forth. Ang hormonal imbalances nga nagakinabo sa ato sining lawas, ano ang iya sining relasyon abi sa depression, Dok Leo?
1: Isa sini Sir Josiel sa mga imbalances sa ato sining hormone nga nagaapekto sa ato sining mudo, like nga aton sining thyroid disorders. Kung may ara ka sa nga thyroid disorders, ukon sa lalaki, manubo ang testosterone, Muna sa din sa iban blang ay ano doka ano pagtuag sa ni doka irritable sa ni how doka uti sa ni ngawin sa lugar raw guro kami no post na ni guray sa lalaki na oh. Ang termino lang kami no post bala oh. Kati why mo niya na kami no post actual yung lalaki kati sa babae na yung termino mo kung naganubo ang testosterone pag menopause sa babae, menopause related changes and cortisol dysregulation from chronic stress pila lamang ini Sir Josiel nga makaapekto sa aton sa nga modo. Pero tin sa mga kababaihan Sir Josiel may special considerations pagede. Kay may depression Sir Josiel sini nga pagkatapos niya sang bata o kun during pregnancy may ara sang postpartum depression Sir Josiel. May ara man especially sa iban nga lugar Sir Josiel nga may four season bala. Nga may pila ka bulan sini nga way halos ang silak sang adlaw may seasonal affective disorder kita kay nga man ang pagpasilak kali sa adlaw Sir Josiel may positibo yung epekto sa aton sini nga paminsaron kag iban pagid sini no nga mga hormones naton nga once gani madula sa balanse Sir Josiel nag-affecto man sa aton sini nga modo.
0: How about ya ang aton sini nga katulugon or pagtulog abidok layo kay ang ibang ginabato na lang ginila na sila yung nagatinigulang na kita. Siya may apat ka oras na tulog, okay na na. In short, sini, we always associate sang mga changes sa ato sila yung pangginawi sa edad. Nagatinigulang na, mugin man na sila yung matulog sila yung talas nuibis niya pagkalauna sila yung gira ng kadol na nang banggirahan.
1: May ara gani iban Sir Josiel nga tuwang gabi pa lang abiyaga na mo. Nagimos na pamahaw mo.
0: Oh.
1: Ang punto na ton kadamo kita sang mga panghuna-huna Sir Josiel nga ginaangot na ton sa pag-edad o kon katigulangon. Nga hindi man gali automatic amo ginaangaton sa nimangin kondisyon. Ang isa Sir Josiel ang pagtulog. San hambal ni Sir Josiel ti matulog duha ka oras. Aran na lang Sir Josiel, ibutang na lang nato na. Apat ka oras kung mahamuok na katulogon, matunon na lang nato yung may binipiso gindi na sa aton sa nga lawas. Kaysa sa walo ka oras, to nangyemo sa nga higda, pero utod-utod man nangyemo sa nga pagtulog.
0: Dugay-dugay may nanoktok.
1: Dugay-dugay may nanoktok. Or
0: dugay-dugay daw mangihi ka.
1: Na damo Sir Josiel, imo sa nga nabatsagan, kung gahilab imo sa nga tiyan, daw butod.
0: Oo.
1: Nga hindi mapahamtang ang imo sa nga kaugalingon, kagdisturbo imo sa nga katulogon. Kaya nga man, ang pagtulog Sir Josiel, ang pagtulog sang husto, sleep is one of the strongest regulators of mental health, Sir Josiel. Amunin tandaan na itong tarantanan.
0: In short, sini para ma-reset ang halog ni mga tuwerka sa utok. Amun ang hambal nila, permi ko ang ginabot mo. Sinyara, naghalog naman tuwerka sa utok yo. So para magkalahugot ang tuwerka sa utok, tanok layo. Ayaban hambal nila, may kilala ko sana pito ka tuwerka arada mo. So yung kuhugton tang isa na matamat kahugot, bo tinuig man, kag mahugot ang tanan, bo tamalong tinuig, agud to maka-adjust siya. Kung na dapat himuon niya. So hulugton ang tuwerka sa utok, Dok Leo?
1: Lain, pag isa na Sir Josiel, kung nahugot na tanan, may sobra pa isa.
0: Nalipatan gali, lost rin ang isa.
1: Ang punta sa ni Sir Josiel, kadako sang labot sa ni sang mahamuok na pagkatulugon sa aton sa ni mental health. Kaya nga man, sa kada kita sa ni ang mahamuukan sa aton pagtulog, nagabulig hil ang aton sa ni lawas. Sa piyak nga bahin, kung mahina kagutod-utod ng aton sa ni tulog, nag-increase man Sir Josiel dira ang inflammation. Nag-increase man ang stress hormones. Nag-worsen Sir Josiel ang depression symptoms. Nagkarido Sir Josiel ang emotional resilience. Di magambal kita Sir Josiel nga emotional resilience. Amuning ability o kung ikasarang blan naton Sir Josiel sa pag-recover o kung pagpabilin nga mabakod kung nagabudlay Sir Josiel ang sitwasyon o kung ang kondisyon pamatsyag naton and even ang aton sininga pangabuhi Sir Josiel nagaamat-amat piot kung kulang kita sa tulog laban-laban gan Sir Josiel magbigay kita.
0: Okay. Kadto kita bisa naturopathic treatments ang depression na Dok Leo. If we speak about naturopathic treatment, ano ang mga involved kag pamaagi sini Dok Leo?
1: Kadamo sa mga approaches ni Sir Josiel no, pero ang pinaka pundasyon gid sini ang healthy lifestyle. Dira sini Sir Josiel magsulod ang papel unang-una sang nutrisyon. ikaduhas ni ang pagtulog, ikatlo sa ni Sir Josil ang ginatawag exercise. Kung mahimo na ito ni Sir Josil, gusto nga nutrisyon, gusto nga pagtulog, exercise, o kung nagkaigo sa nga physical activity, mahapo Sir Josil i-manage ang stress. Kagong kinanglanon, pero ang sila na ito na kung kinahanglanon pagid, hindi pagid ina nangin na bastante tungod perhaps may hambal ni Sir Josil, may dapat pagid sinihugton nga daw kinanglan siguro sa special tool, ano? O kung dugang pagid sining mga ginatawag alalay para nga mahugot ina o kung mabalik sa usto sa nga kondisyon, makabulig Sir Josil sindako ang counseling or psychotherapy. Isang Sir Josil sa libre nga mahimo man ato ng pagpasilak sinisa adlaw, ara man ang social connection. Correct na to ng aton sining nutrient deficiencies kag i-treat na to ng underlying medical problems kun may ara.
0: Amuning ang pagpa-check up is very important. Labi na gid sa mga nag-suffer sang anxiety pa lang towards depression. Para kay baloka kun ano ang mga dapat punan nimo sining mga nutrients sa lawas nimo nga kulang dakulayo.
1: Correct Sir Josil. Amo na nga ang mga practitioner, mga medical practitioner bala naton Sir Josil, bisan pa mga espesyalista bala. Kun ang ilas sining pagbulubanta kinanglan sa nagakaigo nga correction ng imo sining ginakaon o kun ginapasulod sa lawas. Hatagan pagi kanila Sir Josil ina ni-refer pagi kanila sa nutritionist. Kay parang mag-correct ang mga dapat dira tadlungon o kon punan ang kakulangan kagbuhinan ng sulobra pag abot sa imo sini mga food intakes.
0: Amo ining sa tanan sini nga gusto mahibaluan ang deficiencies sa nutrients sa inyo sini nga lawas para makalikaw kita sa stress, chronic pabalik-balik stress, pagkatapos sini anxiety towards depression, pwede kamo gid makapakonsulta sa clinic kadto lang kamo sa Yes to Health Wellness Center at sa A Young Building, Yulo Street, Atubal sa Midtown Hotel. Actually, libre din ang konsultasyon, no, ay kamot bayaran.
1: Correct, Sir Josil. Kagti magaan, pakamodera sang hint kung anong mga vitamina, minerals ang mahimo deficient ka o kung mga hormones, even lakip sa mo sa nga, thyroid. Matagan ka ideya bala, Sir Josil, ayan na may dapat ka i-correct dira. Ano ang mga dapat mo kaunon, dapat mo likawan para nga maamat-amat tadlong ang mga ginabatyag sa lawas, Sir Josil, o kung ang mga kakulangan nga nagaresulta sa hindi maayo na ito na ginabatyag nga kung kaisa, Sir Josil, kag largely nag-afekto sa ton sa nga pamensaron waay lang mahuna-huna sa kadamaan.
0: Ang maayo lang sini kay pwede ini mabuligan pinagi sa insakto nga pagkaon ta sang nutritious nga mga pagkaon nga mapun-an ang kakulangan nga mga nutrients sa ato sini nga lawas. Pero let us all remember nga sa holistic approach sang pag ano sini paghatag naton sang solusyon sa problema just like sa depression, kinahanglan man naton ang pag tawag nato sini maid-id kag ang pagsunod gid dapat sa adlaw-adlaw nga tanan nga dapat ang dapat i-correct naton immediately and ang dapat sini nga punan man naton dayon. Kay if we speak about foods or pagkaon nga makabulig iya sa depression, mapunggan bala or makapalikaw sa aton nga mag-suffer sa depression. Ano nga mapagkaon ini Doc Leo? Kag ano nga mga nutrients ini Doc Leo?
1: Kung sa driving pa ni Sir Josel, mag-inatawag ang defensive driving mo. So, kung na-edukar ni. Sa mga nag-seminar, ha? Klaruhon talang kati may iban sa Josel nga wala ka-seminar mo.
0: Pinamudluhan.
1: That's why makasiling ka nga may termino Sir Josel nga kakulang sa edukasyon pag-abot sa nisdalanon. Kaya mga traffic signs, reading and interpretation. Amo ba ni pag-abot sa ton sining ika-ayong lawas? Masin nga una lang tanga maayo na ginapasulod na ton sa ton sining lawas, sanglit nga na uyun o kung nagustuhan talang. Pero base sa pagtuon Sir Josil, may specific kaling ang mga pagkaon kag pag-abot sa nutrisyon nga dapat natong tanlungon para mabuligan yung ma-prevent. At tagon naton Sir Josil, ha? Prevent o kung prevention sa isang depression. Ang isa diri sa lista naton Sir Josil, amo ang balunggay. Tisino ba lang maguna-una Sir Josil nga pinaagi gali sa pagkaon sa masami o kung pierme o kung regularly isang balunggay, mabuligan galing ang mapabakod ng aton panghuna-una kag paminsaron.
0: Nga hindi kita magka-stress, hindi kita magka-anxiety, hindi kita magka-panic attack, and hindi kita mag-suffer sa depression.
1: Correct Sir Josil. Ano ang kaangtanan sang simple nga dahon sang balunggay nga ini pagabot sa ni sa depression prevention? Ang balunggay, Sir Josil, dagaya sa ginatawag nutrients. Kaya sometimes ginatawag manigani nga miracle tree. Ako milagroso kung nga kahoy o kung utanon na ni, no? Kaya ang iya sir nga dahon nagaangkon sa ginatawag vitamin C, may beta-carotene, may polyphenols, flavonoids, minerals kag plants antioxidant. Ang pamangkot karon, paano yan makabulig o kung anong benepisyo sa isang moringa pag-abot sa depression prevention? Isa, among pag-reduce sa oxidative stress. Ang aton sa ringa utok uses large amounts of oxygen. This makes it vulnerable to damage from unstable molecules called free radicals. Tigi na reduce ini kinabuligan nya ma-reduce Sir Josil ang oxidative stress nga ini nga nagaresulta sa cellular damage sa aton sa nga brain, butang balonti pati aton nga brain cells sini kun ginatawag kargado kita sini sa ginatawag oxidative stress nagaka-damage na sa Sir Josil. So nagka-problema kita sa aton sini kisa paminsaron nga nabudlayan kita sini mag-memorize, magpanumdom, magpaminsar sa mga bagay nga dapat aton paminsaron, especially kung kinanglan aton Sir Josil sa critical thinking. Libre man lang kung tani na brong iban Sir Josil daw ay gana magkuha sina. O kung mag-acquire
0: ng brain cells.
1: Why many problema Sir Josil kung wala ko no brain. Magastos sa brain cells. That's why halungan aton ng aton sa brain cells. Ang isa nga makabulig sa aton among pagkaon sa barangay. Kaya nga man, isa pagin nga mabuligan nga marido Sir Josil sa pagkaon sa barangay, amo ang inflammation. Kamay anti-inflammatory properties ang iya sa nga dahon. Because chronic inflammation is associated with depression sa pinasin ka mga tao base sa pagtuon. Kag kun ma-reduce ganing inflammation, mahimo Sir Josil nga mapanubo manaton sini ang risk sa depression.
0: So ini sa balunggay, Dok Leo. Amo ni gani nga kun may balunggay sa inyo sini nga balay, make the most out of it. Pwede ninyo malakot sa ginaluto ninyo bisan sa pagkamay-gamay lang may makuha ka muda nga nutrients. In that way masupot man kay ang makuha na to sining man nutrients sa balunggay, may makuha man kita sina katulad niya man nutrients sa ibang paginato sa may kinakaon nga kun magsululupot substantial to sustain sang kinanglanon sa aton ng lawas. Ang problema lang man gid sa aton kay ginapabay-an ta lang nga nagakadagas ang dahon niya bangod kay tamaran kita maghimos, Dok Leo.
1: Magluwas abi pag-abot sa pagkaon, Sir Josil. Pag-abot sa sabor. Magluwas sa sabor sa kadamaan, Sir Josil, hindi mo appreciate ang isa sari ka pagkaon. Kung ay mo matunan ng iya sari nga ginatawag nutritional profile. And bioactive compounds and health benefit pagpasulod sa aton sari nga lawas. Kaya kung nagabase ka lang, Sir Josil, sa kanamiton, hindi tanan nga manamit masustansya.
0: So amo na nga gamat-amat kami diri tudlo man sa inyo sa mga makuha na to sini mga nutrients sa mga common sini nga mga utanon, kararuton kag prutas nga makitaan sa ato sini nga palibot para may ideya kamo agud to nga mapunuan ta ang aton lawas sang kinanglanon nga mga nutrients. So aside sa moringa o kon balunggay, Dok Leo, ano pa ang common nga makitaan ta lang sa aton sini nga palibot nga makabulig sa pag-combat sang depression, Dok Leo?
1: Ayan, Sir Josil, iban sila nagkatakaan na mo ginapakaon ginaton sila blasang hindi manami sila panaborbla.
0: At kung hindi nyo gusto kaunon, pwede nyo man siguro ipaagi sa blender kag imnon.
1: Maagi lang gyapon sa tunlan, Sir Josil. Ang bagay lang sa kilala ko, Sir Josil, may isang nagtilaw sa ni. Ginkuhan gid bala, ginbukbuk gid lang kung may mortar and pestle siya. Kung almires bala. Ginrigas gid mayo, butangan gamay tubi. Pagkatapos, ginkutsara. Gimnon, bawas niya, gakurit man sa tunlan ba?
0: Ay, ban ka muna na malangani. Saling niya, why kapsulada?
1: Masami yung ginahambal sa ibang Sir Josil nga gusto magpahapos pero may binipisyo gyapon sa lawas. Like for example, ang simple nga sangkap sa aton kusina, Sir Josil, garlic. Kaon naman kita ahos. Amo naman ni isa sa aton sa panugyan, paano makabulig ang ahos pag-abot sa sa depression prevention? Tungod may ara sa radyosil sa sulfur compounds, isa sa niya among alasin, kagiban pagit sa mga bioactive substances. Ang isa sa niya mabuligan o kung maprotehiran sa aton kung nagkakaon kita regularly sa ahos, antioxidant protection. Ginabuligan parang aton sa niya ginatawag antioxidant defense, magbakod pagid. Makabulig para maprotehiran ng aton sa niya brain cells from oxidative stress. Nagaresulta sa liwat sa brain cell damage. Isa pagid, cardiovascular support. Ang healthy sininga blood flow, importante Sir Josel para sa manami sininga brain function. Kaya nga aman, kinanglan sa aton sininga brain na nagkaigyo nga oxygen kag nutrients para siya mag-function sa isang maayo. Ito kung manami aton sininga blood circulation, manami ang aton sininga blood vessel health, manami sininga aton sininga heart health, bastante ina nga mahatag kag mapunaan ang kakulangan, ma-reduce sining inflammation sa aton sininga lawas kag sa aton sininga brain nga sarang naton makuha Sir Josil kung nagakaon kita sang ahos.
0: Amo ning medyo mabulubudlay ni mapait katamang balunggay pagkatapos ang ahos makahang naman nga mapait. Pero we have the Santon Plus Gold Capsule nga may balunggay kag may garlic. Pagkatapos may mangustin, may ampalaya kag may spirulina. May tatlo pagid ka ingrediente ini nga upod. So kung mag-inom ikaw sang Santon Plus Gold Capsule, Doc Leo, party iya sa kung paano nato ni combat ang depression. Komo kay primarily balunggay dako bulig ya kag garlic. Ti may upod nga mangustin ang palaya kag spirulina. Makabulig pagidayhan ini sila ang mga ingrediente nga ini, Doc Leo. Agud to nga makombat nato ng depression.
1: So mapanami pagid Sir Josie lang ila sini nga epekto. Tungod sa ila siri nga synergistic effect and benefit diri sa aton. Kumbaga ang isa kag isa nagabinuligay. Ang ila siri nga main goal Sir Josil, mahatagan kita sinisang dotuag pagpuno o kundugang sa mga kakulangan sa aton siri nga lawas, especially pag abot sinisa nutrisyon. Kaya nga man ang spirulina ginatawag man Sir Josil nga superfood. Ang mangustin, especially iya sa nga panit para sa mga bukol-bukol inflammation, which is a chronic inflammation, may labot o kung may angot, Sir Josil, sa depression, sa padayon, sini nga mga pagtuon na sang aton sini mga ginatawag siyentista, kag mga researcher. Kag iban pagid sini nga mga sangkap, Sir Josil, nga isa pagid nga maka-afekto sa aton sini nga mudo, amo ang sugar, nga kung may imbalances dira, afektadong aton sini nga paminsaron, nga irritable kita, kag nagamasinulubon man kita isaman sa iya sa nga mangin ginatawag efekto kag mabatsagan man naton tiara man Sir Josil ang ampalaya nga may insulin like effect nga nagabulig protect para sa sugar spikes. Kumbaga amo ni Sir Josil ang pagsulod sang papel iya sang Santon Plus Gold Capsule tungod siya sa iya mga sangkap pag-abot iya sa depression prevention pinaagi sa nutrisyon.
0: Kung nabatsyagan mo sininga daw atakihon ikaw sa depression, Doc Leo. Speaking about supplementation, diri lang kita sa Santon Plus Gold Capsule. Kay ti kon daw mabatsyagan mo na bisan anxietyhon ka palang, Doc Leo. Why ka nagana mangungo sang dahon sang balunggay mo? Kag magpusa to sang garlic o kon sang ahos. Diri lang kita bis kapsula. Pila ka kapsula sini ang pwede mainom in a day, Doc Leo?
1: Kun Santon Plus Gold Sir Josil lang no, solamente kun amo ning aton gamiton, pwede kita makatumar up to 3 capsules a day. Isa sa aga, sa udto kag sa gabi, kag pwede naton mahimo na Sir Josil for straight a couple of weeks. Naton sini nga pag tumar. Pero mapanugyan na kun Sir Josil, hindi ta maghulaton na dira na kita siri sa ginatawag stage nga depressed na kita. Kung balaan mo nga daw hindi ka resilient o kung mahina kasi di pag-abot sini sa ginatawag pagpabilin sa imo sini nga panghuna-huna nga mabakod pag-abot sa mga challenges, dira pala nga daan kung nagabatsyag ka na nga daw na stress ka gaumpisa na aksyon na kabala ka, abi try na bala nga daan tumari isang Santon Plus Gold Capsule.
0: How about ang premium D3 soft gel capsule, Doc Leo? If we speak about mga neurotransmitters, neurons na to, kag ang pag-spike sang blood sugar naton, Doc Leo, nagapalala ini, especially kung may anxiety ka na nga daan, laban-laban sining magbatsyag ikaw sa dugang pag sining discomfort kon nagasakay mo sining blood sugar level. The fact niya may ara vitamin D3 sa premium D3 soft gel capsule wherein nagapabalik ini sang insulin sensitivity sa aton Dok Leo. Dako sini ang maambagya para nga makalikaw kita nga mag-suffer sa depression, Dok Leo.
1: Actually mo ni Sir Josil, ang padayon niya ginatunan sa subong.
0: Oh.
1: Ini nga ginatawag vitamin D3. Tungod ang vitamin D, Sir Josil, unusual niya sa ako hindi kinaandaan niya. Dungod nga nag-aakto ini kasubong sa ginatawag hormone kag amuman sa ginatawag vitamin sa aton sa ding lawas. Ang utok na aton, Sir Josil, throughout the brain, may ara kita sa isang vitamin D receptors. Anong matabo, Sir Josil, kung manubo ang aton sa nga vitamin D sa lawas? Base sa pagtuon, gina-relate siya o kung gina-associate siya sa increased depression risk, sa fatigue, low mood, poor immune function, kag-reduced all or overall well-being. Ang ining link, Sir Josil, o kung ining kaangtanan, sa sigi-sigi sa nikagpadayong pagtuon, nag-appear si Sir Josil o kung nagagwagid sa mga pagtuon. So karon, ano naman ang matabo kung nagapasulod kita sang vitamin D3 sa aton sa ring lawas? Nagabulig para masuportahan ng aton sa ring neurotransmitter production. Ang vitamin D sa pagtuon, nagapakita nga may influensya. Involved iya sa ginatawag serotonin regulation. Timagambal kita nga serotonin, Sir Josil, dira na sa aton sa ring modo.
0: Hmm.
1: Maapektuhan o kung may angot sa aton sa ring modo. Ang serotonin, tuman kadako ang iya sa ring papel sa aton sa ring mood. Kaya ginasuportahan man sa ring brain function. Tungod nga involved ang vitamin D sa nerve cell production, sa brain development, and communication between neurons. Kag nagapakita ganin Sir Josila nga kon halimbawa nagapasilak ka lang sa adlaw, simple nga pagpasilak sini sa adlaw, may positibo ini nga epekto sa aton sini nga modo pinaagi sa biological and behavioral mechanisms, pinaagi sa kung paano nag-function ng aton sa ring lawas, kag kung paano ng aton sa ring actions o kung mga habits positibo nga nag-affecto sa manami sa ring resulta sa aton paminsaron.
0: Amo ni nga, kung gusto niyo magtawhay paminsaron ninyo, magnami mudo ninyo, sunlight is free.
1: Isa.
0: Dapat timunta na and balansyon ta ang nutrients sa aton sa ring lawas. In short, punan ta ang mga kulangan nyo trin sa lawas tapos mamangkot kita subong ti kay balo ka mo kung anong kulangan nyo trin sa lawas nyo laban wala.
1: Mm-hmm.
0: So kadto lang amo sa clinic para mabalaan ninyo dito sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street at Tubang Sang Midtown Hotel. Now speaking about Santon Plus Gold Capsule Premium Retail Soft Gel Capsule, ang mga mabulig niya para makalikaw kita sa malala sining mga simptomas and depression. How about ang vitamin C? How important ang vitamin C, Dr. Leo, in order to combat nga ini magsetin sa ato ng depression or anong kaimportanteng vitamin C agod nga awayon tang depression, Dok Leo?
1: Kung importansya sa vitamin C, Sir Josil, lang aton sir ginapamangkot pag-abot siya sa depression prevention, vitamin C is one of the most concentrated vitamin sa aton sir nga brain.
0: Oh.
1: So isa na siyang dapat na ton huna-hunao na pero why nag-produce, Sir Josil, sa vitamin C nga aton sa nga lawas?
0: Mm.
1: So dapat ariglado gikita sini sa pagpasulod pinaagi sa mga sources na aton sa utanon kag prutas or through supplementation para sa kahapusan ninyo sini. Like for instance, or for example, ang pagtumar sini sang Santhone Vitamin C. Paano makabulig sa prevention na no? Sa depression? Nagabulig para mag-produce ang neurotransmitter. Ang vitamin C, nag-participar kung may labot ni Sir Josel sa reaksyon nga involbado sa kung may angot sa creation sang dopamine. Di magambal kita dopamine. Amo na nga ito yung motivation, pleasure, reward, and learning na ito.
0: Mm-hmm.
1: So kung may imbalance sa Sir Josel, well, pati nga ito sa pagbasa, nga ito sa pag-acquire sa isang knowledge o kung pag-memorize na ito na affectado sa Sir Josel. Amo man ang production man sa isang norepinephrine, ang ito sa ka-abtik, ang ito sa focus, ara man. Ngayon kung may imbalance sa Sir Josel, bisan pa nga ito sa pagpaminsar, ang ito sa paghulag, tuman kabundol.
0: Oh.
1: Tuman sa nikahina kag mahimo ina Asusulod sang lawas na ton, pinagi sa bulig sa isang vitamin C nga isa man sang makuhaan na ton ukon mangin source na ton, Sir Josil, ang regular nga pagtumar sa isang Sunthorn vitamin C.
0: Okay, kung ini makabulig, Dok Leo, for example, ang sa kapiabi, mahilig ka magpangapi, premium D3 coffee mix. May vitamin D3, may malunggay oil, may virgin coconut oil, may iban pag itsining mga sangkapa, Dok Leo. The fact niya ini makabulig agud tong hindi kita pag atakihon sa depression or from the start stress pagkadto kita sa anxiety. Sa pagpangapi lang, Dok Leo, sa premium D3 coffee mix, kay may pulo pariho sila sang content sang premium D3 soft gel capsule, that could also help, Dok Leo.
1: May mabulig, Sir Josil, ano? Though, isaman sang aton, sinigina panugyan man sa mga nagpamati sa aton, especially kung may ara, dira nga masiling naton nga family members nga depressed naman, gid. Ang iban sa na, Sir Josil, te caffeine sensitive.
0: Oh.
1: So, kung mahimo, ipalikaw lang anay. Pero sa piyak man nga bahin, kaya isaman, Sir Josil, sang symptoms sa depression, luya lawas mo. O tamaran ka maminsar, o tamadan ka mangin impon-impon, kibisan pa sa imo sa ni paminsaron, Sir Josil, ara ang kasubo sa ni, ara ang kahina, ara sa ning kahinay, ang caffeine, Sir Josil, sa hustuhan lang kadamuon, makabulig papagsik sa aton.
0: Oo. Oh. Depende sa reaksyon sang natungdan, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Josil. Tiidugang mo pagidira ang sustansya halin sa mga sangkap sa dahon sa balunggay, sa mangustin, sa spirulina, sa phytoantibiotic o kung ginatawag natural antibiotics ring garlic, kaga iban pagid niya mga sangkap sa ni Sir Josil, makabulig ya, pinaagi sa pagpapagsik sa aton kag pagprovide sang kinahanglanon sa nga nutrisyon nga isa, Sir Josil, nga makabulig comfort sa tao bala ko na medyo nagihina ang iya sa nga lawas pamatyag bisan pa paminsaron kun mainit-initan ang iya sa nga sulok-sulok.
0: Oh, kay dapat adumdumon niya kun may anxiety ng tao, gina-attake ng anxiety pagkatapos sa depressed na siya. Ang pagkaunoy na siya pili, Abidocleo, bisan pa nga primero, sang una, sang why pa sa, hindi pa

0: Ah, pagusto na lang sa doon. Patay kung patay, total away.
1: Oh, pasugtin na lang na.
0: Pasugtin na lang, oh. Which is kinahanglan naton sa ginatawag maidid nga ginatawag pag-usisa sa mga detalye, Sir Josel, sa mga dapat at hindi dapat, especially sa mga family members, ha? Kung may ara ka mo sa isang miyembro sa pamilya nga nag-experience sa sining ginabatyag, bala?
1: No.
0: Tama kadako ang inyong papel sini para nga sila ang maproteksyonan kag maulian.
1: Amoy ni nga kung mag-istaka ka mo sang kape, ang kape na lang may sustansya ka mong makuha. Istaka ka mo na kape, kung nagapangapi ang isabi ka depressed one, may anxiety, kag masami sinigin na panic attack, kung gusto niyo mag-stack sang kape, para in kaso, ginman maghambal sa mga piko, at least may kuhaon ka mo, premium D3 coffee mix, Santon Gold coffee mix, kag Santon Plus coffee mix na lang stack nyo.
0: Manami, Sir Josel, kung naman ang ilas niyo makaugalian na, no?
1: Oo. Oh.
0: Kag, kung narimbawa, hindi man ka pabor nga pa imnon sang ginatawag caffeinated coffee, abi ang imo sa nga family member, o kung ikaw man mismo, kasi depende sa mga preferences ni Sir Josel, eh.
1: Oh.
0: May tao yang hiyang sa caffeine, may tao man yang gaandam gid sang hindi sa magpasulod sa lawas. Sina, ma-recommend na to niya Sir Josel, either sa duha, pilian nyo lang, ukon may mga texter kita Sir Josel, sa nga duha gid ang ila sa ginainom, kay puro man kuno man nami mo.
1: Mm.
0: Either Santhon Plus coffee mix, wise in caffeine,
1: oh.
0: Or Santhon Gold herbal tea.
1: Oh.
0: Tungod nga may ara sang cinnamon kag turmeric ining aton sa nga Santhon Gold Herbal Tea, makabulig man papagsik sa aton lawas, Sir Josel, panayanaya sang aton mudo, tungod nga nagabulig sa nabalanse sang blood sugar kag nagapakalma man sang chronic inflammation sa aton lawas.
1: Pero ang mga ginatake na gidya, Doc Leo, sang depression, even though we are after for the prevention, ha? Pero sa mga ginatake na, or if not, sa mga nagabatyag na, actually, ang pagpakalma sa ila from the very start, nabalaan mo na medyo balisa kung sa Tagalog na siya, is very, very important. Actually, ang isa sina makapakalma, bisan sa singhot-singhot lang, Dok Leo, mo, inang mambal nga, daw kalain na pamatsyag ko, daw anxiety hon ako,
0: mm-hmm.
1: Daw matupa ni karong sa depresyon kung maglala, pag magsigi pa, pasinghutan nyo sang Santhon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel. Amo na gani nga sa aton, sir nga subject sa naturopathic medicine, Sir Josel, ano? Maginatawag kita nga aromatherapy.
1: Mm-hmm.
0: May focus kita dira nga sa mga tao, depende kung anong imo, sir nga kondisyonon, lakip na sila medyo ginanerbios o tuma na kabalaka, may ipasimhot kasi na Sir Josel nga nagabulig parelax sa ila.
1: Oh.
0: In fact, kaya nga ito, sir nga olfactory system, Sir Josel, mas madasig ang yasa nga response kumpara mo sa tumaron mo pa mo.
1: Mm-hmm.
0: Nga mag-agi-agi pa sa mga sistema na ito. Ariya, makasimhot ka lang sa kabagay, Sir Josel, nga ang humot sina o kunang sense sina, mahimo nga ibalik ka, Sir Josel, denikada sa nagliligad sa imo kabuhi nga madumduman ni mo.
1: Mm-hmm.
0: Kung nagparelax man sa imo sa to, mahimo man magparelax at magpakalma, kaya magpanami man sa imo sa nipaminsaron, subong. Ang isa nga makabulig sa Sir Josel, kung nagpasimhot ka o kung ginagamit mong sensang aton sa rin nga ginatawag Santhon Plus Herbal Oil, amo ang peppermint nga ra-dira.
1: Oh.
0: Nagabulig man restore sa aton sa rin focus and alertness, kaya nagpa-relax. Hindi lang sa aton pangunauna, lakip na sa aton sa rin nga lawas.
1: Actually, ining mga may anxiety, grabe ang ila sa nga recollection sa memory sa mga bagay nga nagapakalma sa ila, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Parehas na, for example, ang scent ng sa Santhon Plus Herbal Oil, kung naanad na gamit bala sini, pagpasinghot mo siya, makadumdum siya, ay, daw mo naging pasinghot mo sakon sa nagliga, no? Mm-hmm. Nami pamatsyagan ko.
0: Mm-hmm.
1: Madumduman nila na bisan dinikada na gani ang naglilipas, tinuig na naglilipas. Amo na sila man kamatinandaon sa mga bagay nga nagapakalma sila, Doc Leo.
0: Mm, correct, Sir Josel.
1: Okay. So initanan mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Basi mamangkot ka mo kung din ka mo pwede kabakal sa suki nyo mabutika kag pharmacy number one gina. Basta, ang tatak, Yes to Health Incorporated. Pwede ka mo kabakal man sini sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watsons. Sa siyudad sang Bacolod, pwede ka mo kabakal sa Yes to Health Store. Kompleto ang produkto na sang Yes to Health Incorporated. Napahamtang ang Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang ina sang Marayo Bank. Sa sudad naman sa Iloilo, may clinic, may libre nga konsultasyon sa clinic available.

0: Holder ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Ara sa A. Young Building, Yulo Street, atubang inasang Midtown Hotel. Bukas na from 9 o'clock in the morning, libre ang konsultasyon. Kung wala sang clinic, wala sang store, si Yes to Health, wala man sang branch, sang ginpanglawag na ito sa mga drug stores, sa suki nyo mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Kagang isa pag idari, Doc Leo, na notice na ito sa may mga depression, even though aware after of prevention. Pero kung may nagasit, inagani sa inyo, primero, stress, sunod sina is anxiety. Kung kay Sabala, Doc Leo, daw ay nasila paki sa ila sining kogalingon, bala sa pagpanglimpyo sa kogalingon. Namun na nga, kung may ara gani, katulad sina, attitude na or pangginawi na, abi ka mo na lang nabutang sa habon siguro nga makapalimpyo sa lawas na lang giblakon mga habon. Kasi usual gina man mga habon pero hindi nakakugi sang wala pa siya gabatsyag sang anxiety. Kasi hadlok na sa sulod sang banyo magtiner kung may anxiety siya. Laban-laban manghilamos na na, mamubo, mga habon, hula-pulason gamay pagkatapos mamunlaw. So make it a habit nga mag-stack ka mo sang Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin Beauty Soap para sa guyado, Clayo.
1: Correct, Sir Jocelyn, no? Kaging isa ka patimaan na ito, Sir Jocelyn, ngang isa ka tao, hindi pa man gid malala ang yasa niya kondisyon. Like, for example, nag-supress sa anxiety or depression, nabi Sir Jocelyn, wasa makita mo nga nagapanghimos-himos pa sa siya ko galingon. Katubang pa sa espiho, nagapanghusay, kinatanaw yasa niya at sura, muto ba rin, Sir Jocelyn, may presence of mind pa siya. Pero yung nagaling pawala na Sir Jocelyn, ultimo pagsulod sa banyo, pagtandog sa tubig, doon tamaran na siya, kinanglan ka na Sir Jocelyn sa aton sa nga pag-alalay o kung pag-intiende. Pero sa piyak man nga bayan ng hygiene, Sir Jocelyn, ara ka man depression or stress ka man, labi kag labaw sa tanan ni maintain gid naton. So sa prevention, Sir Jocelyn, hindi lang sa ginatawag depression ng aton sa nidari nga ginatalakay, kundi lakip na, Sir Jocelyn, sa makalalaton nga badatian, tugas ang kagaw, mahimo naton malikawan kung ginagamit naton nga habon, nagabulig, Sir Jocelyn, neutralize ang nagamuad nga bakterya sa aton sa nga lawas, isa sinadira ang paggamit sang Santon Plus Herbal Soap. Kag kung nalimbawa, sa guya naton na big, ati usual, Sir Jocelyn, magtanaw kita sa espiho, guya naton, ginatanaw naton kung may ano ang diferensya dira mo. Kalabanan, Sir Jocelyn, ano, I suppose, mag-appreciate kita kung anong ara sa makita naton sa espiho. Pero ang pinsar sa tao, Sir Jocelyn, nga kung anong diferensya mong makita. Mga pinalian dira, mga dark spots, makabulig dira, Sir Jocelyn, ano, para nga mapanas na amat-amat, magsalalama ang kulor sa aton sa nga guya, sa aton nga liog sa kung ginagamitan aton sang Clear Skin Herbal Soap.
0: May isa dari, Doc Leo, kapamangkot, sila nga ako bala, nakulbaan ako permi sa siging palanakit sa akon sa nga lawas. Sa kakulba ako bala kung kaysa sila nga daw anxiety hon ako, kay mambal ako nga, hindi naman ako kaubra, sila nga naman kanon sa akon pamilya. So giniimnan ko dayon sang Sisda Pain. Palanugiron lang sa Doc Leo. Actually, ti makalikaw ka to sa anxiety, pero hindi mo lang pagpanaruntod ang kogalingon mo, nga gamay lang ang sakit, inom ka dayon sang pain reliever, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn, kaya actually ang stress ginman makapukaw ginman sa mga ginabatsyag naton sa aton sa lawas eh. Like ang pagpalanakit sang lawas. Ang kalabanan, Sir Jocelyn, ang maka-experience sang permi pagpalanakit sang lawas ang mga tao nga masami stressed. So dapat aton instead nga magsige kita sa lig sa pain reliever, pwede natugalion naton yung magtumar sa Santon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ng Santon Vitamin C. Kagi reserve naton yung sasdapin kon hindi rin magwanta ang palanakit sa aton sa ring lawas.
0: Kagang isa pa, hambal nila, para hindi ka na ma-stress, maayo na malanang way kat may makita sa palibot mo. Pero mas, mas malala ina, bakod you can no longer enjoy the life. Na siling naton, number one to enjoy life is to appreciate beauty. So kinanglan tada ya mata, tipigan tang mata, tagin makuha ta mga nutrients para sa aton mata, lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin, sa mga ginakaon naton, pero hindi naton ina makumplito laban-laban deficient kid, much better ang supplementation, ang pag-inom sang Vision X Plus.
1: Correct, Sir Jocelyn, kay isa makahatag sa ginatawag anxiety kag stress sa katao, kuno matamat na labo iya sini pandulukan. Ang worry nga ano iha na matabo sa kon 1 year from now, couple of years from now, 5 years from now, basi mabulag ko, basi ano matabo sa akon, nagadugang, nag-escalate sa radyo, sila ang ginatawag mga hindi maayo nga posible symptoms sa batsagan nimo. Pero, malikawan gali na ton, ang pagdugang lala sa nga ton, sa negatibo ng mga panghuna-una, advanced thinking, ano, overthinking na ton, kung sa subong palangadaan ginahatagan na ton, sa defensa ang aton sa nipanulukan tagbata, pinagi sa pagtumar sa Visenex Plus Soft Gel Capsule.
0: Abi manok sa mga lalaking, number one sininga makapadepressed kon alaos na gid ang performance dok Leo mo kapin pahambal nila kon sa lalaki sinati guwapa sawa ko kon sa mga babayi man kag daw dudula na blanggana hambal nila daw na malahan na dok Leo kag pagkatapos guwapong bana bo siling yung bana ko guwapo nga danto nano na malang ni bay so sa mga lalaki may solusyon kita dara actually kon permi lang kamo ay gana pa check up kamo ha kay basi bala kon may iban nya komplikasyon pero kon wala lang gana bangod na kapoy stress kon kaysa mag one capsule sang turbo dietary supplement for men.
1: Actually Sir Josil, ang paghina sang performance makadulong Sir Josil sang agitawag stress kag anxiety and depression. Kag kun ikaw sini ang masami stress, hindi man na magtindog Sir Josil. I mean, hindi magtindog, hindi ka makatindog may planakit sang lawas. Panghina sang imo sini kaunuran kag tilakyap nang dapat dira
0: tani-a.
1: Oh, tani dapat magtig-a. Affectado man Sir Josil. Pero may good news kita sa aton, mga tagpanamati, Sir Josil. Especially sa mga nagapamangkot sa aton, pwede mabakal online na, Doc?
0: Pwede gid.
1: Oh, pwede gid. Aring sa bats ni, tungod sa klabo, waska, kagmaka nga sangkap sa ni, nagabulig, Sir Josil, padugang sa aton sa nga pwersa, ang kombinasyon sa ni nagabulig, batak, kagdugang, pasaka sa ni sang libido, amat-amat pabalik sang gana, panami sang blood circulation, kag isa pagid, panayanaya bulig sa aton sa nga panghuna-huna. Tisinobla, Sir Josil, hindi ganahan. Kung imo sa nga pamatyag, fully charged ka. Hindi lang the spirit is willing, ha? But the flesh is strong, gede. Kinakargahan mo sang sustansya ukon na ginatawag bulig halin sini sa binipiso sang makagaglavo o waska nga duha ka mayor nga ingrediente sang aton sini nga turbo dietary food supplement.
0: So 30 minutes before loving ha, turbo dietary supplement for men. Galing kin daw lang alan tas tiempo daw matindog da kami ni Doc Leo sini ha. Langalan na kami sa tiyempo, langalan tas tiyempo sa ato sinayang pagparagad at ano pabimimo na mo ni Doc Leo sinayang matindog kami sa amon sinipulungkuhan ni sa announcer's booth. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang bisan gamay lang ideya ha sa depresyon, sa mga dapat ninyo himuon, dapat ninyo kaunon, dapat ninyo sinilikawan. Good to nga hindi mag-set in ang depresyon sa inyo. Lastly, kuwanta lang sa sininga parting words. Ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, Doc.
1: Sa pagpabakod sa aton sininga panghuna-huna, batok sininga sa mga panghangkat, nagabudlay aton sitwasyon, kondisyon aton sininga pangabuhi, tuman kadako garing papel sininga sang nutrisyon, sang pagtulog, kag pag-ehersisyo. Sa patagya sang nutrisyon, mabuligan yung mapunaan ang kakulangan kung nagariyo na aton ang pagtumar sininga sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Even sa aton sa mga pagpangape, ang pagpili sang coffee, no? Sa produkto sa isang Yes to Health Incorporated, makabulig man para sa aton sa nga ikaayong lawas. Subaybayan na masunod na aton sa nga talakayan sa kinaandan ng inyo sa ni Certified Naturopath Practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kaya sunok pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: There you are, ang tasining certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Thank you, gida, sa kay Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si katropang Josil Banyas, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: kon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang naglakad ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon, X-FM!
3: Exciting! X-FM.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
6: Ako si Divine Cruz. Problema ko gid sang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo gid na pirmi basta mangapi ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanami kid kay wala ko gina insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mangko sina ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
8: magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
12: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
13: Si Gary, sa ka-service ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyong matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: na tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
1: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM 5,000 pa premyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Madayat na kubuwas ah.
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFL Philippines, XFL 100.7, ang Ketropo mo station, las 2:07.
1: Ketropa! Handa ka na bala? Handa ka na bala? Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
2: Bananyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imong himuon, hinay-hinay lang.
3: Tama kayo, ako naman eh.
4: Hindi niya kasa, dapat bas unanay kay sapnot daan.
3: Eddie, wow!
4: Oops, dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
5: Ano naman na?
1: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan? Ano na lang mahimuon ko? Kay Dobel may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
7: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kisa. Ikaw man ang ginalagas.
0: Puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag syempre, gamay nga pakalam ah!
8: Sana all.
0: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: Ben.
1: Arrivo.
0: Direya, ang tanan may extra.
2: Ay gali, exciting ba?
3: X-Rated. X-Rated.
4: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

0: Katrina, good afternoon sa mga kitropa natin na kapamatina kay Tutok sa XFM 100.7. Ratcho Patrol, Iloilo ang kitropa mo. Good afternoon, good afternoon. May itayad nga hapon sa mga kitropa natin na nag-upod sa atin this afternoon. Mga kitropa natin nga naka-tune in sa 100.7 yung frequency sa Ila FM bands. How are you to find out? Hello, hello sa inyo tanan. Kamusta ang inyong hapon mga kitropa? Kamusta ang inyong cold afternoon dyan? Uy, kamusta na naman ang mga nagkakadal-kadal dyan? Sana all in, oh. O mayong hapon lang dahil sinyo tanahin kabay pa nga mayong inyong sitwasyon kabay pa nga wala ka mo ginabusi sal sa sobra kalamig. Wala ka na busi sal?
1: Why?
0: Ay, may diferensya. Guri mo ko.
1: Compare, may kapano ginaga-CR, may diferensya.
0: Wala,
1: kung wala ka man ga-CR.
0: Diba sa kalamig kung kaisa mga ketropa, nag-prompt gid sa'yo. Nag-prompt! O, diba?
1: May ara lang.
0: Ikaw ya, di ba kaisa ka lang yung sa isa ka adlaw? Alo? Basi may nag-block na na-da.
1: Balaan mo ba?
0: Basi may nag-block na na-da. Isa, kaisa ka lang sa isa ka adlaw pero isa man ka oras. Okay lang na siya.
1: Ginatipon.
0: Oh, oh my God. Grabe. Kaya mo na siya gali.
1: Grabe nga, ano ba? Grabe nga, bladder.
0: Grabe mo nga, ano ba nga? Ano imo bladder? Isa,
1: ano
0: siya ka dako? Balde? Iba naman talaga ang bladder na yan. Bladder Louie-Louie ba yan?
1: Bladder Louie-Louie? Or...
0: Or ano na siya?
1: Bladder Louie-Louie.
0: Wala ka daw kayo makita sa ano. Ah, ginap ako din yung search lang. Sa ano? Para lang hindi tayo ano? Maging last pa. Malive naman tayo sa ating page. Hindi yan bala natural niya bala. Da, panagpat ka na. Yeah. Oy, great ng mga katropa mo. Nagapamati. Da.
1: Hindi na mag-filter.
0: Ay, kaya para... filter? Sino may filter niya? Oh?
1: Hindi ang sa...
0: Igiling mo. Na-na-na-na-na-na. Oh, dali na i-greet ng mga katropa mga nagapamati sa atin. Ikaw, nanay. Ikaw, kaya, subong.
1: Oh, i-greet to anay. Nga ito yung mga katropa ng mga XFM patrollers, taxi patrollers. Good afternoon mga sir. Oh, kamusta inyong pagbiyahe sa buong
0: ulan? Hello mga sir. Wow.
1: Kamusta mga sir? Hello
0: kamusta
1: mga sir.
0: Kamusta mga sir? Okay, patada mga sir.
1: Good afternoon again. And of course, sa itong mga class members.
0: Mm-hmm.
1: Kay Kap Bush Florentine, good afternoon.
0: Uy.
1: Naga, ano sa kono subong?
0: Naga-monitor?
1: Naga-guard sila subong.
0: So din? Size kailangan?
1: Sa school, oo.
0: Uy. Ano ginagard? Lain na yung ginagard doon.
1: Kaya ba kung gani? Dito siya nga school? Wala.
0: Sa ringes kailangan? Dito sa ilang... Siyempre, hindi ko lang mag-mention. Hindi, dito sa ilang distrito?
1: Oo.
0: Damo na to!
1: Mas damo yung sinabalaan, kuya eh.
0: Sa din? Damo na dito. Damo na dito. Dito ka pa na makakita sa mga ano, mga tigasin.
1: Tingala mo mga gina, kayo wala siya ka-reply.
0: Oo, oh, anong bali si Mube?
1: Focus na focus siya sa ano.
0: Oo, oh, wala siya. Daan, sa... basta may ginatrabaho na siya yung ila, ang iya whole focus. Mm. Ara ginadaya.
1: Oo.
0: Oh, oh, ang bali daan, hindi kuya gusto nga ano, i-call out ko.
1: Mayo gina, mayo gina.
0: Oo, oh, diba? Oh, amo na siya yung bala. Oo. Oh, i-greet na
1: sa...
0: Oh,
1: sa mga katropa na itong dira sa may ano... John B. Lacson.
0: Ay, wala na da! Wala na
1: sabi
0: da!
1: Sabi sa'yo!
0: Nakadira sa'ya mo!
1: Good afternoon,
0: wala
1: Gilea.
0: Wala na da! Katropang butch, ang bot.
1: Tingala.
0: Ang hindi na nga desisyon mo sa kabuhi mo ang sala. Wala ko kaabot. Abi ko yung abi, hindi abi ya college. Oo.
1: Oo.
0: Wala ka man minagambal na college. Kagambal mo,
1: hambal
0: mo distrito niya. Hindi naman, din nga distrito ya. Sa iya district or sa piyak nga district?
1: Sa iya eh.
0: Sa iya? At imiara na da akong sa iya district.
1: Damo.
0: Sa M district? Sa M district? O, timiara na da.
1: Damo.
0: Dira na mga bigatin.
1: Yeah.
0: Oo.
1: Isa lang sa mga ano, hindi mo pag ano-ano, o na da kay...
0: Hindi mo git pag ano, hindi si katropang ano, si katropang bush, hindi mo git sa pag-i-alanhon kay...
1: Mangkoton ko lang siya karon kung damo, siya may nakitaan.
0: Of course. Siya gadaan. Biskan hindi mo pa napaghampalon, katropang Janzin. Damo na siya may makitaan. Biskan nga piyong panasampan ni Mahuan, yun lang naga... Naman ang mula na sa... Nag-sniff.
1: Mga 2 ka kilometro.
0: Dog yarn, oh.
1: Mga 2 ka kilometro pa lang na iya. Kitaon niya na na iya.
0: Ay, siya payaya.
1: Masimuta na na iya.
0: Si katropang ano, payaya katropang butch payaya. Oh. Balan ka. Ang balan ka talikod pa lang. Hindi ka pareho kay katropang John Ray. Gasakay pa lang sa sikad.
1: Oh.
0: Ano yan na? Gatalikod pa na ha, gasakay sa sikad. Ang ano, ang you know. Oh. Tapos, hambalya parts, parts. Tinawabala parts. No, may pamuyayaw pa na rin yung nga, ano, nga sugpon pagbalikid. Ay.
1: Wala na.
0: Finish na.
1: Oh, good afternoon sa
0: liwat. Actually, may ano man siya, may bato man siya sa, ano, sa Feslac. Kaso, it's not what he wished for. Ah.
1: Lain na yan mga standards ng katropong
0: dyan. Oo, yes. Oh, I greet na da ang mga katropong.
1: Sa liwat, good afternoon, Gid, kay Cap Bush Florentine. Mm-hmm. BC, da siya subong sa John B. Lacson Maritime Foundation University.
0: Wow, yeah. Ano siya na campus?
1: Sa ano?
0: Sa Molo campus? Or sa Arevalo?
1: Masang lapit.
0: Sinang lapit na? Siyempre ang Molo campus eh.
1: Oo, gani. Oh, good afternoon, Gid Saliwat. And of course, atalan niya mga kaupod. Kaupod niya, Dasubong.
0: Mga kauban.
1: Good afternoon, Gid. And of course, sa ato naman yung mga katropa dira sa may Molo Kapihan, kay Kap Patok Kim Singh, good afternoon. Mm-hmm. And of course, kay Kap Ising Villanueva.
0: Wow, good afternoon ha, mayong hapon kay Kap Ising, ngayon namin kailangan ng Molo mo.
1: Gani, kanami sa mga hirong
0: Kiko. Ngayon namin kailangan ng pansit Molo mo, Kap Ising. Mayong hapon na, shoutout kay Kap Ising. Hello.
1: Dali na kalabot sa Friday ni Kapaw.
0: Oo, daw ang amon nga pagka nanais sa iyong, wow,
1: Yes.
0: Ang aming pagnanais sa iyong pansit molo ay ngayon na talaga.
1: Aming hindi
0: maghigop.
1: Hindi mo to. Bahaw na to eh.
0: Ang ano? Nakaon na ganito. Nakaon mo na. Mario. Hindi ko siya ma-absorb. Hambal ko ma-bulk eating ko tani. Like ma-omad ko.
1: Okay.
0: Kaso, balaan mo man nga gamay pa lang nga ako. Nga mati mo, the feeling ko ano, naging kuya.
1: Na.
0: Oo. So, hindi ko talaga kaya ang omad na yan.
1: At check ko gamay, gaman niya ano mo?
0: Ang?
1: Chan mo na.
0: Bihalin sa to, di ba? Ginapabulos ko lang sa inyo.
1: Permi may bilin.
0: Kaso kay Wine ako bigin out ni katropang ano, ni katropang ano, Romel magkaon.
1: Wine na ano?
0: Mabali, ano man iman, mabali, hindi ko na gusto ang pagkaon mo kay Mabali. May buhin, gusto ya wala. Ang balan nagtilaw lang ko gani, hindi pa sa magpati. Wala ka balo nag gambal ko na sa inyo, ginbakal ko na para tilawan. Kay para nga kamo pa kanon ko. Kay ti syempre kung mahilo, kundi at least ako una ma diba? Hindi pa ka muna concern ko sa inyo.
1: Gina-share mo ganyan, no?
0: Wala, ang akon, ganyan nga dahil nga plano, ya una-una, is ihatagid man niya sa inyo. Ako, ya, di bali, na yan nga wala. Kuya, ya, basta ka mo mayara lang, ya mo.
1: Grabe.
0: Ako na nga, kung may baklon
1: grabe
0: ko.
1: Grabe nga mga hugot.
0: Or may kanon, may ano, may baklon ko, may orderon ko. Ginatilawan ko nanay.
1: Time order ta.
0: Ante si Akaina, pa ko kapangagad si mo. Itilawan ko nanay, antes kuya tagsin niyo. Kay para nga, ano, para nga mabalaan ko kung poisonous siya or hindi.
1: Kung may hilo.
0: Kung may hilo siya or hindi. If ano siya.
1: Hindi ka nag-iisa.
0: Kung venomous siya or hindi. At least balaan, no? Mabalaan ta. Kag syempre, kung hindi na kamuya mahalitan, kung ano eh, ako lang niya. Aakuin ko ang lahat.
1: Pero sana, ano, batian mo ito ka, Tropang Romel.
0: Aakuin ko ang lahat.
1: Mas sakripisyo siya kung para sa ato, no?
0: Gaano daan, nagasakit daan ng akon nga dughan, makita siya nga ginasakitan sang sulok-sulok.
1: Datood.
0: Amo na, ginatilawan ko lang ang mga ginabakal ko nga pagkaon nga ginahatag sa iya. Kay actually, para ginmanaya sa iya, ya. Gintilawan ko lang. Kay concern, ayun lang, matiro pa
1: yan. The taster lang.
0: Taster. Kay ginapractice ko na akong taste buds nga mangin ano mo, mangin viant taster. Diba? Kanugon ba lang pag-godstang ko? Ay, ang bota lang sa iyo, ah. Ay. De, kaso lang, ang lain lang nabi kay imbis na mag-grateful siya, nagka-hurt pa ko sa mga ginahambalya.
1: Hala.
0: Hambalya niya na, anya, ano man naman, ang ginagaan ko sa bilin, hindi na pala bilin-bilin. Kagin bilin, gina, yeah, specifically for you.
1: Intilawan niya lang gali, sir.
0: Oh, hindi, hindi, ito pala tilaw. Ano lang, gali, ano lang. Intestingan ko lang siya if poisonous siya or hindi. Or kung panos siya or hindi.
1: Tilawan niya, pero ano na lang.
0: Basi karon ko ni diretsyo ko hatag siya, magpanos, gali. Tapos ako masakit naman karon na makabati sa mga malain nga mga tinagka. Diba?
1: Tilawan niya ko, no, pero gamayan na lang maubos.
0: Wala bala. Damo pa yung bala mabilin sa isang matilawan ko. Da. Amo na kay mga hindi. Kamo grateful.
1: Paghatag yan.
0: Oh, yeah. Good afternoon, Anaya, sa mga katropa. Tada, ha? Amo na din sila. Hindi sila grateful.
1: Ginaaway lang.
0: Okay, good afternoon, ha? Sa mga katropa natin yung nag-upod sa rin this afternoon in our program, X-Rated. Kamusta ang weather sa inyo? Malamig ba sa inyo mga lugar?
1: Aga pa sa ginanabasa.
0: Oo. Whole day ba kayong nagliligid-ligid dyan sa iyong mga banig? Ano ba kayo? Lumpia ba kayo? Hello, speaking of lumpia, pinan ako kaadlaw. Ano ka ang lumpia?
1: Mayo pang lumpia, fresh.
0: Uy, ano ka mga bako na lumpia man? Why? Ah, wala. Alas, ligan adlaw, tuya, gali. Mm-hmm. So, Domingo, akong pagkaon, balaan mo ko na, no?
1: Lumpia.
0: Lumpia, man. Kag, balaan mo ko, ano?
1: Ron.
0: Turon.
1: Tapos, kay pagka... Kay Manera, ato sa, ano, GP.
0: Oo, pagka Lunes, lumpia, manda sa guong. Tapos, ano, subong? Lunes, Martes, nang wala. Merkules naman. So far, ang nagwaging lumpia ay... kay ano? Mommy!
1: Diba?
0: O, diba? Salamat, good mommy, ha? Pero kung balik ka tropa ni Mela, hindi kaya ako naman kaonsang salad. Hindi gin man to para sa akin, Mayaw. Kasi huli man to ang salad. Ang balik, hindi kaya magkaon ng salad. Ang balik, kay ano ko nung...
1: Oh, hindi ko na to para isay mo.
0: Ay?
1: Nag-diet ka ko, no?
0: Mga butigon ka. Mga muna gatalagat na nilako siya niyo. Kay muna. Sige, amo na mga
1: hindi,
0: karuan niyo.
1: Hindi kaya ano to.
0: Gano?
1: Para lang to kuno, ano, kay katropang Romel.
0: Hmm? Nagampal? Ha? Hindi nag-isaka, no? Oh, go lang. Oh, good afternoon, ha, sa mga katropa natin, ha, nga nag-upod sa atin this afternoon sa atin Facebook pages. XFM, Radyo Patrol, Ila-Ila, kag XFM, Ila-Ila, 100.7. Hello sa inyo, tanayan. Kamusta ang inyong hapon, mga katropa? How is your weather out there? Malamig ba? Nag-ulan manda sa inyong mga lugar? Oh, sa mga katropa natin, if yung nag-biyahe ka mo, keep safe, good. Halong good sa inyong pag-biyahe. Ara na siya, ho. Hambalan ka, tulok ya pa lang daw, ma-deads ka na. Oh, good afternoon, ha, sa mga kitropa natin nga nagabiyahe sa bong. Keep safe, mga kitropa. Hinay-hinay lang sa pagmaneho sa inyong mga salakyan. Okay man, the road is slippery when wet, mga kitropa. Pareho lang na sa nabalaan nyo. Nga slippery when wet man siya. Right? Right? Good afternoon kay Sir Warren Candome. Mayong hapon kay Sir Jet Hibaga. Good afternoon, good. Hamal ni Sir Jet. Guy, good afternoon. Shoutout lang sa amon di naga pahanot sa balod kag nagasugba pantat. Ay ala, hambalan gani Sir Jet. Even case, just like this weather, kag nagaano, baskog ang ano na gani tawag, mamadlos siya. Hindi ka munagay, ano ha? Hindi ka munagay da conduct sa mga water activities. No, maglangoy-langoy. Kay man, safety first. Pero TK, ikaw ya, balaan ko nga ano, kanaya expert. O, tigaw lang da sa pagpahanot sa balod. O, happy fiesta lang. Ay, okay. Kay San Juan, kali subong. So, ano na siya, exception. O, diba? Sinuna ang nabasya, subong adlaw. Nabasya, ha? Napala ka mo, mga katropa. O, okay lang na kung tubig ang ibasya sa inyo nyo. Hindi lang ininit. O, diba? Hindi lang mong basya ininit, okay? Sa mga naga, ano da, naga-celebrate sa San Juan. O, hambal mo ako na. Inkaon mo man na. Diba? Ano na siya? Ha? Hindi ko kabati. Ano na siya? Oo, ah. Di may chicken to, hao? Di man? O, budason. Basta kinubos mo na to. Ang balan ka, kapanumdum ka lang, kapangakig na sa. Diba, kapangakig sa ako natagan siya sa mga pagkaon, diba, katropang siya, Zen? Kaya hambal, yay, baka, naman, bilin ko, diba? Katropang Romel, ang hambal ko, kagina, ginbakal ko na gidman kung kaisa para sa inyo. Kaso ginatilawan ko lang para hindi ka mong poison, basi karon kong panos, basi karon kong mahilo, kundi ako naman basulon mo. Dali lang, wait pa, ano?
2: Ang bilay mo sa akong salin lang, ma'am, bakit baklaan mo ko?
0: Dako pa ba lang bilay sa imo? Gambal ko nga dahil nga ibilin ko ning portion kay katropang Romel kay basi kong kabati naman ko sa ano, nga mga istorya, ah.
2: Pagkaon ni Bio?
0: Oo.
2: No, ngayon mo na, hindi na ko yun.
0: Oh, hindi na ko yun. Palagpat ka na.
2: Buti lingon, salin lang ni.
0: Ang salin lang naman. Testo mo kasi no, ang may salin sa ato. Wow, yummy. Wow. so far, kamusta po yung rating, sir? Ano siya?
3: 10 out of 10.
0: 10 out of 10 or 11 out of 10? 12 out of 10. Ay, iba. Kamusta yung consistency? Masarap siya.
1: Masarap.
0: Ay, hindi na siya ka-speechless.
1: Speechless
0: siya.
1: Na. Oo. May
0: inamit yun. Kasi katiliko-tiko na nang dilay ang account. Oh, good afternoon sa aton yung mga nagasan Juan Subong. Te, amo na nga ang ulan Subong is ano na siya?
1: Blessing
0: na siya, 'di ba? Kay ti isan Juan Subong. Ano gusto mo sa biyahon ka hao? Oh, amo na gani ang balko magpanabiya ka mo, magagi si katropang Romel, hindi ka mo manabiya ininit ha. Basi ka nang magkambang. Ubala. Kasi katra ang mag-agi pag si katra mong dyan, Zane, hindi ka mo manabiya ininit, okay? Hindi na sila mga ido kagkuring. Obvious ka nido kay kagkuring, hindi nyo man pagsabiha ininit.
1: Grabe
0: ay,
1: naman ang iya.
0: Ka mo. Mga wala ka mo sa
1: sabihin na lang kami wala kwarta, mas mayo pa.
0: Ano yung sabiha? Oh, ako man, please.
1: Ba?
0: Di ba sabihin nyo man tadabi?
1: Isang coins pa na.
0: Ano, daw talaga, duga pa malabag, kagit paghambal ko nga ang ulan sa mga love blessing ha, basta break mo kaging na nga. No, wala ka man.
2: Tanangin nag-aulan sa San Juan, blessing ah.
0: Blessing niya kay, ano, blessing niya ni San Juan.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Paano na bigay aga pa basa?
2: Hindi na ginalin nga librong basa mo naman.
0: Katra pa, Romel, ang ulan, hindi na siya blessing ha. Gin-create ganin na ni God para nga ibunyag ka ng mga tanong.
1: Blessing.
2: Loko lang kambal mo.
1: Paano bigay aga? Aga pa basa prep mo?
0: Ate, amo na nai kay aga pa nabasa iyang prep. Imo kay nai mo nabasa?
1: Brief. Pero may balon.
0: So far no mayo subong kay ano ha, kay may balon tahaw.
1: Dapat ano.
0: Ligad to ang iyas, nagaano siya, nagadilargo siya. Kaso gahurma ang brief. Galik kaya gahurma ang basa sang brief.
1: Why na? Mga amo na bala mga instances subong.
0: Ano? Hindi naman sa makasugpo, no?
1: Mabakal ka na lang yun sa ano?
2: Next topic na lang ta.
0: Nga ha, galayin both mo.
1: Kay Blessing, kung nung galing aga para basa ang tip
0: yan. Ako sa bagay. O, hamba ni Team Real, gabasa na bala ang tanan? Nambal yun, nabasa na bala ang tanan? Anong gabasa na bala ang tanan?
1: Nabasa ang tanan?
0: Nabasa na bala ang tanan? O, nan. Si Katropan siya, tibagay, agapabakol siya kung sa balod. Tikigasan one sila dito sa buong Kay Fiesta, kuno sa pantalan.
2: Anong gamit?
0: Sa pantalan na bayi, ahoy.
2: Anong gamit sa balod?
0: Gamit sa balod?
2: Pangapa. Bakol siya.
0: Anong puro? Ang butay?
1: Nagapahanot, ano?
0: Kung ano, na itong ginapahano, ya. Yeah. Amo man sa Banwasan Sara, kag sa Banate, thanks gid sa pagbasa always from Rungay by Ang Ahoy. Basi may mapitan ka to sa Banate.
2: Katiya mo eh.
0: Ay, may bunyag to sa niya, subong.
2: Te.
0: Wala ka. Kasi kayari ko, te. Te.
1: Naka-prepare naman siya, Tani.
0: Oo, bala.
1: Amang bayo, yung manong gano'n na.
0: Abala ni Kuya, kato lang ni Karamjing ha.
2: Chat mo lang.
0: Ano, sa hinablos mo kay
2: chat mo lang, kay Rapiton ko lang.
0: Ate, ang balan ko lang to siya.
2: Rapiton mo lang, sabi.
0: Hindi siya may bulan. Kung magapit, maapit na ginman na, no?
1: Maapit diba? Siya.
0: Saan to kami ni Katropang Bea? Why kami na to absent? Diba, Katropang Bea? Sa pista! Sa Banate! O, oh, diba? Ay, huwag ka kamalo. Huwag kami na to. Amsa, hindi ka tropa
2: hindi man halata.
1: Amo na galing ginagapangita sila to.
0: Ay, kamalo.
1: Amo na ginagapangita sila subong.
0: Ano ya basta mga ano wala gina ti ang Cynthia pero ti isang na graduate na ti amo na oh syempre
1: I dedicate my life
0: to the work I have. I dedicate my life to my craft.
1: Busy na sa life.
0: Oh, busy na. So ano na.
2: Beda si Lulu be.
0: Oh, sa isa Reynaldo Abeto, good afternoon. Habang niya, good afternoon. Hindi katrapang Janzine, kagkikitrapang Romel. I miss you. Man. More power to all the staff of XM.
2: Diyo na.
0: Sir Reynaldo Abeto. Good afternoon. Oh, good afternoon, man. Sa kay Ma'am Roby Lynn. Oh, hello, katropang Romel. Hambalya ho ni Ma'am Roby Lynn. Ay. Kay Ma'am Laila Binias. Good afternoon. Sa kay Ma'am Kizuna Ramen. Hello from Japan.
1: Uy, si Ma'am Kizuna.
0: Uy, ano, amo ginayabal ang wish ko gidi yung ma'am. ang Japan eh.
2: Ang pa-Japan.
1: Pa-Japan.
0: Di okay lang ano, mga time person ay subungan to eh. Ma-Japan, tako na mo. Ma-Japan, ma-Japan UK, gusto, ma-Japan kusinta.
2: Ganun eh.
0: Nasagwa, o diba, katropang Janzin.
1: Daiso, Japan.
0: May Japan kusinta pala sa gwa. Oh,
1: the ramen.
0: Inahambalan, taka ganin ka mga ramen.
1: Ay, namin, subong mga ramen.
0: No, sige pala sa kupabla kami. Diba?
1: Kupema na ako.
0: Ay, oo, oh, Jesus. Ikaw bilang bata ni Kong. Alangan kami.
1: Ang buot sinuto yung ako.
0: Uy, good afternoon sa kay Sunday. Mayroon hapon kay Jonathan. Good afternoon naman kay Jomel Clamonte Arita nag-upod sa aton. O, ari mo di si Timothy. Do, ari ka man sa Facebook. Ari ka pag hindi sa Black App. Wow! Black App? Or Talk App?
2: Timothy Bradley.
0: Ha? Si Timothy Real.
2: Bradley.
0: Oo, amo ni siyang ano, hari ng ano,
2: Sidor.
0: San Enrique. Uy, good afternoon, mayong hapon na sa iyo kay Reyna Totoricam, kag sa iban pagit natin yung mga katropa. Kay, katropang Jeff Aliana, hello. Mayong hapon mga katropa, and thank you so much sa inyong pag-upod sa aton. Uy, katropang Jeff Aliana, di ba classmate ni katropang Bea? Oh, di ba? Afternoon sa mga kitropa natin yung nag-upload sa atin, nag-tune in sa ilang mga radyo sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Kaya katropang AJ Wardon, di kamusta ang San Juan, tara, dine.
2: Basa na siya eh.
0: Basa ka na bala. Sana all. Dito na siya nagapang San Juan, subong sa ano, sa Rojas. Advance ka na iyang San Juan, katropang
2: naman.
0: Halimpayas ang ligad na mga sinimana. Asta pa na nga, asta pa na ako no next month.
2: Diba siya ako rinit na?
0: Ay, ala, ang ano, kamot ya.
2: Ang kaya nag, ano yung pas naligay kasi mana, mabasa siya?
0: Oo.
1: Pero may lang basa.
0: Ala, diba siya ako rinot, good man. Oh.
2: Ano yung tsura, saka ako rinot man?
0: Ang but lang. Mga katon, tas si katropang AJ, kung ano ang itsura sa nag-corinote, diba? makamaman si Jeff ba? Oh, good afternoon ha. Salamat sa inyong pag-upod sa atin. Oh, may mga talamyawan ka ko ng katropang Romel. Ay, hambali katropang AJ Bordon. Hunas ko ng subong.
1: Hunas.
0: Ay. Pero hambali katropang Romel, ano ko ng itsura sa corinote katropang AJ Bordon? May idea ka ba?
2: Damo, dapat hinason kong hunas.
0: Di ka ulan man?
2: Ulan mo niya sa paulan-ulan ang pakinhason niya.
0: Hambalya, hindi ko nakihanglan mangita sa pakinhason. Ang pakinhason nagapalapit sa akon. Hambalya na.
2: Yeah. Nanahol
0: eh. Hambalya, wala pa man ko, no?
1: Wala pa man ko,
0: wala pa.
1: Smooth pa, smooth.
0: Ay, katonto.
1: Smooth pa.
0: Ay, smooth pa siya. Kita mo bala naka-ano, moisturizer. Oo, bala.
1: Tapos may ano pa, may cologne.
0: Oo, may vitamin C pag yun siyang ginabutang.
1: Lotion and...
0: Oo, complete package. Diba? Okay, Ma'am Hermite. Good afternoon, Ma'am Hermite. Salamat sa iyong mga pag-upod sa ato. And kag sa iban pag-id nato. Nga mga kitropa nga nag-upod. Hello, hello, hello sa inyo tanan. Good afternoon. Mga kitropa, oras natin 35. After 2 in the afternoon ang oras. Ginadulong sa inyo sa Something Plus Coffee Mix. Subong ang panahon ng malamig ang tiempo. kag syempre mga katropa namin maghigop-higop sa mainit-init nga kape. Ang aton, ang inon, ang Something Plus Coffee Mix.
1: Yes.
0: Something Plus Coffee Mix, mga katropa, iyo sa mangosteen. Moringa kag soya powder drink mix. Mm. Ang kape nga manamit na healthy pa, ang kape nga makabulig sa aton ika, yung lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga hormonal imbalances. Mm. Kag bukul-bukul sa lawas. Epektibo safe imnon FDA approved kag halal certified. Available in all leading drug stores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building in the Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Wangsang Midtown Hotel. Oh, good afternoon, hambal ni ano, ni katropang Robilin. Good afternoon kay katropang Janzin, kay katropang Romel. Oh, thank you. Hambal ni katropang
2: Ed. Kaulan sa suwa.
0: Sa suwa? Basta, kaulan na ako na sa suwa.
1: Sancho.
0: Hambal ni Ma'am Annika Flores, wala pag ako rin not kay di pa overuse. Ay, ala, siya na all. Siya na all, siya na all.
1: Smooth pa, smooth.
0: Hambal ni katropang AJ Bordon, bakas pa man maglukit talaga nga preska. Ay, siya na all.
1: Ay.
0: Amo na yad, ay hala, tuwi na tuwi na tuwi ka pa. Amo na yad dapat, yung katropang AJ Bordon.
1: Okay, kinapraktisan na mag-locate talaba.
0: Ikaw ka practice ka, hao?
1: Why man, kasi alam. Kung may ano lang.
0: Ako yung wala, ako yung galukit.
1: Kung may chempo. Ano,
0: nakaluk, magbakal ka bala, nalukit
1: na na. Lukit
2: na. Wala na, damel.
0: Ay, nga ha.
2: Ito yung naka-agwasa na.
0: Oh. Ganga-nga na siya?
2: Oo, oh, naga, na ano na ba lang nga duga na tulo na.
1: Why na?
0: Tinalaga na.
1: Na may ikaw ginayangga, ano?
2: Uy, dapat ikaw ginayangga, lukit para nga.
0: Shosa naman yun. Kay RCN, mayong hapon, shout out sa SRC Panay Chapter, Happy San Juan. Okay. Happy San Juan! Basang-basa na ba ang lahat? Kung hindi pa, oo, nagkaulan man sa gwa, ah. Basang-basa sa ulan. Oh, sige, tropang dyan, Zina.
1: May man nasubungan, no? May man nasubungan nag-ulan. Uh-huh. Eh, para ang mga hindi makakadto sa
0: San Juan.
1: Bye-bye. At least
0: ang San Juan, katropang dyan, Zina, ang biray, hindi lang mana siya sa Kwan, hindi lang mana siya sa Bye-bye. Ang bayan sa Talamnan pa, di ba?
2: Biray sa Talamnan?
0: Kuya, rais, sa sapa, sa ano, di ba?
2: Hmm. Wala mo na biray sa Talamnan?
0: Kamuya, eh. Kay Tito Samon, kay wala tiyo dagat. Sa Talamnan.
1: Amo tong nga sila kaya bukid yan. Mababukid sila yan.
0: Inambalan ka bala katropang Romel. Tsakto man. Oo, bala. Kapin ko magulan-ulan ang

0: tayo ng sabaw.
1: Yeah! Yeah!
0: Wow, gaban na. Amo ginaya dapat niya.
2: Daw na marinate pa siya sa iyang sabaw.
0: Ay, tuol. Ara pang iyang abroot.
2: Oo.
0: Diba?
2: Pwede pa siya yung
3: sabaw. Pwede pa mahigo.
2: Oo.
0: Di may ara man nagyapon. Butangan mo na to. Butangan mo nagyapon toyo. Malain mo nagyapon niya sabaw. Or good afternoon sa iban pagid natin yung mga kaupad nga nagka-upuan o nagka-tanaw sa ating Facebook Live. Hello kay Lina Rowe. Good afternoon. Kag sa iban pagid natin yung mga katropa. Kay Ma'am Lynn. Good afternoon kay Ma'am Lynn. Oh, hindi. Kay Lina Rowe. Yes.
3: Kamusta na ito si Ma'am Lynn?
0: Naidlaw ka kay Ma'am Lynn.
3: Ha? Okay, paano ka tani?
0: Mapa?
3: Mapa-massage.
0: Sakyan niya ka? Kainin na siya kadala sa imo kung kamot lang.
3: Oh my God. Basing mabali yung kamot niya.
2: Tapak.
0: Tapako niya ka. Kainin na siya kadala ang iya kamot sa imo. Mag-press and mag, you know, like that.
3: Gusto ko payadaan hard.
0: Ay, bongga.
3: Hindi ko na yung gadaan. Gusto soup lang.
0: Ano gusto mo ay? Anong soup?
3: Hard.
0: Gusto mo soup? Gusto mo hard?
3: Gusto ka hard?
0: Gusto mo hard?
3: Hindi ka gusto soup?
0: Ay, ano man ay mukha sin man?
3: Nora Kasman.
0: Alright, mga kapapa, honest natin sa XFM 40 minutes after 2 in the afternoon. This time, mag-pause kita rin for some commercial break. And when we get back, atin yung pagkatamyawon. Ang iban, pagkita natin yung mga kitropa nga nag-upload sa atin this afternoon. And syempre, when we get back, atin man nga i-reveal sa aton ang aton nga X-rated question. Ganito to klang mga kitropa sa X-rated. Kay man, magabalik pa kita after this short break.
3: Wow, yeah.
4: XFM.
5: Yes, to help!
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
6: Santon Gold Live Testimony.
8: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunuri na, wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganito ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
6: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision

0: Pension X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Bisonix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, to help!
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pa? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
6: Katropa mo!
5: Exciting!
3: Mga katropa, exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upo ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: Nagdropa na gabalik ang X-Rated on a Sex FM of 48 minutes after 2 in the afternoon. Oras natin mga katropa, ginadalong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, yung si Megastine, ang palayamalunggay garlic ag spirulina nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Nga makabulig sa aton ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masayot mera sang Megastine, ang palayamalunggay garlic ag spirulina nga makaprotekta sa aton immune system, batok sa mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe, inon, FDA approved, kag halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa mga katropa naton nga nagaupod sa aton here sa aton nga Facebook live streaming on our Facebook page as XFM Ratio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. mga katropa, if you have still your greetings, may gusto ka mga i-greet, may gusto ka mga i-pa-shout out diri sa aton nga program this afternoon, mga katropa, inyo himo on a comment lang sa aton nga Facebook live on our Facebook page as XFM Ratio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. kaya aton pagabasahon mga katropa. O, hamba ni katropang AJ Bordon namit sabaw sa kanon. Ang ano? Ang iyang ano? Ang iyang sabaw? San ka na ba? Really? Okay, Sir Japet Kabaya, hello. Good afternoon again. Sa ibang pagid natin yung mga katropa, good afternoon. Nagapungko sa aton. O, nagapungko sa aton. Na. Nagapun sa aton. Te, nagsala na lang kung kaya. Bota lang kay John Lawrence. Oh, bongga, wala mga fans ni katropang John Lawrence. Oh, hello ha sa ano, sa mga fans ni katropang John Lawrence Kabaya. Oh, di ba? Good afternoon sa inyo tanan mga katropa. Hello, hello, hello. Sa ating mga katropa, please do share. Dali na, dali na, dali na, dali. I-share mga katropa ang ating Facebook live. Parang the more, the merrier kita this afternoon. And the more, the happier, of course. And mag-comment na sa ating Facebook live sang at highlight and at followers. Oh, hamani Sir Japet. Good afternoon, katropang era. Hello, Sir Japet. Good afternoon. Kaya sa iban, pagid natin yung mga katropa nga nag-upod. Hello man sa inyo, mga katropa, ha. Oh, salamat, kid, sa inyo nga pag-upod sa atin this afternoon. Alright, are you ready?
1: Let's get ready to...
0: Are you ready, katropang John Zian?
1: Rumble.
0: Oh, ilo, na. Ilo. Are you ready? Oh, wala mo na akong sinunod siya. Wala agad. Ay, wala agad pa. Lose mga host.
2: Iban lang, Goro.
0: Hindi mo na, kuya, maano. Ah, hambal ko gani. Kung magdayon ang ginahambal mo, hindi na lang gid ko di maghalin. I will inform the public. I will risk my life to inform the public. Charot lang. Para naman sa, walaan mo ko ano na hindi nalinog. Wala ka na sang proper balance. There's something wrong in you na. Kulbaan naman na sa.
2: Kalingin na ulo mo.
0: Wala ah. Wala ah.
2: Ano?
0: Imo gani ko no, galingin ulo mo.
2: Why?
0: Ginabuang siya.
1: Basikon ano na.
0: Ano? Gusto mo palinginon niyo ko na ulo mo?
2: Hindi lang ah.
1: Bas lang.
0: Dumakolbahan ka man, oh. Haba ni ano? Sir, ano ni Sir Japet Kabaya, shout out kay Brother JL, oh. Ay, bongga. Shout out sa Lua Fabia ni Princess Osita and Sophia Joy Talagarga. Ay, bongga. Nagbasla na yung sila na tanano. Sige. Oh, shout out sa kay sa Abian ko na ni Princess Osita kag ni Sophia Joy Talagara. Sino na siya?
2: Sino yun lang,
0: sino yun yung friend? Ha? Sino na friend? Princess! Charot! Princess! Sino friend mo, Princess?
1: Nagatawagan sa sana.
0: Princess?
1: Where are you?
0: Hi, Sir Buyog Vloggers. Good afternoon, Sir and Ma'am. From a shout out from Lanot Grande Lambuna. O, hamba ni Princess. Katropay na pa shout out daw kay Jenny V. Vasolis from John Lawrence Kabaya. Aziz! Sino yan siya? Sino yan siya?
1: Nararagabalos.
0: Gadasig ang type ni John Lorenzo.
1: Gabalos, gabalos.
0: Dasig ang type ni John. Hindi mo siya makawat. Grabe. Concentration, 100%. Concentration, 100%. Ano na yun? Ano na? Speed, 101%. Hambal niya, Abian Aziz, samba ni Sofia. Sino na siya? Sige, din yung karoon na, hindi ka magpuli. Karoon, ha?
1: Spill the tea.
0: Hindi ka magpuli. Karoon ka na, hindi yung masugid, ha? Okay? Ikaw, princess, sino yung mob yan? Sige, John Lawrence,
1: go. Pamera pa.
0: I-comment, John Lawrence. Go lang ng go.
1: Yan na. Aram na.
0: Sige, eto na siya. Hawak na natin ang beat, John Lawrence. Go lang. Pati ka na, JL. Hawak mo ang beat kay Abian Kania. Ay!
1: Hello,
0: kuno, hello, kuno, kay ano, kay katropang Kania, hambal ni ano, ni katropang princess. And kay ano, kay katropang Aziz from katropang Sofia. Diba?
1: Apelyedo lang, apelyedo.
0: Yeah, mga apelyedo, ha? Ano man naman?
1: Dapat full name.
0: Hindi, kuno, ah, kay ang princess para sa kanya. Diba? Si princess.
1: In the future.
0: Oo. Si princess para sa kanya. Si Sofia para kay Aziz.
1: Pwede.
0: In the future, ini na si ano? Ini na siya si princess o sita? Princess Kania.
1: Wow! Sana all princess Kania.
0: Princess Kania? Princess ka ba niya?
1: O prince mo siya?
0: Oo. Nara na, mapalo si princess.
1: Nara na.
0: Mga katropa, introducing our interns.
1: Kwa ko sa inyo, sulod na lang kamo de.
0: Oo, feeling ko sulod na lang kamo de, kagdiri na lang kamo world war.
1: Pauna-una.
0: Okay, pauna-una, kapot mic. Sige, be.
1: Wala.
0: Ay, na si princess. Concentration, 101%.
1: May balos. Oh,
0: good afternoon, ha, ang sa mga ano, sa mga katropa natin dyan, nga nag-ano, mga ano na siya gani, ano na itawag? Ano na itawag sa mga ano nila, sa mga amo na gani, oh? Mga ano na nila. Mga admirer. Ang bot, ah. Kaslow, say mo.
1: Admirer?
0: Oo, mga admirer na nila. Taga din na si Kania, princess. Nag-ano kasi princess, so
1: Palamalhasa. Oh.
0: Gaulan din ba, nambal yan?
1: Pero, nagpalamalhasa yan,
0: oh. Okay lang yan, princess. Today is your day kasi naka-red ka.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday! Oh, ano na ang balyo? Nagsulat ka siya, hindi na sa mag-type. Wala, kuya! kay Ma'am Kabaya, Laura Jean Gomez. Good afternoon, katrapang yan. Shoutout kay Brother JL. Uy, hello! Ngayong hapon, ay lumalove life na bala dito yung inyong, ano, yung inyong brother, Ma'am Laura Jean.
1: Pati, lumalove life na.
0: Malam mo na, wala ka tapon dyan, Zin.
1: Saan college siya mo kama na, di ba?
0: Ay, hindi, kuya. Wala, kuya.
1: Wala.
0: Oh, tama na si Katropang Bea.
1: Focus ka lang sa studies. Oh,
0: ay, kami dani Katropang Bea. Hindi kami nakatulog kung hindi kami ka-review.
1: Ah.
0: Oo. Nagaka-insomnia kami. Kita mo, dala-dala na mo. Dala-dala ko sa ball.
1: Do baliktad ko naman balik Katropang Bea.
0: Hindi, nagaka-insomnia. Agad kami ako. Hindi kami mag-review. Shout out kay Neneng Merly. Kay Ma'am, Neneng Merling Mama ni Katropang Maki. Wow, good afternoon. Hello, hello, hello sa mother ng ating Katropang Maki. Okay, sino pa naman pa shoutout? May shoutout, baka mo kayo ma-X-rated question ito. Alright, mga Katropa, for our X-rated question this afternoon is... lumalambot sa umaga, tumitigas sa gabi. Ano yon? Lumalambot sa umaga, tumitigas sa gabi. Kaya ka pa, Romel, suli ko, no, B?
1: Ano?
0: Tumitigas sa umaga, lumalambot sa gabi. Oo.
1: Ate, ano?
0: Basi ano siya?
1: Nocturnal. Ay, hindi.
0: Ano na, twins? Oh, ikaw, ano yung mga sabat ka, tropang Janzin? Ay, basi may mga sabat ka mo, mga ketropa, ha? Dalik na mga ketropa ipadala, diri sa aton, sa ating Facebook Live, on our Facebook pages, XFM, Rush Patrol, Ilo-Ilo, kag XFM, Ilo-Ilo, 100.7, mahimo man nga magtawag, o kan mag-text sa aton nga hotline number, sa 0950-975-6970. Oh, hamba ni sabat sir, ko. Ano ni sir, Japet, kabaya ho, hindi, pwede, ka love life si Brother JL, da, may gin-prepare na para sa iya. Sa noon.
1: Grabe, we can prepare.
0: Ouch, we can prepare. Ano inyo, can prepare?
1: Hala.
0: Kulang
1: na lang itag.
0: Ang balanggit. Pero si Princess, kag si Kanya, dayon na dayon sila.
1: Sila
0: yae. Kag si Sofia, kag si Asis.
1: Si Asis.
0: Oo. Sinona si Kanya, pwede niya na siya ma-introduce sa ako. Kag sino na siya si Asis.
1: Isend ang ano?
0: Pakisend sang link.
1: Sang link.
0: Ay, oh, tapos, ang tawa bala si Princess, balagin pa malhas na siya, kay. Ay, ambot na si JL, gining sala. Oo, ara na, sige.
1: Abi ko malang po sana, ay na sila sa
0: board. Alright, mga katropa, haba si may sabat ka mo sa an X-rated question, again.
1: Ako may sabat
0: X-ray,
1: ko.
0: Ulat ka na, oy po katapos. Our X-rated question is, tumitigas sa gabi, lumalambot sa umaga. I skin the answer ni Lois. Okay na rin siya. Nga ako, burn out. Charot.
1: Lumalambot sa umaga. Tumitigas sa gabi. Chato. Ice.
0: Ha?
1: Ice, pwede man.
0: Ice? Nga, burn out. Pansin niyo, 24 hours inyo panda ref.
1: Hindi kay aga kami nagbutang ice.
0: Oh, tapos.
1: Gabi. Ice water, tapos gabi na siya.
0: Gabi na siya nakwa.
1: So, ito kay brown out.
0: Okay.
1: Balan mo ano?
0: Ano?
1: Brown out.
0: May rotational brown out na kay yellow green. Tabalas na pong.
1: O, 12 hours. Iyas ang ano, maintenance ang Eliko Uno.
0: Oh, ang iyan asa yung GCP rotational burnout na siya. Amo na basta nakaano gani naka yellow alert. Ayos din yan so ni Lois pero always daw burnout sa molo ate. Ayan balon tara sa more power.
1: More power na niya.
0: Oo. Diri dahil sa Iloilo City is more power mga katropa and in Iloilo province is Iliko.
1: Iliko Uno amo.
0: Iliko Dos kami. Charot. Wala kundi, ka na ba yung ginang balaw, di ba?
1: Kundi bala ano?
0: Hala? Te, ang bal ni, ano ni Ma'am Laura Jean taken na ina si, ano, si JL?
1: Hala.
0: Okay lang na akong taken na si JL, si ano na lang niya gani, si Princess Kanya.
1: Si Princess na lang niya ko, no?
0: Oo, kag si, ano, si Sofia Asis.
1: Lainay la sa bong.
0: Oh, sige. Masi ko na, no? Pag ice cane din ni Ma'am Lori Jean. Ang balin, Sir Japet. Okay. Oh, ano na inyong sabat? Oh, ikaw kay may hambal mo, may sabat ka. Ano mo sabat? Katropang Janzin.
1: Ano akon?
0: Ano?
1: Tinig-ang.
0: Tinig-ang? Ngag, ano lang, kamaga tig-ang, ha? Gabi.
1: Kung aga, ti, ano pa siya?
0: Ano?
1: Fresh pa siya.
0: Ote.
1: Kung pabayaan mo pagkagabi, tigaan na sa...
0: Ari ho. Sala ka na. Sala ka na sa part. Sa part ka na.
1: Diba? Wala wrong answer.
0: Hindi salai mo nga pag-defend. Ang tinigang, kung wala pa siya naluto, tigaan na siya. Right? Kung maluto na siya, ano siya?
1: Humok
0: na siya. Ote. Kung ano kaga tigang?
1: Aga eh.
0: Di ko nagagano ka? Palinginan ko wala ulo yan.
1: Huwag man bala.
0: Ang balan ka, apos na napalinginan ulo yan.
1: Ay, karon.
0: Nag-hipos, amalan ka. Hipos
1: chak
0: na sa...
1: Chak to man. Ikaw da sabat. Ano yung masabat?
0: Ano ang lumalambot sa umaga, tumitigas sa gabi? Kung aga, ano pa siya? Fresh pa siya? Kung gabi, kapog na siya? Di kung kapog, ginano mo? Ginano mo kung kapog ang ganon? Ala, tinatapon nyo?
1: Hindi
0: Bad kayo ha? That's, gracious. Ginano? Ano ginamo na? Ano na siya ang ginamo ni? Ano na? Sinong gamuha mo na sang kapog?
1: Gina...
0: Balaan ko get gamuha mo ka na for me.
1: Wala ko lang ganyan pakita sa camera.
0: Ah, di kayo hindi kayo nila makita. Hindi sila karoon ka ano. Hindi sila karoon na maka-relate. Diba? Yahoo! Oh, hambal naman ni Mama Jose ni Chavez. O, katrapan JL, pamati. Hambal ni Mama Jose ni Chavez. Hindi, pwede ka love life si JL Sabong. Kay waiting na.
1: Hala.
0: Sige lang, ma'am, ang importante, madayon ang kay Princess.
1: Kay Princess, yung kay Sophia.
0: Oo, kay Princess, kay Sophia, dapat madayon, ginda siya. Hamba ni Mama Lori Jean, basi gusto niyo magbakal ice candy, ari di tagpulo lang. Ano na ang flavor, Ma'am Lori Jean? Ano ang inyong flavor ng ice candy?
1: Basi avocado or...
0: Ala, perfect, malang avocado. Kay Sir Mark Joseph.
1: Malunggay.
0: Kay Sir Mark, kay Sir Mayok, katarasang kanada ka ba na hello, good afternoon kag sa ibang pagid natin yung mga katropa. Alright, again mga katropa ha, kung gusto ninyo magsabay, ito is sa ating X-rated question. Our X-rated question this afternoon is tumitigas sa gabi, lumalambot sa umaga. Kaya nagabaray lang suli na siya, nagaano na siya, ano-ano na nga, tuwin pamangkot. Eh, sige na, sabdan nyo na please.
1: Bugas.
0: Bugas. Okay ba siya kung bugas? Kitiya mo na ako. Copy mo naman ang sabat ko.
1: Tinigang ba niya ako?
0: Kaya nung ginatigang, ha?
1: Kaya mo yung bugas?
0: Ano ganing ginatigang?
1: Bugas.
0: Bugas na ang ginatigang?
1: Pwede man ano.
0: Ano naman sa maling yun, ano, Luya?
1: Ba mo sa amon niya?
0: Si Kong, kada nadaga mo na. Langgin niya si Kong, yo.
1: Oo.
0: Parang
1: bale mo sa amon niya.
0: Wow.
1: Ang humaya katropa nga. Luto ano, na yan.
0: Ah, luto na tayo humaya. Amon
1: dire sa inyo.
0: Amon niya ginagarab pa lang.
1: Oo, dire. Ginabulad pa lang yung humay dire. Amon namin ka-advance to.
0: Sana all.
1: Pilain nyo to nga. Pila ang ano to.
0: Ano?
1: Ano na gani,
0: Ano? Hindi naman sa kabalo, ho? Yahoo! Abot ang magawa.
1: Ang diferensya sa oras.
0: Ano siya? Negative 4. Yeah! Negative 4.
1: Negative 4.
0: Wow! Kay L. Smith, hello. Good afternoon. Kamusta ang imo nga hapon? Haba ni Ma'am Laura Jean, may chocolate, ube, cookies and cream. Ay, bongga.
1: Ay, cookies and cream.
0: Oo, mga perfect ang ilang mga ice cream dito. Yaba. Ah, nabalaan naman yung ice cream di, ma'am.
1: Fruits lang?
0: Oo, fruit, buko, mango, melon, avocado.
1: Malunggay.
0: Malunggay ice cream. May malunggay
1: pandesal gani.
0: Oh sige be, mahimo ko malunggay ice cream kanon mo.
1: Oh.
0: Ah sige. Ay gina dare mo ko ha, basi kung dalaan ta ka wala kag indi ka. Sigurado ka nga kanon mo.
1: Amo no, 'di ba ang healthy ko no ang matcha latte.
0: Oo.
1: Ang healthier option
0: for
1: imbis nga matcha ibutang mo.
0: Ano? Malunggay.
1: Oh.
0: Sunog
1: duga sang malunggay.
0: Oh. Tikong may malunggay ay ano, may malunggay.
1: Malunggay latte.
0: Tikong ni mo anta ka ano, basi hindi ka maginom, sure ka.
1: Ara sigurado na yung healthy na iya.
0: Ay ala sala. Nagsala na lang kay.
1: Oh. Sa mga matcha latte nga na, ano na?

0: Oh, lewat. Ka-transform na si Katawang Lenzin.
1: Leo ko na i-delete.
0: Mga batian. Hindi man na siya ano. Ah, hindi man na siya ano.
1: Leo ko delete.
0: Hey, hey. Everybody, let's abi, all welcome.
1: Abi ko ano?
0: Katropan Johnson, Christos to all.
1: Pandisan.
0: Hey! Salat na! Pandisal!
1: Pandisal!
0: Ka-transform!
1: Bae mo, wala ko na yung ginapraktisan.
0: Ang? Wala mo man ito balagin praktisan. May video pa ito bala ka mo ng katropong video sa cellphone mo nga isa. Gusto niyo to?
1: I-post really what?
0: I-post ko. Hala, ligad lang ito bala ng adlaw na gano'n itong... kita mo ito?
1: Nag-trending ito.
0: Oo, bala. Ay, kumisigisigi na ito vlogger na tatani sa mong.
1: Amo na kayo, focus tayo sa ano eh. Focus tayo sa ano?
0: Sa ating ano? Sa ating... sa ating career.
1: Oo.
0: Yes.
1: Vlogger, daso na lang na mag-ano ka, mag 40 years old.
0: Ay?
1: Ah, hindi, 50, 60.
0: Ang pamangkot, kalabot ka.
1: Kalabot ay,
0: hoping and praying.
1: Kalabot.
0: Oo. Oh, hambal ni ano, hambal ni katropang Japet, pakigbato ka katropang Janzin. Oh, pakigbato mo ko ng imo nga self. Okay na siya katropang Japet.
1: Grabe na nga effort amon din ha.
0: Abi nyo, ano, aping-api na siya. Off cam, ako yung aping-api.
1: Ay.
0: Kay Al Smith,
1: di sila magpati.
0: Amo yung good afternoon katropang era, magkape ko. Magkape ko muna kayo.
1: Kasi daw galingin ulo.
0: Ha? Wala kuya na galingin ulo pa.
1: Tawa.
0: Gaano kuya? Gakadla kuya sa imo.
1: Kuya, gaduro roble na matayaw. Ang mata. Gaduro roble pa na awan niya.
0: Ah, good afternoon katropang era, magkape muna kayo, maulanan sa subong at malamig.
1: Magmuna ano to? Magmuna kayo.
0: Magmuna kayo, maulanan.
1: Magmuna kape kayo.
0: Ay, ginayawa-yawa niyo ko. Ah, paulugot sinyo.
1: Gudurubli naman.
0: Ay, nako. Umagin mo na. Oh. Eh, nagkabasa ka talabang Vision X Plus. Gamuha mo pa, nanay mo pa nun. Tapos, gina-align niya pa na balaan.
1: Epekto na sa ano?
0: Vision X Plus.
1: Hindi ah.
0: Kamula una pa siya, tapos mag-effect siya agad.
1: 3 hours of sleep.
0: Eh, iba na 3 hours. Hindi ba na 3 hours?
1: Tulang.
0: Oo.
1: Tulang.
0: Ay, nako. Magaginot. Alright, mga katropa. Hello sa iba yung pagid natin yung mga katropa nga nag-upod. Thank you so much sa inyong pag-upod sa atin this afternoon. Hello lang na sa inyo, Tarana. If you have your answers, mga katropa, sa atin X-rated question na idali na yan, kagipadala din sa aton. Dali lang. Karon lang ipadala. Ay, kaginot ha. Gulan, gidman. Nga, ito ka disyerto, nandiy ako.
1: Break, ma-break na ta kay makaon ka na.
0: Nagkamala na ang tatanan.
1: Ganubo na yung mga ano, sugar.
0: Oo. Ala, si Sin Oman, hindi magnubo o sugar kaya wala ka carbs na gin-intake, diba?
1: Pamagani.
0: Ay, nako.
1: Basi maano ka, di ba lang?
0: Padala niyo, tay. Dali lang.
1: Basi ma London Bridge is falling down.
0: Hindi man,
1: karon?
0: Hindi man ah. Medyo lang siya.
1: Medyo.
0: O, dali na mga katropa. Ipadala ng inyong mga sabatery sa ating Facebook Live on our Facebook page. Sex FM Radyo Patrol, Iloilo. Kagi XFM, Iloilo 100.7. Oras, 12 minutes after 3 in the afternoon, magkabalik pa ang X-Rated sa XFM Philippines.
2: XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santhan and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabarangay Bakhaw, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Remilito Oy, sa akong mga nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santhan and XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhan and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. 1 blister sang Santhan Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santhan Gold Coffee Mix. Santhan and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

Mga katropay, nagabili kag X-rated. Time check, mga katropay, 19 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras, ginadulong sa inyo ang Suntone Vitamin C Alkaline Base nga Vitamin C. Ang Suntone Vitamin C, mga katropay, Alkaline Base nga Vitamin C, ni magsulab ang inyong sulok-sulok, ni mag-aslom ang inyong nga tigab. Produkto sa Yes 12 Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12 Wellness Center sa A ang building Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Dubong sang Midtown Hotel. Ang Suntone Vitamin C, mga katropa, mahimo bakal sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP South Sud Drugstore, All Green Pharmacy, kag sa Generica. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shopee search ang Suntone Vitamin C, pangitaw ng may tatak na Yes to Health. I-add to cart kag i-check out.

Boys, mga tropa, 20 minutes after 3 in the afternoon. This time, ato na nga suguran ang pag-share sa inyo sa ato nga X-rated story. And if you have your comments later on, may ara ka mo sa gustong i-advise sa ato nga letter sender or may comment ka mo sa ato nga ano, mga katropa nga story. All you have to do is to comment sa ato nga Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Mahimo gid nga magtawag kun magtext sa aton hotline 0950-975-6970. Honest monkey drop a sex of film 20 minutes after 3 in the afternoon.

0: Good afternoon, Katrapangera. Ako si Vev, 19 years old and second year college student. Katrapangera ka sa Diagali isang college, no? Kung bago pa lang, wala lang daw ka namin mag-eskwela. Inaba lang daw, excited ka lang magkato sa eskwelahan, adlaw-adlaw. Ilabi na kung may gusto kang makita. Uy, huwag judgmental, ha? Anyway, may isa katawo nga ginhalinan sang akon kalipay kada adlaw. Ang problema, wala gid siya kabalo or nakahibalo. Or ba si abi ko lang? Sang grade 11 pa lang kami katrapang era, pero minagid kami nagaupod ni John. Groupmates, seatmates, study buddies, pero wala gid sa amon ang nangahas nga maghambal sang matuod nga balatyagon. Para maintindihan niyo ang akon sulat, suguran ko anay ang akon pagsaysay.
1: Vib, nadala mo ang reviewer. Morning gali. Nami kay live ba daw Andrea Villantes? Wala pa nasang mas madamol?
2: Kaulugot mo na yaw. Aga ka pa yan nanunlog sa akon. Pero oo, dala ko din ang reviewer. Kablo ko nga daan nga malipat ka naman.
1: Tuod man, nami kilay mo kag. Salamat po. Wala magid ako ginapabayan, ah. Mayra ka git for me backup para sa akon.
2: Basta ikaw. Ay, basta para sa grupo gali.
1: Abi ko, para lang sa akon. Sa grupo gali. Tunta danay, ah.
0: Kita po yara nagakadlaw lang kami, pero wala niya nahibaloan nga insakto kid siya. Ay, John. Naaabi ka gwapo sa imo. Torpe pa si imo pagkatapos.
2: Beb, ano nang ngilit-ngilit mo daman? Do iba na nahaw? Sino na ginalantaw sa cellphone mo? Abi? Wala niya. Hindi pala, Kate. Hello! Si John Manny! Day! Di ka magsilinga! Shhh! Shhh! Pasi may makabati. Ipusa baba mo kagahod. Huugani si Johnny. Crush ko siya, day. Dugay na. Kaso, nahuya ko. Pasi may miga man siya daan. Or basi, bakla siya. Tanindi lang. Hay, dubuang kagit balatay imo. Pero ay ambot sa imo. Kung mag-abot siya, daw nagalain ang imo tingog. Ginamalitahan mo pa siya, pero mi, paano naabi kung gusto niya man ka? Hindi ko kaya magsugid, base hindi niya ako gusto. Kag isa pa, day, friendship bala kami rin pa sa high school. Hindi ko man gusto maguba dahil lang sa akon, hindi gid.
3: Jan, may gusto ka kay Viv, no?
1: Ha? Ano ang nangasal mo man? Palagpat ka lang, daya?
3: Sis, abot na kaya, Meg. Halata ka bala. Sa tanan, o siya ang nagahambal, duwala ka sang iban nga ginapaminsar, kapati ka sa iya, kag nahadlok ka pa siya.
1: Pero basi, friend lang ang tingin niya sa akon. Mas mayo nga, hindi lang ko mag-amin. Basi, madula pa ang amon friendship.
0: Kitra po era, wala kami kabalo. Pareho lang gali kami sang ginakahadlukan. Abi niya, hindi ko siya gusto. Kag abi ko man, hindi niya ako gusto. Ay, samtang nagapanumdom o kung nagapananom kami sa school garden, nagpalapit si John sa akon. Kag ako ang una nag-istorya sa iya.
2: Hi John, anong plano mo pagkatapos graduation?
1: Graduation? Bow, second year plan tagani. Gina-enjoy ko pa. Ikaw, ha?
2: Siguro, mag-work ko. Kay para mapagwapa ko akon self. Kag mapanami ko akon kilay. Kay para di mo nakapagsunlogon.
1: Gwapa ka man daan para sa akon. Ay, amo bala. Pero namigit ang abisang kilay mo. Pero good na nga plano.
2: Oo, John. Pero magbakasyon, excited na gid ko. Malakap kami sang farm ko sa Boracay. Hayahay naman ta sini, ah.
1: Baw, kasadya. Pwede ka po? Para maging part man ako sa pamilya nyo.
0: Sana all. Gusto ko naging katrapera kung tari nga magsugid. Pero nagpugong ako. Abi ko, friendly lang siya. Pero isa kaadlaw.
2: Bev, kabalo ka bala? May hambalon ta ni si John sa imo. Din kaya, nga abag o ka lang? Ha? Huh? Din siya ha? Balaan nga nagpagwapa pa kuya.
3: Sa school gate, dali bala dito, Bev.
1: Bev, antes na magbakasyon, may isa ka pamangkot sa imo.
2: May isa lang ako. Ano to?
1: Paano bi kong mabalaan mga may aras ang gusto sa imo ang imo classmate? Ano yung muon mo?
2: Ha? Sus, malabo. Way, ginaya may makagusto sa akon. Pero may ara ko sa nagustuhan galing. Basi, hindi niya ko gusto.
1: May ara ka nagali isang nagustuhan?
4: One, two, three.
2: Oh, John! Ikaw na! Kate, ang baba mo! Guys, sorry, John. Hindi lang pagsapakabu ang daan.
1: Kabalo ka bala? Halos duwa na katuig ko na ginahulat nga ikaw na mag-amin. Nahuyaabi ako sa imo.
2: Ha?
1: Oo, Viv. Ano nang amo na ang matuod?
2: John, ako man.
3: Hey, Kate!
2: Hindi na. Hay naku! Duwa ta katuig na ulat na yung mga torpe!
3: Kung wala pa kami nagpilit, base tigulang na kamotis nag kamo nag-amin.
1: May muna kami.
0: Kitra pa era natapos ang amon nga hulatanay. Wala gid isang problema ang gugma. Ang problema pareho lang kami nga nahadlok. Kung wala sang may nag-initiate siguro basi asta sumong, wala gid kang isang pag-asa. Kitra pa era usahay ang pinakadako nga balabag hindi ang distansya o kun ang iban nga tawo. Ang pinakadako nga balabag amo ang aton kahadlok. Duha ka tuig kami nga pareho lang gali nga nagahigugmaanay. Pero wala sang nangahas nga maghambal. Kabay pa nga ako ni istorya magapahanumdom nga ang isa ka matuod nga paghigugma kinahanglan lang sang gamay nga kaisog. Kay ang gugma nga wala na hambal mahimo nga magpabilin nga pamalangkutanon. Pero ang gugma nga ginahambal sang matuod nagahatag sang kahigayunan nga mangin sugilanon. Sa liwat ako ang inyo tagpadala si Vev.

0: Makita pa niya gabalik ang X-Ray at 54 minutes after 3 in the afternoon. Hello! Ngayong hapon sa mga kitropa natin. Yung sagi hapon. Nag-upon sa ito yung program X-Ray at hello sa inyo tanan. Kaya sa iban pagin natin yung mga kitropa. Salamat, salamat, salamat, gid! Sa inyo pa rin yung pagsuporta kag pagpamati sa mga programa ng XFM Philippines. Thank you sa mga nag-comment sa ating Facebook Live, sa mga nag-upod sa ating mga katropa, sa mga nag-share. Thank you so much. See you all tomorrow, same time, same station. Dirigid lamang sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Upod sa ating technical partner, katropang DJ Serada. Ako naman, ang inyo katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness. Get ready, Cebu!
3: The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
2: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
3: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei free beds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
2: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
3: Windsor ColorCon 2026. Run, celebrate, win.
4: XFM.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
7: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
8: The Secret of Health.
6: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanay panayan mong kape, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: Narito ang mga ilang beripisyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health. Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
9: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
10: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health. Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes to health!
12: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santo Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Samsung Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Samsung Plus Herbal Oil.
15: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
17: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
18: Sister Pain.
19: Ako Galisi Lisa. And I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
21: Makalage na ko!
22: XFM.
23: Katropa mo!
21: Exciting!
24: Mga katropa, exciting!
25: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Philippine Standard Time, it's now 4:09 in the afternoon.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Mayong hapon sa tanan naton nga mga katropa nga nabasa sang ulan, samtang nagapakadto sa ilang nga mga trabaho. Hindi kayo nag-iisa, sama-sama tayo. Kabudlay, gali kong wala ta sa lakyan, no? Kabudlay, mangin isa ka commuter. Kapin pa kung wala ka pang taxi. Ang struggle, tagid ako magtigulula, no? May lang permi kong paldo, ta. Permi pang taxi, ta. Pero kung hindi, gani, iti amo ginaginhambal. Ma-jeep lang gid taya. Tapos pag panaog mo sa jeep, mabasa ka na naman sa ulan. Tapos kung nagkakasakay ka na naman sa jeep, kapin pa kay ginapapanaog na, di ba, ang ano na, ho? Ang ilang plastic na malang nga ginacover para hindi ka mabasa sa ulan. Bugrabe, do ginasugba ka to sa kalayo, sa sulod. Okay lang na ako may dala, kaya nga minifan eh. Kamusta ang mga wala dala? Aguantas ang kainiturn. Pamaypay na lang sa inyong panyo. Amo na nga ginabutang ko. Sa pinsar ko nga dapat makabakal ko sang Hilux. Para nga ti, kung ano oras tayo makalakat. Kung may katuan ta, hindi na tama basa sang ulan. Hindi na tama initan. Siyempre, dapat may mga set man ta sa aton nga utok na dapat naton malabot, no? Parang nga manikasog kita eh, nga malabot na, di bala? Kambal nila, wala man kunusang imposible mangara. Basta nagabakas lang ta, malabot, gid na iya? Oo, oh, di ba? Mayong hapon sa mga katropa naton dyan. Ay, by the way, ha, kay sir, gali itong drivers ng LCC taxi. Kambal niya ko, no. Ma'am, paano magpa-member sa, ano man, sa XFM taxi patroller? Kambal ko, sir, message ka lang sa page namon. Ay, gusto ko, kambal niya. Gusto ko nga, damo ko pangilala. Kay damo siya ko nung pangilala. Ang nami, ganyan, ma'am, kung damo ka pangilala. Kay, basta, ah, lain ganyan ko, no. Lain gid man guro, no? Ano sa ano ba lang damo ka pangilala tuol? Ano ba lang may kinanglan ka, mahambal ka nga? Sir, do, alang-alang gid ko ti. Kasi pwede niyo kubuligan. Amo gid man na, di ba? Tapos, hambal niya, ma'am, kabalo man ko mag-report. Kaya dati, ang ano man ko, taxi patroller man ko. Tapos pagpanaog ko, hambal niya, ma'am, wala mo man ginkwa details ko. Sabi ko, message ka lang gani, sir, sa page na muna. Oh, sir, kung nagpamati ka man subong kay Kagina, pag panapag-sakay ko to, pamangkot niya kung ano ang frequencies ng XFM. Hambal niya, ang XFM, amo na ang violet kag-yellow. Violet kag-yellow, gid man ang iya, ginatandaan. Kung na ayala, dirigali na ilin yung istasyon. Sabi ko, oo, sir, ti subong balaan mo na. Oh, shout out lang da, no, kay sir nga drivers ng LCC taxi. And of course, sa tanan nga mga XFM taxi patrollers. Ayong hapon gid sa inyo mga sirs, kagmayad-ayad lang, no, nga paglibot sa syudad sang Iloilo. Maghalong kay madanlog ang dalan. Budlay ba lang ang prenota? Kasi ni maghawid ba lang? Kaga dumiritsyo ka sa sala nga tao. Sa mga katropa man nato, no, nga mga vendors sa nagkalainlain nga public market sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ngayong hapon gid mga katropa. Thank you for listening diri sa 100.7 XFM Iloilo. For your messages mga katropa, ha, palihog lang isend sa amon sininga text line 0950-975-6970. Kung pwede man ninyo na mapadala sa amon nga Facebook page, pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo. 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon mga katropa, kagining oras ang ginadulungid sa inyo sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga katropa is a natural food supplement bangod mayara inis ang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost inis ang aton immune system, nagahatag sang mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulik sa pag-regulate sang aton nga blood sugar, nagapanubo sang cholesterol kag nagamanage man sang aton nga blood pressure. Manami man ini mga katropa sa mga may diabetes, kaya meron ini sang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sa atin nga glucose control. Santan Plus Gold, mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated, kag mahimo ginin yung mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. So kung nagaulan-ulan, amit gin man yung mga pi, syempre kung mga pi kita, piliun taman yung kape nga healthy, di ba lang? Pag-inom na kamuda, mga katropa, sang Santan Plus Gold, kaya akon to nga mga kananay, kag tatay to ho, mga akon Iloy, kag amay, ang ginakonsumo nila, Santan Plus Gold, mga katropa. Asa hugid sila yan, namit ko no. Kwan pagid kay ti, ano sila mo, mataas ang sugar, so mas okay gid sa ila. Katropa ha, padayon lang kaya mo sa pag-pamati diri sa 100.7. Ubdan na kita, no, until 7 o'clock subong gabi. Kaya ubdan ninyo si Katropang Bea, no, subong Wednesday edition sa programa nga Extra Drive. 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob na prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagbrutatayon pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
12: Hey, Lira Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ando pa salamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remelito, oy sa akon na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santone kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Madiet na kubuwas ah.
0: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

Mayo lang niya ang mga nagatulog-tulog kag nagapamurungkot sang habol. Mayo lang niya ang mga nagakaon sang aros kaldo. Siyempre kumalamig ang tiyempo, ang ginapaminsar sang tawo, napainit-init. O kamo, anong nga klase sang painit-init ang ginahimo nyo da? Painit sang talinga? O kung painit sang dila? Siyempre kung mainit nga bachoy ang ginakaon mo, mapasok gid man dila mo, di ba? Tapos na agyan nyo na mga katropa nga, kung mapasok ang dila nyo, dula dayo ng inyo panamil. Feeling mo daw may ano ka lang, no? Daw na-infect ka sa COVID-19. Sa una nga tiyempo, no, mga katropa, sang pandemic, abin nyo ginakulbaan kagidayon na kumadula ang imo nga panamil. Pero try nyo bala magkaon sang nag-aso-aso gidiyang kaldo sang batsoy. Tanawon ta kung may panamil, pa kamo next nyo nga kaon. Kung ikaw gurong tagaluto, mahambal kagin nyo, tilawi, biana yun kung alat or hindi. No, kabudlay, gali mangin, ano no, mangin chef, kung napaso ang imo nga dila. Tapos, kung well, hindi ka bi ka panamil, tapos ikaw ang nagaluto da. Tapos, nagatrabaho ka bi sa isa ka restaurant. Mambal ang mga customer, ay hindi na to magbalik, kalas, ay, man to sa mga linuto nila. Diba, tayo kung inadulaan ka mo sang customer. Kisa na ng pagtimpla, depende pa na kisa sa mudo. Kung nagaluto ka da, nga nagalugay-lugay, nga nagakanta-kanta, tinamit na luto mo, panigurado. Panigurado, namit na imo luto. Pero try mo bala magluto, nga nagakosmod ka da. Amot lang kung maintindihan man ang guwaan sa ginaluto mo. Pero subukan nga nagaulan-ulan, mga katropa, kanamit gina magkaon sang ano no, sang uga. O kamo, basi mahambal kamo, way kamo gakaon uga. Ano kamo, rich kid? Bata gani isang magaranon, gakaon uga. Gakaon gani bata ni Mayor Rice sa Trenyas ang tabaga. Bas kamo, hindi ka uyon uga. Pero kung may uga na makaon man na. Ang style nyo ah. O, mayong hapon sa mga katropa na naton. Nga padayon nga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Sa aton dira nga mga katropa nga nagapulupabalhas, no? Kahit di malamig ang siyempo sa mga nagabasket-basket, sa mga ginikanan naman nga nagasugat sa ilang mga kabataan. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan mga katropa. Maghalong gid kag always gid magdala sang inyo nga raincoat kag ang inyo nga payo. Budlay nga daan yung magmasakit sa mga tiyempo. Ay, ambot na lang ganyan. Kamahal nga daan sang tanan. Ubangan mo pa sang galastuhan sa bulong. Basta nag-cambio klima, gani mga katropa. Bailo-bailo ang tiyempo. Kung nagainit, dugay-dugay maulan na naman. Tapos maulan, dugay-dugay mainit naman. Na diragi na dasig ang mga masakit. Depensahin nyo ang inyong kaugalingon. Mag-inom sang Santan Vitamin C, mga katropa. Kay ang Santan Vitamin C, nagabulig ini sa pag-boost ang atan immune system. Agod hindi kita madasig tapikan sang ubo, hilan at sipon, trangkaso, kagkun ano pang sahi sang balatian. Santan Vitamin C, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag available gida sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. Pwede ka mo makabisita sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Out lang daha sa tanan natin yung mga XFM Taxi Patrollers kay Sir Rodolfo De Lapus. No, sir, mayong hapon yun sa inyo na tanan. Kaya pa nga damo, pasahero. Damo, gid maniguro ka sakay subong sa taxi kay ti nagaulan-ulan ang tiyempo kung wala nang ibang sang choice. Kundi mataxi, gid man sila ya, diba? Diba ko nagaginutok ng mga modernized jeep, no? Pa sa jeep naman, hindi ka man nakasalot kung pila lang gid yung pulungkuan, amon na lang gid na. Is agatibi ng buli mo. Dahambal pang driver nga. Dali na, pwede pa. Isa pa. Isa pa kay malakat na ta. Sige mga katropa ha, 5:11 na ang oras dali sa XFM. Palayan lang sa pag-send sang inyong mga mensahe. Kaga...
Aba, padayon lang sa pag-sense ang inyong mga mensahe sa among sininga text line 0950-975-6970. 12 minutes after 5 o'clock in the afternoon, mga katropa, kagbagabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: FM.
1: Yes, the health.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia. Dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
4: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa pinakamalapit mo tingas sa inyong lugar.
5: The secret of health.
3: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
3: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
0: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: The Secret of Health.
3: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to health!
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
1: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
4: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: Lasa is 8.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Tingala ko nga, damo na gapang grocery, subong kay 25 na galibwas, basi advance ilang nga sweldo. Tani aton, amuman ba no? Ano ba lang 15-13 yung sweldohan na eh, pero 25 palang kasulod na. Dami, tani ba? Tapos, ang sunod nga sweldo, yawan kay hulat kay dugay-dugay. Ngalot na lang tani ulo ta eh. Importante, buhi. No, di ba? Importante buhi, mga katropa. Importante may ginakaon pamanta. Importante may bugas pamanta. Kag ang importante ko no, hindi kita mahubsan sang asin. Di ba? Isa man na sa mga pamahiin na dapat hindi ka ko no mahubsan sang bugas, asin. Ano pagid ang iba na man? Hey, hambal nila, malas na ko no mahubsan ka. Malas gid lang na kun wala ka na sang ubra eh, no? Laban-laban, ara ya malas kay wala ka na inugbakal. Pero kung bali nila ya, ang malas ko no ara na to sa mga nagkakatulog na bala nagapahuway na sang dayon. Pero as long as buhi ka, nakita ka gid na iyasang asin kag bugas mo. Alam nga mga muyo kada tapos wala ka nagahulag. Ano na ang ano na lang, ang gulpi na lang ihulog sa imo. Kung ihulog na bisay mo kag maigo ka, te, kung malipong ka pa. Oh, dayo, kung ibalang tawo, no? Mga muyo, mga ayo, nang tagan sang amuni-amo to. Tapos gusto nila, i-provide pagid sa ila, i-dulong pagid sa balay nila. Ay, hindi na lang gid ka muya maghulag-hulag. Ano ka muya mga disabled na? Ay, ambot na lang gid ya. Oh, sa mga nagapanyapon da, namit sudanta. Namit niya eh, no? Namit niyang mga namit sudan. Pag namit, pagid sila, magluto. Ah, diba? Namit, gid yung magkaon sang mga healthy nga pagkaon. Kapin pa ko nag-aedad ka na, no, mga katropa. Pinapanilagan mo na na kung anong mga ginakaon mo kay Budlay na sa pilak-adlaw. Kasi balatian, ha? Balatian ang resulta, ya. Sa mga nagapang grocery da, oy ha, dira sa Iloilo Supermart sa Tabok Suba. Shout out lang sa tanan nga mga cashier, ang ilang nga mga nanatawag, bagman. Bagman gid man na. Sa ilang mga nagabulig da bala hon, kag sa ilang nga security guard. Sa mga taga Shopee da, mga taga Shopee ha. Good evening gid sa inyo tanan ta da. Dira kay Tita May. Hi Tita May, mayong hapon. Napailabay lang kami dati, may soft drinks kada. Panamit gid maglamok sang soft drinks maskin matugnaw no. Sino man abi ang mag pangindi sa malamig na soft drinks kun ano no, kun libre. Pero subong abi do wala na gid ya libre ah. Tanan niya dapat pangabudlayan mo gid ya wala na subong sang may nakuha sa libre. Tropa naton nga nagahulat sang salakyan, sa ilang mga salakyan, maghalong gin. No? Sa mga katropa da naton nga nagabiyahe, maghalong man ha, sa inyong nga pagpauli. O kung diin man ka mo pakadto, subo. Good evening lang da gali sa Subaldo family. Dira sa may tiring kabatuan, kag dira sa may talanghawan kabatuan. Shout out da sa akong mga pakaisahan. Also to family Manuel, dira sa Anilaw, sa family Avenido, and family Espilio. 12 minutes after 6 o'clock in evening, mga katropa. Kagining oras ang ginadulungin sa inyo sang Santon Plus Gold, Premium D3, Vision X Plus, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan, mga katropa, produkto sa Nias to Health Incorporated. Nagsaranggin ninyo mabagkal sa mga pharmacies malapit sa inyo ng mga lugar. Update na ipakita mga katropa until 7 o'clock subong nga gabi. Gani-update ninyo si katropang Bea sa programa nga Extra Drive. 12 minutes after 6 in the evening, magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Get ready, Cebu!
1: The biggest and most colorful running event of the year is here.
0: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
1: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
0: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
1: Register now or visit a registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
0: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
1: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
0: Windsor's ColorCon 2026. Run, celebrate, win!
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santo Tone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Bibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Kompletado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
11: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
13: Symptoms persist. Call your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Makalage na ko!
19: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

0: The 7 punto na ang oras diri sa XFM, mga katropa.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Maghalong, kaano sa inyo nga pagpauli? Sa mga nagapanyapon, enjoy your dinner, mga katropa. Sa mga wala pa kaupauli sa ilang abalan, pauli na kay gabi na. Tama na na nga Marites. Tomorrow is another day. Sa mga nagtutok gino, nag-upo kay katropang Bea this Wednesday edition sang programa ng Extra Drive. Madamo gid nga salamat mga katropa peeps. Wala na kita sang time sa atin nga program mga katropa. Magabulos na ang headshot with katropang boards ni Bor Morales. Kita tomorrow, same time, same program, and same station. 7:01 na mga katropang oras diri sa XFM. Kagini nga oras ang ginadulongin sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix mga katropa ang ginubra para sa mga health conscious ng mga consumers. Mayari inis ang vitamin D3, mangosteen extract, kag stevia sweetener. Dietary friendly, Premium D3 Coffee Mix provides antioxidant protection, supports bone health, aids calcium absorption, and offers a natural sugar-free energy boost. Premium D3 Coffee Mix mga katropa produkto sa Yes to Health Incorporated. Kag saranggid ninyo mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Once again, mga katropa, madamo gid nga salamat sa pag-upod kay katropang Bea. Kita tomorrow, ha? Kaupod ko sa technical side, katropang John Ray Bertiz. Ang ngalan naman sang amon niya Chief Executive Officer, Doc Ramelito Uy. Ang ngalan naman sang amon niya Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsakabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulser ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyo nga lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
15: Oh.
14: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
15: Ay ko!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ahora sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:11 na mga katropa.
1: Headshot. Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Headshot. Upod ang mga top caliber reporters ang XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot. Komentaryo nga direkta sa punto. Headshot. Headshot. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Ahora sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:12 na mga katropa. May gabi na sa aton mga kautoran, sa aton mga kabayanan, sa aton mga katropa diri sa palibot sa sudan kag probinsya sa Iloilo. Nakipan makabena ng aton sining mga katropa sa palibot sang Panay kag Suman diri sa Western Visayas. Med ay gagabi kanin yung atanan mga kabayanan mga katropa. Kamusta na ang aton sining mga katropa labi ni diri sa mga kabanuanan nga diga selebrar sa kapistahan subong adlaw pitsa 24 sa Hunyo. Piesta mga ni makabena sa banwa sang Igbaras no. Piesta man sa Dingli, piesta man sa Badyangan, piesta man makabena sa Sara. Kaga may pinaka mga barangayan makabanay nga nagaselebrar sang ilang nga kapistahan kang piyesta man subong adlaw sa Banati Iloilo mga kabayanan makatropa. In honor sila sining nga patron nga si San Juan de Bautista. Hindi ang kompleto makabanan ang selebrasyon sa San Juan kung nasa may gila pamasyab na skilidalan. Dito sa Sara makabanan baw gutok-gutok ang poblasyon na. Daw na, dan makabinang nga tagsa gani kami selebrasyon sang San Juan. Ilabinagin mga katropa ining Sulay Basya Festival ba na? Sang Sara, baw ginadugukan sa mga tao, no? At i-video kapoy-kapoy naman na si Attorney Karindo. Ang ismimember sang Sara. So, happy fiesta na, Attorney, ha? Ato mga katuran dira kag ato mga kabiyanan at mga pamilya dira sa Sara, happy happy fiesta. Selebrahon ta lang ang fiesta sang med ayad kag i focus nato mga kabiyanan ang aton sininga pagtuo para sa aton nga patron kay San Juan de Bautista. Dira aton pag isulod mga kabiyanan ang espiritu sang San Miguel kag ang espiritu sang yawa at nga kay man ining kadamo abi sa mga meaning sing tanduay tanan yara na dira una ang yawa damo nabalan ni aton nga mga kauturan basta gani sa mga ilimnan na damo mo mga may arap na gani nga meaning sang emperador. Nalipat ako kuno ng meaning sing emperador ha. Ako sabong makabinan ang kapistahan sang San Juan de Bautista. Sunod natin makabinan sa aton nga tagipusoon ang espiritu sang Santos ang inyo sining nga patron nga si San Juan de Bautista. Ang oras din makabinan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:15 na mga kabinan mga katropa. Nagpapati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyong mga radio pag sa FM band ang amon nga frequency 100.7 naman isang una ang frequency sang Z100 nakaagi man sang number 1 sa survey no diri sa Iloilo subong makabanan ginaparagiyahan ini sang Yes to Health Broadcasting Network amon ini gamanage sang XFM 100.7 Iloilo ang amon nga Facebook page XFM Radio Patrol Iloilo kag amon iya nga Facebook account ang XFM 100.7 Iloilo mga katropa pwede ka mo dira makapadala sa inyo mensahe ha ayo sini nga mga pasi out out sa buong gabi mga kabanan ayari kita sa June 24 may nabilin kita ng pila ka inadlaw no may nabilin kita mga kabanan sang anom ka adlaw antes magpanaman no 1, 2, 3, 4, 5, 6 antes nga mabugto naman ang mga inadlaw makabanan sang bulan sa Hulyo kag ang entrada sa bulan sang Hulyo yari makabanan sa Miyerkules. Aw basta gani ko kon mga pareho sini mga Miyerkules ang entrada sang bulan mga Lunes hindi lang Biyernes kag Martes. Daw maayo ni kuno ang aton iyang para buton, basta gani ko ng entrada sa bulan sa Lunes, Miyerkules, Huwebes, hindi lang Martes kag Biyernes. Damayo ni ko no, matawahay ko no ang aton sininga pang ginawa. Anyway, makabiyanan, dipindi na sa ato niya nga pag manage sa aton sininga kukalingon. Depende sa pag ato niya nga pagpahimuyong sa balay naton. Kaya man, kalabanan, abiso mo ang katabo ang katropa, may nang vehicular accident. Kaya man, ang kalabanan, mga kabanan, ako nang kwan pa, ako nang sa Cebu pa, oh. Cebu pa, mga kabanan, mabakal ka lang sa kwan, mabakal ka lang sa motor dito sa Cebu, asya sabot-sabot lang, ah. Te, di kayo mo sinaman. Di kayo mo sinakakita, ang asya sabot-sabot lang kita. Bot naman sa mga istoryana lang kita. Sa una, kailangan pa rin mo yung mag-apply sa mga kasa sa motor. Agot nga mabakal sang motor subong niya. Anong pansubong ang kasa, ang mga empleyado nilang kapangita sang magbakal sa motor. Kaya ang down payment, kasi ganin wala na ganin down payment, yung ganin sa Cebu, sabot-sabot lang, iabot na balon mga kabinan rin sa aton sa Hiligay nun, at ilustra na ilang kita, gadugay, okay na. Pero pagkasunod mga kabinan ang mga binulan, draka iguon sa imo, sining monthly payment. Ang oras din mga kabinan mga tropa sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:18. Nagpamati ka mga kabinan din sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Ang amon nga line number 0950-975-6970. Pwede ka mo din ang makabanay mga kamadala sa inyong mga mensahe, kamay informasyon na greet sa inyong sining nga mga pinlanggas kabuhi sa tanang ka-celebrate sa ilang birthday. So, bunga adlaw, happy birthday. Happy birthday na kay Bibo Torato sa Santa Barbara. Kaga sa Tarangga Celebrate sa ilang birthday subong adlaw, happy birthday. Kag Tarangga Celebrate sa ilang anniversary, happy anniversary. Ang papanamyaw, alin din makabanan sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Alas 7:19, welcome na makabanan sa Headshot. Dirigya po sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Ang inyong katropa, kung si katropang Phoebe Boards, Tibor Morales, op na kita ni katropang John Rivertes. Tumto, alas 9 ang takna subong gabi. Magadulog kita makabalan sa nagapanguna nga mabalita sa palibot sang pungsod Pilipinas. Supod man gadugay aton sining nga news center kagatropang Bia Joy Sobaldo. Mga balita makabanan sa palibot sang pungsod Pilipinas aton istoryahan. Gadugay makabanan sa aton nga news center kagatropang Bia Joy Sobaldo kag updan man kita sa aton iya nga mga interns nagikan sa West Visayas State University College of Mass Communication. Arad dira makabanan si Princess Oseta Sofia Joy Talagara, kay Luis Jenica Tabucanon, Maliha Andre Taytayan, John Lawrence Cabaya, kag Mark Hill Bagaan. O maning aton niya nga mga interns nga nag-upod sa aton di sa Headshot mga katropa. Gagal ka standby man makabana aton sining patrol. Upod kay katropang Romel Paclibar nga mga responder ko yung mga on-the-spot report mga kabyanan mga katropa. Alas sa 7:20 na makabalan mga balita nasyonal nga aton talakayon sa mga gabi. Nagusto na gid makabalan sa public prosecutor sa kwabara sa impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte nga buksan ang BIR record ni Vice President Sara Duterte. Gakalamnig kamot nila nga buksan. Pero wala madayon ang makabanan ng pagbuka sa isang box nga diri na sa loob makabanan ang tax record ni Vice President Sara Duterte makabanan mga katropa. At iba siguro ito na nila ang official na proceeding sa impeachment hearing batok ya kay Vice President Sara Duterte makabanan na kagadugang nga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas makabanan mga katropa. Dirigya po sa aton nga pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabyanan mga katropa. Subo nga daw ginlubong na masubo ni para sa taga Agusa no. Bangon man kay ti damo anaga madamo makabanan ang nagapati nga may foul play ang pagkapatay makabinan ni Rene Clark Batermonia. Ini makabinan ang kumbara ang player sa basketball sa Katinio nga na ginpasone nga na lumos ko dito makabinan sa ila sining parte no dito sa may Aurora province. Kisubong adlaw mga kabadang kinlubong na ini kag nagapabilin mga katropa nga para mangkutanon para sa pamilya kag nagasinggitan sang hostesya ang pamilya Batermonia kami ng iyasining mga himata gani iyasining nga lolo naghalindir iya sa Barangay Santo Domingo sa Barotac, Viho mga katropa bao ginugukan man sang madamo niya nga mga fans kag madamo man sa mga pare ang nag bindita kag nag nagpakamuyo sa kalag makabanat ni Bobet kon ni Clert Rene Clert Batermonia mga katropa. So nito na karon kay man ang sangunang panlawigan na nagpasarman niya sang resolusyon nga nagaupod sa pakig-onong sa pamilya Batermonia sa pag kapatay makabanat ni Rene Clert Batermonia mga kabyanan mga katropa. Sa balita lokal nga ito ni istoryahan subong gabi may isa ka estudyante college siya no. Ano ni tabo sini sa college ganin din. Madaw wala man di sang ano man nang wala man da sang sining abing mga problema. Kung ako maglantaw ha. Luwas abi ko may mga pressure sa mga estudyante. So okay man ang pagginawi silang universidad nga ina nga ang bati ko naglumpat ko na sa tulay to sa Barangay Aganan. Estudyante ko no sang isa ka universidad di Saro. Oh. Ano daw ko wala man daw naman ng problema sila naman. May pressure sa mga kabataan, ano man. Pero sagba na ini makabanan sang dito na yan natabo ini sa Aganan, sa Pabia, naglumpat mawalinggid sa Barandilia. Kag naglumpat pa idalom ini ang nabitan nga biktima makabanan di Balonta, ang background. Siling nabitan nga lalaki nga nakitan nga naglumpat dira sa tulay sa Barangay Aganan, Pabia, Iloilo, mga kabyanan, mga katropa. Kandung nga kabalita nga itong talakayon subong nga gabi, dinigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. May estudyante sa Lapas, mga kabyanan, nga nakuhaan sa kutsilyo ba? Amo na yung habal na ito, nga dapat yung mga kutsilyo nga ginadala sa kabataan. May langgani, kaya ginhugot ang siguridad no? Sa mga eskwelahan. Magkatapos sila tabo ito sa may Tacloban sa Liti. Gamay tatlo ka mga estudyante mga kabanan ang napatay. Pagkatapos sa gintero, sinindua ka mga suspitsado ng mga estudyante man sa San Jose National High School. Tiko di, bakod sa to mga leksyon nga nakuha nato nito sa Tacloban, nag-order si Mayor Raisa Trinias nga ugton ang seguridad sa mga eskwelahan. Tisubong gid lamang hapon, bangod sini sa pag-eksido nga pagrikisa sa mga bag sa mga kabataan nga gasulod sa eskwelahan, may nakuhaan sang isa ka patalom mga kabayanan. Tima ko mugila na. Kung wala to siya, wala makuha ni sa paginakop sa estudyante, ano ba yung tabo sa to ko rin kaso nga may tripingan sa susunod sa eskwelahan? Kanti dito yung makabanan sa San Carlos City o may estudyante man to nga nabunan sa gwa sa eskwelahan? Pinano ni mga kabataan na to, Jong Man? Anong din ka managkuha sa inyo sining panimuot man? Samtang dugang balita makabanan dirigyapon sa headshot malunsar sang programa nga prime time ang Iloilo Provincial Government. I think prime time makabanan pa-explain tayo na karoon kay Governor Arturo Pinsor Jr. Kung ano makabanan ining ginatawag na prime time kay para ining makatropa mabuligan sa ilang mental health ang mga estudyante agot nga hindi na masulit hindi natabo makabanan pariho dito sa Tacloban mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:26 sa aton kuhaon ang mga balita mga kabayan. Sa aton news center pagkikatropa ang Bia Joy Sobaldo. Mga balita inyo ginabantayan din sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayan. Inabay pagid ang padayon nga ginahimo sining pre-trial conference sa impeachment hearing batok ya kay Vice President Sara Duterte sa sining impeachment trial conference. Tingin na patambong ng mga taga-defense. Ang mga private prosecutor, ang public prosecutor. Public prosecutor ang mga ton, iyang mga congressman. Mga congresswoman naton nga napilian pariwabi kay Congressman Lawrence Defensor nga taga district sang Iloilo. Ada makabanan ang lead prosecutor nga si Congresswoman Jerbel Luestro. Kag iban pagay kami mga private prosecutor o mga attorney nga naghatag sang ila sining libre nga serbisyo, may kaangtan makabanan sa panaboton nga impeachment hearing batok ya kay Vice President Sara Duterte mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:27 na. Aton ko ako ng mga balita naging kanya sa News Center mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas. Opon kay katropang Bia Joyce Obaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
2: Katropang Boards na file na ang kasong 3 counts ng murder, 3 counts of first stated murder kag multiple serious physical injuries batok sa 15 anyos nga estudyante nga isa sa duha sa mga suspect sa nagluntad nga shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Gin-confirm ini ni Ana Liza Armeza, PIO sang Police Regional Police Regional Office 8 sa idalom sang Republic Act 9344 o kon Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Inilang ang na-filan sang kaso bangod ila pa nga gina-determine kung ang suspect ang nag-akto nga may discernment. Samtang ang 14 anyos pa nga upod sini nga nagpanglutang ang magapaidalom sa intervention programa. Hustisya naman ang panawagan sang pamilya sa mga biktima. Suno kay Christopher Fabian, amay sang 15 anyos nga si Chris Lawrence Fabian, padayon nga nagaantos ang ila pamilya sa kasubo kag nagapangay sila sang hustisya sa baylo sang pinansyal nga bulig. Ginatawag nga bayani si Chris isa ka grade 10 student kag boy scout matapos makita sa viral nga video nga ginpangunahan niya ang paninguan niya nga siraduhon ang pertahan sang classroom agud mapunggan ang duha ka armado nga suspect nga mga estudyante man nga makasulod sa classroom. Bisan pa may probisyon ang Juvenile Justice and Welfare Act para sa mga minor de edad nagapadayon ang pamilya sang biktima sa pagpanawagan nga dapat may manabat sa natabo lakip na mga ginikanan kung mapamatud-an ang ila pagpabaya. Samtang bukas man si President Ferdinand Marcos Jr. sa pagpanubo sa 12 anyos ang criminal liability kag pag-restrict sang access mga minor de edad sa violent nga mga online games. Ini ang ginpabutsyag mismo katropang board sang Malacañang. Kung nanotaran nga na-revive ang debate angot sa paghimo sang criminal liability sa edad nga 15 anyos matapos ang nagluntad nga shooting incident sa Tacloban City sa diin ang mga suspect ang lunsay minor de edad kag estudyante man sa nga mga eskwelahan na ibaluan nga base sa investigasyon ang mga suspect ang nagaedad sang 14 kag 15 anyos sa diin sila ang naimpluwensyahan sang online content kag ang isa sa mga suspect ang nagpost pa sang violent videos antes ginhimo ang pagpanglutang. Sunod kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro nga sa subong wala pa sang diskusyon angot sa angot diri apang i-review sang presidente ang version nga gin-submit sang Kongreso. Ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 ang nagasaad nga ang batang nagaedad 15 anyos panubo sa oras nga pag-commit sang offense ang iga-exam sa criminal liability kag sa baylo ini ang subject sa intervention sang state-run pabahay pag-asa facility. Paburman ang Philippine National Police sa pagpanubo sang edad sang criminal liability sa diin base sa ila data nga ang numero sa mga kabataan in conflict with the law ang nagataas. Ginpayag ni PNP spokesman Colonel Allen Rayco nga mayara sila sang record nga nagaedad siyam katuig nga involved man sa krimen. Samtang sa dugang pa nga balita na National, ginlubong na ang 18 anyos nga MVP sa secondary basketball boys sa palarong pambansa nga si Rene Baterbonia. Siya ang ginlubong sa New Talacogon Municipal Memorial Park kaina sang aga. Base sa mga report nga si Rene ang labing una nga ginlubong sa among patio. Antes ini ginlubong, may ginpatigayan nga funeral mass sa Talacogon Municipal Gymnasium o kung sa diin madamo ang nagtambong. Kunay baluan nga antes ginlubong ang atleta, gindeklarar sa local local government sa Talacogon sa ang Hunyo 8 bilang Rene Baterbonia Day paagi sa Municipal Resolution number 430-2026. Si Baterbonia ang napatay matapos na lumos sa ginpatigayon ng team building sa Ateneo Blue Eagles sa Dipakulaw Aurora sa Hunyo 8. Siya ang incoming first year student athlete sa amuman ng eskwelahan. Samtang sa dugang pa nga balita national, wala pa sa final nga desisyon ang Senado angot sa posible nga pagboto sa kung sino ang mag-preside sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Ini ang ginpahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. Sunod kay Gatchalian, katropang boards nga sa idalom sa rules ng Senado, angot sa impeachment trials ang Senate President ang mag-preside magluwas lamang kung ang ginayang pa-impeach amo ang presidente. Matandaan nga gin-anonsyar sa damlaglang ni Senator Pan-Philippine Lacson nga una na nagkasugot ang mga miyembro sa majority bloc nga ila i-elect si Senator Francis Escudero bilang presiding officer sa Senate Impeachment Court. Apang, ginklaro ni Gatchalian nga wala pa na diskusyonan sang pormal sang mga senador ang amo nga butang. Samtang, sa dugang pa nga balita, nagpanawagan si Senator Aimee Marcos sa mga genius mathematician nga nagakompute kung pilagid ang kinahanglan nga boto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sunod kay Marcos, nga tuman kaatag sa idalom sang Article 11 sang 1987 Constitution, nga two-thirds sang boto sang tanan nga mga senador ang kinahanglan sa pag-impeach. Dugang pa sininga kung two-thirds ang kinahanglan, buot silingon, dapat may 16 ka mga senador ang magaboto pabor antes magkakas sa pwesto ang vice presidente. Payag pa ni Marcos nga wala na sang dapat i-interpret pa sa nasamit nga numero bisan pa nga magic-magicon ang himuon. Kung may bend the law, mas malala pa kung may arapagid sang bend the constitution, suno pa kay Senator Aimee Marcos. Samtang, sa piyak naman nga bahin yung review sang gobyerno ang mga flood control projects nga ginsuspende kaginapanan o nga posible nga mapainanliwat sang sa 2027 national budget kun makita nga lehitimo kag kinahanglan gid ini nga mga proyekto. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro ginatanaw pa karon sang administrasyon ang mga flood mitigation project sang DPWH katropang boards kung ano bala ini ka importante. So far katropang boards ang muling mga balita national na natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Ililo kasi katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Madamong salamat kay katropang Bea Joy Subaldo sa aton nga mga patrollers sa so, mga gabi may gabi kag sa madamong salamat gid kag pag paibalo nga may natabo makabanang isa ka biglar accident dira sa may Bonifacio Drive mga alas 4 ang takna kaina sang hapon. Sa aton mga patrollers mga driver ni sang taxi nga nagaupod kada gabi kag suban sa mga programa diri sa XFM, madamo gid nga salamat sa inyo na iba naton nga mga pictures, iba naton nga videos nga naagyan makabanan sa aton sa mga patrollers, sila ini naga supply diri sa aton. Salamat gid kag may nga gabi kag happy listening kay Jerry Boy Adorno Climino. Sige, good evening boss, ari lang migo mo ah. Gapamati always, salamat gid ti always gid dapat salamat gid migo ta mo. Grupo. Oh. Daka Jerry Boy Adorno Climino sa Bingkahan Haniway mayong gabi kag happy listening man kay Sobribiga Elna. Kay Sobribiga Elma dira sa gapamati subong saton si katropang Phoebe Morales, good evening. Listening. Thank you gid kag kay Inapuray dira sa Libalo mayong gabi kag happy listening sa tanang nga celebrate sang pistahan subong nga adlaw. Enjoy lang always, ipalayo lang nga wala sang may magluntad nga gamo. Enjoy lang ah. Kay karon kun mag may ada na karon nga mag sinamulak naman mauntat ang inyo sa pag-enjoy kanugon sa inyo nga gin preparar para sa inyo sining pag-celebrar sa kapistahan ni San Juan de Bautista. Ang oras din magkabanan sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 7.35. Sa atong makautoran, sa atong magkabanan. Kainas ang untubaw triple man nga baskog sang ulan, no? Siguro, dala inis ang hangin habagat. Magod man kabanan kay ginabutong abisang bagyo nga si Francisco. Ngagawa na ya sa Philippine Area of Responsibility ning bagyo nga si Francisco. Actually, kung baskog ni mo ka typhoon kategori, kalabot sa mga 130 km per hour. Galing kati malining ato niya konsolasyon, ganito sa iya ng igo, mga kabanan, dito ng agi sa kadagatan. ugaling kay ang epekto niya, ginasuyop niya ang hangin habagat. Ti kay nasukod tubo tribling ulan. Ti may mga paya naman na mga guma kag mga napagida nga mga butilya na sudlan sang mga sang tubig nga posibleng itlogan naman kabilan sang lamok. Ti kalain na kung ang mga itlog na lamok na kiriyan sang linggi kay pagbuto sang lamok na ako ng pagpitik-pitik niya paglupa dyan na kiriyan kay linggi na tinindinggi mga kabanan halin ini sa virus kag bakterya. Para makalikaw na mga kabanan sa virus kag bakterya ini madatian nga dalasang virus kag bakterya. Maginom kita mga kabanan sang premium D3 kaya man ang premium D3 ginpabaskog ginpa-epektibo sa subong nga panahon nga oso ang obosip on hilanat kag trangkaso. Hindi natin pababayaan natin lawas sa maigo sa ring abalatian, proteksyonan, pinagi sa paginom. Sang pinakabago kag-epektibo nga premium D3, kaman ang premium D3 mga katropa. Mayara siya nga vitamin D3, mayara siya nga virgin coconut oil, kag-moringa oil extract. Ibalanggin na puga nga dugos para iasang malunggay. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag virus sa aton nga lawas kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sang bitamina, minerals, protina kag may 110 ka klase nga antioxidant kag nagdelay sang skin aging. Kaya mag premium D3 na superior and powerful ultimetrio ang premium D3 mga katropa. Ang oras 36FM Radio Patrol Iloilo headshot alas 7:37 mamati kita na yung mga kabinan sa mga tips kung paano kita makalikaw sa malatian pagi sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remy Lito. Ang oras alas 7:37 na mga katropa.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa naging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngud minabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nga damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga huli. Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina ha?
8: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit, diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santone Plus Herbal Oil.
12: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
13: Santone! Moon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Chronic pain,
15: ang sakit.
14: Pangasista pain,
15: muscle fever,
14: acute pain,
15: kahit ano pang pain,
14: basta pain.
15: Pangasista pain,
14: kangkarang pain,
15: fast and safe.
14: Sista pain,
15: symptoms persist, consult your doctor.
14: Sista pain,
15: ang bibili sa mga butika.
9: X FM.
16: Yes to health.
17: The secret of health.
18: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
17: The secret of health.
19: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliin

0: Gold Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Salton Plus Gold.
1: Yahoo!
2: Mabibili sa pinaka malapit na butika sa inyong lugar.
3: The secret of health. Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Salton Plus Coffee Mix. Ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Salton Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Salton Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Salton Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: Salton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Salton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Salton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
5: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, chia santay, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
5: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes to health!
9: Pa-diet na kubuwas ah.
7: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot alas 7:48 na mga kabinan mga katropa. Mayang gabi kay Nick Espirosa sa mayang gabi katropang Phoebe. Board shout out sa asawa ko Bingbing Pamati Subong. Sa programa mo katropang Phoebe Board. Salamat gidra kay Bingbing kay Nick. Te tapos ka na pamistato Bing kag Nick sa San Juan. Lapitan ay mananing ng mananing barangay San Juan kag barangay Boulevard mo. Mayang gabi man kay RB Cres Caceres, kay Edna Puray, dira sa Ribalo, mayong gabi. Kamusta Edna? Nakapamista kaya to sa Santorino? Sorbla, no? Piesta man? O kung sa, ano, sa Norte? Mayang gabi dira kay Edna Puray, kay RB Cres Caceres, mayong gabi. Ang oras din magkabalan sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 7:47, padayon ko magkabalan gapmati diri sa headshot. Diri kita magkabalan sa siring Komala. Epekto ba na siring natabo nga shooting incident dito iya sa sunod sang eskwelahan sang San Jose National High School sa barangay ako dito iya sa Tacloban, Leyte. Nga nagresulta magkabanan sa pagkapatay sa tatlo ka mga estudyante. Babataong pa ning mga biktima, no? Gagin pang lutang inay sa

0: mga minoridad. Gamit ang 9mm nga pusel, ti automatic niya mo, gaburot niya mo. Kag revolver, ti revolver yan, ti kada pitik mo isa lupok eh. Isa kada pitik, isa kalupok. Na-establishan makabanan nga ang tag-iasang pusel, ining 9mm, isa gali ka policeman. Kag inaimbestigaran karon makabanan kung paano yang nga paano ang pagtago niya, paano ang pag handle niya kung paano niya di niya gibutang ni. Nga nakita ang makabanan sa iya siling inablos. Nga mo ini makabanan ang nagamit sa pusel ngayon na sa panglutang sa iya siling mga schoolmates. Sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte. Ti mga one month pa lang gali magkabanan, ginaistoryahan na sa duwa. Kung paano sila ang istorya nila partis pusel, kag paano magpatay tao. Kay na-screenshot magkabanan ang ila sila ng cellphone, na may ara sila ng convo. Nagahambal sila ti siya ang isa 14 sa 15 mo. Basta ti ikaw 14 kaya nas. Kaya ti ikaw, hindi kaya maduktan kaso. Siya ti ako siya 15, bawag siya murder. Amo nang ilang amang istoryanay. Buto ba doon nga balaan nila nga ining criminal liability sa isa ka minoridad. Nga kung 14 ka, kung below 15 ka, hindi ka pwede pa pasakaan kaso. Pero kung 15 ka na, 15 and one day. At ilang ba naman ginaya mapasakaan kaso. Amo nga ah. Nga formal baka ba nang gin-file ang kaso nga murder kag prostrated murder sining naga-edad sang 15 years old. Timi mga kwang karon, may gina-suestion kuno karon nga kung pwede panubuan ang criminal liability sang bata. Halin sa 15 years old, himoon 12 or 10. Pabor ka mo sila. Makahatag ba lang kami ng solusyon kung papanubuan ang criminal liability sa bata? Solusyon ba lang kami nga hindi madulat na ang mga bullying sa eskwelahan? Solusyon ba lang kami nga madulat na ang panumbag kagpangbantiro sa iba-dira ng mga kabataan sa sulod sa eskwelahan? Abi, tagain nyo kami feedback dari pagi sa amon iyang ComSec sa XFM Radio Patrol Iloilo. Now bilang epikto sin makabayan kundi bilog na Pilipinas. Nagpatuman sang hugot nga security measures. Una si Mayor Risa Trenas ng Hambal, tanan sila niya ang mga eskwelahan na private mang kagpubliko, implement kamo sang tighter security measures. Agad nga hindi matabo ang pareho sini dito sa Tacloban, Leyte. May arak ni manggani magkabanan nga halog nga ginapatuman nga security measures. Ang pila naton ka mabrotuan diri sa sudad sa Iloilo. Ha? Wala ginapatuman ang hugot nga security kasi siyempre complacent na eh. Kasi okay ba lang? Base kung kinalahay na o kung na okay man lang wala sa may tabo. Tum-tum sumong hapon, mga kabanan. May isa ka eskulahan dire sa Iloilo, sa Lapas National High School. Diyos! Bangon siling ginapatuman, mga kabanan, nga hugot nga security measures sa mga eskulahan. May na-recover nga mga kontrabandos. Ang gwardya, di mga kumana, buot na balong, mga kabanan, nga sang wala pa iniginugot ang security measures sa mga eskulahan, okay lang. Halog ang security. Sulod lang. Ti wala ma-establisar kahit ti wala gin-check ang bag. Tub-tub nga subong nga adlaw makabanan, ginugot ang security, may na-recover ng mga improvised ng mga kutsilyo. May na-recover makabanan ng kutsilyo. May na-recover ng vape na bawal ina. Ti imagine, sang wala pa mahugot ang security measure nila makabanan sa Lapas National High School, Timeda gani kay wala sa may nag wala sang may natabo nga krimen. Kati ka ba no kamo kon anong sabat sang estudyante makabalang nga nakuhaan sa konsilyo? Kay kuno preparasyon niya sa nagabuli sa iya. Di ba kom no? Ang estudyante nga nakuhaan sa konsilyo ang nag-ako nagadala siya sang konsilyo bilang self-defense kontra sa nagabuli sa iya. Tinga magsagig kumuya pambuli nga nga magsagig kumuya panunlog ako sa nguna wow. Totoo na yan napamati na subong sa malasa na nagkasunlog sa akon. Sakit pa ito yung pambuli sa akon yan mo. Ah, dabo, gito yung mga nasunlog sa akon, pero bayaan ko lang ah. Aba na kung nga magpuli ko ito sa balasan, kung makita ko sila, pagpuli ko ito, makita nila ko, doon nahuya sila magbugno. Bayaan ko lang yan, binasin ko, bida. Kinatamaran, natamaran, iyang ginikanan ko magsapak sila mga bagay, nga mo nang amon lang imo tubango na yan. Slingin na na, bida. O, kung magpuli ko na, gahibi ko mo. Nay, no. Aba na sa ko damo. Gusto ba lang ihibi kati mano ka abi? Di ba arbe? Di ba nyek? Tagyan nyo man na siguro. Ibi mo lang. Lagi na lang sundog ako. Oh. Di mano ka abi? Tiyamo ni Makabanan, bangod sa ginhugot ang security, ang seguridad sa lapas ng Sulanay High School. May recover ng kutsilyo. May recover ng vape. May improvise ng kutsilyo. Hindi may ginkuhan ko na ba? Sikwan kabilya na ba lang ginkuhan niya? Ginpanapan niya kag butangan sa Trutaribis. Amo ina Makabanan na recover sa gwardya. Kag gibamangkot ining kabataan nga dili gadala ka mo niyo. Siya na prepare na mo sining niya kay ginabuli kami. Di kun amo sina man kabanan may lang gani kay wala sang may natabo sa tuana isang wala pa gina hugot ang security dira sa lapas sa Sulanay High School kay ban pagit ka mga eskwelahan. Te. Timin nga gani kay nag-order si Mayor Raisa nga hugto nyo ng security sa mga eskwelahan, private man kag ang mga pampubliko. Ang principal makabanan sa lapas ng Sulanay High School, nagpagwa sa statement, kag nagpanawagan sa ila sa ginikanan, tingin mo, balik yapon sa ginikanan. Nga tipanon nyo sa maayo, ang inyo kamataan, tingaling kati pareho abis ni nga ang imo para kabuhi, anong gusto ka lang abi maglibo na maes? Pag abot mo pa ulit, balay mo gabi na kapoy ka man, matigaan ka pa. Sugata ang paginabana mo nga pag abot mo, kuwaon niya pang binta mo sa paglibod maes, baka niya whiskey. Di man o kabi. Libod ka naman sunod, di paano man napatiparan kabataan mo? Di ba na? Pero may harap ganyan mga kabataan, ako ng ginikanan, nga bisan ano kakapoy, ginaatipan yung ginang kabataan niya. Ginatsikyan ito, kamusta ka? Bisan paano, bisan, kung alam mo lang, bisan pulipikpik lang sa baga, dati kamusta ka? Anong kamusta pag-eskwila mo? Pero may harap ganyan mga kabataan, nga tipariusin na, kapoy ka. Bantay ka to sa imo nga baligya sa merkado. Pag-abot mo sa balay mo, itong mga barkada sa mister mo. Kuhaon pang binta mo. Nga muna tani, ang imbakal yung papagkaon sa nagadlaw. Tino ka kapresyon ka man, di. Para nga mabuhi mga kabataan mo, tinakas ka naman, aga ka naman lumpat sa balay nyo eh. Di paano matsikyar sa mga kagbatipan mayong kabataan, mag-abot sila. Ari ba kami ang panawagan sa principal sa lapas ng Sulanay High School nga si Dr. Salvador Bizares sa mga kanan dakiting lapas sa Sunday High School dida akala ba nan kiskila dang din mga Dapos area kag dira man sa palibot sang plaza sa lapas. Ipabati na ito ng interview ni Katropang Mario Ilonggo kay Dr. Salvador Bizares, ang principal sa Lapas National High School.
1: So, I'm so thankful gil sa XFM nga nagkanto diri sa school, no? So, I know, kamo man siguro may harapan ang ining estasyon nga no, pag-ulikin sa mga kabataan, no? So, salamat gid, no? I know ang inyong support, no? Through social media, no? Sa inyong mga estasyon. Maka-spread ka mga balasang balita, no? Nga kinanglan yung upload na kita, not only ang teachers, no? Ang administrator sa school, no? But kamo man nga aras sa estasyon. Kag not only kamo, mga parent man, no? Kag mga ano man, mga barangay officials, no? Mga araman sa government sector, no? So, sa tanan, no, nagpamati sinang estasyon, buligay lang kita, no, not only diri sa Lapas National High School, mo sa iban man ng eskwilahan, no. Kaya, kung hindi kita magbuligay, no, galala ang sitwasyon sa atong kabataan. Wala man aton nga atong kabataan, no, muning paglaom sa aton banwa, no. Sulagad lang kita, mapatay man kita, no. Sila naman ulos. So, kinanglan, pasan na itong Mayo, no, sa ila. Mayong paghatag sang moral values, mayong character, no, attitudes, no. So, I know, ini magasugod gin sa pamilya, no. So, sa mga nanay, tatay, no, encouraging ka mong namion yung pag, ano, tatipan sa kabataan, no. Disiplina, maayo, no. Ihatag ang maayo sa kabataan ng kapalingawa sa pag-eskwela, no? Amo na, no? So, salamat sa inyo, tanan.
2: Thank you, sir.
1: Oh, sige.
0: Okay, nabatihan magkabinan si Dr. Bizares, ang principal sa Lapas ng Sanlan High School. Tima, kung muna kung lahat ay pagugta ang security, may dalang mga patalom ang mga estudyante, gali? Kay ilaga ginahambal, nga siya at ginapiparar ko rin siya, sir. Sa mga tao, sa mga estudyante, hindi sila nagbuli sa akon. Inamalang bala obrahon ng mga estudyante nga, buta, anong ila pa ni mga sina? Nga gusto niya nga mag-sunlog, mag-ikay sa ila sini nga mga kapariwang eskwela, nga mga estudyante. Tingnan mag-ikay kay Muya. Kung nakapatong kay mo iya sa imo nga sa maayo yang pagabuhi, tani mas maayo pag ganin kung buligan mo lang ng imong classmate kaya wala alagid. Sang sa imo libakon kag imo iya nga ibuli. Di ba na? Tiba na ganin magkabadan kay ginugot ang security dira sa may Lapas ng Sanlan High School, dira magkabadan na recover ng mga kontrabando ng mga kutsilyo. Kag ang mga improvised ng mga patalom nag-iparar iya sang sininakuaan sang bladed kag painted instrument sa nagabuli sa EDIA sa sulod sang Lapas National High School magkabianan mga katropa. So kapag magkabianan nga tarantarang kita magbinilagay sila kiti ang pansubong ang palimuot sa mga kabataan daw nagasunod iya hindi nga gasunod sila sa ginahambal sa ilasang ilagidikanan sa atong magidikanan. Kundi, kung ano nakita na ito iya sa social media, manakon nga ang ginasunod nila kag siyempre, pakita nila nga kung ano na ginahampang-hampang na sa computer na ginawag gasunod, mas pinsar nila nga himuon nila sa isang kapareho nga tao. Pagbalik na ito, magkabanan ka sa probinsya, sang Iloilo naman kita. Kasi siyempre, may mga sa presidente sa Santa Baranas Liga, ito may ginsumbag dira sa gwa sa eskwilahan. Pichikorno ang gingamit. Kisa kibot ka lang, may nagilnaway dahil sa sunod sa campus, sa pila ka mga eskwilahan. bangod pa kabanan sang ambuta ganggang nga may mga naga standby sa guwa sa eskwelahan kariga pang recruit nga mga gang members. Kapitulong tuyo na sinaya sa mga pagpulong pang recruit na. Pagbalik ito na kabanan kay ang probinsya sa Iloilo may arap man karong nga paga himuon na paagi. Iniya agod makabanan nga makpanbalag nga hatagan solusyon ining problema sa mga kabataan labanagin ining mga kabataan mental health. Kaya nga pati ang gobernador mga kabataan kay Gobernador Arturo Defensor Jr. Nga katabo ining sa mga kabataan bangon sa ilas ining nga mental health nga na latom na ang ilas ining nga paminsaron sa nakita nila sa social media, nakita na sa computer, nakita nila kung mga games. Dumdumay itong hambal sa investigasyon to sa duwa ka mga nagpanirot sa Tacloban. Kinigilan, tao ka sila ka duwa sa Gorbax, isa ini makabanan ka apps sa cellphone, kag sa computer. Nga daw, muta ka garot. Daw, kamala naga damo sang gampang ka sa computer, pero ang paggampang ka sila daw pariyo naga ga tiro-tiro ka na. Kita mo na nga ga pagtiro mo, tumba ang tao. Nalatom na sang pariyo sina nga mga games ang ulo sang ato ng mga kabataan. Pamangkot karon kay may mga plano karon may mga suggestions nga pagsulod sa mga estudyante sa eskwelahan, ikonpiskar ang ilas ng mga cellphone. Kasi gisa hindi na ka mga focus ang mga ang aton ng mga estudyante sa eskwelahan kasi samtang nga klase da sa kwarto, sige man ang kote niya sa cellphone, sige man ang yasin ng chat, di paano kasi na makapokus? San simpo namon, mga mamo kasi na, wala kang atensyon sa imo sa maestra, ganyan lupad, malaksyon to na to, ganyan lupad ang iniser mo. Galupad ang chok mo. Kibot ka lang nag-talk solo mo. Galing katsipong hindi na pwede. Kinamo ng kabanan sang proteksyon para sa mga kabataan. Ang muna nagpanayin siguro. Bangon siya ng kabanan sa sobrang mga proteksyon. Sa mga layo ay mga kabanan galing hatag proteksyon sa ato ng kabataan. Sa una, gamay-gamay lang ang salat. Gamay-gamay lang katuntuhan ganahin mo sa kabataan. Katilaw kagindit na binting sa emotioning nga diri sa may kwan mo, sa buhok mo. Di mani, ang katilaw kaging kusik sa lunggan, subong bla. Himoab na sa kabataan niya kasi siya pa na una ito magkanto sa police station nga magreklamo. Di mo na subong kabataan, natamaan na edukar na sang ilaki na matarong. Nga supposed to be, ining ginahimo naton sa ining sang una pare sang una ba pag-abot na alas 12 nga nakapapuli oy bibi puli nyaga gamay lang hindi kapuli galag ting ang kwani ang punta sang bayabas isa mga mo ablas kabataan kay makita na paglagobs pare tiyan na yung kantos police station to reklamo sa siya pa na to madrid sa police station kag magreklamo sa krikanan niya. Sa balikan ng makabanan kay ang probinsya sa Iloilo, may harap man nga pagayimuon sa nga mga pamagi. Agod nga makabulig sa mga kabataan naton sa probinsya sa Iloilo, kag siguro ba siya makabulig ba sa siyudad sa Iloilo eh? Ining programa makabanan parte sa mental health, kagapati makabanan ang gobernador nga katabo ini nga mga sitwasyon ang krimen sa eskwelahan bangod sang problemado nga mental health sang aton nga mga kabataan. Ang oras na yung makatropa sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:07 na sa ato yung makatoran, sa ato yung makabayan labirigin ang mga otod na ato yung balang nga kisa gahay blood inom bala ka mo sang Santon Plus Gold herbal capsule kang Santon Vitamin C. Damo na nabunig sa pag-inom ang kabinan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule tungkol kay inipuno sa antioxidant properties na makabulig sa tanan nga sakit Labi na sa mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, so mga high blood pressure, limpyuan sang Santon Plus Gold. Herbal capsule ang atun nga dugo nga maka agod nga makalikaw kita makabanan sang mga baratian. Ang Santon Plus Gold herbal capsule mas epektibo kuno pdan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C ang kalain bait nga vitamin C. Kag maayo magal ni ang Santon Plus Gold herbal capsule kay ini sa makabanan ang makabulig man nga makapaayo sang diabetes. Mabakari mga tropa sa mga butika malapit sa lugar ninyo pareho sa Mercury Drugstore, Swatson's Pharmacy, Grace Pharmacy, Southstar Drugstore, Generex Pharmacy. Kag pwede man ni ma-order pagi sa Shopee kag TikTok Shop. Sa aton mga Shopee boys na mayang gabi, dira kami ng May sa Changi mayang gabi na namin ha. Kag kay Nong Lidoy, kag Lida, da sa Lida Store, kay Freelin, kag kay Pridilin, Anihal Tare. Ang oras sa alas 8:09 na mga katropa.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
3: Sundown Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatean kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging pa.
3: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Softgel, May Lutein at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Softgel.
7: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM!
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa! Exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot alas 8:12 na mga katropa.
1: Headshot.
0: Sa gyapon niya katropa kasi katropa ang Phoebe Borges Tibor Morales. Dire kita makabanan kung ano man niya ang plano karon sa provincial government. May kang tanan sa makabanan sang ikatabo subong sa mga estudyante nga daw nakalaban ng laptop ng utok nila sa mga games, sa mga apps sa cellphones. Ngayon yung mga games nga masamin lang nila lang tabay, aradra nga tiro-tiro, may aradra nga drive-drive ka na, kung nabi. Tinaga resulta yung makabanan sang mental problem sa ato ng kabataan. Di si Governor Ato Defensor Jr., nagaplano nga mag lonsar sa isa ka programa ining gitawag nga Prime Time. Ining Prime Time makabanan isa ini ka programa agod nga buligan ang aton nga makabataan sa ila sining nga mental problem. Kay tinga pati iya gobernador nga bangod sa mental problem katabo ini nga naga-involve sa mga ilnaway ang mga estudyante kag bangod sang ginalantaw nga mga application sa gadgets. Ari makabanan ang payag ni Governor Arthur Defensor Jr.
2: Preempt this, but sige, I will preempt this. We are about to sign this now. You know, we have the Prime program for the resilience of Iloilo in mind and emotion. It is our program, mental health and psychosocial interventions for resilience building for more progress. Duwa na nga section ko yung matapos. But that's not new. We had Prime already that started during the pandemic. It started with the psychosocial response para sa mga OFWs and others who were suffering from the collective effect of quarantine. But later it developed. Right now it's a full-blown program. And one of the recent things that we did, we launched the Prime Health Helpline. You know, we have a 24-hour hotline for mental health only. No, I think mental health, we have that. And may mga clients na kita. We have calls, 24 hours na siya. That is patient referral and also counseling. So may matawagan ng kabataan natin. That is a mental health and psychosocial program. But Prime, of course, is bigger than that. And sige, let me preempt this. Kag-aral sa mong salamisa ko, it was just submitted to us by our provincial social welfare development office. Prime Time. We will launch it maybe in several hours, but now we want it done next week. Now, Prime Time is a program. It's an intervention like ang ato na. Career guidance and counseling program, like voter education program. We will be in the public schools. We will work with DepEd, the SWD, Department of Health, especially the Department of the DepEd. Because that program, according to the paper I'm holding right now, will give primary counseling, not non-counseling. Dapat may intervention kita sa mga eskwelahan on social media management. We will do it together with our legal department. We will do it together with the integrated part of the and the police. Because ang programa natin, Prime Time, which is a collaboration, and is also a 4K for more progress. Would you believe that? Mental health is a 4K for more progress program. For us, it's a matter of national emergency. Let me say, you know why? Suicide. Sa kagatuhay, kung may tulo, ganyang mapatay na bagyo sa Iloilo, dumaan mo nga dito. Damo na pamangko. Why is it that you have 10 casualties in typhoon in 3 typhoons? That is already a big issue. Pero ang data sa suicide, it's average of 70 a year, 40% in age. That's a national emergency. That's why we have Prime. Target is suicide. kadaman sa nagdira ko naman po sa social media. That's why we want to be in the schools together with the national government agencies and prime. Ato na prime for more projects. Because we want to be there to give intelligent intervention to social handling of social media. It's already on my table. And we can even launch it any moment from now. Maybe next week. We want it next week. Like other educational programs, we will have the module. But you know, the police has a program for that already, suicide. The PA, the department. Okay? But this one, gusto natin, may po kita nga kasalig sa estudyante na kung may problema, makabulit kami sa abogado. You tell us, ituligan naman kung masubit sa police, your police, the PNP will be here for it. Ano ba tayo, they are help me sa social media, eh? Nabash ka kung nabulit ko, eh. No. May ara. Because you're the police. And our lawyers. So that's prime. We'll have prime time very soon. Nalan niya prime time. We'll also be in the community. Cell phone is one of the best things that happened to information and communication cell phone. Pero kaya na eh. Knowledge, education, community. But you also have lies here. Patalang, binuti, fake news. And we have to protect our children and our youth and our people from that. So, if you give your 15-year-old a cell phone, are you prepared to give him everything? Without controlling access to sa tarang na hindi natin gusto makita. That's what we want. And we have been working with the Department of, you don't know, the Information and Communication Technology, the ICT. And we have something on how to limit, at least limit. So that is prime. And that shooting incident will be part of prime. One of the problems that prime wants to help. So we are about to do that. Right now we are doing this. Although prime is not new, because we have already, in the past, we have hired already psychiatrists. And we have already trained functionaries at rural health unit level on mental health. And we are ready to execute. Because mental health is not very important to us. Ama, important in sa buong sa aton. So I hope we will see you next week sa aton nga prime. That will be a new executive order. But that is already existing in our executive orders because the COVID-19 executive orders lead to ang prime support. It is there right now. And those provisions are still alive.
0: Gob, may connection na nibrigay ako sa pamangkot. May mga suggestion na i-confiscate ko ng mga cellphones ng kabataan during class hours. Anong, sa'yo mo iya nga, punto ni Bista Buhagob?
2: Hindi man nga confiscate, hindi man lang hindi na pag-usara kung may klase. Nga, doon man, nga ang cellphone, nga ang kabataan ng cellphone number one. Kailan na, kung nasa emergency. Isa na sa mga considerations. Siyempre may drawback. Anong trade-off mo? We also have pornography there. Yeah? You also have fake news there. You have bullying there. Kaya nakita mas maayokin kung 15 years old na siya, hindi tanang mabuksan niya. Other countries are doing it. I don't know if you can do it here. China. Tanang ko nila kunggan. Kung sa pananaw nila, hindi ni Mayo para sa tao kunggan na nila. We also want to do that. Sa level sa mga parents at sa mga families. But again, sa kabilugan, we don't want to. And may importante sa emergency. Dapat magkaiman ni. Pero dapat we just have to regulate.
0: Regulation ng hindi lang confiscate.
2: Mayo regulation. Kaling may hindi patutuan tato ng ating kabataan, you should manage social media. Hindi mo tanandang na mo patihan. Kung may kabuli, eh, mo may mabuli ka sa inyo.
0: Nabatihan mo kabanan si Governor Arturo Defensor Jr. Parte sinis sa mga suggestions nga timayguro nga i-confiscate ang mga cellphone sa kabataan pag umpisa sa klase. Di daw hindi pabor si Governor Defensor Sinac at isin niya na ginagamit ang cellphone para sa emergency. May punto man. Siya ti, regulation lang. I-regulate lang eh. Pagi sa mga Agrikanan, na iti, ang maling Governor ganis, siya ti, ining cellphone sila niya ni, ining mga gadget niya ni, tanan-tanan sila niya ng mga katuntuan na rada. Pag-open mo lang siya sa kakida, magwa na tanan-tanan ng mga katuntuan sa cellphone. Katuntuan sa mga makita mo na sa computer. Pila ba na ka mga kamataan subong nagaedad pulo ka tuig na nakahabalo na mag-open sa mga site nga ginabawal pa nga nagtawan sa mga kamataan? Pila na ba na ka subong kabilang kamataan nga nagahampang sa computer kag sa cellphone? Diba kung sinama ka ba na ginalantaw din sa gobernador nga ti apektado man ang ila sining autok. Kung ano ito nakita nila sa gadget na man ang gasolod sa autok nila, siya ito yung amagalit niya. Ginabuli mo kasi ari mo ay. Nakapos lang sila iya nga mag gamit sa pusel. Kaya pwede, amo ng instinct mo, amo ng ila nakita, tapos nga ginahampangan ng computer. Gadumdum nila na pareho lang nga galantaw sa computer. Kaya itong duwato nga man ang involved sa ako ng suspect na sa may Tacloban ko, parang naman na gano'n sa mga ginapang tiro na ito, mga daw puffer lang siguro kung ang tao-tao sa computer eh. Di mo naman kabanan nga hambal ni Governor Defensor nga padayon ang pag-construct sa mga tin center na ito. Sa Kanabanwa, ligad to dito sa Limerick, open man itong family tin center Youth Development Mangkatropa. Kasi dira, sa sunod sinang tent center ngayon na, dira pwede maistoryahan sang mga estudyante. Dira pwede man nga ang mga estudyante magsunod dira sa tent center ngayon na. Kag dira sila nga mag-istorya, dira sila mag-himo sila assignment. Kag dira man sa sunod sinang tent center ngayon na, ang guidance counselor. Agad nga ma-evaluate ang sitwasyon sa kabataan. Kaya, kibot ka lang, di makamuna nga. Kibot ka lang, may ilinaway na sunod sila. Hanggang kay, bakod sa mga bully. Wala ganyan, sa unan, wala ganyan, wala nasapak na. Sumob lang nga, naman kami na, nga ining mga pag-sunlog-sunlog, ganyan nga, daw ginagamit pa kabinang seryoso sa mga kabataan. Di na yun, isa to react kag dahil yung sumbagod yung isa. Di, balos mang isa, inaway sila. Di ba yun makabinan nga kung may pareho sila yung mga intervention sa eskwelahan, nga magkabay pa nga ilugon man ni sa mga LGU, nga mag-put up mga modera sa isa ka-team, agot nga mabuligan man ni mga kabataan sa ilang mental problem. Kahit kakatabo ini ang mga krimen sa mga kabataan bagod sa mga mental problem nila, kahit mo na mga hambal natong gani na libo na ang ila sining utok sang kuno naman da nakita na social media. Kag hindi lang makabanan sa personal ha. May ara man nga ginabuli ka man kung may mga ginapost ka na social media. Ito yung pisa na makabanan pag-post mo na may ma-react na yun. May mag-react ka na hikayan na yun. Ito ikaw iyakay ko mo nga kutos ka man at batasan. Pagkita mo ito siya, ikaw nag-sagi ka comment sa akong nga posto. Pag-ambal siya, ano ginaw? Pag-sabas siya, ano how? Ati, why na? Ang mga ganyan makabanan sa aton din nga pag masamin na itong ginahambal sa inyo. Ining ginahalnan siya ginaway ngayon eh. Ining tinaga, isa lang ini katinaga, ano how? Oh. Paghabal mo na ano how? Pagsabas siya sa ti, ano how? Dugay-dugay, kibot ka lang, banan, nagadumugay na. Ito mo naman kabinan nga sa subong nga panahon, dapat may aragin nga pag-insidyan ay kag pagpalawig sang kumala sang pagpasensya. Eh, kung kutos ka sa subong nga panahon na ang hando mo yung gusto mo yung sulihe mga engineer na dula na kiti paano mo na kaya ito ka na sa phase 1 kay nakami 30 mo muna ganyan ba na ito magkabalan nga dapat sa buong panahon dapat manginwais ka hindi ka mga isog kay kung maisog ka sa subong nga panahon at hindi siya gina ang tananin mo nga mga handoms ka buhay hindi mo malabot na kiti may isog ka mo sa subong nga panahon dapat ipaiwa yung pagkaisog ang ipatuman makabana ang pagkawais sa subong nga dapat wais ka hindi ka maisog kay kung wais kay biyati likaw kay musga mo pero kung naisog ka ganugay may mga bakal sa isog mo ganugay ato ka na sa prisuhan. Ang oras tayo magkabinan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:28. Tinirik ka ina sa pamilya. Mga nauna ang takdang sa sining hapon. Nakabaton sa report mga kabinan ang police station sa pamilya. Nga may naglumpat ko noong isa katawo dira sa may aganan blas tulay makumtas taas na damo. Sumaka kung mga kabinan sa may barandilya kung lumumpat to pa dalob ang isa ka lalaki kag gasang ulihin, Mr. Lizar, nga isa ka dito ka estudyante sa isa ka universidad ni Cirilo. Inaano man? Base may problema ini sa gidikanan, ano prestada, may problema sa pamilya. Nga mo gituhaw, kaya kung ako magkunakuya mo panilag, sa sining iskulahan nga gina, nga dira, nga iskwila ng bata ngayon eh, college ko no eh. Di wala man problema. Tilwas guro na base kung may mga problema sa grades eh. Luwa siguro na base kung may gin hatag na nga inong bayad sa eskwelahan na nanay niya, wala niyang bayad. Kaya bakaw sang nagasto sa hampang sa computer, ano pagida? Tingin nispundiran ni makabanan sa aton nga pulis dito kay na sa pabiya. Tiba-tiba naton, bau, bali ko nung yato nga tiil. Tinig kong bali, ito kang tupad mo. May mga kuhan, may mga ina ba naging kab-kab ba ng asfalto sa kalsada ba? Tiba nang tupaan mo sa dalong to, tapos nasa taas pa na daan ng gananda. Tiba nang gani, kaya wala sa mapuruan. Bali lang ang iyasiling atil, tiba nang kayo mabali lang, pag hindi pa na mabalik. Pero dapat wala lang eh. Kaya mag-apply kayo mo trabaho, unaging pangkutunti ang imo siling health conditions. Kung may problema kay mo iya sa imo nga lawas pati ko narabi kung balik ng imo ATL di paano ka naka-apply bay? Paano kasi makabulig si mo siyang pamilya kung may diferensya kay mo iya sa lawas mo pati ko narabi nga ang imo ATL nakaagi bali di ba na? Although mabalik pa na siya nugay pero mabatsyak ginisuli kasi nag-crack yung tulaan mo kasi kung mag-trabaho ka na karoon ko pareho sa nabi nga ang imo yung gina-applyan na pangakwat abi sa mabugat ka bagay. Hindi ka na kapanigaon, kiti may bali yung imo TL. Hindi mo tanong na anong investigasyon sa makabanan sa atong nga pulis ka nag-amuniyaw. Nga anong lumpat siya sa tulay? Bangod ba na kayo nabuli siya? O kung base kung may problema sa pamilya? Ari makabanan ang interview sa pulis sa pabiya kaina sa ma-responder dito sa may barangay aganan sa sining tao o korestudyante nga naglumpat sa tulay.
3: Kaliyan mo lang to Sir Kagina nga nakita sa aton nga traffic auxiliary nga galakat-lakat sa uli nakita yung gulpi naglumpat sa bridge na aton kag naulog sa dalong nakaigo siya sa bato. So, hindi na mo ito nakaagong sa sangpiga sa ulo kag sa walang...
4: Pero na-historya niyo, sir, kung ano ang rason niya? Anong motibo na nagdalumpat siya?
3: Wala. Hindi siya magatago anong rason niya. Kaya bala nga, hindi siya mag-sabat pala kung ano ang rason bala. Nag-isang ganun barangay, ha? Dahil hindi siya gusto mababalo ng pamilya.
4: Pero conscious pa man ang parang makambal pa man siya. Magluwas na may pila sa saagtang, kagtuhod, why naman siya sa other pang pilas?
3: Amo pa lang itong visible na makita. Dahil wala din ginombin ang body, ang iyang layo. So wala nakakita. Wala pa mabalaan, I mean, kung may mga injury pa sa iba niya parang isang lawas.
4: Pero initially, sir, based sa inyo nga pag-imbestiga, anong background sa lalaki, sir?
3: Estudyante na siya.
4: Estudyante?
3: Estudyante siya. eskwela siya. Amo pa malang nabay sa iyang nakita naman niya.
4: Ilang edad niya?
3: 22 years old.
4: 22 years old. Pero taga Padilla?
3: Ang hambal niya, sa barang, taga barangay Balabag siya, pero gini-pa-confirm, totoo pa kay Kagawa, kay hindi nila familiar bala.
4: Hindi nila kilala, hindi familiar. Basis yung Malaya, kung nagalayo
3: na. Basis yung sabibisyon, siya taga-temporary reside naman sa Balabag.
4: Oh, look, anong tuyo, yan sir man?
3: Amo pag inasirang ibaloo na mo, kung anong ginang rason.
4: May problema sa ano?
3: Amo nang why nato may ibaluan si posible basi mayara nga din na dala-dala ang problema.
4: Oh, so, din to dalon, sir, ang pasyente?
3: Dinala siya sa Western, i-check ko kung Western may bakante.
4: Okay.
3: Basta din dala nila dahil sa hospital. Sa
4: pero ang pamilya, sir, na contact na?
3: Wala pa kay... Pinapangita ko pa ito kay Kapitan kahit makatuman kami dito ang ipaloob naman muli kasi nga namin itong presence sa pamilyaya kay para nga matatapit ko sa hospital.
4: Oh, yung conscious siya, no?
3: Oh, conscious may sa sasya.
0: Diba naman kamayanan ang tao na may lang kay conscious siya dala sa Western Visayas Medical Center pero hindi nga ang hindi siya gusto ipabaloon pamilya niya. Ano may problema ni pamilya nga? Pamangkot siya ako taga din siya, taga Kwan Sakano, taga Barangay Balabag. Pero sa ginsek magkabalan sa kapitan, oh, no, wala man kuno kakilala ang kapitan itong amuna abe, no? Nga pangalan sang sining lalaki. Tignan ang pulis, yati, sinong ipabalon tatsiyang ginikanan mo to? Tignan pala sa pulis niya, hindi lang. Ano, buta balon sining, may problema sa pamilya niya. Debatido sa Diyos sa Kaga-Espila College sa isa ka universidad diri makabanan sa siyudad sang Iloilo. So man nga ginapanong yan ginaton sa inyo makabanan mga katropa. Nga, kung may mga problema ka ba, pwede ba na nga, ihambal nyo sa inyo nga mga kwan, sa inyo nga mga, sa inyo ginikanan ah? Sino ba na sa inyo ginikanan, gina yung makintindi kung sugiran nyo sang inyo sining problemahan. Halin sa kwarta, halin sa pagigugma, pakanto sa din pa. Maintindihan ina, kagkun mo na wala, ti ba mahambal man ang ginikanan yung ati, pwede bas lang kayo mangita, tanay. Kadamo sa mga estudyante, sa mga kabayan, nga makaintindi mo. Kung, explikaran mo lang sa iya ginikanan, nga ti, bato, bas lang abe, pwede mangita ko, nay. Kaya subong mo na wala, gid. Di ba na? Gani kay di sagi pamangkot siya din taga di inikaw siya taga Balabag siya kuno. Tapos sige nambalan nga ang pamilya niya pabaloon. Timbal niya siya hindi lang sir. Hindi di balaban ni Guro kasi may problema sa pamilya niya. Kag gipamangkot sa kapitan to kon kilala. Timbal ko kapitan ko hindi kilala kasi ning Balabag. Dira na makabana na pamtang ang Dika Homes. Mga kwanda, mga international na mga tawag ilistar na, iban sa ibang mga lugar, iga pa uli, iban nga kundi pa ng mga kabanbanan, nga nag-aarkila na wala sa Dika Homes. Pero ang punto din mga kabanan, nga naglumpat siya. Halin sa Barandilla, sa tulay din sa Beragay Aganan, mumpat siya sa dalawa. May lang gani kay sagtang lang kag sa tiil ang iyang pilasto, kag balik kung itong iyang matiis. Di, pareho sila ng sistema, mga kabilan. Di ba, kung ano yung gudya, gub-on yung gudya ang lawas nyo para nga sa mga problema lang, pwede man na pwede man lang iyang maistoryahan. Di ba na? Pwede man na, mga kabilan, nga ma-signaton, nga di, pwede man nga ma-solusyonan kung kasi kung problema sa kung problema sa girlfriend. Di makabulig ba ng inyo abyan makahatag sang kwan sang advice o kon na ano da ang inyong mga katiyo ano kon ang inyo ga mga katiyaan kon nulain iyang inyo pagtamod sa grikanan ninyo di pwede man nga maistoryahan nyo da sa inyong mga tiyo kang tiya para nga mga istorya ang grikanan nyo eh. Tiyo lang tawa na, kundi damage yung imo yung abatiis. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 8.37, may gabi kay John Pirozzo Sobagay. Sa isling niya, mayong gabi katropang Phoebe. Ngayon tabi ako lang ang Pirozzo and Sobagay Sai family sang Barangay Paho, Pututan, Iloilo. Kay Arby Cres Casire, siya good evening. Ito pang Phoebe, mayong gabi. Arby Cres, kamusta dira sa lugar ni mo? Kay Nick Espinosa, mayong gabi. Siya mayong gabi, ito pang Phoebe. Shout out sa asawa ko, kay Bingbing. Pamati, subong sa programa mo. Ito pang Phoebe. Salamat, Gid. Kay Bingbing na, kay Nick. Kay Sobribiga Elma. Siya, ito pang Phoebe. Good evening. Listening, salamat gid ha kay Elma Sobribiga, kay Jerry Boy Adorno Climino. Mayong gabi, kag dira man kabalan kay Cap Iseng Villanueva. At lagi mo magkabalan sang Iseng Pancit Mulo. May ang iya sining nga min branch sa rada sa Barangay South San Jose, kag ang may branch sa pagkabalan dira sa Central Public Market sa Food Court. Kag meron man na sa Atria, kag dira man sa Diti Mall, sa Pabia, mga katropa, mga kabyanan. May gabi kay Edna Puray, kag may gabi man, makabyanan kay Pinoy, kag Kanining Baroka, dira sa Argiles, kag dira makabyanan sa supermarket, sa mga marunong boys na, no? Mga maghimo sa suriso, imbutido sa Baroka Frozen Foods. Mayong gabi. Sa ato mga kabinan, sa ato mga katropay, labinigay ng ato ng mga kauturan, labinigay ng mga driver, na ato lang ng mga abyan, inabalang nagka-problema kita sa inyo sining prostate, no? Kay ilabinigay na ato mga driver na nagabiyahe, balalong distance. Kay kung magdugay gali ang inyo sining pungko sa salakyan, nagainit ang ato nga buli. Tay kung mag-init, ato buli mga kabinan, nagaresulta ina sang pag-init man sa aton sining prostate. Tekon matam-an nga na kayo ang ihi ko daw na kumatsyagaw. Galing ka tubo na ito iyang ilihion mo. May kamatsyag kati gabat. May banatian ka rin mga prostate. May arat na banatian ka na iya sa prostate. Kaya tawag sining prostatitis. Para malikawan makabanan ang prostatitis, mag-inom kita sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Para sa mga partner nyo ba, ining mga babae, lang Arab buton, primero, okay na, gadugay, lai naman istorya. Gadugay siya, ti, okay na. Magigay, lai naman. Gadi kay may problema siya, may hormonal imbalance, mga kabinan, para manikaw kita sa inyong mga partner sa hormonal imbalance, paim na balasang Santon Plus Coffee Mix. Mabakali mga tropa sa mga butika malapit sa lugar ninyo, paridira sa Calibo, sa Rojas, Antique, Bacolod, kag nationwide, no? Sa Mercury Drug Store, Swatson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, kag generic sa pharmacy, mga katropa. Ang aton nga promo, ining nga tawag balang kami nga Santo na Next FM, libo-libong pa-premyo. Diga pa dayo ni siya, kaya kada simana may winner kita sa tag 3,000 pesos. Ano lang inyo himuan na kay Bumong Tirot Subong? Ang imo ba na itong ipamakal lang ang mga Santon Gold Coffee? Bila pwede mo ito magamit nga para purchase mo? Ang imuan talang bong, amuni ay magbakal kita sa isa ka blister sa Santon Gold Coffee. Kung may harap ka mga daanda, sang Santon Gold Herbal Capsule, ang imuan nyo lang, ay butang ina sa sobre. Kapatapos matangan sang pangalan o kanang papel sa tan pangalan, kagtapos ang address, contact number, kagpirmahan. Amo man ang proper purchase nga isa ka blister sang Santon Vitamin C, isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee. Amo ina ang inyong mga proof of purchase. Pagkatapos, butangan na sa pangalan sa sulod sa sobre nga long kag address, cellphone number, kag pirmahan. Ihulog ina sa mga drop boxes diri sa XFM. For example, kaya man dako din san yung magdaog. Kay ang promo, panay wide lang ini mga kabinan. Kag dira man sa Negros Island Region, di may chance kaya nga magdaog sa 3,000 pesos mga kabayanan kag may ara kita nga palabuton nga grand draw. Pero parang kada semana may chance kita magdaog sang 3,000 pesos. Sige, yun talang pag bakal makabayanan sang produkto sang Yes to Health mga kabayanan na pareho sang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C Turbo Supplement for Men, kag Santon Gold Coffee, mga kabayanan. Kay may chance kong magdaog, kag may chance ka man, mga kabayanan, nga mag-ayo. Kay libas ka nag-inom ka sang mga produkto sang Yes to Health, mga kabayanan, may chance ka gini nga magdaog. May gabi, dira kay Cap Raksam Palmares sa barangay Magsaysay sa distrito sang La Paz. Kag sa ato, mga kabayanan, sa ato mga katropa, hindi ba lang madamo-damo na nga bulong na inom ninyo? Yung mga synthetic medicine lang gin pang resita sa doktor, wala? Kada wala gyapon gayong inyong nga balatian. O, abitis tingin ninyo nga mag nga magpakonsulta sa Yes to Health Wellness Center. Sa may ginabatyag na mga balatian. Kag madamo na nga bulong ang inyo na inom, apang wala gyapon na gayo, magpakonsulta na sa Yes to Health.

Bo, so kung mapakonsulta ka magkabayan dira sa Yes to Health Wellness Center, tunduan ka mo kung paano mag gamiton ang herbal agod manginipiktibo. Hindi na pagpadugaya pa, hindi na pagunata pa, magpakonsulta na sa Yes to Health Wellness Center ang giya sa ikayong lawas. Para sa dugang impormasyon, magtawag kay Dr. Raimondo Empinado sa cellphone number 0917-778-7200 o kung mag-text sa hotline number 0930-218-5221 o kung magtawag sa telephone number 329-3396. Sa mga dalukan, bala magpalaboratory, kaya man palaboratory kita, ginatuslukan sa indiksyon ng aton iyang butkon, agad ko ang kadugo, ang ibang kalipong. Kung may ginabatyag ka sa imong lawas, hindi na pagulatang ang maglala ang imo balatian, magpakonsulta na sang libre gamit ang Executive Health Analyzer Machine. Kada Domingo, pinaagi sila may baluan ang kanilain nga ginabatyag sa imong lawas. Magbisita sa libre nga konsultasyon sa Yes to Health Clinic sa Iloilo City na hamtang ini sa iyang building sa Yolo Street. Iloilo City sa Tubang sang Midtown Hotel. Bukas sila alas 9 sang aga hasta alas 5 sang hapon. Domingo hasta Huwebes. Kag alas 9 sang aga hasta alas 2 sang hapon. Inakon Biyernes. Yes to Health ang kabulig mo sa ikayong labas. Para sa dugang ng impormasyon, magtawag kay Dr. Raimondo Empinado sa cellphone number 0917-778-7200 kung mag-text sa hotline number 0930-218-5221 kung magtawag sa telephone number 329-3396. Mga kabiyanan, mga katropa. Ang oras alas 8:46 na, mga katropa, dirigyapon sa Headshot. Kaya na sa press conference, gin-confirm makabanan ni Governor Arturo Defensor Jr. nga magapatalagan sa 2028 nga eleksyon sa pagka-gobernador ang iyang nga utod nga si Congressman Lawrence Defensor. Yan sigurado na no? Nga ang mabulo sa iya kaya man tapos sa term yan ni Nonoy, tapos naman ang term ni Toto nga sa pagka-gobernador. Timabulos sa pagka-gobernador sa 2028 magapatalagan si Congressman Lawrence Defensor. Pero may mga ilang tao karon makabinan ang gobernador. Kasi, hindi, presidential election niya mo. Kag kon hindi may impeach makabinan si Vice President Sara Duterte, may posibilidad nga mabutang siya sang iya kandidato diri sa probinsya sang Iloilo sa pagka-congressman o kung sa pagka-gobernador. Di sino mga alay din isang vice-presidente yaw? Ang mga biron, sila ina ang mga alay makabinan sang mga Duterte din sa Iloilo. Di posibleyahan nga base kung hingyoon sang Duterte nga panaganon sa pagka-gobernador si 4th District Congressman Ferns Biron? Anong posibilidad? Tikon si Toto pa, si Governor Defensor, siya ti, may posibilidad na sila niya. Nga kung hindi may impeach si Vice President Sara Duterte, may ibutang silang kandidato ngay pakontra kay Congressman Nonoy Defensor sa pagka-governor sa 2028. Pero pamangkot, may ara ba lang makapierde sa mga defensor? Sino ba na ang mga material diri sa Iloilo nga posibleng makabunggo sa mga defensor sa subungaw? Kaya ko buntabi, no? Butantabi si Congressman Ferns Biron. Tito kapila naman na kabisis ka nagbunggo sa mga sa defensor daw wala man. Sino pag idabi, no? Garin. Di ka pinan man kabisis ka nagbunggo mga garin sa mga defensor, pero di man. Sino pag na mga lagko ng mga political figure din sa probinsya. Di, si mga tupas, di wala naman. Abi si former Gobaniel. Di si Congressman Buboy. Makabato-bato ka ba?

0: pagbati nato no ginapangaloy ganman sa mga defensor ngang ang ilakwaon nga pagka vice governor sa 2028 bati ko din sa tupas ay di kun magpadagan abi kwaon abi da makabanan sang defensor ang tupas sa pagka vice governor ay ti ano bay ang mangin posisyon kag anong matabo kay vice governor Lee Andy Buque. Basi sakto ni makabanan ang mga ginakunokono nga basi may makontra kay Nonoy Defensor sa 2028 kag ang vice governor sang kwaon nga kandidato sa pagka-governor mo si vice governor Lee Andy Buque. Posible ay na sabalan tayo ng makabanan sa sunod ng mga tinuig kaya manis katuig lang ang seleksyon mo or sa November kung madayon ang barangay eleksyon balantan na kung sino ang mga nagaling niya hanayda kanti may ara nga kwan may ara ng eleksyon sa Liga President tiyo balaan na kung sino di ang sapiyak sinong sapiyak sinong mga nagagwa ng makandato nga magasuportar sa piyak ng grupo kag sino man sa piyak kay kung mag-ara gani makabinan nga mag matabo abi no ini ay mga gina-illustriado lang ini kamasi kung si Congressman Ferns Biron ang posible nga ipa-inkwentro kay Congressman Nonoy Defensor suportado sa mga Duterte kag ang defensor suportado naman niya sa administrasyon ano ay matabo ano matabo na sa posible nga maguba ang ila sining alliances kasi sa Liga to kung si Toto pa si Gobernador pa siya sa ngumunato niya to pag eleksyon siya di alay kami eh siya pagkatapos eleksyon siya gimbalasa naman haba ano ba siya eh naguba na itong alliances ang oras din magkabanan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8.51 sa mga political developments sa matamatantanin no ay daw makilidlaw man istoryahan ng mga political development at naging ining mga patalagan iya sa pagka-governor kagang posibleng nga mag-inkwentro kay Nonoy Defensor sa panaboton ng 2028 election sa pagka-gobernador mga kabiyanan, mga katropa. Headshot. Alas 8.51 na it's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin ni 30 minutos antes malubing labing kay Mrs. Ha? Magtumar sa isa kapsula siguradong mas manami. Masabako niyo relasyon kay Mrs. Kaya man sulid ka kung nakaturbo ka. Makabulig pa sa sick life ninyong mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Mayang gabi kay Apple Tabanda. Sige, listening. Standby makabinan sa masunod programa ang phone pal upon kay Troy Tisoy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo ako. Sige, tropang Phoebe Borns, Timon Morales, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsa pitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, pag wala sa makapugong sa akon, wala!
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalaninto kang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan.
1: Oy!
2: Ba! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon.
1: Oy! Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Psst!
3: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang gitkisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis
3: sa mga butika.
12: Maka-college na ko!
3: XFM.
13: Katropa mo!
12: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Kalisilis, and I'm proud sa stupid news. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sistapain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyag ko.
1: Sistapain, tanggalang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Beyond Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Woo!

0: No, hindi massive ang basa na isubong adlaw. Oo, no, no, no, kamingaw, no.
1: Ani?
0: Basi siguro ang iban nga nagabasyahanay kang nagabasanay sa mga outside city na guro.
1: More or less sa mga ano nagid guro ya
0: na kay na ano man sila natahapan sila sa mga nag-olopisina, sa mga nag-eskwela. Mm-hmm. Pero ang good news diri kay ang tanan nga buluthuan. May mga ano na, may mga checkpoint na sa mga estudyante.
1: Very good.
0: Oo, may ara na ano na gani gina para sa gani sa ano sa mall gani dorp. Ara ba lang daw magnet na nga color black nga daw amo na balaw nandaw padol na gani kagamay ha? Metal detector.
1: Oo.
0: Kaya ang gipamangkot kung wala man may nalungong yan.
1: Why? Kung man ako na ano na iyang namin mo ya?
0: Most especially sa mga public schools, siyempre ang bulk bala sa mga estudyante, damo-damo gid. May pipila tong mga bulutuan nga may nakuhaan nga mga estudyante sing mga screwdriver. No?
1: O tatatani eh.
0: Ano ang tatatatani?
1: Katugnaw.
0: Mayo na lang prevention na para sa ato ng mga estudyante. Kaya para ang tanan-tanan nga nagatuloon dira, ma-secure gid nila ang ilang campus nga layo sa mga krimen kag makasakit sa ilaman nga mga opponent.
1: Yes.
0: Sige, okay na na. Ti leksyon na ato ang natabo sa Tacloban kay nagkinarankaran ang tanan nga mga bulutuan sa bilog nga Pilipinas nga kinanglanon gid nga may security measure man ang tagsa ka mga bulutuan para sa ilang mga estudyante kay para ang mga panghuna-huna sa mga ginikanan mangin masulhay naman bala kay ti ang eskwelahan nga daan ang muna nang ikaduha naton nga
1: panimalay.
0: Correct. Da, kalagid maayo sa mga tugda-tugda. Lalangid yun yan.
1: The fill in the blanks.
0: Maintain na natani. Ah. It's 9:25. Magapalayag na ang phone pala programa. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Yan, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Loy-loy pa. Subong gani, gabisang?
1: Gabisang June 24, 20 and 26. It's a Thursday. Wednesday.
0: Dali sa mole. Dali lang kayo. Laki naman na notice ko si Imo subong gabi. Nga daw nag-bakol ka subong si Imo nga ano ho. Imo adlib ho.
1: Katugnaw gani.
0: Tugnawan ka. Oh. 20 lang na gani ang coldness.
1: Mayo ka pa yung moya kay damo.
0: Ati karniro na yung panit, kuya.
1: Ati ako niya kay paka lang.
0: Abi ko kanding.
1: Ang kanding lang gabato na sa tugnaw.
0: Ha? Huh? Di ikaw kay kanding ka man lang ang gabato sa tugnaw. Oh.
1: Amo na gani. Ngay paka, kuya. Kagsala na balang ilang labanta nga expression gambal nga paligo to do kanding ka. Ang kanding balaga paligo na iya.
0: Wala bala. Makaligo na sa maulanan sila guro.
1: Hindi kapaligo nga to ng kanding.
0: Wala
1: Bahala ka na.
0: Paano mo nambal ka paligo kanding be?
1: Ang init na yan sa... Ang init mo lang nakuha nila sa...
0: Adlaw?
1: Sa adlaw mismo. Amo nang gapabaw sila. Pero gapaligo na yan ang kanding.
0: Amo na gani mamangkot ko. Sa din ka kita ang kanding yung paligo, be?
1: Ha? Tisingin ba paligo eh ang kanding?
0: Di kagin paligoan mo gani. Lain man na yung istorya yung ang kanding yung paligo.
1: Ari na lang gitla ko ay iba. Ari na lang nga para... Pamatyan ay. To make the long story short,
0: yes.
1: Ang sapat gidya nga wala gapaligo amo ang kuring.
0: Hindi ko yamang pati gapaligo ya kuring.
1: Tinawe ko na paligo ang kuring. Paligo. Ang kuring ya, ang ginapaligo ang ilalaway lang.
0: Hindi gapaligo na yung kuring.
1: Amat ang una nato nga imoon, ilawag ta na yato ni Merong.
0: Gahulit bagay si Muning sa ako.
1: Si Morning Goro.

0: 阿爸多个背西啊！
1: Entrada pa lang na, ha? Entrada pa lang na.
0: Yeah, welcome to na mga tech on duty Subong Kabaloka, mga technician Subong Kagatong ng mga co-employees sa XFM. Grabe ang ilang ngirit Subong labot sa dulonggan, gid.
1: Amo ka dyan, eh.
0: Nga man.
1: Kabalo na ko na.
0: Nga man, ako.
1: May, 13 months pay.
0: 13 months?

0: 13 months?
1: Oh, so this is pa ako ng
0: 13, hindi na yan. 13 man, man. Ano na yan? Ano yung sagit na lang sa akin? Hindi. Nagpasok pati-pati ka man doon sa GC.
1: Hanggit ba lang? Mid-year bonus. Mid-year bonus na lang, ah.
0: Sa Bacolod, umatihan kita sa XFM Bacolod, 103.9, upunta si katropang...
1: Chris.
0: Uy, ha?
1: Chris, kung si John Ray.
0: Correct. Tropang Chris, why get to do?
1: Pika-pika pa, mga kubi.
0: Sa Kabankalan, 106.1 XFM with katropang...
1: Papa Rodel.
0: Correct. So why get to do?
1: Ah, nakahulid na kami na iyang duwa.
0: Sa Canlaon, mabatihan kita sa XFM Canlaon, 101.7 with katropang...
1: Baby Ron.
0: Correct. Te, huwag kita da, Baby Ron.
1: Huwag finance na sa'yo. Gading ganito ba?
0: Sa San Carlos, mabatihan kita sa XFM San Carlos, 98.9 with katropang...
1: Supremo.
0: Correct. Manager, huwag kita do.
1: KKK na sa'yo.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kang XFM Sagay Teleradyo sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sa Silay, EB Magalona, Victorias Manaplakadi, Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Kuya Jay
0: John Ray.
1: Kaya mo na gani, ah, John Ray.
0: John Ray Jay, layo na yan. Katropang John Ray. Boy, ito to.
1: Ga, do kalaba, ginagawa.
0: Sa Kalibo, XFM Kalibo, 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Katropang Noel.
1: Padilap da bi.
0: Sa Rojas, XFM Rojas, 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Katropang Neil.
1: Eh, jog-jog tayo.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: James Dean.
1: Si Jay gani?
0: James Dean. Lain man si Kuya Jay, ya. Lain man si James okay. Dean. Katropang James Dean.
1: Sige na yan ko.
0: Damo pa kasadya na sa alas 12 kita mga ginop the night sa programa ng Phone Pal. Ginadol lang sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong collagen sa magusto magwapa gwapo mga kape ka na healthy ka pa. Magpangapi sang Santon Plus or Santon Gold Coffee Mix.
1: Kakaharap mo ng premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tanan nga... Yes, Salt Products, si Boss Rems, Sarang Babakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Boss Rems, salamat yun sa mga grasya nga na ambit
1: yes,
0: namon.
1: Sir. Thank
0: boss,
1: you, sir.
0: Boss, salamat yun, boss. Why get to do?
1: Masay, unta kaya, boss. Ha?
0: Nine 9:32, mabalik pa ang Phone Pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Senthan Plus Herbal Soap.
3: Yun si Kilona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
2: Senthan Plus Herbal Soap.
4: Para sa maputi nga panit.
2: Mahamis nga kutis.
4: Senthan Plus Herbal Soap.

0: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
1: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
0: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
0: Oo.
2: Exciting!
0: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
1: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Di Japan makaya, no?
1: Hindi kaya.
0: Padayo na. Kagbalik na sa phone pal nga programa. Umbod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity with ascorbic acid, Santon Vitamin C. Pabaskuga imo immune system. Pinaagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kag ara man ang Vision X Plus. Kung nagakurap-kurap ng inyong mata, kapamatsyagan nyo doon may mga panganod, mag Vision X Plus na kamo.
0: Ang tanan nga Yes 12 product sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Nakakita ka na panganod?
1: Of course!
0: Pero may era star-star.
1: Kung gabi.
0: Ha?
1: Pero ang panganod, diya ginatabunan niya man ang star.
0: Hamugani na, pamangkot ko. Nakakita ka lang sa panganod nga may star nga nagalibot-libot.
1: Siyempre, wala.
0: Gusto mo makita ang subong?
1: Hindi na.
0: Tampuyong lang ka
1: naman. Tampuyong gali. Kung hindi ka gusto maka-black eye, mag-Vision X ka na.
0: Guys, are ay alin kay Jay Vincereta? Gadugay ko nung nga nagadugay baladol ang aton nga program. Kag nagadugay lantaw niya sa Facebook sa aton nga ano bala? Sa aton nga live.
1: Oo.
0: Gagwapa ka kuno.
1: Wow, thank you so much.
0: Ang pamangkot sa din dapit ang gwapa.
1: Isa ka lang.
0: Nalipda na sa gaya isang suga. Hindi, natawa ba yung monitor? Oh, gakurap-kurap po yung monitor na. Taon, ha?
1: Hindi, ulan niya gakurap-kurap ya.
0: Ah, wala gali.
1: Oh,
0: kurug-kurug.
1: Christmas lights na mo.
0: May gabi sa aton nga mga amigo, ang aton nga mga security guards sa Sagay National High School sa Gate 1 and Gate 2. Naka-tune in na sila sa XFM. Kag sa tanan pagid nga nakaambit na sa aton nga radio station.
1: Yes.
0: Nga one dial lang na siya, nakabutang na bala sa karton.
1: Gani.
0: Basi expectar kamuda nga two or more dials, one dial lang na sa
1: one band receiver lang na.
0: Oh, may aras kili, di ba nakabutang?
1: Amugit eh.
0: Note, this is one band receiver.
1: Kapag ako pa lang kibla na balaan.
0: Nga, one band receiver lang.
1: Hindi, lain yung saya.
0: Ano?
1: Sige, tapusan eh. Mo,
0: okay na, kuya.
1: Te, handa ka naman mate.
0: Sige, be. Basi kung hindi ko makakadlaw, makakita ang bitoon, nagalibot-libot.
1: Bago lang ko kabalo nga ang type gali ni Papa Licious, mga security guard. Makapilayin ka ginagin lawag.
0: Amo na ang ano, amo nang imong ang tawag sinigani. Ang imo na dulot sa imong pagkaagi ang mga lalaki nagaagi naman. Impluwensya gali.
1: No, wala man kami ga ano.
0: Wala gani kamo naga
1: gabusong.
0: Wala amo gani gabusong kag hindi mo man gusto nga malatnan sila.
1: Gani.
0: Pero nga ang gakalatnan sila. Abi mo kung ano?
1: Oo.
0: Gabaylo-baylo kung buda microphone.
1: Wala labot sila.
0: Oo. Ang baso mo, baso yaman.
1: Amo ni siyang natawag nga jugula viruses.
0: Dagagwa na kiting kadugay, no?
1: Oo, ubala.
0: May lang sa kadugay na itong of the night, wala pa yung kuya nadala mo ba?
1: Ay, hindi ka lang yung mag-agi. Hindi ka nga yan.
0: Kata mo lang wig, eh. Masakasubong wig.
1: Nga aman.
0: Ma wig din yung aduaya eh. Ang para sa program bala sa XFM sa Tagom bala. Nga ang title, Kung Ako Ikaw.
1: O pwede ah.
0: O, mga reporter na sila. Pero gani? Mga lalaki na sila yan.
1: Oo ah.
0: Nakita mo na sa ilang live.
1: Yes,
0: no?
1: Oo.
0: Nakakaladlawan bala sa ila pamatian.
1: Nga nga daw nga yan man sila mag-inagi.
0: Tapos nag-ano ganyan ka duster ganyan yung isa nga si sino na gani man.
1: West
0: isa.
1: Duster ka ba? Wasa?
0: Hindi ko ah, wala na niguro may mapa-advertise yung maduster ko. Hindi lang, kuya.
1: Titry mo lang, eh.
0: Hindi, kuya.
1: Sige lang, duster ka ka ma... Ano ko
0: ma... Oh, basta ibaylo mong imo
1: nga... Mabakles ko buwas.
0: Ah, hindi, kuya. Ano? Ah, hindi. Maduster ko, basta ibaylo mo sa ako ng imo nga midyer.
1: Ah, hindi, kuya. Amo lang ginapabot, ha? Konsentuhante lang ka, ah.
0: Bailo gidya, prinda gidya, ah. Prinda gidya.
1: Ay, hindi, kuya.
0: Manananggal de amor. Good evening sa inyo, duwa, sir.
1: Perte nga ngalan.
0: Gakadalagi, kuya, sa gadlaw ni Dulti. Ay, dahil lang gida, inform ko ka mo, anay, nga wala sa akon nga mga kamot ang 0915, ang global na linya. Dahil lang ka mo, anay, tawag sa amon nga call and text line sa Smart.
1: Sa 0912-0076-793.
0: Oliwaton ko, ah. Dahil lang ka mo, anay, tawag isa lang, anay, kalinya, kaya wala ko madalang ako nga globe kayo nalipat ko.
1: Ala ka naman.
0: Ano gani, kung malipatan gani, ginano gani?
1: Ha? Ginakupang?
0: Hindi, ah.
1: Ginaguripat, eh.
0: Wala, ginarimit naman, eh. Nanta sa buong Merkulis.
1: Ah, correct, oo.
0: Merkulis sa buong?
1: Oo.
0: Oo, oh, remit.
1: At inventory, gina...
0: inventory. O, dial ka mo, ha. Dire lang ka mo, anay, tawag lalaki at babae. 0912-007-6793. Mumani ginagamit namon permi ko na sa ulo nyo na pwede mamo katawag mas mayo gani hindi yung masa ulo kay para bago ang amon ma-receive nga mga callers. 0912-007-6793 tawag na kay ginbuksan ko na ang ano ang ganghaan sang kahitaasan.
1: Amo yung tawag na Stairway to Heaven.
0: Ay, sino nabasa? Sino nga San Juan? May nabasa? The feeling ko, nag-celebrate na lang gid sang San Juan ang natuunan sang fiesta man ni San Juan.
1: Yes, kaya ang lapit-lapit mismo sa baybay o kung suba.
0: Eh. Ah, pwede lang na iya. Kahit siyempre, kita, daw hindi taman guro makita nga may nagapinamasyada sa kilid dalan. Kaya,
1: sabagay.
0: Siyempre, kaluoy man sa mga nag-ulupisina nga mabasa. Okay lang kung ikaw mabasa, Dol.
1: Oh, wala kaso, Gid.
0: Kaya gusto mo nga gabasa-basa, di ba?
1: Correct.
0: Ang
1: pam-pam.
0: Pam-pam. Dial 0912-007-6793. Basi meron ka nag-greeting sa imo FB Live. Gito may galantaw na, oh.
1: Ah, isa pa mo lang nakabilog.
0: Sino nang galantaw?
1: Parinti ko pa. Si Eugene Alacapada sa may Antique.
0: Ay, taga-Antique?
1: Taga-Antique, ginman niya ang ano ni tatay.
0: Ah, dama ko parinti sa Antique. Pamangkot kung gina-acknowledge ka man nila parinti kanila.
1: Oh, syempre.
0: Tis ano naman ito mabalik sa Antique, man?
1: Gani, no?
0: Ako dugay na kula bala nakalagaw balik sa Antique. Namian ko na da magpaligo sila ng dagat kay nagadapya-dapya gid ang balon.
1: Ako guro, pagpa-Antique ko more or less mga kwan pa lang to. 2006?
0: Ti, mabalik ka pa to?
1: Namin na da nga lugar.
0: Mabalik ka pa to?
1: Of course.
0: Ano na gani? Where's the mountain, Smith?
1: Where the mountains meet the sea.
0: Troy, paikli lang liwat. Wala ko makape. Ano man?
1: Ano?
0: Regan Factor mo yung gabi. Sweet darling, hi to you. Ako, Troy, 3 years nang malamala. Wala na gid kaagi basa. Dahil ilang taon tabi ang profile picture.
1: Sisin, una siya.
0: Ay! Amo na yung aton friend nga nurse nga aras siguro sa doctor so buong kunari na di sa Kabankalan si Angel.
1: Wow.
0: Aton dugay na nina dugay ito na nisa nga followers ano pa ni siya lapsag pa ni siya kapamati na sa aton.
1: Grabe no.
0: Good.
1: Lapsag pa lang sa'yo no.
0: Sang una elementary pa lang sa kapamati na sa aton subong nga nagdadalaga na
1: nurse na gani guro eh.
0: Pwede na matilawan eh.
1: Kasi siya mismo gambal nga 3 years na siya nga gabasa-basa.
0: Pwede na matilawan.
1: Gani.
0: Pero tuod-tuod lang it bala Angel, hadlockin ko bala sa injection.
1: Wow, sige, rip ako.
0: Pero si Angel, hadlock man ni sa akon nga injection.
1: Correct.
0: Injection with ejaculation.
1: Amo lang ito, tawag nga barina.
0: Line number one, good evening.
2: Hello.
3: Good evening.
0: Good evening. Sino
3: Troy,
0: ni?
3: Troy.
0: Sino? Yes, yes, sino ni?
3: Si Leo, San Juan, pero kapis.
0: Ay, Leo. Ay, dali lang, gid. Ah, di ba na, ano ta naman no, na congratulate na ang mga taga XFM Ruhas, no?
1: Yes.
0: Aran na sila sa ilang news station, so meaning nag-broadcast na sila subong. So, si Leo ang aton na caller from Kapis. Da, umigo, Leo.
3: Kwartero, Kapis.
0: Ah, kwartero. Leo, lang kung ano off sa imo radyo, sir. Oo, sa parin, ano lang? Sa cellphone ng pamatiriktaan na kaya may talkback man.
1: Para mag-delay ang ima.
0: Oo. Ara, ara, ara, ara. Guwapo ni Guru si Leo.
3: Perte ka mas kong sa inyo signal.
0: Oh, eh. XFM na iya.
1: Oo man.
0: Wala na da iya may mabaskog. Bisa may baskog pa, pero wala na da may mabaskog sa XFM. Leo? Leo?
3: Noted.
0: Pila na edad mo?
3: 16.
0: Edad wow. Ang ginapamangkot na mon, ha?
1: Hindi e, mo height.
0: Nga nga, mambal ka 16 ang TF mo.
1: Yun, suli e, guro.
0: Edad mo,
3: one
0: edad.
3: Six.
0: Ang edad na pamangkot.
3: 16 con. Consolion, tira.
0: Ay, 61.
1: Na, 61.
0: Nagambal pa kong gwapo sa tigulang na manigali.
1: Di may tigulang man nga gwapo.
3: Bisan tigulang, pero ay basta gatindog lang.
1: Amo na gani. Amo na ginitawag nga, baskog na gatindog pa.
0: Aba! De, na, na-target tagid aton market sa mga music ta.
1: Na,
0: kay nakatawag yun si Sir Leo, nga 61 years old. Mm-hmm. Nga mga Marco season, malang nga mga birada.
1: Yes.
0: Bla-
1: Oh, make
0: no?
1: Believe.
0: Akala ko magkanta Sir Leo sang Make Believe.
3: Hindi.
0: Ah. Pero ano gid ang paborito mo nga kanta?
3: Ah,
0: My Way naman ni mo.
3: Ang paborito.
0: Oo.
3: Tragsoy.
1: Kung aga na mo, ginapatukari ya.
0: Oo, oh, kagahon.
1: Oh.
0: Early in the morning, ginaplay na mo ng Turagsoy. Nga nga nakatawag si Sir Leo sa phone pal. Ano mangita pa ni?
3: Hindi lang ko mangita phone pal.
0: Ano man?
1: Manggali?
0: Asawahon mo si...
3: Istorya lang ko.
0: Asawahon mo si Dolphy, para sa mo edad.
3: Mga nasop-sop siya.
0: Ay, oo eh.
1: Ay, kung sop-sop lang.
0: Way punaw ah.
1: Amo ko Jaya, dalalot got pa na.
0: Basi kung malanggit om ka.
1: Basi balang orange.
3: Ano kanding?
1: Ay, sobra pa.
0: Ano to mo ipamangkot sa amon, sir? Kay basi kami nga mga batanon, may ara man itugda sa imong palamangkotanon.
3: May hiling magkamag sa bugtong-bugtong.
0: Ayun,
1: ah,
0: ginobra na mo na.
1: Ah,
0: sige, ara na. Ikaw naman na guna-una na, ha. Gindula ko na gani. Ginbalik mo naman, ha.
1: Gani.
0: O, oh, sige. Sige, sir. Unahin, sir, ha.
3: Unahan? O, oh, sige. Pertahan ni Rosas, perme lang magabukas. Ano na?
1: Pertahan ni Rosas?
0: Perme lang ko nagabukas, Dol. Kamu, Dol, kito para sa kamang pangidaron.
1: Tagay kami biklo.
0: Oh, klo, gay kami klo.
3: Para nagdasa. Para sa sulod sa ara sa sulod ng balay.
0: Ano to liwat gani? Pertahan. Ano to?
1: Pertahan ni Rosas pemilang bukas.
3: Pemilang nagabukas.
0: Pertahan ni Rosas pemilang gabukas.
1: Ara sa balay.
0: Ara sa balay. Dahil lang yun, ha?
3: Hindi na sa idalom, ha? Hindi na sa idalom.
0: Hindi sa idalom sa balay?
3: Hindi na sa idalom ni Rosas, ha?
0: Ay, iuwo, kabalo kami na. Bintana! Bintana!
3: Bintana!
0: Arong. Arong. Oh, klo pag idugang nga klo.
1: Ara sa balay.
3: Ano na, kay... Perme na pertahan ni Rosas, pero lang magabukas. Perme na gina, ginauyatan.
1: Pirmi ginauyatan.
0: Pirmi ginauyatan. Paglaw ay paglae ni gani karon sa bat mo karon manda ka sa ako na pakuaan ta ka discount ka 20%. Pirmi ginauyatan.
1: Ya, nang yabe?
3: Wrong.
0: Wrong Japon. Oh, sige ah. Hands off na kami ah. Ikaw na. Anong sabat?
3: Ay on time na ninyo ano, kasi isa-isa ka mo.
0: Wala na kami, wala na kami gani, isa bat, ihambal lang answer.
1: Oh, answer.
3: Oh, sige ah. Sa tahan ni Rosa, Termidan nakabukas. Ay ano pa kundi abridor.
0: Ah, okay.
1: Ah, Pimilang. Pimilang, gulo ka pang bukas.
0: Kapang bukas, hindi kay bukas. Dapat may pang tutani. Tsakto pa, mun sa batani, abridor. Ah, mabalos, mabalos kami ah. Mabalos kami ah. Bimoy, ikaw lang yahaw.
1: Ako naman bala, papapa. Ano, siya bala.
0: Ikaw una.
1: Oo.
0: Oh, ikaw ano una, dayon ako.
1: Oh, Ario, sino ganyang alam niya, sino eh?
0: Si Leo.
1: Leo, ara ka pa? Oh, ara pa sa? Oh, Ario, ano ang ara sa agi, nga ara man sa bagis?
3: Ara sa agi, ara man ang bagis? Ano ang ara sa?
1: Anong ara sa agi, nga ara man sa bagis?
3: Bagis?
1: Oh.
0: Ha? Lagi na siguro nag-inom sa Anton plus herbal capsule.
1: Ang bugid eh.
0: Daw ka, ano, sang, daw hindi sharp mind niya sa bungaw.
1: Te, oh. Ano?
0: Ano, tulugan na lang ni?
1: Oh, mugid.
3: Tubig. Ara sa tubig.
1: Ara, ara na siya sa parte sang bagis.
0: Oh.
1: Oh. Anong ara sa agi, nga ara man sa bagis?
0: Oh, perdi na. Paperdi na bala kayo para mabalaan na ng sabat.
1: Ote, sige na.
3: Ano, pre?
1: Ha?
3: Anong sabat?
1: Oh, ang sabat,
0: oh.
1: Ang tinaga mismo nga agi, gipatungan sang letter B kag letter S. Te?
0: Oh, are, ako naman, ako naman. Karun lang, ako pa gani, wala pa ko gani.
1: Wala pa gani si Troy.
0: Hindi mo ko pa yung trahon niya. Na, ano ni siya kuno ya? Oh, ako naman ah. Insekto niya, insekto. Sir Leo, insekto niya. Oh, gamay nga sapat. Sagad magkanta. Kun magsuksok sang bayo, puro lang itom.
3: Wow, tanami ba?
0: Oh. Anong sabat?
3: Ito na.
0: Areo, suliton ko, gamay nga sapat. Sagad magkanta, kung magsuksok sing bayo, puro lang gid itom.
3: Black song.
0: Ha?
1: Ano?
3: Ay, black na black song.
1: Black song.
0: Black song man.
1: Anong black song?
0: Ang imo guru ginasungsungan black.
1: Kapangit om na mo ti black.
0: May black song ba lang insekto?
1: Amog dia eh.
0: Ha?
3: Okay. Tanga.
0: Ha?
3: Hindi man.
0: Ako
3: wala, tanga.
1: Wala man naga kantang tanga.
0: Ang tanga ya galing lang ka na yan tanga ya. Oh. Oh, isa pa kasabat.
3: Insecticide.
0: Ha?
3: Insecticide.
0: Na, no man iya kuno yang ha.
1: Amo na sayang gapatay.
0: Chemical man na iya.
1: Amo na sayang gapatay sa insect.
0: Oh.
3: Kaya ano, abe?
0: Oh, sirit ka na?
3: Oh, sige.
0: Oh.
3: Sirit.
0: Sit.
1: Na.
0: Cricket.
1: Siciritan bala. Oo, na. Muna kay ikaw kita kuna unat eh.
0: Oh, ikaw naman ah.
1: Oh, ikaw naman.
0: Okay.
3: Ako naman.
0: Masabdan na mo karon manda ka sa among kalbuhon ginamon. Yeah.
3: Tuktok ka na sa dayo.
0: Okay ah. Taon-taon ko ni magkalakakas po siso mo.
1: Amo gid.
0: Yeah.
3: Sino nga nga lang siyang babae nga madamo siyang litrang at eh.
1: Si Dorote eh! isahon lang? Oh, wala pa kita mas mapos pa da?
0: De, sabat na na muna. O, ikaw naman, Dol. Mangkot naman, Dol.
1: O, oh, ari ay. Anong ara kay Mando nga ara man sa kalibutan?
0: Sino na si tao na si Mando ya?
1: Oo eh.
0: Anong ara kay Mando
1: nga ara man sa kalibutan?
3: Eh.
1: Ano?
3: Tao.
1: Ha?
0: Tao ko nung sabat niya.
3: Ara man sa kalibutan. Paano ko man? Ara man sa kalibutan ang tao, man.
1: Man? Kalibutan? Do ka layo aw.
0: Away na, away na, ilikas sabay. Away na. Luya na, luya, luya na, luya na. Okay. Oh, sabat.
3: Forget, forget natin.
0: Ha?
3: Baby, liwatan.
0: Liwatan ko nung mabagot.
1: Anong ara kay Mando nga ara man sa kalibutan?
3: Letter N.
1: Ha?
0: Letter N ko nung? Letter N.
1: Letter N?
0: Oo. Oh.
1: Kalibutan.
0: Oh.
1: Kulang.
0: Lapit na. Kulang, lapit na. La.
1: Te.
0: Mauli anon, ganyan yung tigulang color ta. Tapos.
1: Anong ara sa kalibutan? Anong ara kay Mando? Nga ara man sa kalibutan.
3: Man.
1: Mando. Ang ento yung sakto na. Ano?
3: Ando. Ando.
1: Ari mo lang ako kaginam. Balko sa imo. Di ba nag-sign mo letter N? Tising ko kulang gani. Oh. Kulang gani. Te?
0: Te? Maminsar ka pa? O kung dulaon ta na pinsar mo?
1: Te?
3: Kaya ano, ako lang na.
1: A kag N A Mando mo. De, tan, de.
0: Ako naman ha, perde ka, perde. A and
3: K, sige.
0: Ako naman, ha. Ari, sapat man ni Japon ha. Sa adlaw, nagatago. Sa gabi, nagatrabaho. Kung maglupad, daw bituon nga nagasiga sa dulom. Sabat?
3: Inimito?
0: Hindi. Wrong. Sala. Sa adlaw, nagatago. Sa gabi, nagatrabaho. Kung maglupad, daw bituon nga nagasiga sa dulom.
3: Tipalo.
0: Ha?
3: Tipalo.
0: Tipalo. Wrong. Oh. Sabat. Ang sabat?
3: Ipot-ipot.
0: Ipot-ipot? Lapit na? Litra na lang nagsala.
3: Ininipot?
0: Final answer.
3: Ininipot.
0: Final answer.
3: Yes.
0: Okay, ang sabat, alpot.
1: Damo na sa...
3: Ano?
0: Ti alpot ka sapat eh.

0: Me hizo Halloween a una tribuna.
1: Sakto
2: na. Ma-commercial pa kami.
0: Sige na, sir. Pwede ka nag-greet, sir. Away na, away na. Tapos na.
2: Tapos na, mga commercial na kami gani.
1: Paaman.
0: Ha?
1: Paaman na lang.
0: Ah, wala na pa. Wala na pa, ama. Na request sa kanta. Kanta na. Ma-play kami my way. Sige, play ko, sir. Salamat. Bye-bye. Ano? Sir?
2: Ano request mo?
1: Pwede ka request.
0: Sige, sir. Go ahead, sir. Ano request mo?
1: Ano? Love song o disco?
0: Ah, love song lang.
2: Love song lang.
0: Love song. Love song.
2: Ano?
1: Ano nga lang? Isang linggong pag-ibig.
0: Aba! Sige ah. Play na mo, sir. Salamat kid sa pag-join, sir. Nalingaw kami sa imo.
2: Sige, salamat kid. Hindi ka mo lang kakita sa kalpo.
0: Sige, sapat mga nung ako ng ginapapako. Ti alpot, ti sapat.
2: Hindi ka sa akin, sapat na lang alpot, ngipot, ngipot.
0: Ay, uwis. Ito, mabalik mga phone, paano po dyan si Katropang Tritisoy?
2: Kasi Katropang Tritisoy lang.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Excited!

0: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Samsung Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Samsung Plus Herbal Oil. Samsung Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Samsung Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Samsung Plus Coffee Mix.
3: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: Ponpal, sige po ninyo ginapamatian. Opo nyo, sige tropang Troy Tisoy.
1: Kag, sige tropang Dofi lang ka.
0: Ginado lang na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kag, ginado lang man sa aton sang Santon Plus Herbal Soap. Gusto mo ba makakasin mong punggod, mga lap-up, kag body odor, mag-Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rem Sarama Bakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na mo katawag sa Amon XFM call and text line. Smart lang available kang TNT, ha?
1: 0912-0076-793.
0: And again, 0912-007-6793. 0912-007-6793. Pwede ka mo mangita sing uyab. Pwede ka mo kapamangkot kung ano dang inyo ngayon pamangkot. Willing kami magsabat sang seryoso o kung lango-lango. Sakyan namon ang biyahe nyo sa bunga gabi.
1: Tawag nga, sasakyan kita sa lahat ng gusto mo.
0: Yeah. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tumataginting na 3,000 pesos kada simana ang inyo madaugan kung magabutan ang inyo pangalan sa aton nga pa-promo. Paano mag-intra? Baka lang ka mo, sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Pilian nyo lang na ang apat ka mga Yes 12 products, mga katropa, para mangin raffle entry ninyo, and every week you can win 3,000 pesos. All you have to do, isulod nyo sa white envelope, isulat ang inyong complete name, address, contact number, kag permahan, kag ihulog sa mga drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM stations sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw, nagaulat sa inyo ang 50,000 pesos, 30,000, 20,000, kag 10,000 pesos, kag pulo tanan, nga tag 5,000 pesos nga cash bilang consolation prizes. What are you waiting for? Join na!
1: Yes, dapat! Makal ka mo sang Yes to Health products.
0: Pa, nakamit lang na sa Yes to Health ba? Wala na nagsinalambi dila. Isa nga daan, gahungaw mo, gahungaw. Yes to, Yes to Health products. Lipot dila. Lipar Digno, mayong gabi. Helen, Blauro, Tapang, mayong gabi. Kag si Zay Cruz, na pahibian nyo gid ang senior, pulihan nyo gid.
1: Why to yun ang mga baby iya? Nakakadlaw pa sa ganit.
0: Ipakadlaw lang siya namon niya. Ambal ni Helen, naisahan nyo gid ang tigulang. Good evening. Entra ka mo di bala para maisahan lang ka mo namon. Oh, dial nyo lang 0912. Dila ka mo na itawag ka. Wala ito may masabat sa globe kinabili ko. Yes. 0912-007-6793. Again, 0912-007-6793. Te, ano suryanta sa mga gabi?
1: Ano naman suryanta?
0: Kay na, ano na, nagpaubos na si Lotlot sa kay Ian, amo man Japon.
1: Well, kung si, si Matet Palangguro.
0: Ah, okay.
1: Oo, nag-isurianay na sila nga duwaya ni Ian.
0: Abi mo bala, sa pinamilya nga si Galot, damo-damo gini ang makarelate kung i-open up ko karon dugay-dugay. Unahon taan na yung caller, ha? Nandang caller. May gabi, line number one.
2: Hello, may gabi, sir.
0: Hi, good evening. Hostess.
2: Daniel gila, sir.
0: Daniel?
1: Palilya?
2: Oh, sir.
0: Wow.
1: Umang ko, no?
0: May artista tanga color. So,
1: gani.
0: Kaya din si Daniel?
2: Taga Aro, sir.
0: Ah, taga Iloilo. Pila na edad mo, Migo?
2: 25, sir.
0: Oh, daw may tibihon ka ng opo daw. Umang ko, sabi may baga pa siya.
2: Si Lolo, sir.
0: Ah, si Lolo mo. Di ka sa Haro, da Pitman?
2: Barangay, saan ni si Dro, sir?
0: Ah, sa housing ka mo? Relocation?
2: Hindi, sir. Sa may BJ, sir.
0: Sa?
2: GK.
0: Sa?
2: GK.
0: As JK. Ha?
2: JK.
0: Ah, okay. Oh, pila na edad mo, Migo, Daniel?
2: 25 lang, sir.
0: Pila-pila?
2: 25.
0: Ah, bata pa. Nag-work na ikaw?
2: Oh, sir, may work man, ah. Ano? Side-side na nga, construction, ah.
0: Aba, din subong ang inyong site sa inyong ginaobrahan, drop man lang sa Iloilo?
2: Dream lang siya may mega-work, sir.
0: Ah, pila na kabilog yung manunubya sa edad mo nga 25? Mm-hmm.
2: Naka-apat lang, sir, ah.
0: Natilawan mo na, tanan?
2: Isa pa lang natilawan, sir.
0: Nasa apat, isa lang?
1: Talong, ikaw eh.
0: Nagtalab yun dyan sa isa. Gani. Yan, no? May, at least may ara isa.
1: O kung sa bagay.
0: Ang isa mo na nga, nubya mo na imong pinakalawig na karelasyon bago ka mong bulagay?
2: Yes, sir. Ito mga 1 year mo naman, sir.
0: Sa isa katuig na kapila ka mong magdo?
1: Hindi ba isip? Hindi pwede man. Numero lang gid na.
0: Oh, hindi na maisip?
2: Mm-hmm.
0: Gabi na mudamo ba?
1: Wow.
0: Ka mga agresibo sa ilan.
1: Oo, eh. Oo. Kung hindi may isip ti, puwerte ginaguro ang papiswit siya eh, no?
0: Gani, oh. Live-in na ka mo, live-in?
2: Kaya, ano naman
0: ko,
2: sir?
0: Pero nag-live-in na ka mo, Migo Daniel?
2: Nag-live-in yun, sir?
0: Ah, mo gali, kaya sawahay na sila.
2: Ano naman ko siya po?
0: Nga, ang gimbiyaan niya ka, haw!
2: Sir, ano naman ko siya, sir? Ano nagtapos siya, sir? Ang gimbiyaan niya ko?
0: Taga diin ang uyab?
2: Kaya
0: drano sa ni Bacolod.
1: At oh, sa Bacolod. Sa Bacolod.
0: Hindi, doa bilog Bacolod. Ma, may Bacolod City, diri sa Negros. May Bacolod man dira dapit sa may San Joaquin. Sa din
2: nga Bacolod.
0: Ah, sa Bacolod. Sa Bacolod. Paano ka mo nagkilala, ha? Isang uyab na taga Bacolod.
2: Paano siya nag-dire sa Iloilo? Dira siya nag-dunyar, sir.
0: Ah, dira man sa may Haroman.
2: Oo, oh, Dreman Zambon.
0: Then, pag-uli niya sa Bacolod, wala na kamadayin communication.
2: Niyarap ang mga mister, provay na ako balo, siya ay gulpe, yung mga maging bayaan.
0: Oh.
2: Nalaga sa akin, nalaga sa akin, pero may isan ako, ano?
0: Wala ka guro, gaano? Wala ka man guro, gatuwad, baliskad. Siya lang tanang ginapamanihar mo. Basig, higda ka lang yan, wala kaya gaano, wala ka ga...

0: ano gusto mo? Kita naman yung doon mga helicopter.
1: Aeroplano dito.
2: Aeroplano ka mo yan.
0: Wow, ah.
2: Hindi yung helicopter yan.
0: Ang aeroplano yan.
1: Joke lang ah.
0: Hindi ah. Wala, hindi.
2: Natuod niya. Wala, joke yan.
0: Ang aeroplano yan. Straight mo lang na.
2: Ang helicopter may ilisigid yan, no?
0: May ilisigid yan. Eh, kung di tani, pang-boat na lang tanga-duwa.
2: Pero maayo, gitguro. Ang imo, guro nga forever, tagilo ilo, gitguro, hindi taga negros.
0: Yes.
2: Kaya wala man ka mo. Wala man ka mo nagdayunay. Hindi
1: ilogin man, guro, sir.
2: Oo. Budlay na sa imo, magtabok-tabok. Dason kung taga-bakulo, di mo na dayunan. Diba? Pero nakakanto ka din sa balay. Nakakanto ka din sa balay nila sa Bacolod. Saan ka mo pa?
1: Okay, isa lang, sir.
2: Ah, sa bata. Ano pag yung landmark na dumduman mo pagkadto mo ang terminal sa Ceres?
1: Oh, yarang mo daw mo na dumduman mo kay hindi mo yung guya gabi magano tabok-tabok mo.
2: Mayo ah. At least na may natilawan ka man nga taga Bacolod.
0: Oo ah. Tindiin ka mo nagdo sa Bacolod.
1: Ano na, sir?
2: Ha?
1: Ano?
0: Sa'yo ko diin ka mo nagdo sa Bacolod.
1: Drang lang sa sila, sir.
2: Ah, sa ila balay.
0: Sa ila lang balay.
2: Mayo kayo, wala man tao. May tao kung ginpalakat nyo lang ang tao.
1: Yung driveway tao, sir. Yung mga papa.
0: So, dito, bisan aray si tatay, dito, gin ka mo nagdo.
1: Amo kito ganeng tiktok kito ganeng na may answer sa nga araw na ako sila to.
2: You deposit kito.
0: Hindi wala manakig si tatay nga dito ka muna gano.
1: Hindi naman nabiti nga papanda. Dahil kayo iba hindi na mga pulis lilo.
2: Hindi man na. Habi mo mga taga Bacolo na muna ginaka mga pintas. Hindi man na. Ti kay gusto yas ang uyab mo miya mo ti langan naman nga
0: amoy nga punggan.
2: Punggan kanila, balabagan kanila. Oya. Eh ang importante
1: diba,
2: da.
1: Bakit mo kutiterado ng datay ya ba? Mo dito ang ginikanan.
2: Pila na ka makabulan sa buong nagbulaga. Eh, hindi na pwede ma-fix naton. Pwede mo magamit amon nga way of communication basi ka pamati man taga bata kay ga batian man kita sa Bacolod.
0: Gani.
2: Palangga mo pa sa?
1: Palangga, o ba siya mamangkot mo, palangga, ay ako ito.
2: Dali lang.
1: Tugay naman, siya mga lima na may abulan, wala mo.
2: Okay, simple mo lang siya lima kabulan, gali.
0: Di pa nawagan mo sabi ko, base wala mo lang yung magbalik sa say mo yan.
2: Oo, wala. Wala ka mo formal breakup nga duwa?
1: Nagkamuna ganyan, nagtawag ko din. Sabi ba, si Dre naman ko makita. So, bago ko nga trolag.
2: Ah, mangita. Naging saya gali, Adol. Lain yung man tuod kung makatilaw ka sa isa, tilaw ka naman sa iban. Kung mo dahil i-differentiate kung sino gina na ang man, ano.
0: Ang nami.
2: Ang bunami.
0: Nami o kunami.
1: Ano ang nami?
2: Gambal ka nami, ah. Katilaw ka na, how?
0: Yes, ang?
2: Sang uyab?
0: Wala eh.
2: Si Chay Lukay, ah.
0: Si Chay Bukay. Mga lukay man niya. Ay, may isugin ko gina karon sa iyo, pati sa lukay.
2: Oh, sige, karon, no. Ano na pangita mo sa isa kababae, Migo, Daniel?
1: Ang napangita ko sa kababae, sir, ang wild do, sir, ang
2: nagawad.
0: Ang muna iya.
2: May emoto pa da sa ano, no? Sa Iloilo.
1: May emoto. May gina, sir, ang wild do, sir.
2: Amigo Daniel, may harap pa da Japon MO2 sa ano? Sa ano na tagari sa may
0: small
2: diversion?
0: Bill.
2: Small bill, oo.
1: So, sa subong na sir, harap ko rola mo?
2: Aba, kahit iti mga wild ang yun na pangita eh. No? The best gina yan. The best gina yan mga wild yan.
1: Magkita mag-tunin yan sir, ang tanyan-tanyan.
2: Arada si Apple Dale sa wild. Si Kumari Apple Dale 105.9. Pati ka na. Te, pilang edad sa napangita mo?
1: Ang manghod lang gawa sa akin. Pero mga 23.
2: Ba?
1: 24.
2: Ba? Ang mga linghod gitigili ang tirada mo, pre.
0: Oo.
2: Ah, mag-amon eh, tapos construction worker imunubyo. Ha? Ano, Daniel?
1: Hindi man mga construction, Ms. Drenzat. Ms. Drenzat, to ato no brown, sir, ha?
2: Ano?
1: Hindi man sa tanan niya, no construction lang. Mangita mo na sa mayong ugang, puyon naman sa eh.
2: Hindi, ang namin, Kuya Bla, na, na,

0: nag-work ikaw sa construction. Hapuon gini yung uyabya sa mga construction worker ya.
1: Matalahan din siya.
0: Daw sa nublang gamix kla kay mo nagahakwat pa. Pila man na pila man lang timbang sang wild girl man.
2: Amo gudya eh.
0: Ba?
1: Sige, so ko gini yung tagao ya, sir.
0: Ang pamangkot, pila ang loy-loy?
1: Ang loy-loy, sir. Yes, mm. Siguro, sir.
0: Pila?
1: Nubo sa Jess.
0: Nubo sa Jess ang loy-loy? Grabe daw, martilyo ba?
1: Wala, sir. Luligo.
0: Ba? Luligo?
2: Ba?
0: Ligo kung wala ka ligo.
2: Ito sige, be. Picture, be. Kag-isensa ako.
0: Sige, no number mo 09.
2: Hindi ka kasagulo sa number mo?
1: Sige, sir.
0: Oh, sige. Subaya. Oo. Ang muna yung tawag mo sa akin? Ang 0907?
1: 0968.
0: Nulain na yaw.
1: Muna siya ng number ko sa number ko, sir Tanya.
0: 0996. Okay.
1: Zero nine six eight five zero seven eight two three three. Ah, sir.
0: Lamat kid migo, Daniela. I hope makita mo na si Catherine, Daniel. Sana all. Bye!
2: Wala kita eh, na ayagul si Catherine na iya.
0: Awan, labya niya na permit.
2: Gani ang utod niya, Anita.
0: Oo, sila-sila na. Oo, ano itong hambal mo sa lukay, gani?
2: Ha?
0: Sa lukay?
2: May ibos na kagina.
0: Oh, tapos?
2: Si, na, ano si Bababol.
0: Oo.
2: Niya, ang ibos, gina putos, sang ano no? Si Selington ni Mama Mia, niya siyempre lukay. Eh, niya lukay man. Hindi na lukay, ah. Niya ti ano na siya, niya pako lang.
0: Tiyatingay, no?
2: Kaglaw kami ni Tanan, eh. Mag-op na kuha ka bati nga ang ibos. Kinapotos ka pako lang.
0: 8 minutes before 11 o'clock, mabalik pa ang phone, palo po dyan si Katropa ang Troy Tisoy.
2: Kakatropa ang Dolphy lang ka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: the pain.
1: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadshot ko sa isa ka si mga nakapudlay sa pagpindo. Sobrang kisakit. Pero sa nag-inom ko sa sales the pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sales the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sales the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty Zone.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kaya namikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santhon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: แม่
1: เด็กกู
2: ดูกันเก่ง
0: Padayan kita sa programa nga Phone Fun. Upo dyan si Katropang Troy Tisoy.
2: Kal, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Santon Plus Coffee, pinaka the best nga kape. Natural nga kape, wala sing side effects. Ang kape nga para sa aton nga kayong lawas.
2: Kag-araman ang Santon Plus Herbal Oil, Balanyos nga nagapadula sa panuhot, nga kag nagapananakit nga kalawasan.
0: Ang tanan ng Yesol products sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto mag-intra, pwede pa makatawag sa gyapon sa amon nga XFM call and text line sa Smart Kag TNT ng mga subscribers.
2: 0912-0972-0076-793.
0: Na-choke, ha? Ako na, muna gusto ko mabatian nga rin pag umumo mo lang na, oh! Nagsido ka, oh!
2: Ba?
0: Oh, my God. Nga rin, ano na gani, deep throat?
2: Deep throat? Oh, ikakano ko na iya?
0: Ha?
2: Gakalagukan ka.
0: Maya kay buhi ka pa, no?
2: Amo man ang gabuhi sa akon mo.
0: Ah, dalagakuha sa pwersa.
2: Yes.
0: Ah, hindi la pwersa, pwersa again.
2: Ha?
0: La pwersa.
2: Pwersa.
0: Pwersa. Tawag na ka mo, 0912-007-6793. Kung hindi ka katulog, kami istorya. Kay pagkatapos ng istorya, sa mga tulogan ka again.
2: Duha mo na tagahan mo. Kung hindi ka matulogan, bangungot.
0: Makapili ka pa, tulog na tayo yun o kung tulog ng mga bugtaw pa. Ngayong gabi sa ito ng mga katropa nga padayon sa ilang hanap buhay sa buong evening ang mga call center agent da nga yes. Naka-break subong tapos may mga FM ang ilang ang mga cellphone kag naka-headset naka-tune in sa XFM. Salamat gid. Kag kung nagka-problema kamo sa inyong love life, tawag kamo sa amon kay dugangan tapag inyo problema.
2: Siyempre, ang manog balot man eh, di ba lang?
0: Ay, oo, ang manog balot nga may dalaman ni ang ilang kariton.
2: Yes.
0: Ay, hindi kali kariton. Ah, nang ano gadya, sikad gadya eh. Ay, hindi na gali sikad, subong tricycle na gadya. Oo, okay, social na sila subong. Pwede
2: correct.
0: Na, pwede na sila yung maka-loan sa sabot-sabot lang, mga munabi. di ba? Barato mo lang na ilang monthly sina. At least ilagin converts ang ano ang ilang negosyo into tricycle para mas magaan sa ilang pagnegosyo at the same time ang ilaginan siya da kung makasulo sobra amo na ila ibayad sa ilang ginutang. Amo mo lang na ang aton. Amo mo lang na aton kabuhi mo nga rab lang matrabaho kita, manegosyo kita para mabuhi. Tapos, kung magtinamaran ka, laban ka gid sa gutom.
2: Correct, Jaya.
0: Dali lang, gibala, bago ta to kang ina, nagkuha sang caller, di ba naka-open up ko sa imo regarding sa pinamilya nga problema, bala?
2: Oo.
0: Aka, hindi mo ginaya matungkad, labi nagiging ano, problema sa pinamilya. Kay para sa to, hindi ko lang pag-i-mention ha, kay basta napatay ang laki, bala, Dolph. Napatay ang lalaki, mga bataon pa sila. Te, ang family sang lalaki, gusto gid nga ilubong ang lawas sa ilang nga bata. Dito gid ya sa yutang na tawhan sang lalaki.
2: Oo.
0: Kay ang babae, taga-tabok mo, ang lalaki, taga-tabok man, no? Example, tabi, Bacolod, abi kag...
2: Iloilo
0: do, something nga muna. So, ang lalaki is from Iloilo, hindi nakapangasawa sa taga Bacolod. Negros. So, Negros na lang yung butang naton, kag Panay. Then, nag-abot ang time nga napatay si lalaki, pero kasal na sila nga duwa. So, ang family sang lalaki, ang gusto nila matabo is ang lawas ang ilang nga bata nga taga Panay, dito ilubong sa ilagid. Di karon kay ang asawa hindi man magpasugot nga
2: dito
0: nga sa Panay ilubong kundi sa Negros lang gid kay ti asawahay naman sila. Kag ang masunod gid man ang asawa. So dito na dayon nagululuwa nga si babayi hindi gusto sang pamilya kalalaki. Kay kuno kay isang pag-asawahay nila hindi na makabulig. hindi na makahatag sing ginahatag sang una sang lalaki sang time nga soltero pa kay ginasot-sot kuno sang asawa, which is ang asawa naman hindi amo na iyang treatment sa iyang bana kay ti siya pa gani iya mismo gani nga naghambal nga mabulig sa parents ka lalaki. O galing kay sa part naman nila nga mag-asawa, syempre wala pa sila kabataan, negatipo na sila nga daan kay para kung syempre asaway na sila, magkabata na sila abi kay magbuo na sila pamilya, may ara sila dahil hikuton kung ano gin man nga galastuhan. So muna nga nga daw hindi nagid makatag sang una sang soltero pa makatag sing 20,000. Subong nagnubo na abi mga tag 5,000 na lang. Ti syempre gapangaman man mo kay ti pamilyado na.
2: Oh, correct.
0: Kay ti ang point diri bala is amo ni ang mga parents bala mo, especially ang mga ginikanan nga ila ang lalaki kag ginputoy-putoyan nila pa eskwela. Hindi nyo man sing ano tawag sinigani man, hindi man pag-i-pressure nyo ang inyong bata nga bisan may pamilya na kinanglan gijapon nga maghatag sa inyo.
2: Correct.
0: Mahulat lang kamo kung saan o makasulusubra ang inyong bata. Kasi siyempre, ara na siya sa stage nga mabuo naman siya sa iyang pamilya.
2: Amugid eh.
0: So, amo na ang problema na gaway-away na, ilintra na mag-uto, dasa nga ang mag-ulutun, mag-ginasuhay na. Kay ti siyempre, di ba, sa subong nga panahon nga daan, accessible lang katama ang mga abogado. Kay ti, masarangan naman lang nila ang professional fees ng mga abogado. Ti, amo na, mag-ginasuhay. Hasta nga ang iba na gani, nag-anhanay pa, nag-binunanay pa, or something amo na. So, wala gid sing perpekto nga pangabuhi sa sininga kalibutan. Pero kung kamo, naagyan nyo man ang amo nga stage, much better nga ang tanan ng mga toxic nga mga tao nga rasin nyo palibot, i-ano nyo na lang na.
2: Palayuan
0: nyo na lang na, o hindi gan, hipos na lang kamo. Focus na lang kamo sa inyong pangabuhi nga kung ano na ang inyong nga nasuguran sa inyong asawa. Bisgan, hindi nyo napagsapaka ang hambal sa tao, kay nga ang tao na iya, makita man lang nila sa inyo ang mga kapaltahan. Pero at the end of the day, kamo man Japon na nagaputoy-putoy trabaho para mabuhi kamo. Naanga sa pako nyo man ang ibang nga tao, wala ba na gani kahatag sila sang dua kalitsis ang
2: bugas
0: pagkatapos patihon nyo sila. Focus na lang kamo sa inyong trabaho kag maabot gina ang time nga magkanay na ang tanan, basic pa lang nga ma-resolve nyo kag mag-uliay kamo liwat sa inyong closeness baladol.
2: Correct.
0: Relasyon nyo bilang isa ka pamilya, pero galing kay kung ang bugal na gani dol.
2: Ang bugal na matandog kag magsaka.
0: Oh, why na gid chance no?
2: Oh, eh kag sa mga pamilya bala, labi na gid sa mga ginikanan, no, sa part man bisang lalaki o kuman sa part man sa babaye, usually sa lalaki. Oh, hindi niyo man pag ihimuon yung obligasyon sang bata nyo nga lalaki nga tagaan ng kamupirme. Kasi siyempre, nangabuhi mo na siya gani sang
0: ano. Ginsulit mo lang akong istorya.
2: Hindi, amo na gani. Nga siling ko nga, ang, hindi ba, siling mo yan nga, ng...
0: Ano ba yung siling ko, be?
2: Ano gani? Nga, ilinaway sa tungod sina. Ay tungod nga ginahimok nila nga obligasyon pa.
0: Gani, ay ti amo na iya, amo na abi na ano sa aton na kultura mo nga dapat kung syempre ipa-eskwela ka todo-todo kinanglan gid ang utang nga kabalaslan na ginatawag bala nga ma
2: pwede mo man na manong utang nga kabalaslan pero amo na gani nga sa inko nga hindi mo man na siya
0: ang pinaka worst doll kay mahalin pa mismo sa imo parents nga wala utang kabalaslan nga bata kay isang ari pa sa poder ko gin paiskwila ko gid siya hasta nga magamuna sa subong kay nakapangasawa na siya, wala na gid siya nakadumdum sa akon.
2: Ang pamangkot nila hasta san o bayran sang bata mo ang obligasyon nga ina,
0: ang utang nga kabalaslan. Ako bilib ako gani sa ano bala, may hindi man tanan nung mga parents amo na, pero bilib ko sa mga parents yang arang makontento na kung anong may ara sa iya. Para sina, may ara naman lang siya pension, siya naman lang isa. Tapos nga ang kinanglan niya pagid nga may ihatag kagid, kaya ang ila ihambal abi, madumduman lang bala nga, kinanglan nga matagan. Ang iban gid, hindi gid obligasyon magigadabulang nga marimit kagid man.
2: Amo na bala, kaya nga, may insa ko lang ambal mo nga laka ka na lang gin makakita sang ginikanan. Ooh. Nga wala gina ano na
0: wala na yung ginadumdum kung makatag ako hindi okay lang na pero magkadto da sa balay nyo mayo majapon ang pag-amuma
2: amo na gani kay ang iba niya nga mga ginikanan gina pressure ginila ang bata
0: mahalin gi dapat sa mga ginikanan ang tuod-tuod nga values bala nga hindi man ka mapaapin-apin man dayon sa mga utod nga magdampig-dampig na magkampi-kampihanay na kay dako na ina nga problema dayon tapos guba nang pamilya so paano na sa bagay kay ti kung may pamilya ka naman imo ang ginabuo nga kinanglan po man pamilya mo yaman
2: oo eh ano pala si
0: tungkol toxic man lang
2: labi na gidla kon damo sila kabataan pagkatapos si Amonibi wala
0: pero may kilala ko bala dol pulo sila kabilog may mga pamilya na sila okay man ang ilang pagtatar sa isa kag isa may ara man sing hindi pagkaintindihan na eh, pero maresolba lang bala dayon.
2: Ako sa bagay, hindi mo gina-e malikawan nga may misunderstanding.
0: May ara iban gidya nga ang nagapasimuno ang ginikanan hasta nga mag-apin-apin ang mga kabataan, namo na naladayon ang kinagamo sa pinamilya.
2: Ang lain, pag-ibla kayo magwa sa kabataan mismo nga, muna be nga, di si nanay be kay ginapasulabi ya si Amuni o kung si tatay be ginapasulabi ya si Amuna.
0: Mayo lang gid nag-agi, Adolf. Wala yeah. Wala mo masuong ang mga problema sang may sang nangasawa, problema sang umagad. Very good choice kina sa adult nga nag-amo ka na kay nga lipay ka na sa kabuhi mo, wala ka na ulikdan kung din ka gid man makadto.
2: May ginaulikdan pa man
0: wala ka na sing problemahon
2: nga
0: yeah. Sa imo nga manggad kung kay sino pa magkadto. At asin maubos na lang ng imo nga manggad sa imo nga pagpamiga.
2: Do may manggad. Hindi bisan paano siguro may sinuptan man ko pero basta
0: wala kaya sinuptan hindi ko ya po pati may sinuptan ka. Why
2: Do ikaw pa imo.
0: Why
2: ikaw si Rodolfo. Wow. Wala pa mangkot.
0: 24 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Gag, si Katropang Dolphin.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
2: Exciting!

0: dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision Michael X! Dillon. Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina. Mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: almost 12 midnight na ang aton i-check ng oras sa alas 11:43. Thank you so much sa mga nag-join sa phone pal, sa mga nagpinamati until sa mga oras nga ini, sa mga tech on duty sa mga gabi. Salamat gid sa ngalan sa aton nga mga station manager sa Bilog nga Negros sa Panay Island sa XFM. Thank you so much kag syempre sa amon boss Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Thank you so much. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow same time 9 to 12 midnight. Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Pabosh. Continuous hits
2: XFM. Hala, ka-exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa mga suging butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
1: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
3: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
6: Ay, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalisang. Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ibilis sa mga buti ka.
0: XFM.
8: When I first saw you,

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangulit. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the

0: Tryon, Sanson Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanson kag Vitamin D3.
1: O si Hazel Lunarcia sa una, gainong po sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isa gapala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanson kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanson Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanson Gold Herbal Tea!

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Mas Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko dahil wala nagasakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga kumparikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, kinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galis Elisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
7: Eggs.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor agad ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga,
2: natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Senson Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Senson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Senson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Senson Plus Herbal Oil. Senson Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Senson Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat ko sa gabi.
0: Senson Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tried eh. Sahit sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Exit.

0: Ready Cebu!
1: The biggest and most colorful running event of the year is here.
0: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
1: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
0: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
1: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
0: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
1: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
0: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
2: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
3: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Xanthone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
5: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Zepton Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zepton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Zepton Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: Zepton Plus Herbal Soap.
16: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
17: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Xanthone kag XFM, libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
18: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
19: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
22: XFM.
23: Katropa
1: mo!
15: Exciting!
22: Sister Pain!
23: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na datay ko akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
22: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
24: If symptoms persist, consult your doctor. Pabili
25: sa mga butika.
26: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, nagapalayag sa kahanginan ang palatuntunan exciting Pilipinas karon nga edisyon sa atong pagpangalagat pit sa 25 na sa bulan sang Hunyo. Adlaw kita mga byan nga Huwebes.
1: Exciting Pilipinas.
0: Day after mga byan sang pit sa 24 San Juan. Nangin matawhay sa pangkabilugan ang paghiwat sa mga kapistahan sa mga lugar mga abay nga nagasilibra sing ilang fiesta kahapon nga adlaw San Juan de Bautista ang ila sininga patron diri sa San Juan Molo matawhay man wala man sa magin report kamang untoward incidents sa Banati amo man kag sa Sara Badyangan dingle ni nga mga panuha ang naghiwat sa ilang kapistahan kahapon nga adlaw sa pagpasinugog sa ila sinimahal nga patron nga si San Juan de Bautista. Wala sang mga malain nga mga insidente ano kaysa kinaandan kada fiesta may mga hinubog may mga tinapungulay binunanay kag mga pinatyanay ang iban pa kung daw hindi nigid masagang bala no? So solve lang solve sa tiyan solve sa agwa di Pataranta. Karon nga adlaw mga byan medyo mabugnaw ang aton nga panahon bangod sang lapnagon nga pagtalithi kahapon no kalapad-lapad abisang ginadalang talithi kahapon nga adlaw mga byan diri sa probinsya kag sa siyudad sang Iloilo. Mayo lang to ah pagpamunyag sa mga tanom sa aton sining mga kaumahan mga byan diri sa probinsya sang Iloilo kag sa pangkabilugan sa bilog nga Pilipinas. Ini ang exciting Pilipinas mga byan, mga balita ang inyo mabasahan sa mga pamantalaan lokal kag national pero mabatianan ninyo sa aton sining palatuntunan diri sa exciting Pilipinas sa 100.7
1: exciting Pilipinas
0: sa mga lilisuan sang inyo nga mga radyo 100.7 MHz on FM band. Makita kag mabatian man ninyo kami sa duha namo ka mga Facebook pages. Mahimo kamo makapadala sing inyong opinion mga pananawan sa mga issues nga aton nga talakayon sa XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Pwede kamo makapa shout out sa inyo nga mga kakilala, katrupa, kag iban pa sa kunana naman nga okasyon. Ay ni ang exciting Pilipinas Webes nga edisyon pizza 26 sa bulan sang pizza 25 sa bulan sang Hunyo 25 no pasiplatan tabi ang kasaysayan takon ano ang mga importante nga mga bagay nga nagkalanabo sa aton nga pungsod sa tong mga nagliligad nga mga tinuig.
1: Exciting Pilipinas!
0: Exciting! Diri sa exciting Pilipinas, tayo ay naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Eh, balo ka mo ang pilak ka mga insidente, mga itabo sa mga nagliligad nga mahimo naton pagkakuhaan sang maayong pagtulunan. Amo ina nga ginapalayag nato ng pila ka mga manami nga mga bagay-bagay sa aton nga history. Kay diri kita makakuha sang mga maayong nga leksyon. Suno sa aton nga pagpanalawsaw, sa aton sini nga kasaysayan ang June 25 nagamarka sang pila ka mga importante nga mga nagkalanabo sa Philippine history. Isa na diri mga byan, amo ang pag-abolish ang Spanish Tobacco Monopoly nga sa diin mga byan nangin nadalan ini sang pila ka producer sang tobacco nga Pinoy nga mag pananom sang tabako kag magproduce sang smoke nangin free market. Sinuman nga mga Pinoy at the time magtanom sang tabako para inegosyo, pwede na. Ano pa ni? Mga importante ni. Subong gali nga adlaw, amo ni ano no? Amo ini ang Day of the Filipino Seafarer. Ginaobserbar kada June 25 ang si ukon adlaw sang mga seafarers, mga seaman bla no, mga overseas no. Ini nagahatag pasidungog sang aton nga mga seafarers sa ila sini nga contribution mga byan sa aton nga ekonomiya kag labaw sa tanan ang global maritime industry. Nabalaw naman naton, damo-damo nga mga Pilipino ang mga seafarers, no, gina-hire sang nag-line-line man ng mga shipping company sa bilog nga kalibutan. Ang ini nga fetsa ginrekomendar mismo sang International Maritime Organization, IMO, dito sa United Nations. So hindi lang gali kita mga byan nga mga Pilipino ang nag-aobserbar sini, kundi ang mga seafarers man nga nakabase sa iban nga pungsod. Nami ni basta seafarer gani mga byan, ah, Pinoy isa na da. Class A abi ang mga Pinoy nga seafarers, no? Basta Filipino seaman mga byan, masaligan, mapisan kag makaintindi sang English nga instruction. Diri sa Iloilo, isa ang Iloilo sa may pinakamadamo nga ginaproduce nga seaman. Basta may seaman sa pamilya, medyo angat-angat gawa ang pagpangabuhi kung hindi lang pag-abusaran. Tipila na subong ang dolyar nga daan, 60 pesos more or less ang isa ka dolyar. Kagdako man ang ila na amot sa aton nga ekonomiya, ang CPR sabi isa sa mga OFWs nga may pinakadako nga kontribusyon, no? Kay balo ka mo kung pila ang ginakontribuer sang mga OFWs naton kada tuig sa aton nga Philippine economy. Nagahuluhang boy man lang sa 30 bilyones dolaris kada tuig, no? Ano ini nga mga OFWs? Isa sa mga OFWs nga may pinakadako nga kontribusyon ang aton nga mga nurses o kuniban man nga mga skilled workers nga nakabase sa Amerika kag sa Canada. Amon sila ang number one gid suno sa kategori. Ikaduha diri mga byan amo ang aton nga mga seafarers, no? Kay ti ini mga seafarers naton mga katrupa basta lalaki, isa sa mga priority ang pagsiman, ano? Kaya kung siman ka, though istable bala ang pangabuhi mo, basta hindi lang abusador ang ginapadalaan mo sa kwarta diri sa Pilipinas. Iban nga mga siman, daw obserbahan ko bala katrupang John Ray. Hindi man gina, ako man lang nag-obserbar sini. Damo mga kilala ko siman, asawa nila yung maestra, no? Kaya yambal nila kung naway gahalin sa balay, bilog nga adlaw. Wala nagalagaw, bilog nga adlaw ara sa eskwelahan. Weekend lang ang bakasyon o kun ang pwede makalagaw Sabado Domingo. May ara bi iban nga siman, ilang ang mga asawa wala trabaho kay kuno makonsentrate sa negosyo. Pero way man tupa. Lagaw-lagaw lang, tagaan mo kapital sa Prusin Food, way man tupa. Tagaan mo kapital sa Okay-Okay, way man tupa. Tagaan mo kapital sa pamakal paray, way man tupa, no? Pero iban may tupa man ha. Muna iban nga mas prefer nila ya ang daw preoccupied la. Kaya balo ka meaning sang BSMT ako. Ang balsang migo ko, Bachelor of Science in Marine Transportation. Subong ko na may bag-una ni nga meaning. Basta si man maestra tirada. Ano pa to nga mga FW? Mga OFWs naton, di kaduha sila, ikatatlo maning mga OFWs naton, mga engineers, mga panday, mga skilled workers, mga plumbers, mga welders, nga nakabase mga katrupa sa Middle East. Muna sila. Ang ikaapat, maning mga dumiskon bla. O kung ginatawag naton sa nguna, domestic helpers, but lately, ginatawag na naton din sila nga mga household managers. Kung diri mo tawgon na local sa atong nga dialect, hambal si iban titimbang, okay man na. Pero hambal si iban pagid nga daw mga matapobribla, siling nila chimaa. O sa Tagalog, kasambahay na mas manami pamatian. Kaya kaibaan pagid abi nga daw medyo aristokrata kag may influensya sa Espanyol katropang genre, tawag nila sa aton nga mga kasambahay kag sa aton sini nga mga timbang muchacha. Iyan yung Espanyol nga mga terminolohiya, no? Amo na sila ikaapat nga aton sini nga mga OFWs nga may dako nga contribution, mga mga household managers nato nakabase sa Hong Kong, sa Singapore, sa Middle East, kag sa China, naraman kag sa Taiwan, ha, damo man to mga Pinoy. Kaya sa mga seafarers, subong ha, this is your day. Happy, happy Seafarers Day sa mga katropa naton nga mga seamen o OFWs naton nga naga base sa barko, ha, seafarers, ha, no? Overseas. National Arbor Day manggali, subong. Paghatag pa si Dungog kag paghatag sa observation kung paano kita makakontribute sa climate change. Ginainggan nyo ang tanan nga mga Filipino nga magpananom sang kahoy. Agud to nga may panublion ang aton sini nga mga kabataan masunod nga henerasyon sang mabugnaw nga panahon. Agud to masagang ang nagapadayon nga climate change sa bilog nga kalibutan. Isa ini sa mga pamaagi nga tuman gid feasible, ah, no? Pay ka man gid kapitalon. Oh, basta pangita ka lang sang pamaagi nga makatanom ka sang kahoy, bisan dira lang sa palibot mo, bisan fruit bearing tree lang gani, tanom mo, ayos na, eh. Sang una daw ay kitagana og pananom sang mo, tiindi man takon, makabenepisyo siya na mga kabataan, mga apokom lang. Pero pwede mo paglimabdan, no? May paho nga tagtatlo katuig pa lang nagapamunga na. May mga babana, may mga atis, may mga star apple, may mga tambis, ha? Nga tatlo, apat katuig kapamunga na, mapustlan mo na. Bisa na mula na sa palibot, balay ta, fruit bearing trees, ayos na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 24 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Ang iningabahin mga biyan mga katrupa ang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Santon Vitamin C, pwede sa mga kabataan, pwede man sa mga tigulang. Pwede natun inimatumar, bisan wala pa kita mga katrupa makapamahaw sa aga. Sang una, magtumat kita sang vitamin C, dapat nakapamahaw gid kita kay nagahilab ang sulok-sulok naton. Ti ang Yes to Health Incorporated nagmanufacture sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Buot sa lingon, bisan wala pa unod ang inyong atyan, mahimo na kamo makatumar sang Santon Vitamin C. Para bala nga aga pa, maprotektahan na kita sa mga pamalatian nga uso, subong, sipon o butrang kaso kagiban pa. Sa mga adults kag sa mga kabataan, agud hindi kita dali-dali matapikan sang sininga pamalatian o galion ang pagtumar aga pa sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Pila sa mga nagapanguna nga balita, subong mga katrupa, nga inyong mabasahan sa mga pamantalaan lokal kag nasyonal. Si Vice President Sara Duterte nagbisita maabin sa hamyang sa mga napatay sa pagpantiro dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Personal nga ginbisita sang Vice Presidente ang hamyang maabin ni Chris Lawrence Fabian, isa sa mga napatay sa pagpantiro sa San Jose National High School sa Tacloban. Kahapon sa nagpadulong dito para nga makahatag man sang comfort, pagpadala sang iyang simpatiya, pagpakita sang simpatiya niya sa mga namatyan. Tatlo dito, eh, no? Ining si Chris Lawrence Fabian, ara man si Yancy Sipara, insiyan niyo sang edad, kag ang isa pagid nga isa pagid. Bala mo, tatlo ni sila mo, duha ka babae, isa ka lalaki. No? Ining si Chris Lawrence Fabian, amo inimabian daw ka, ginakabig nga hero. Wala kay siyagali ni nagpugong sang pirtahan sang isa ka classroom nga hana sudlon sang isa sa mga suspects. Ginsira niya ang pirtahan pero gintiro pagid naglusot ang bala. So paglusot sang bala, tumba ang pobre, duha ka igo sang bala ang yasining lawas mga biyan. Pero kung nadali-dali tubukas dayon ang pirtahan sang classroom, base hindi lang tatlo ang patay, no? So sa kay Chris Lawrence Fabian, bisan ang patay man ini mga biyan, pero may maayong binuhatan mo ini ang pila ka mga masubo nga mga news development sa atong sininga pagpangalagad. Nakafocus na atong mga police dito mga biyan sa sa Tacloban. Kag may mga nakalabot na mga byan sa Senado, sa palabuton nga masesyon sang Senado, ila si Giguro Pagapulo Halambalan nga panubuon ang edad bala sa mga kabataan nga pwede kasuhan. Basi i-amend nila o kung pipila ka mga provision sa Juvenile Act nga emendahan, panubuon-ubuan ang edad. Kay kung 15 anos ka makahimo ka sa krimen, daw hindi ka bala mapriso, hindi ka liable sa mga krimen nga nahimo mo. No? So base panubuon-ubuan ni mga biyan ang edad, kaya di subong mga maalam na mga kabataan. Uluunisinti lang, pero di maalam sila. No? Among ini ang isa sa mga bagay-bagay nga pagatalakayan sa mga senador sa palaabuton mga biyan, bangod nga panawagan man ang madamo nga mga Pilipino nga hindi pwede nga ma hasta lang sa ano sa counseling kag sa psychological intervention ang mahimo sang gobyerno kundi kasuhan gid. Sa pihak na bahin mga biyan, pasipla tabi na isang pila ka mga dalagko ng mga balita sa luwasang pungsod kung balita internasyonal. Kaya man ginanonsyo mga biyan sa Amerika, pinagi sa kay US President Donald Trump nga ginmando niya ang investigasyon sa dalagko ng mga oil companies bangod sa mataas gihapon nga presyo sa mga petroleum products. Wala sa payaan nga nalagdaan ang isa ka peace agreement sa tunga sa Amerika kag sang Iran sa nagligad nga Biyernes. Kaya kung maggira, automatic man eh, gataas dahil ang bilis ng mga petroleum products. Pero sa ginanunsyo pa lang ang isa ka peace agreement, ginawring-waring na nga dapat panubuan. Pero sa naglagdaan na ang peace agreement na walang gapon gawalag, dapat may dako nga pagnubo sa petroleum products. Ini sa tunga mabans ang ginapangatubang man ni Trump nga kritisismo bangon sa epekto sa giyera sa Middle East. Siyempre, sila nag-atake sa Middle East. Gaubo pa lang mga biyan ng mga superpowers katulad sa Amerika kag ang Israel, ginatrangkaso na yan ang iban nga pungsod. Ha? Dike siyempre mga superpowers sila mo, no? Nagtimbog ang preso sang gatong mabian kun inyo pa madumduman sa bugos nga kalibutan matapos nga ginbalabagan sang Iran ang pag-agi sa Strait of Hormuz ang mga barko nga nagadala sang langis bilang balos sa pag-atake sa ila sang US kag Israel sa tung Pebrero. Sunod sa kay Donald Trump, wala gin panubuan sang dalagko nga mga kumpanya sang langis ang ila sa nga presyo bisan pa nga mas manubo na ang presyo nga ila ginabayaran para diri nga ginatunto manila gihapon ng mga customers. Ha? Dira guro US President Donald Trump mabuhin-buhinan ng kaaking sang pila ka mga nga mga pro-life organization. Kaba mo kung may gera, hindi man mahimo nga wala patay, no? Matandaan mga nga naghimo na sang inisyal nga kasugtanan ang Amerika kag ang Iran kag nagalakip sang resumption sang oil tanker traffic paagi sa Strait of Hormuz. Gani ginalauman na ang kalabanan, ginalauman na sang mga madamo nga nasyon nga igapatuman ang pasmanubo nga presyo sang mga petroleum products sa bilog nga kalibutan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Dasig-dasig gaman, be! Mayo inyo, ya! Ining mga nasyon nga mga superpowers, wala man sila nag-import sang ila sining mga petroleum products. May kaugalingon sila yung mga oil depot. May mga sources ni sila, mabiyan sila nga nasyon. Kag makasarang or kapable sila mag-extract, mag-process ang ilang mga gas deposits sa ila sini nasyon. Ato niya, na-discovery man nga may mga gas deposits kita diri sa Pilipinas. Pero doon hindi pagit kita kapable bla mag-ubras ang tasok kadako-dako kag dalom-dalom para ma-extract ang mga natural gas deposit naton sa dalom. Maayo pa dito sa Duenas. Tasok-tasok lang, gamay lang ang tubo. Gumawa kalayo, oh. Sa Barangay Fundasyon, Duenas, tobla. Daw maayo man ang manugtasok mangita sang source sang water, no? Kung kaysa malagpatan Manila nga may mga do natural gas man abi sa dalom, ah. Kay baluka ang expertise sang sini nga mga tasok locator. Daw lipak lang ning ginatulo-tungtong-tungtong nila sa ila sini nga kamot. Kag kun nagulag gani kuno ning lipak ngini, may ara ko nung tuburan sa iyang ginatindugan, no? Although nga daw wala manggit sang komprehensibo nga scientific support siya na, pero damo-damo nga manugtasok mo nga matanda kung saan inagahalin ng tubig. Kabalo ka mo may kontrata na sa manugtasok kung hindi niya matultulan ang tuburan. Kutkuto na nila, barinahan na nila butangan sang tubo, kag kun alaw tuwod, alaw yad ba? Kung hindi makita ang tuburan, alaw yad ba sa manugtasok? Muna ang pilaka risgo man sa manugtasok. Kutkot na kutkot, kung alaw tubod. Uuwi ng luhaan, pero pag tubod, paldo. Mga biyan, may detalye kita. May follow-up kita sa sinigin reklamo sa mga kapitan sa isa nila ka-seminar sa isa ka-hotel restaurant diri sa Haro nga ginaligar na poison bangod sang ginaaligar man nga panoso kon daana kuno nga pagkaon. Damo-damo ni nga kapitan mo, pila man lang to ang naglain ng pamatyag. Kay siguro ang pila sa mga naglain pamatyag daw na hidlaw gid blas pagkaon bla. You can just imagine kung paano hidlawon, paano magkaon ng tao nga nahidlaw magkaon. In fairness, sa tagdubalhana, ipatpat naton, ipabutyag naton sa kahanginan ng ilang aside kaya tinigosyo ni mga katrupa mo. Mabudlay man ang akusahan mong isa ka-hotel restaurant o kung isa ka-hotel, isa ka-restaurant, isa ka-resort nga nagatanyag sang panos nga pagkaon, maguba man sila, no? So that is why ginabinag-binag talang. Unang natabo, abi may naglalain nga mga kapitan bangod naglain, sakit ila tiyan pagkatapos nila chibog la. Pagkatapos nila hamal to sang isda nga sweet and sour. Sweet and sour. Tisiling nila, lain matyag ko. Ano ginatanyag nyo pagkaon, panos? Ano niwan? Hospital ko. Actually, sa matutuod, hindi man tutanan sila, hindi man mayuriya, hindi man sila mga biyan damo-damo ang nagbatyag sang lain dyan. Ang nagbatyag lang yan tong mga pagdakop niya sang kutsara. Kagpinggan. Dayon niya hamal. Ano, adlok, ubusan bala. Actually, hindi to food poisoning kay may resulta sa eksaminasyon sang mga o kung sang ospital nga gindalan. Sang pila man ang ni ka mga kapitan nga daw daw hadlok ubusan sang pagkaon ba? Ay nahidlaw mo daw na tam-an kahidlaw gid maghamal sang pagkaon. Kita nyo ng tao daw nahidlaw gid kapon kita ko ni grabe nga kahidlaw ya sa pagkaon mo. Tapos way nagana magtindog bla. Pista kapon ka pagdyan rin sa Banati mo Sara, pero sa Banati ito napadpad. Beto kami to, nakita to. Mayupod ko to, ginabantayan niya, pirmiya mo lang. Ang hamalang sang isa to. Dugay nga pinungkuan, ay mo kunalos pa lang ang balon sa sang tagbalay nga. Abi, tindog naman, pabos lamang tanaya iban. why kid sa galinalin? Ala ko na ano ang ginabutang, ala, sige man nga hamal, nga hamal. Libre rin dyan. May soft drinks, may ice cream pa. Sadya. 36 minutos. Nakaligat sa Tagnalas 4, mga katropa. Ipatpata ang side sang tagdumalahan sang sininga hotel, ha? Nga ginhiwatan bala sang seminar sa mga kapitan. Maging patas lang kita dyan. Ginapresentar talang sa inyo magtimbang abahin. Kaya nga ibang abi, isa palang kabahin na batian nila. Sus, grabe nga mga reaksyon kag pang bus dayon mo, hindi man nami. Pamatian ta na yung side sang isa sang iplabi na ang ginareklamo bala. Pamatian ta. Mga biyan, 36 minutos na nakaligad sa tak na alas 4 sa aga. Ang ningabahin na ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga biyan, amuni ang kape nga pinakamanamit sa bilog na kalibutan, suno sa akon nga paghusgar. Kaya kadamo-damo naman sang kape ako nga natilawan. May barako, may in-one nga kape, may stick nga kape. In other words, mga regular nga kape, no? Pero sang pagkatilaw ko sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya balo ka mo kung madamo na nga mga regular nga kape ang inyo natilawan, nga may mga caffeine, ang tendency naghapdi sulok-sulok nyo. Kaya nagataas ang acid level ninyo kung may caffeine, no? So kung naman na nagari mabatsagan ninyo, pulo paminsar na ka mo. kambyo na kamo sa inyo nga kape. Kambyo na sa Santon Plus Coffee Mix nga. Ang Santon Plus Coffee Mix wala sang caffeine, ha? Pero ang aroma sang Santon Plus Coffee Mix ano-ano man lang ang aroma sang barako man, no? Tapos ang mga diabetison mahimo na kamo. Maka inom liwat sang kape. Sang na-discover ninyo nga ginaamag na sang pala ang inyo ihi, naguntat kamo sa pag-inom sang kape kay may kalamay. Ti mga byan ko na muna na gani, kag luyag nyo pa mag-inom pa sang kape liwat, kambyo kamo. Halin sa regular nga kape pagkanto sa Santon Plus Coffee Mix kay wala niya sang kalamay. Ang nagapatam is sa Santon Plus Coffee Mix amo ang natural sweetener nga stevia, no? Sa mga diabetison, sa mga may ihi nga ginaamag sang subay, kabyo na kamo sa inyo kape. Ang Santon Plus Coffee Mix may moringa, may mangustin, kag may suya powder drink mix. Ang suya powder drink mix nagadugang pananam sang sabor sang kape, kag nagaserbi nga pamangil sa aton nga sulok-sulok. Bisan wala na kita sang iparis pa nga tinapay o kun pandisal sa paghigop ta sang Santon Plus Coffee Mix, okay na. Inang nakakape ka na pero nakabenepisyo ka pa bala sang mga mapuslanon nga mga ingredients sang Santon Plus Coffee Mix nga makapabaskog sang aton nga immune system, kag maka prevent sa aton sang mga pamalatian sa early stage pa lang. Okay? Mga byan, duga nga balita nasyonal kag international ang aton nga ipatpat sa inyo. Pagkaligad lamang sining malipot naton kag importante nga mga pahibalo.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah, sa akin tutupan ni Lilo.
13: Sa akin call center agent.
5: Permigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
13: Ibagay niya epekto sa akong sang.
5: Sister Pain.
13: Resigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
4: Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Pa-diet na ko buwas ah.
4: XFM.
10: Patropa mo!
11: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Oras, mga katropa, sa atong pagpangalaga diri sa XFM Radio Patrol Iloilo sa palatuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Las 4:46 na. Bugtaw kag magbangon na, kag magprepara sang aton adlaw-adlaw nga helikoton bilang mga ginikanan ni Piriparar. Ang pagkaon ni porme ni Toto ni Inday para mabiyan sa pag-eskwela subong adlaw. Bangon na, bugtaw kag magbangon na, iban bugtaw na pero galigid-ligid pabla. Nami inan iligid-ligid subong kay medyo malamig ang panahon. Sa mga nakabugtaw na pero nagaligid-ligid pa dira sa barangay Palagon sa Pabia Iloilo, sa pamilya Swerte, sa pamilya Groy, sa kay punong barangay Noel Groy sa Palagon, Pabia Iloilo, malapit sa Maliaw. Pagsubo man sa kay Baka-Baka Vlog, nagaupod ni sa aton sa pagpangalaga at nagapamati sa aton sa palatuntunan Exciting Pilipinas kay iban pang mga public affairs program sang XFM Radio Patrol Iloilo. Sakay Mark Joy Arevalo Alayo na dira sa Cadiz City, no? Pamati man sa aton, mayong igo niya sini kay may meat shop siya sa sulod sang merkado sang Cadiz City bla. Nami man niya ganar gahulo ang boy mga sa 15,000 ang adlaw ang binta mo. Ang frozen food, mayo man ang frozen food ah. Ni ano da? Maria Capra. Tras Pabia, gusto nyo frozen food? Ah, manok, imbutido, hotdog, chorizo, ano pa? Basta frozen food yung manubo presyo. Dala plaging ni. Sige ka pamati sa ato ni. No? Mabiyan ang oras naton, 47 minutos na ang nakaligad sa atak na alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Kay balo ka mo mga abiyan sa nagligad nga adlaw. Lumupok ang isyo ba lang ako no, may mga kapitan nga nga naglain ang ilasin nga pamatyag bangod nga nagchibog. Una nga gin-report mabiyan ang pila ka mga kapitan nga may gintambungan nga seminar sa isa ka hotel. Nagreklamo, nagpalanakit ang ilang atyan. Actually, hindi tanan, dapila lang sa ila. Kaginreklamo ang tagdumalaan sang sininga hotel nga kuno nagtanyag, nagservis ang panos nga pagkaon nga isda nga dorado. Nga gin-sweet

kaway pagani maubos kausang ang kinao niya, dayo niya naman to. Dayo niya naman dapal, hamal. Bisa na no, iservi mo siya, malo niya mo dapal. Kapil pa sa mga pistahan ay damo bantayiro kag bantayira sa mga pistahan abi nyo. Dapat sa mga pistahan mga chibog amo sina. Ikalma lang, hindi ka mumuubusan ah, no. Ay kamo kay balo nagapanilag ba ng tagbalay sa pagbinatasan nyo kagulang nyo da sa pistahan. Iba nagapulupungko lang pro ga panilag na sila. Kapin pa ang mga nakita nila gid lang da. Daw isa kasi mana wala makakaon. Amo ni Goro ang iban nga mga kapitan nga nagtambong sang seminar mga binaryo ang pinakaulihi nga report nga nabato nato no. In fairness sa tagdumalahan sang sining nga hotel nga amo ang nagcater ang ginamit nga binyo para sa seminar. Ang management mga binsang Soto Grande Iloilo, labasi lang di saro ah, i-google nyo lang da kung di in specific nyo nga address. Ginaathag nila mga abyan, mga katrupa, nga hindi food poisoning ang natabo sa apat ka mga barangay officials. You see, apat lang sila ya. Amo ni Gorong na umul-umul gid magkaon. Na umul-umul sa pagkaon bla, bala nila nga allergic sila ha. Sa pila ka mga seafood, sigi gihapon tirada. Apat ka mga barangay officials nga nagtambong sa BCPC seminar nga ginpatigan sa among hotel. Biktima ini mabyan sila sang paglain sang pamatsag pero allergy ah, no? Nakagwa naman actually sila sa ospital. Ginklaro sang management sang Soto Grande Iloilo nga hindi yad to food poisoning. Agudto maklaro man ang ila sininga nga pangalan kay dako nga halit ini kun mapapati mo ang publiko nga naga-offer sila, naga-service sila sang mga panos nga pagkaon. So ginklaro sang management mga abyan sang Soto Grande Iloilo nga hindi food poisoning ang natabo sa apat ka mga barangay officials nga nagtambong sa Barangay Council for the Protection of Children nga seminar nga ginpatigayon sang nagligad nga Hunyo 23. Okay? Hindi to ya food poisoning mga abyan ang kaso. Dumduman nyo to ang na food poison man nga mga arutisi kadet sa dingli. Amo to ya pwede to kay nga kalabanan sang nagkaon mo. Mayuriya sa ila o halos katunga kung sobra pa ka sa tunga. Sa first batch nga nagkaon sang adubo nga baboy amo to ya pwede makonsiderar to no. Iniya pila lang sa mga barangay officials nga ini mga abyan ang nakabatyag sang allergy no. Bangod mga abyan sang naumul-umul nga batasan sa pagkaon, nahidlaw sa pagkaon ah. Kay man, ginpadulungan sa mga katapos ang media, mga abyan, isa na din ang XFM Radio Patrol Iloilo sa among hotel kaginatag sang management nga base sa medical certificate mga katrupa nga ginpagwa sang Iloilo Mission Hospital nga sa diin diri gindala ang mga biktima na kasaad nga hindi food poisoning ang natabo kundi hypersensitivity reaction secondary to food intake. You see? Kaya daw nahadlok bla ubusan na. Inang waay pagani maubos ang usang tinulon mo na imuyang magkaon. Kagbalaan mo na gid nga allergic ikaw sa pila ka mga seafood pero sige gapon tirada mo. Okay sa election man kita nga makuha sinindi mo. Kay porke nga bayad sang barangay pinagusto lang kamo. Medyo pa dimyur man bala no? Para hindi man magulpihan tiyan nyo, ipulupunggi nyo man ang pagkaumul-umul nyo pagkaon. Hindi na maubos ka pa. Kagawad, hindi na maubos. Damo pa to ah. Pero kapon to, grabe nga hamal kagdapal na may saging, may pato, may ice cream, may salad. Bisan ano lang ibutang salmisa, dapal niya mo. Sa lablay itong spaghetti, tapos baba niya. Di, panilagan man sa iban, ginalibag sa iban, pero ay, tara sa bungog na. Tibog na ganyan, ano patong mapagkaon to man. Pati ang ano, ano ganun yung saging ning nami ni katropang dyan na tundal, hindi, ang nami bala, tundal no? Hindi, ang nang laba bala nga nami bala. Nga yilo bala ngunod dya, tinira yaman. Ang puto, ang puto.

0: Ay, kaluwasa. Pati green shell mo. May kasag pag ito, kahit iba natin. Ano pa to? Abaw, ang relleno nga bangros. Kag ang bangros nga may kawasibuyas, kamati sa Tianbla, no? Nami, tani to. Galing kahit di kaluwas, ah. Upos, hamal. Hindi magtindog mo. Bisan ano lang ibutay sa misa. Why? Sabungog, tanan ni Chai ito. Eh, balik kita din sa Hotel Inferno sa ila mga abyan, no? Pahayag sa mga ini nga wala nila ginpabayan ang mga pasyente nga nagreklamo nga kuno na food poison sila. Tub-tub mga abyan nga na-discharge sila sa ospital. Correct. Amo na iya. Ginabaga nila ang responsibilidad. Why sila nagtalikod sa mga responsibilidad nila? Gintutukan gid nila ang apat nga ini nga nagpa-confine sa ospital pero naka-discharge naman. Ginsiling mga abyan sang management nga ginsabat man nila ang tanan nga mga medical expenses. Sa palakpakan ta sila iyo. Medical expenses sa mga napiktuhan ng mga barangay officials, mga abyan, nga nagpa-hospital. Nagpasalig man sila nga magpagwa sila sa ilang official statement sa madali nga panahon na good maklaro ang tanan nga isyo kag hindi makakreate sang negative impression nagikan sa publiko sa ila sini nga negosyo. Naibaluan mga abyan yung una nga ginaligar nga food poisoning ang natabo sa pila ka mga partisipante sa among seminar matapos ma-allergy bangod sa ginkaon nga sweet and sour nga isda. Okay, klaro na ha. Patas lang tadi sa atong nga pagpangalagad sa Exciting Pilipinas. Dire mga abyan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ginapresentar nato na magtimbang nga bahin no. Ha? Sa ngalan sang balancing pagwaragwag. Isa na diri ang Exciting Pilipinas diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kuhaan ta ang magtimbang nga bahin sa gila sining pahayag. Agud to kita mismo nga mapumuli ang makahimo sa aton nga pagbinag-binag. Okay, klaro na, fair na. Tuloy lang ang negosyo. Alas 4.56 mga abyan ang aton nga oras. Sige nga bahay na ginadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men muna ng solusyon sa aton sining mga katrupa ng mga kabrusko nga wala na nagatambong sa flag ceremony si John nila. Wala na nagatambong sa flag racing ceremony. Kay masami na lang nga nagaduko kag wala na nagatungkaro. Kunluyag ninyo, ha? Mga katrupa ta nga daw brusko, kunluyag ninyo nga magbalik ang nagakayaba nga performance sa kama, ha? Mag-turbo dietary supplement for men, 30 minutos antes ang engkwentro. Kay diri mga abyan, mabalik ang mabakod nga panindugan ni John. Kag magabalik man ang malawing standing ovation. Kag magbalik ang iya sini nga isa pa ka function. Hindi lang pangihi ang function ni John, ha, tandaan ta, ha, mga katrupa nga mga kabruskota. Hindi lang pangihi ang function ni John, may isa pa gid siya ka function nga nalipatan na ninyo. Kag amo inang resulta kun nga ano gapangakig na kun kay isa si Loreng. Gamitan nyo ang isa ka function ni John, ha. Gamitan nyo. Magtumas ang Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos antes ang engkwentro, ha. Kay dira mabatyagan nyo gid ang iya nga epekto. Sa pirtahan pa lang kamo sa inyo kwarto, nagapukwat-pukwat na ang mga buol ninyo. Bangon sang epekto sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, natural ini 100% nga safe. Sa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa nga tolya, kayang-kaya. May report kita nagikan sa Provincial Capital. May mga barangay service point officer mga abyan nga ginpasalamatan ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. sa pagpatigayon sang simultaneous tree planting. Napagahiwaton, may detalye si katrupang Phoebe Borges Morales. Borges, sa report, please come in. Patuntalin niya.
1: Defensor Junior gipasinumatan ang mga barangay service point officers sa paghimo sa inisiyatibo nga makapatigayon sa tree planting activity subong adlaw Hunyo 25. Sunod sa gobernador nga ang obligasyon sa mga BSPO amo ang pagtipon sa mga dita sa barangay bilang mga volunteer workers apang naghimo sila sa inisiyatibo nga makabulig sa Tanom Iloilo program sa probinsya sa Iloilo.
2: Basta may minsay ka gob kitin ay blanta nga yeah ila ya volunteer.
3: Because maybe that they can spearhead our Tanom Iloilo sa barangay. Atong BSPO, they're responsible for our day. And this time, we want to involve them in environment. Kabalang data natin sa mga health and alin sa BSPO. We want them involved in environment also. Yun ang Tanong Iloilo, not only for forest, ha? Ang targeted area na forest, both primary and secondary forest. Number two, integrated social forestry program.
1: Ginpayag naman ni Attorney Rowen Vol Superior, ang head sa Provincial Population Office ng Gidabanta sa Gismel ka fruit bearing trees kag mangrove ang matanom sa pagpatigayon nga simultaneous tree planting sa probinsya sa Iloilo subong adlaw Hunyo 25
4: naginhingatan nga tanom nga BSPO.
1: Ang kabilugan nga BSPO sa probinsya sa Iloilo nagadamo sang 2,505 kag ini sila ang pagpatanomon sang tag 4 ka puno sang kahoy.
5: This year, we will have the first ever Tanom PPO PSPO, a tree growing activity, growing a better tomorrow in support of the program of Governor Defensor's Tanom Iloilo towards the forest province. Meaning a one-day activity is a simultaneous province-wide tree growing activity nga pag-aubrahon sa aton mga BSPO sa bilugin ng probinsya sa Iloilo. In 42
1: si Attorney Ruel Von Superior ang head sa Iloilo Provincial Population Office. Ang ini nga balita kay dulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katopang Phoebe Bolz, Kibon Morales sa XFM News.
6: Exciting Pilipinas!
0: So mga kabiyan, nabataan ninyo ang report ni Katrupang Feby Burs Morales. So yun ang taning programa sa aton nga gobyerno, either national or local. Kahit ini mga kabiyan, may anihon kagid sa ulihib la. Tanom kasubong, may magabot ang tinion nga may harbison. No? Bisan fruit-bearing trees lang gani. Ah? Bisan dira lang sa inyo palibot sa backyard nyo da, sa atubang balay ninyo. No? Hindi kamo magdali nga kung may gintanom kamo mga ani kag may harbison kamo dayon. Makabenepisyo sa na mga kabataan nyo o kung mga apo na ninyo. O kung basi mabdan mo paman buhi ka pa nag-harvest ka na. Ang iba nabi nagadali mo. Nagatanom, gusto nila after 9 months anihon na lain na yang natanom mo. Nagagamit kayo mo ya turbo. Tanom ka mo, kag-expectaro ninyo nga ang harvest season sa gintanom ninyo, halimbawa, fruit-bearing tree, siguro mga pinakamalipot, siguro tatlo katuig, no? Kag mamunga na, mga fruit-bearing tree bla. Deras palibot nyo, paho, babana, ano pa, tambis, atis, ako na ano lang available, ano? May mga itanom ka mo, mga tatlo, apat katuig, may harbison. May anihon. May resulta na. Ang iba, nagatanom, after 9 months, may harbison. Lain na yan, gintanom niya, katropang niya. Gidali, iban lang. Itanom mo subong, resulta, after 9 months, ara na yon. Tres minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Mga biyan, diri sa atong pagpangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. May aga lang sa aton nga mga katrupa dira sa Lunok Itiri, sa mga angkas riders naton, sa mga Grab Panda boys and riders. May aga sa inyo sa kay Ray Tanyo alias Papang Ray. Salamat gid Papang Ray ha, sa pamilya mo dito sa Banati, Iloilo, sa mainit nga akomodasyon sa aton nga presensya dito, no? Sadya man to kay may Bastante nga pagkaon, may seafood man, may mga dessert man. Kagsos, Maria Josep, guwapong sound system ni Papang Ray dito. Mini sound mo. Magkanta ka katulupang dyan, Ray daw, professional man.
5: Oh.
0: Mga mini sound bla. Gadagoob, agi ha. Salamat kita, Papang ha, sa mainit nga akomodasyon. May nga gaman sa ato nga mga katrupa din sa kilid sa Injap Tower. Sa kilid kag sa tubang sa Injap Tower ha. Sa kay Moroy, sa kay Nene, Josephine, kay Naldo, kay Bugoy, nga nagabaligya sa Aros Caldo, kag Subo man Paris, dira sa Barangay Bulilao, Manduriao. Sa mga membro sang Butuda, Bulilao, Tricycle Owners and Drivers Association, sa mga e-bike at e-trike drivers, Butuda. So, baman sa mga membro sang Batuda, Bacau, Tricycle Owners and Drivers Association. Maming aga lang sa inyo. So, baman sa Swerte Family, sa Palagon, Pabia. Pamati mo sa aton. Okay, baka vlog ha. Baka vlog. Maying aga. Ari mabin pinakaulihi nga report nagikan mabin sa Tacloban. Ang 15 anyos nga suspect sa trahedya sa Tacloban City sa San Jose National High School mabin ang posible nga mag-undergo kuni paagi sa normal nga pagpangusisa suno sa Philippine National Police. Nagapati ang Philippine National Police mga abyan nga may nakitaan nga discernment ang Department of Social Welfare and Development sa 15 anyos nga suspitsado nga nagpanglutang patay kag nagpila sang iban dito sa Tacloban City sa San Jose National High School. Ining may discernment ba? Ining may ihibalo, conscious kag may hungod sa buot nga ginubra nga ang isa ka krimen.
6: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Suno, mabiyan sa PNP Public Information Office. Tinagi sila si ding hepe nga si Police Colonel Allen Rayco kung makitaan sa discernment o kung makaangkon mabiyan sang ebidensya nga may ihibalo. Ha? Kag may hungod sa buot nga ginhimo sang sininga bata ang krimen. Ini mabiyan mag-aagi sa normal nga pagpangusisa, normal nga pagpasaka sang kaso, kag normal mga abyan nga pagproseso sang tanan-tanan nga mga legal process. Kung 15 years old na siya kag isa ka adlaw, lampas 15 years old and one day ginakonsider na ina mga abyan nga above 15 eh, no? So magpaidalom siya laban-laban sini sang normal nga pag patigayon sang trial, formal trial, no? Siyempre patuman gyapon ang mga protocol nga naga-observe mga byan sang child protection, no? Di hulat-hulato naton ang assessment sang DSWD kung makakita ang DSWD sang mga grounds o kung mga rason nga hungod kag may hibalo, ha? Ang ining 15 years old nga bata, laban-laban. Ha? Legal process kag normal nga do, pareho gid sang hamtong nga tawo eh, nga matubang sa sangkaso niya sa korte.
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Di sa masunod nga mga hearing o kung mga sesyon sang mga senador ta, dapat talakayo nila ini, yamindahan nila ni, ligwato nila ng pila ka provision sang Juvenile Act sang Pilipinas. No? Panubuan-ubuan ang edad. No? Hindi nga ang 15 anyos below, hindi mapasakaan sang kasong hindi criminal liable kung makakumiter sang krimen. Di kaya balo naman kamo, mga smart naman yung kabataan. Sabong, baiban ganit kabataan, 14, 15 years old, mas mahalang pa sa ilagin ni kanan. Isa din mabiyan na ang pagpatuman man sang DepEd sang masugot pa ang mga safety measures. Duga nga pundo para sa pag-equip sang mga eskulahan sa mga CCTV. Duga nga pundo mabin sa pag-hire sang mga detectors sa tanan ng mga entry points kag mga exit points sang mga eskwelahan. May araga ni sinay mga abyan nga mga suhestyon sa mga pro-life organization. Bago nga mga kabataan subong mabin nga daw detached na bala sila sa aton nga mga ginikanan. Kay kuno daw makasarang na daw may sariling mundo na bala sila. may mga suggestion din ang iba natin ng mga grupo, katulad sa mga religious groups, mga pro-life organization. Ano abi kung ibalik ta ang i-include tabla sa education curriculum ta ang Bible study? Kaya ang Bible study daw hindi maninayabigid mandatory sa mga eskulaan mo, di ba? Nga para bala mga abyan mapalapit sa Ginoo ning mga kabataan nga daw nagasako ni gidla iban sini mga abyan way man gal silimba, no, bisan way ka simba kon may kadlok ka bala sa Dios, no. Paano abi no kun ibalik ang ihimuon gid bala nga mandatory ilakip gid bala sa curriculum? Kay ti naintindihan ta man may mga religious activities man ang eskwelahan kag may mga Bible study, pero isang sa amon sa una kay ti public school man lang kami. Daw voluntary bla, daw by random lang bla katuprang genre ang pag Bible study bla, no? Paano abi ko ni balikta, no? Mandatory gid bla sa mga public schools. Kay ang iban niya nga mga private schools daw ara na ya sa ilang curriculum, eh, no? Mga private schools, si labi na ang mga Ateneo, kikban pa nga mga malahalon nga mga eskulaan lang nga ginapadlagan sa mga madre, mga pare. Antes na sila mag-start sa klase, mga abya, nagahapangamuyo na sila, eh, no? May opening prayers, bla. Pag silo naman to sa isa ka-subject, opening prayer man gyapon. Kung may apat ka ka-subject sa isa ka-adlaw sa aga, apat ka man pangamuyo. Oh, apat ka business man kada sulod na. Tidri sa aton sa mga public schools, kabay pa, no? Kay ang kabataan subong daw detached na gidbra sa mga ginikanan. Why na mga abya nag daw ang level sang respeto daw hindi na balperyo sang una nga wala pa uso ang social media. Subong magkaon gani. Why na nagadululungan. Kag hindi mo na matawag magkaon kay sako sa iya nga cellphone. Sang una, hindi niya pwede mo sa amon panahon. Hindi niya pwede. Kung hindi ka makadungan kaon, bahala ka kung ubusan ka chibog. Huwag ka sang basulon, kayo huwag kayo may magdungan pagkaon. Driya subong, sa aton dapat bilinan mo gitsinday si Tuto. Kay naga-ML pa to. Naga-gurbax pa to. Ah, nagagamit pa to sang cellphone niya. Hindi ba? Amo man ang observation ninyo nga dumalaka na subong. Well, may ara gihapon nga mga disciplinaryan nga mga amay o iloy nga dapat kaondungan gid. But most of the time, ha, sa sini nga mga henerasyon mga abyan, malaka na lang kita nakakita nga isa ka pamilya nagadugan o kung nagadungan kaon. Hindi ba? Tis adira pa lang aspeto mga abyan, makita na natin kung ano ka taas ang level sang pagka pagka-detach ang aton nga mga kabataan. Ina mga below 18, ha? Bay kita isang worry sa mga above 18 na kiti mga makabig na sila nga mga matured kag legal age na kag well, iban guro sa ila, makabig na natong independent minded na. Pero ining mga kabataan ng minor de edad mga abyan, observation naton nga daw wala nagawa gani gana magupod sa ginikanan nila magpulo pamasyar o magmuling-muling o kun magkatuman mag-outing daw sila gana ya kay gusto nila barkada nila upod nila, no? Di amo ina mabyan ang pila lamang sa mga epekto sang social media ang tuman ka expose sang aton kabataan sa social media, no? Maayo man ang social media kung gamiton mo sa eksakto, ah. Pero galing may mga ano bala, may mga temptation da bala, no, sa social media mga ben, sipa bala mga kabataan na ma-expose mabyan sa mga malaswa nga mga lalantawon, ha, immoral kag mga wala pulos nga mga content kag mga bashers. Mga bashers mga abyan nga naga mabatian mo blang pamuyayaw nga daw hindi makaon sang idu bla, no? So ano pang mga kabataan subong they learn out of it. Kay siling nila do okay man gali, no, nga adlaw-adlaw ka mamuyayaw, no, mga vlogger ganida, mga content creator ganida, o okay man. Why man sila ginadakop daw daw mangin norm na bla sa aton. In other words, daw mangin normal na bla sa aton mga abyan mamati sang mga masakit nga tinaga ning pamuyayaw. And eventually, ma-apply man ato nina sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi, makibot kita, okay, sa buyayawon ka man sang mga kabataan. May ara yung kabataan, nagasakit buot nila, pero wala nagapotwa sa malain nga mga tinaga. Pero may ara, gidya iban, no? Siguro, natunaan nila ina sa iban, nga mga vlogger, nga mga bashers, no? Nga mga content creator, nga daw normal na sa aton. Ha? Ang mahambal nga, ay karon pinatay ta mga mamuna bla, no? Hining daw normal na bla sa aton magpamuyayaw tapos dalahaboy sa mga masakit nga tinaga mga abyan. publicly. No? Hindi mayo ang mga pagtulunan. May naglumpat ng bata to sa ano, sa Aganan flyover o kun sa Suba to bala. Naglumpat nga biyan sa Taytay sa Barangay Aganan Pabia. Ang 22 anyos nga lalaki nagligat patung adlaw, no? Sa interview sa mga katapos ng media mga biyan, labi na sa kay Police Major Bonifacio Alabi, ang hepe blas ng Pabia Municipal Police Station, ginpaig sini nga gin hinago lang pangalan sa lalaki nga si Darin, 22 years old na. Residente sa Barangay Malabag sa Amuman nga Banwa, estudyante sa isa ka universidad. Konsyos ini si Alias Darin sang maabtan sang maotoridad apang may dako ini nga injury sa iya sini nga wala nga paa kay pilasman sa pila ka bahin sang iyang ulo nga posible nakaigo sa bato. Sa initial nga investigasyon una nang nagtupa ang tiil ni Darin sang maglumpat ini halin sa Taytay. Why pa may baluan ang rason kung nga naglumpat ang among bata o kung lalaki. Indala sa pinakamalapit ng ospital, Western Visayas Medical Center. Agutong madapatan sa nagakaigo nga pagbulong. May lang way mapuruhan. Ita mo, subong, no? Mga gagmay-gagmay lang nga mga depression sa mga kabataan daw. Ang ilang tendency is to suicide. Mataas ang level, subong, sa mga kabataan. May mga increasing suicidal instinct, blah. Sa mga kabataan kay daw hindi makapautuas ang ilas ini nga lain sang buot. Kaya mo na gani mo may distansya sa ginikanan mo, no? Ining hindi na bala komportable ang mga kabataan nga magkonsulta sa mga ginikanan nila kay tido na detached na bla. Lain gid man niya ang counseling personal bla, bisan sa mga amigo mo lang bla, may problema ka. Okay, sa mga text o kung ma-chat nung sa imo, mag-pulo panugyan, mag-advise. Pero daw lain ginayang personal ka mo. Mambal ka, pre, kita na yung tabi, pre, may problema ako blaw. Wagid ko sugiran na. No? Di ba? Na-personal gid. Kaya magluwas nga makita mo aktual, makita mo ang sinseridad sa isa katawang nag-advise sa imo. May dala pa nga pilipikpik, tandog-tandog. Amo na mga binatawag nila, the miracle or the magic of touch. Ha? Huh? Di ba mo na? Oras mga piyan sa ito nga pagpanagad, 16 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Diri mga piyan sa Iloilo may ginreklamo diyo, isa ka pamilya nagreklamo mga piyan sa mga katapos ang ICER kay daw ka-delay balas ang pag-responder nila. Ha? Nagligad nga adlaw, may lalaki nga gin-stroke dira mga piyan sa Balabago area. Ahay, napatay gidi, wala ini madala sa ospital. Delay ang pag-responder. Wala gilayon madala sa ospital ang ining biktima sang stroke mabyan sa mga nag-responder nga katapos ang ICER. Ang pamilya subong nagapanawagan sang ustisya. Kay balaw kumukon nga, nagapangayo sang kaathagan ang pamilya. Total na balhag naman eh. Imit langon tanan ni pangalan niya. Nagapangayo sang kaathagan ang pamilya ni Wilfredo Poras. 61 anyong sidad, 61 years old, sang Sitio Pangpang, Barangay Hinubatan, Liganes, Iloilo. Nagapangayo sang pathag or explanation nagikan sa aton nga Iloilo City Emergency Responders o kun ICER nga nagresponder mga katrupa matapos nga ginstroke ang biktima apang wala ini gilayon madala sa ospital. Ha? Responder, emergency responder nga aw nga na-delay kag wala gilayon madala sa ospital. Natabo mabyan ang pagka-stroke sa kay Wilfredo Poras alas 2 ang takna sang kagahon. Adlaw nga Lunes, sang Lunes lang bala to, June 22 sa Barangay Balabago Haro, Iloilo City. Kay man sunod sa pamilya, no? Kag sunod sa pagpangusisa naton sa bata sang biktima nga si Jose Poras, ginpayag si Mabin nga padulong na kuntani sa Iloilo Terminal Market ang iamay para magbakal sang mga kinahanglanon bala sa lulutuon. Kay manti may karindir yan sila mo sa Banosang Liganes. Di naga-tricycle ang ining si Wilfredo Poras. Kay ti mahingagaw mo kay kung may karindir ya ka, hindi bala aga kapag abatana, no? Kagdagundagon ka to sa mga merkado, kundi ina makabarato ka mo sang presyo. By the way, Huwebe subong, market day subong sa Aro Market ha. Para maka-avail ka mo sang medyo barato, bahado nga presyo sang mga utan, prutas, isda, kagiban pa. Pwede ka mo kapamasyar ah, dito sa Haro Market. Market day subong sa Haro Market, alright? Balikan nato ng kaso ni Wilfredo Puras. Pahayag ni Jose, nga bata ni Wilfredo Puras, ang na-stroke bala. Nga nagtawag sa iya ang pulis, pasado las tres na sa kagahon. Ha? Nga kadtuan ang ila amay sa barangay Balabaguharo. Tigin kadtuan to. Ha? Karon pag abot sa lugar, mga katrupa, mga abyan, naabtan pa sini nga nagapungko sa tricycle ang iyang amay kag nagaduko ang ulo apang wala gintandog o kung ginpahulag sang mga nagresponder nga katapo sang team ICER sang syudad. So ginpamangkot ni Jose ang ICER. Sir, ling niya, ICER, sir. Nga wala matandog, ako na mayaw. Ngaway niya mapahalin sa pulungkuan sa tricycle. Ngaway niya madala sa ospital. Di, sabat sang isa sa mga taga-ICER nga sir, ginahulat pa namon ang pamilya. Kung sa mga antiki patuhalin ang pamilya, hulaton pa sang ICER ang pamilya bag-udalon sa ospital. Amugin man ang protocol, haw? Amugin man ina mga katrupa ang protocol sang ICER. Pero pasabton ta nga ICER man sinibasi kung may mga circumstansya o kung may mga valid reasons man sila. But the effect, mga abyan, ha? Sang wala gila yung gindala sa ospital, tigok na tigok ang stroke victim. Ha? Wala naman gindala sa ospital ang biktima matapos nga ginpayag mabiyan sang team ICER nga wala na inikinusang vital signs nga nabta nila. Ha? Tubtob nga gintawagan na lang sang punerarya kag dito na mismo sa lugar ginkuha ang bangkay sang ila amay. Sinun. Abi ko. Nagkasikin na andan, dapat dalon gid man ni sa ospital. Kay ang doktor lang, mga abyan, ang makadeklarar nga clinically dead na. Dido na ang biktima. Porque wala sang vital signs, di kipabayaan nyo na lang, wala nyo ginhingagaw sa ospital. May ara, mga katrupa nga kaso, katrupang Jandre, kay Baloka. Bisan wala nagapakita sa mga vital signs, no? Kung madala sa ospital, makarecover pa. Applyan pa na nila to sang CPR. May ara na nga mga kaso, bisan wala sang vital signs. Hindi kita makakonclude nga, hindi man kita doktor, nga patay ng isa ka biktima o kung isa ka pasyente. Ti ini mabiyan daw, depende sa pamilya ni kung ipausisa nila, hindi kita ko irresponsable na mo. Hindi lang kung isa, may mga vehicle accident, kung isa kaugtas ka, no? Hindi pa matandog sang mga nakakita sang vehicle accident, nga dalon sa higad karsada, kay hulaton gid ang ICER. Okay man na, pero katulad sini mga kaso, no? Wala nila gindala sa ospital. Suno sa pamilya, mabingaluyag gid nila may baluan ang eksplanasyon sang team ICER nga nagresponder kung nga wala madala sa ospital ang biktima nga ginpayag nga na stroke agud to nga kun tani batapatan pa sang immediate nga pagtatap sang mga doktor, no? I-revive pa ba? Di nakalabot naman nun ay inikunong isyo ning reklamo sa kay Mayor Aiza Trenas. Kay man mga abyan, basta mga kaso katulad sini, no? Stroke ni. May mga tinion nga daw ay naging vital signs, pero dapat gindala nila sa ospital. Parang wala balas ang duda ang pamilya. No? Total ato naman gindamo sa lugar eh. No? Base pa lang na revive lah ang kabuhi niya. Apply na ito sang CPR kag kunan ano pa nga mga immediate action sang mga doktor naton in order nga ma-revive ang kabuhi. Ahay, ginulat lang nila. Kay kuno wala na vital signs, instead nga tawagan nila, total may salakyan na ng ICER nga na gindiretso sa ospital. Ang nagkarga mga abyan sa kay Wilfredo Puras, auto punibre.
6: Exciting Pilipinas.
0: Exciting. Ini mga abyan, isa ini ka ano, ka eye opener basi bala maligwat man ang pila ka mga protocols dira sang ICER. T Ti ihulaton pa nila kunong pamilya, ti ko din patuhalin ng pamilya kag kuno wala man sa lakyan nga hindi naggilayon makakadto sa scene of the incident bala. Ti mapatay sa ulat, hindi mapatay sa kalalasang balati, ano kung kalalasang pilas sa kunanan naman ng mga untoward incidents, kundi mapatay mabian sa kahulat sang pamilya. Mapatay bangod hindi dayon madapatan sang bulong.
6: Exciting Pilipina!
0: Ti isa ini mabian ka daw ka irresponsible, no? Ato naman gid kamo to, may stretcher man kamo to, may katre, no? Bayan ta lang tani to ang doktor magdeklarar. Importante nga nadala ninyo sa ospital. Kay didto ang mga doktor, kay mga nurses, kay balo na sila sa mga pamaagi kung paano i-treat inang mga na-stroke. Matumato lang tinyo ka deklarar nga wa kuno vital signs. Tamo nga mga kaso, wala vital signs pero buhi patawo. Oras mga abyan, 24 minutos na ang nakaligan. Sa tak na ang alasin ko sa agang, ini kabahin na nadulong sa inyo sa premium D3. Kaya bala ko mong premium D3. Amo ini ang ginpabago ka ginpabaskog bala. Ginpa-epektibo. Ilabi na ginsubo nga nagabaylo-baylo ang aton nga panahon. Uso ang mga trangkaso sa kabataan, sipon, hilana at kagubo. Gani hindi ta pagpabayaan nga iguon lawas ta ha, sa mga kabataan. Sa sining nga mga pamalatian, dapat proteksyonan naton pinagi sa pag-inom sang pinaka-bag-o kag ginpa-epektibo nga premium D3, the ultimate trio. Ang premium D3 may vitamin D3, may virgin coconut oil, may moringa oil extract. Ang presensya sang monolaurin, monocaprilin kag monocaprin sa premium D3 mga abyan, may kapasidad sa pagguba kag sa pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Kag kay balo kamo, may ara pa ini nga anti-fungal, anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 kay balo kamo, puno sang vitamina, minerals, protina kag may 110 kasahi sang ginatawag nga antioxidant nga nagapadelay, nagapugong sang pagkulurinot, pagyukot-yukot sang panit naton o kon anti-aging nga substance. Nagapadelay sang skin aging mabyan. No? Yara ina sa premium D3? Oo. The superior and powerful ultimate trio. Oh. Kung ganta ang pagkala kulurinot sang panit, kaya kung mahamis ang panit mo, wala sang yukot-yukot, daw bataon ka man lang taon. Katulad lang sang paggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap na may glutacodic, may virgin coconut oil man, pwede makagamit ang laki kagbay, nagapahamis ang kutis mo, nagapaputi man sang panit. Sa mga kababayanan, bata man o kung dalaga, laon-laon, mga 10, 15, 17, 16, pwede gid. Ang mga ginbulagan, ang mga siparada, mga biyuda, kung mga ginpaanal na ang ilakasal, nga luyag pa magpamana, liwat, may chance pa, ha? May chance pa ka mo nga mag-champion. May chance pa nga makapamana, liwat, kag makapangita sang boy-a-boylet, sang boyfriend. Oo, pwede pa maggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Double action, nagapaputi sang panit, nagapahamis ang kutis. Sarang mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Pangot na kita sa oras sa atong nga pagpangalagad. Kay Baka Baka Vlog, may nga gagid, sundalang ang amon nga mga public affairs program, i-like, i-share, kag i-follow sa Pamilya Swerte dira sa Palag-on, Pabia, Iloilo, sa kay punong barangay Noel Groy, kag sa mga katrupa kabarkads ni Maraya Crespo na nag-upod sa aton ang aton nga pagpangalagad kag pagtamyo sa inyo. So mamang diri sa mga taga Bakaw Manduryaw, sa kay Incheck, sa kay Tutong Uga, Tutong Guardian, kay Papang Ray, kay Boy Alahas, kag kay Boy Loto, may agagid sa inyo da. Mabiyan, ginakulabos kita sa panahon. Thank you so much, katrupang Febe Bulls Morales, sa imong report. Upod ta diri si katrupang John Liberty sa aton nga technical side. Magabalik ako sa Express Balita Saga. Para sa XFM, ang Radyo Patrol, Iloilo. Ako si katrupang Alvin Dennis Arabang. XFM News.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay ahitid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng atin pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng atin pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
3: Sa mga kababayan po natin na gusto makahelobilo dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send niyo po mga inquiry sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan no, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano, yan, ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Lalo na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
4: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila mm-hmm. yun. O, diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... kasi ang katawan natin nagpapadala ng signal eh, ng warning. Ano? At yun ang pinakang dapat nabantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
3: Yan.
4: Magastos pa.
3: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. Eh, baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa, ano? Atin pong bigyan ng pansin. Atin pong pagtuunan naman, ano? Na pansin ang atin pong kalusugan mga kaibigan, lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila, Doc. Diyan lang umaasa ano. Oo. Sa lakas ng pangangatawan.
4: Lalo yung mga no work no pay.
3: Mm-hmm.
4: So ako, ibig sabihin daily yung rate mo sa mm-hmm. trabaho. Pag di ka nagtrabaho, wala kang
3: wala.
4: Sahod. Oo. Diba? Walang mga siklib-siklib na kagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao ay kalusugan. Dapat mm-hmm. lagi kayong kondisyon. O kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito eh, may budget sila sa load, mm-hmm. may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasa, pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh. Halos,
3: walang ipon.
4: Walang ipon talaga. eh yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, yun po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao. O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misi, si mister mo, napapabayaan na, hindi na nakakainom ng Santon Plus. Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Gusto mo, ikaw mismo magsubo. Sabay bigay ng tubig.
3: Minsan, ano yan, sa pilitan pa talagang papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kaisama, na dapat na bibigyan natin ano ng sapat na nutrisyon ang atin pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng ano ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Ano, yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cells sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional ano yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng atin pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods ano, na salat ano, sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrition yung atin pong pangangatawan. Ano? Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Dok, ano? Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, eh, hindi na po natin nagagawa, ano? Kaya nandiyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, eh, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Dahil ang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin, ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan, ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayo makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyo pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta, ano, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan na, no? Doon sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha?
4: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priorities. Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing. Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency. Pangalawa, toxicity of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung paring naunang dalawa. Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa. Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient, nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan, like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also, yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So, after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh. Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy. Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
3: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
4: Tama.
3: At nagbibigay pa ng, ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho, nandumi-dumi.
4: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector. Di ba? Na napansin nyo? Yung pinakang pinangdidirihang trabaho ay yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
3: So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, no. So ayan, so mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bacteria. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga sugi butika.
2: Sunzone Gold, live testimony.
5: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Sunzone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Sunzone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat at saka sa kamay. Una-una po kasi ang iinim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
2: The Secret of Health.
3: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic na mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanya pong pangangatawan at napasubok ano, ng atin pong mga herbal combination, especially yung atin pong pinagmamalaki na, na Santone Plus Gold, number one product ng Yes to Health mga kaibigan. Sinubukan po mga kasama ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda nakaparehas ng problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ng atin pong Santone Plus Gold ano? Lalo na ngayon Doc, sunod-sunod na naman ang mga handaan ng mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong yan. Dapat meron kayong nakaano diyan, naka-reserve na Santone Plus Gold mga kababayan.
4: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
3: Mm-hmm. Yan.
4: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon may pasyente ako na text siya no, before New Year.
3: Mm.
4: Sabi niya, "Dok, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh sayang, baka masira.
3: Oh.
4: Pwede ba akong kumurot?" Sabi ko sa kanya, "Ay nasa sa inyo po 'yan.
3: Mm.
4: Eh basta moderation lang po ha." Eh, yung pala after a few days after New Year na ospital.
3: Nako.
4: Nadala sa ospital. Yung pala hindi lang isang kurot ang ginawa, kinurot ng kinurot.
3: Napadami ang kurot.
4: Masayang ano.
3: Mm.
4: So kinakailangan talaga po lalo na may nabasa ko kanina about sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming parang heart attack season ngayon eh.
3: Nako.
4: Oo, heart attack season. Ibig sabihin from time ng sa Amerika yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, ang peak ng cardiac arrest napakataas mga kaibigan. Nako. So kinakailangan during this period pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Kaya lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
3: Yes.
4: Oh, may mga susunod pang New Year. Oh, kaya konti-konti lang.
3: Huwag yung busin lahat sa, para sa ngayon.
4: Kasi puro buffet ngayon, partner eh.
3: Mm-hmm.
4: Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakakatokso.
3: Oo. Lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ayan, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipid sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyong pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc, ay kinakailangan control pa rin.
4: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
3: Nako.
4: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi. Ano? At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, mga gulay, mga salad,

0: Yung hindi natutunaw na maayos, yun nga kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre gusto mong tikman lahat eh.
1: At saka yung ano, tama yung varieties ano, ang ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa lima na klase ng pagkain ang pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So kasi yung tiyan natin may mga tinatawag ding bad combination.
0: Yes, so
1: ibig sabihin may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari hindi ka tuloy natutunawan. Eh tayo pa naman Pilipino o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
0: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Titikman lahat.
1: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong yes to health, may free trip si bossing, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest, dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters. Na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen na at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya I assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
0: Yan. So sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
1: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganong klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. Meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic. So, pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
0: Yun. So, yun, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
1: Experience ko, partner, sa tagal ko sa ano, no, sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Doc, nandito na naman kami. Kumusta po, bakit po? Inatake po kasi ng high blood, napasarap eh. Ayun! Kaya hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo, ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya lagi tayo nagwa-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Huwag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang be ano tabang dito, common sense ang papairalin.
0: Ay, sa mga kabayan din, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
1: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, tumataas ang uric acid. Yan ang main reason. Ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero idagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan. Parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places.

0: Yes, minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No? Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH, sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na, yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Oh, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
1: Ayan.
0: Alingatong. Yan, pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matatas yung purine.
1: Yan,
0: bawas sa mga karne. Huwag mag-take ng beer. Iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes, dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente. O, kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha, doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
1: So mga kabayan po natin ay inaatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano yung intake ng mga pagkain na high in purines dahil yan yung nag-ano yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
0: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba, naku. Medyo mataas po ang...
1: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano ah.
0: Kaya nga marami tayong mga kaibigan eh. Pag sumakit talaga yung mga arthritis nila. Anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango. Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods. Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin. Lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
1: Yan. So, paalala po ha. Para sa mga kabayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman is magdoble, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong i-recommend sa akin, Doc?
0: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold. Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, ba't ang dami mo
1: nararamdaman?
0: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit, due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna, uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila. Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
1: Nako.
0: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-exercise lang daliri.
1: Mm-hmm.
0: Napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Mm-hmm. Kaya lang lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, mm-hmm, di ba? Eh, sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mm-hmm, mag-i-improve talaga yung condition mo.
1: Yeah. So mga kabayan natin, ano, na halos wala ng exercise, doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po, ano. Kaya kahit na hindi pa ka, kahit na ang edad mo 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandiyan na, mararamdaman mo na.
0: Ay, yung totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, naku, san tambak. Sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nadala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
1: Mm-hmm. Naku, Dok, napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga
0: ating listeners. Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa, no? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok Algie Bakla po.
1: Thank you so much, Dok. At maraming maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners ng ating po mga himpilan. At tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na atin pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong puntangin paalala, itong darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kabayan. At syempre, ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, Sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
4: Madayat na kubuwas ah.
7: XFM.
8: Katropa mo! Exciting!
9: Mga katropa! Exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katrapa mo station, Lasa East 9.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong! Diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Hinang Express, balita sa aga Webes, Hunyo 25, tuig 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Araba.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, security protocols ang ginapatuman sa pagsulod sa mga manunulok ng estudyante amuman sa mga bisita sa Iloilo National High School.
1: Pamunuan sa Lapas National High School, nakakonfiskar sang pila ka mga kontrabando kadungan sa mas ginpahugot pa ang mga security measures sa eskwelahan.
0: Grade 10 student sa Lapas National High School, ginaako nga nagabalon siya sa hinganiban bangod sa mga nagapamahog o kung nagabuli sa iya.
1: Pamunuan sa Lapas National High School, plano nga magbakal sa mga metal detector sa good nga malikawan nga may makadala sa mga hinganiban sa sulod sa eskwelahan.
0: Principal sa Lapaz National High School nagapanugyan sa mga ginikanan nga atipanon sang maayo ang ilang mga kabataan.
1: Pagpabakod sang pagbinuligay sang DepEd kag sang kapulisan isa sa mga pamaagi agud indi matabo sa Iloilo City ang mga violent school incidents.
0: Pagbakal sa metal detectors in Department of Education sa pagsikyar sa mga dalas sa mga estudyante ginasuportahan sang Iloilo City Police Office.
1: Mga insidente sa syudad nga naga-involve sa mga kabataan sa guwa sang eskwelahan bangod sa bullying mas gamay kun ipanggit sa mga nagliligad nga mga tinuig.
0: Lalaki nga naglumpat sa Aganan Bridge sa Pavia conscious pa sang nasapuan.
1: Lalaki nga naglumpat sa Aganan Bridge sa Pavia residente sang Barangay Balabag kag estudyante PMSG Rolando Arellano ang nagpahayag.
0: Siyam ka mga patient transport vehicles formal nga ging turnover sa Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO sa probinsya sang Western Visayas kag Negros Island Region.
1: Halos tanan nga syudad kag probinsya sa Pilipinas may mga patient transport vehicle na sunod sa PCSO.
0: Motorista ginreklamo nga nagkudol-kudol ang porsyon sang dalan sa ilalom sang Unka Flyover.
1: Driver patay sang nagbungguanay ang ginasakyan ng motorsiklo kag Isuzu D-Max sa Santa Barbara, Iloilo.
0: Headlines naman, Balita National, PNP na file na ang kaso batok sa 15 anyos nga isa sa mga suspect sa shooting incident sa sulod sa eskwelahan sa Tacloban City.
1: Pangulong Bongbong Marcos bukas sa pagpadubo sa 12 anyos ang criminal liability amuman ang pag-restrict sa pag-access sa mga violent online games.
0: Palasyo nagakontra sa pahayag ni Vice President Duterte nga ang natabo ng shooting incident sa sulod sa eskwelahan sa Tacloban ang nagapakita sa kakulangan sa intelligence gathering.
1: Pamilya sa mga biktima sa shooting incident sa sulod sa eskwelahan sa Tacloban nagapanawagan sa hustisya.
0: Rene Baterbonia nalubong na kahapon sang aga Hunyo 24.
1: Senado wala pa sang final nga desisyon angot sa pag-preside sa impeachment trial sulod kay Senate President Gatchalian.
0: Senator Amy Marcos nagapanawagan sa mga nagacompute kung pilagid ang kinahanglan nga boto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
1: Malacanang, posible ibalik ang budget para sa flood control sa 2027.
0: ICC Chamber ginexpektar ang presensya niya ni President Duterte sa Setyembre 7.
1: Mga nutritionist ginaduso naman ang pagpahapos nga akses sa masustansya nga pagkaon sa piyak sang nagataas nga kaso sang kidney disease sa Pilipinas.
0: Balita International, peace deal sang US kag Iran na butang salang-alang bangod sa disagreement.
1: Senior official sang Japan nagbisita sa Ukraine para sa reconstruction talks.
0: Sa an entertainment news, Sir Gaben kag Elma ukon ang mga vloggers sa ni Sir Gaben kag Elma nagbulaganay matapos ang 7 ka tuig.
1: Kag sa sports naman, rebuilding sang Wizards nagsugod kay Di Bancha.
0: Sa ato naman ay extra wow balita, linibo ka mga volunteers sa Australia nagpakuha sang litrato samtang wala sang panapton.
2: Express, balita sa aga.
0: Lasa 6:14 mga katropang oras ginadulong sa inyo sang something plus gold. Something plus gold, himo si mangosteen, ang palaya manunggay, garlic, kag spirulina. Produkto sa Yes 12 Incorporated nga makabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, imnon, FDA approved, kag halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sang Midtown Hotel. Lasa 6:15 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Hugot nga nagapatuman sa security protocols ang pamunuan sa Iloilo National High School sa pagsulod sa mga manunudlo estudyante kag visitors nga nagasulod sa compound sa eskwelahan. Isa-isa nga gin-check sa security guard sa entrance gate sa eskwelahan. Ang tanan nga nagasulod nga gamit kun ang tanan ang nagasulod nga gamit paagi sa metal detector. Ang hugot nga pagpatuman sa security protocols o kung protocols sa Iloilo National High School ang bilang pagsunod sa rekomendasyon sa Department of Education Region 6 kasunod sa shooting incident man yung natapo sa San Jose National High School sa Tacloban City.
1: Nakumpiskar sa pamunuan sa Lapas National High School ang pila ka mga kontrabando nga ginadala sa ilang mga estudyante sa sulod sa eskwelahan. Sunod sa kay Dr. Salvador Bisare sa School Principal Force ng Lapas National High School, magluwas sa mga matalong mga magamit na confiscate man sa mga security guards ang pila ka mga vape, improvised bladed weapon, kag kutsilyo. Ginpabutyag man ni Dr. Bisare sa mga estudyante nga nakuhaan sa kutsilyo ang nag-ako nga ginadala niya iniagod himuon nga self-defense kontra sa mga nagabuli sa iya. Nagpasalamat naman si Dr. Bisares nga bangod sa amuman nga tikang nga pagpahanugot pa sa kung pagpatuman pa sa hugot nga seguridad sa mga eskwelahan, mahimo nga matap na ang posible matabo sa ilang mga estudyante. Nabuloan nga nagpapanaog na sa memorandum si Dr. Bisares sa mga security personnel sa nga mga eskwelahan na good nga masiguro nga safe kag wala sang makadala sa mga kontrabando sa sulod sa school premises.
2: Pansa matabo dito sa Tacloban, ang amon school again strengthen namon ang amon nga safety ano protocol na especially sa gate bala kay hindi nato ma-expectar basi matabo man ni sa aton, no? So right now and then kahapon mismo nag-start na kita sa ano do ano ba sa bug sa mga kabataan, no? Na nag-obra ko sa memo sa mga sa atanan ng mga guards kay may anong kami ka guards diri mo considering ang amon school may tatlo kita ka ano ka buildings or area nga nga gina ano sang lapas sa Cupay, no? May ara kita diri sa main then dito sa ano sa annex building at the same time ito pag sa may San Isidro, no? Extension school nato nito. So, kahapon may nadakpan kami, no? Not only sa mga gunting kag mga sharp ng mga butang, primera ikaw nga bladed, gindi nga kutsilyo, gindi nga... So, at least, nabalaan, no? May duha kami afternoon, mga 1 o'clock nadakpan, then pagka alas 3, may nadakpan pag kami, no? So, at least, no, maayogin man, no, ginano...
1: Ang kabahin sa pagpay ni Dr. Salvador Bisares ang Principal Force ng Lapas National High School.
0: Sa kagat ka balita, ginako sa grade 10 students sa Lapas National High School nga nagabalon siya sa hinganiban. Agad nga himuon nga self-defense batok sa mga nagapamahog kag nagabuli sa iya. Inagin kompirmar ni Dr. Salvador Bisares ang school principal 4 sa eskwelahan sa exclusive interview sa XFM Iloilo News Team. Sunod kay Dr. Bisares nga ila na diskobrehan ang rason sa estudyante matapos nga nga na-confiscate sa isa sa ilang mga security guard ang kutsilyo nga nakasuksok o nakasulod sa sapatos ng estudyante. Gilayon naman nga ginpatawag sa prinsipal ang ginikanan sa estudyante kung sa inay baluan na nagkaka-experiensya inisang buliging kag pagmamahogalin sa iban ng mga estudyante. Dugang ni Dr. Besares nga wala sang ideya ang ginikanan sa estudyante sa iaginimo bangod para sa ila mabuot, wala sang gamong kag nagahipos lang ang ila anak. Ginapa-identify naman sang principal sa estudyante kung sino ang iya posible kontra sa eskwelahan agud nga mapaidalo man sa intervention. Naibaluan nga nagapatuman sa masugot nga seguridad si Dr. Besares sa La Paz National High School matapos na natabo nga shooting incident sa Tacloban City kung sariin ang ginatanang motibo sa krimen among bullying. Wala naman ginatolerar sa eskwelahan ang anuman nga sa isang bullying sa ilang mga estudyante. Nagpanugyan si Dr. Besares nga kung may ma-experiensyahan man nga bullying, mahimo ini nga i-report sa ilang mga manudlo agud nga gilayon nga maaksyonan.
2: Aton gate, in-instruksyonan naton ang aton nga guard nga hindi lang sila magbukas, no? Ang makabataan lang mabukas, then sila lang yung gamitan ng isang mga object, sharp or what you call this, stick, no? Para mga tanaw. So dito na nakuha ang sabagsang bata, no? Kagang isa, hindi man sila maka, no, uyat pala makakapkap sa mga bataan. Pero dito ang isa kabata to pag 3 o'clock, no, pagsulod sa gate, daw balaan sang guard bala nga nagasala-sala, no, balaan man niya. Daw ara sa sapatos bala niya, no,
3: dito
2: yung mutang, no, dito nakita sang guard nga may dito, no. Actually wala man to niya ginkapkap, pero balaan niya ipauba lang. Then nakita nagawa ang kutsilyo.
4: Anong ipatawag na itong sir ni mga bata?
2: Oo, ipatawag na kapon ang parent. Yung ipatawag na, ginbagi na ito sa guidance office. No? So, at least may response ng school.
3: Anong rason niya, sir?
2: Ang rason sang bata ito yung isa, una, sang 1 o'clock. No? May arag at threat sa ila pala. No? Okay. Na sabihin.
0: Nabatian si Dr. Salvador Besares ang Principal Force ng La Paz National High School.
1: Nagaplano na ang pamunuan sa La Paz National High School nga magbakal sa mga metal detectors sa tinutuyo nga ma-detect ang mga hinganiban nga posible madala sa mga estudyante sa sulod sang eskwelahan. Inimatapos ang insidente kung sa diin nakakonfiscate sang mga bladed weapon kagkutsilyo ang mga security guards sang eskwelahan halin sa duha ka mga estudyante. Sunod sa kay Dr. Salvador Besares ang school principal force sa La Paz National High School nga sa karon manumano pa ang pag-check kung sa diin ginabuksan sa mga estudyante ang ilang bag kag ginapikita sa mga guards kung ano ang unod sini. Sa ginpatigang inspeksyon sa mga guards, Hunyo 23, pila ka mga kontrabando ang ilang nakonfiskar, lakit na ang pila ka mga matalom nga mga gamit, vape, kagiban pa. Samtang nagpanugya naman si Dr. Besares, silabi na sa mga estudyante sa La Paz National High School nga naga-intra sa mga grupo o kung gangs nga posible maka-impluensa sa ila nga maghimo sang mga kalainan. Nagapatidugang si Dr. Besares nga posible mahimo man ang matabo sa Iloilo ang katulad sa natabo sa Tacloban City, ilabi na kung magpabayan ang mga kabataan kag makulangan sang paggiya. Ginatinguan man sunod sa kay Dr. Besares ang ila sini nga faculty and staff nga mabuligan ang mga ginikanan agud nga malikawan ang matabo nga mga insidente katulad sang natabo sa siyudad sang Tacloban.
2: Apo nakita og ito do hindi gid ba pagpadugayon og ginabalang kung amon nga no nga ma-request na gigita karo kung pwede mabakal through MO sang school no. Bakal nagit kami ko rosang kwad metal detector. Okay, at least sa ano pa tama man kun ano. Say amo na gid man trends mo. Considering bala sa mga not only go sa amo school may mga gangs, bala may mga fraternity nga nagasunod, no.
3: Mga grupo-grupo.
2: Grupo-grupo na sila. Okay, open name school year. So damo. So damo man ka.
1: Si Dr. Salvador Besares, Principal Force ng La Paz National High School.
0: Sa kaangot ng balita at ipanon sa maayo kagihatag sa maayo sa kabataan nga nagapaninguha ini ang panugyan ni Dr. Salvador Besares ang Principal Force ng La Paz National High School para sa mga ginikanan. Sunod kay Besares nga importante sa karon ang magbuligay ang tanan agud nga masigurado nga hindi na maliwat pa o kun nga hindi pa maliwat na ang kun sa Iloilo City ang kaangay nga natabo nga shooting incident sa Tacloban City. Nagapati si Dr. Besares nga ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan rason nga kinahanglan maayo man ang pinamatasan sa nga ipakita sa ila. Nagasugod sa pamilya sunod kay Dr. Besares ang tanan gani importante nga maayong pag-atipan sa mga ginikanan sa ila mga kabataan.
2: So I'm so thankful gis sa XFM nga nagkanto diri sa school, no? So I know kamo man siguro may ara man ang ining estasyon nga no, pag-ulikid sa mga kabataan, no? So salamat kid, no? I know ang inyong suporta, no? Through social media, no? Sa inyong man estasyon maka-spread ka mga bala sa balita, no? Nga inang nani mo upload na kita, not only ang teachers, no, ang administrator sa school, no, but kamo man nga aras sa estasyon, kag not only kamo mga parent man, no, kag mga ano man, mga barangay officials, no, mga ara man sa government sector, no. So sa tanan, no, nagpamati sining estasyon, buligay lang kita, no, not only diri sa Lapas National High School, mo sa iban man nga eskwelahan, no. Kay kung hindi ta mobligay, no, galala ang sitwasyon sa atong kabataan, wala man aton nga atong kabataan ang uning paglaom sa aton aton banwa, no. Sila kadlaw kita, mapatay man kita, no, sila naman ulos. So kinanglan ipasad na itong Mayo, no, sa ila mayong paghatag sang moral values, mayong character, no, attitude.
0: Ang kabayin sang pagpahayag ni Dr. Salvador Bezares ang Principal Force sang La Paz National High School.
1: Lasais 26 na nga aton nga oras, isa sa mga interventions nga naisugtan sa kay Police Major Sheila May Sangrines sang Iloilo City Police Office. Agud nga hindi matabo sa siyudad sang Iloilo ang nagluntad nga shooting incident sa sulod sa eskulahan sa Tacloban City. Amo ang pagpabakod sang pagbinuligay sa tunga sang DepEd kag sang Philippine National Police. Isa man sa ila dako nga nakita ang intervention, amo ang pagdugang sang deployment sa mga kapulisan sa mga eskulahan. Pagako ni Sangrines nga hindi tanan nga maeskulahan sa siyudad sang Iloilo ang mabutangan sang Police Assistance Desk, kundi ila lang ininga piliyon ang may mga priority nga mga bulutuan. Inagod nga sila ang makabulig sa pagdetect kag pagpahugot pa sang pagtsikyar sa mga nagasulod nga may estudyante nga hindi makadala sang kunana naman nga mga hinganiban, lakip na diri ang pusil. Pasalig pa ni Sangrines nga sila ang magabulig man ilabi na sa random nga pagcheck sang mga bag sang mga estudyante, ilabi na may mga report sang mga grupo may mga history nga involved sa bullying. Samtang ilaman nga pagatudloan ng mga security guards ang mga eskulahan, nga eksakto ang pagpatigayon sang random inspection kag frisking, amo man ang pag-obserbar sang mga protocols.
5: Naisuktan sina dira is ang magpabakod, no, ang pabakod sang pagbinuligay nato, no, upod sa aton nga DepEd sa mga pamunuan sang aton eskulahan. Kag sa amon bipahin nga sang kapulisan, no, especially diri sa ICPO. Kag isagit sang nakita naton sinidiri nga dako nga intervention naton diri is ang gina-request kit nila nga kung pwede mapabakot or matugang dugangan naton ang aton nga deployment anay sa karon sa mga eskwelahan. Although nga kita nagaprangka kita kag nagapangampo nga we can do so much pero hindi tanan.
1: Ang kabahin sang pagpahayag ni Police Major Sheila May Sangrines ang spokesperson sang Iloilo City Police Office. Express, balita sa aga.
0: Express, balita sa aga. Samtang inasuportahan sang Iloilo City Police Office ang pagbakal kag pagpamtang sa Department of Education sa mga metal detectors sa kada eskwelahan sa pagsekyar sa mga dalas ng mga kagamitan sa mga estudyante. Sa Police Major Sheila May Sangrines ang spokesperson sang Iloilo City Police Office, ini ang mangin dako nga bulig sa kun ini ang mangin dako nga bulig kadungan sa pag-install sa mga CCTV sa pag-monitor sa mga aktibidad kag ginawi sa mga estudyante sa sulod sang eskwelahan. Ini ang kasunod sang pila ka mga insidente nga na-record nga school violence sa nagkalainain nga parte sa pungsod lakip ng shooting incident sa sulod sa eskwelahan sa Tacloban City. Ilang man ginahingi sa Department of Education ang pagpanugot sa ilang makabulig sa orientation kag magka-lecture amo man ang paghatag sa panugyan sa mga estudyante ang sa ilang responsibilidad kag sa labton in kaso may makomiter sila nga sala kag paano mangin responsable nga pumuluyo. Pagigbay ni Sangrines nga ini ang multi-agency approach in kaso nga sila ang imbeteron para diri kag ini ang ng may dako gid nga bulig. Kinpay ni Sangrines nga ang lecturer na hanungod sa bullying sa rin ang kadamaan nga kaso na record diri ang gikan sa mga eskwelahan ang ila prioridad magluwas sa accountability kun may malapas nga lahi ang among mga butang kun hindi matap na ang mag-escalate sa guway sa eskwelahan lakip na sa online.
5: Nagpabutyag sila nga daw amukit na ang pinaka-prioridad nila sa karon ang inang pag-purchase ng metal detector nga na equipment kay you know naman ko sa gobyerno hindi abi madali-dali no bisan may budget pa so may mga proseso so dako gid nga pulig kag isa gid na man sang kina suportaran sang kapulisan no nga mas maayo is tanan gid sila hanta may amo sina na subong katropang Josel kadungan sang 100% na pag-install na bala sa mga sila ta sa mga CCTV kay dako gid ang bulik in terms sa monitoring sa mga pagginawi sa
0: nabatian na si Police Major Shalamay Sangrines ang spokesperson sa Iloilo City Police Office.
1: Sa iban pa nga mga balita lokal, sa oras nga 31 minutos nang nakaliga sa takna alas 6 aga, tama na kalayo ang mga kabataan subong kunit paanggit sang una. Para sa kay Iloilo City Police Office Spokesperson Police Major Shalamay Sangrines, ginpahayag ni Sangrines nga mas gamay ang mga narecord nga insidente sa karon nga naga-involve sa mga estudyante kung sa diin ginahalinan amo ang bullying sa sulod sa eskwelahan. Pakigbahin ni Sangrines nga mas lala ang mga insidente nga ginaulamiran sa mga estudyante sang una ikumpara sa karon. Ilang agin payag nga sa karon nga panahon magadamo o kung nagamatamat damo ang kaso sa mga bullying. Ining rason nga gin-sustain sang WCPD ang mga programa para sa mga ini nga ginasuportahan man sang local government unit. Sunod sa kay Police Major Sangrines nga ang pagtapna sang amo nga hitabo ang hindi nila makaya sa bahin sang kapulisan, barangay, social worker kag ban pa bangod dako sa gihapon ng impluwensya sang panimalay kag sumuman ang mga ginikanan. Apang bisan pa nga mga nidjable ang sitwasyon sa karon, wala sila nagakumpiyansa ilabi na nga mas mabaskog man ang influensya sang social media. Dugang pa ni Sangrines nga diri sa Iloilo City wala sang may na-record sang gang related o kun naangot sa grupo-grupo nga mga insidente.
5: Ako sa aton mga katropa no, based sa aton monitoring tag we will check sini sa validate sa aton further sa aton nga statistician sa women's death. Tama na kalayo ang aton kabataan sang una kag sa subong. Mas lala to ang ginakaulumira nila sang una because tunumduman mo certo no ang tong may nangisog kita nga mag-initiate sang program nga Project Bong.
1: Yeah, yeah.
5: And then ginrename nga Batang Pandilya. Ang kwansa to kabukusan sang programa gitsa to is more of proactive measures, intervention programs nga sa diin puro to mga activities nga directed sa mga out of school youth naton, sa mga CARS, children at risk kag si ICL. So ano pa, although may mga records, report yung case nagalabot sa aton, may nag-viral bala nga nag-lagsanay, nag-tripinganay. Hindi tagid na malikawan kay balaan mo sang una to na address ang programa ta nagtalarong na gito sila in fact mga partes na naton subong but ang concern ta abi may nagasunod ng mga kabataan that is why nga gin sustain man ina sang WCPD naton kag sang aton social worker kag with the support.
1: Ang kabahin sang pagpahayag ni Police Major Shalamay Sangrines, spokesperson sang Iloilo City Police Office.
0: Lasa is at 33, conscious pa sa nakitaan si Joel De La Cruz ang lalaking na naglumpad sa Agaran Bridge kahapon sang hapon, Hunyo 24. Ginabanta sa 40, tubtub 50 feet ang gataason sang taytay sa idalom nga gintupan sang lalaki. Nagakulob sang magtupa sa fabricated nga semento sang maabtan ni De La Cruz sa idalom sang taytay. Ang maabtan si De La Cruz sa idalom sang taytay. Nakaagom sang pilas sa agtang kagtoong atiil ang lalaki. Wala pa naibalo ang rason sa paglumpat sa lalaki sa mga taytay.
6: Ang maniya, gangga-ulan-ulan ko no, nakatlakat ka, tapos kung itlag, pantaw-pantaw, dito sa ano, may tayo. Tapos, may duwa ko ng kasudyante na
7: nagasunod siya iya.
8: Oo.
7: Multi lang kuno pagwasang enforcer, wala na kuno gasa. Ang payong na nabili niya sa ubos ang duha kabata na estudyante, dumalagang kuno. Aginantaw nila, arano sa ubos.
8: So tumungtong siya sa barandilyas ng taytay. Tapos naglumpat.
7: Lumpat siya.
8: Pero why tao at the time?
7: Why, sir?
8: No.
7: Kahit duha mo lang kasudyante, kasunod siya mo. Tapos yung enforcer nagbakal dito sa kwansang mga alambre, nakita niya kuno na wala na taan tao. Payong. So,
0: nabatian si Joel de la Cruz, ang lalaki na nakakita sa naglumpat nga lalaki man sa Aganan Bridge.
1: Angot sa nasambit nga balita, ginkonfirmar ni Police Master Sergeant Rolando Arellano Jr. nga residente sang Barangay Balabag, Pavia, ang naglumpat nga estudyante sa Aganan Bridge. Suno sa kay Arellano nga nakita pa ini sang traffic auxiliary nga nagalakat-lakat apang saguli hinali na maini nga naglumpat ining 22 anyos nga lalaki. Dugang pa sini nga indi luyag sang biktima nga pabalo na niya pamilya angot sa natabo sa iya. Wala man ginsugid sang estudyante kung ano ang rason sa iya sini nga paglumpat sa taytay. Nakaang kun ini sang pila sa naglainay nga bahin sang iyang lawas kagindala sa ospital diri sa siyudad sang Iloilo.
9: Abagyan mo lang to sir kagina nga nakita sang aton nga traffic auxiliary nga galakat-lakat sa kagsauli nakita iyang gulpi naglumpat.
8: Oo,
9: sa bridge naton kag nahulog sa dalom nakaigo siya sa bato. So dili na mo to nakaagom sa sang pila sa ulo kag sa walang
8: Pero may istorya niyo, sir, kung ano ang rason niya? Anong motibo na nagdalumpat
9: siya? Hindi siya magatag kung anong rason niya. Kaya bala nga, hindi siya mag-sabat pala kung ano ang rason bala. Nagbisan ganun barangay, ha? Pero hindi siya gusto mababalo ng pamilya.
8: Pero conscious pa man ang pamilya siya. Makambal pa man siya. Magluwas na may pilas sa agtang, kagtuhod, why naman siya sang other pang pilas?
9: Ano pa lang itong visible na makita. Maybe wala din ginumpin ang body ang iyang tayo. So wala nakakita. Wala pamabalaan, I mean, kung may mga injury pa sa iba niya parties ang lawas.
1: Ang kabahin sang pagpahayag ng Police Major o kung Police Master Sergeant Rolando Arellano sang Pavia Police Station.
0: Sa piyakabahin ng paunahan sa Philippine Charity Sweepstakes Office o kung PCSO ang opisyal ng pag-turnover sang siyam ka mga patient transport vehicles sa Iloilo Provincial Capital kapon sang aga Hunyo 25. Kabahin ini sang pagpatuan sa Medical Transport Vehicle Donation Program sa ahensya nga nagatuyo nga maghatag sang dugang ng mga ambulansya sa apat ka mga probinsya sa rehiyon. Ginpaunahan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang pagbukas ng programa paagi sa isa ka welcome remarks. Ginasunan ini sang special message gikan sa Piscaya PCSO General Manager Malquiades A. Robles rin. Ginpakigbahin sini ang tinutuyo sang programa. Sunod sa PCSO, gamitan ang mga salakyan sa pagpang-transport sa pasyente sa nagkalain-lain ng emergency care kag medical referral agad nga makabulik pasaniog sang pag-abot sang serbisyo medikal ilabi na sa mga komunidad nga pigado sa bulong. Nakabato ng Iloilo, Antique, Capiz, Kagimara sang tigduha ka mga units sa Tang Negros Occidental naman ang ginatagan sang isa kasalakyan. Nagtampo ang gobernador sa apat at ang mga magkatuhang probinsya nga sanay Governor Arthur Defensor Jr. sang Iloilo, Governor Paulo Everardo Javier sang Antique, Governor Fred Neil Castro sang Capiz, ka Governor Maria Lucille Navas sang Guimaras. Nakabata ng Iloilo Provincial Government sang 656,693 pesos and 28 centavos samtang ang gobyerno man sang syudad sang Iloilo na ang ginatagan sang 1,287,475 pesos and 54 centavos.
1: Sa iban pa nga mga balita lokal, oras na ito, 6:39 na sa aga. Ang iningabahin ang inadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ginapabugal naman ni Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Honorable Melquiades Robles nga 100% sa mga syudad kag probinsya sa Pilipinas ang nahatagan na sang patient transport vehicle sang Philippine Charity Sweepstakes Office o kung PCSO. Sunod sa kay Robles, padayon pa sila nga gapanghatag sang bulig sa hospital katulad lad sang hospital equipment kagiban pa nga mga educational assistance nagakabagay lang ini nga makabaton nga indi lang paggagamiton ang PTV sa pagsugat dulong magluwas lang sa mga pasyente Ginkonfirmar man ni Robles nga nag-issue sang o kung nag-issue man ang PCSO sang guarantee letter sa hospital bilang kabahin sang medical assistance sang PCSO sa mga indigents nga mga pasyente. Dugang pa sini nga ang PCSO ang may dako nga ginapain nga pundo sa charity sa healthcare.
10: We're very happy at we're able to bring the share of the transport vehicles. This adds up to the health mobility facility and capability of the local government units in the area. No, so we have already completed 100% of all ambulances for the whole country. Even previous municipalities who haven't received any ambulance, meron na po sila, they already have their own ambulance, even if they did not ask for it. So everybody has universal na po ang access nila sa medical mobility, all the LGUs. And I think this is a feat that we can attribute to President BBM. No, he really puts a premium and priority to healthcare. Kaya sinabi niya sa amin, do not politicize healthcare. So kahit na hindi masyadong kaibigan, nabigyan po lahat yan namin. And we're now in the last phase of providing the provincial governments with the patient transport vehicles.
1: Si Honorable Melquiades Robles, ang General Manager sa Philippine Charity Sweepstakes Office.
0: Samtang liwat ka naka-experyensya mga motorista sang nagakudol-kudol ng porsyon sang dalan sa idanom sa Ungka Flyover kahapon sang aga Hunyo 24. Matandaan nga makapila na kabeses nga ginatapan sa kontraktor ang mga dalan apang kun magulan. Liwat ka nagatuhaw ang mga buho-buho sa dalan. Ginapahalong naman ang mga motorista ilabi na mga rider nga nagalabay sa mga area sa tion sang gagabihon.
1: Sa iban pang mga nagapanguna ng mga balita lokal, hindi nga bahay na nadulong sa inyo sang Santone. Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C, dugang pa nga mga balita, gindeklarar nga napatay samtang ginabulong sa ospital ang driver nga nabungguan o kung nagbungguan na yung ginamaniyo sa inyong motorsiklo sa isa ka Isuzu D-Max nga pick-up sa intersection sang barangay Bitaog, Santa Barbara, Iloilo sa tung Martes ang hapon. Ginkilala ang driver sa motorsiklo nga si alias Lex, 48 anyos ng edad, residente sang Fairville Subdivision, Barangay 5, Santa Barbara, samtang ginkilala naman ang driver sang pick-up nga si alias Ben, 52 anyos sa edad, residente sang barangay Minanga, Duenas, Iloilo. Sunod sa kay Police Captain Rafi Sinyeres, sepe sang Santa Barbara Police Station, halin sa Iloilo City, pagkanto sa pututan ang direksyon sang pick-up, samtang pagkanto naman sa Sarga, ang direksyon sa motorsiklo nga Honda Click, nga ginamaniho sang mga biktima. Dugang pa ni Police Captain Sinyeres, nagsuhot kag natapakan pa sang pick-up ang motorsiklo. Nakasuksok man sang helmet ang biktima sang matabo ang among insidente. Tungod sa impact sang aksidente, nakaagom sang patal nga pila si alias Lex nga gintunaan sang isini nga kamatayon. Temporaryo nga gincustody sang Santa Barbara Police ang driver sang pick-up kag ginatalana nga pasagapasakaan sang kaso nga reckless imprudence to homicide.
0: Balita lokal ngayon, nabatian mga katropang inadalong sa inyo sang Premium D3. Premium D3 mo sa version coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3, makabulig sa pagproteta sa natin immune system, batok sa mga masakit. Sa Ilokita, sa detalya sa atong nagapangunang balita national, na file na sa kapulisan ang kaso batok sa 15 anyos nga isa sa duha ka mga suspects sa nagluntad ng shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte. Iniang sunok kay Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza, ang PNP Regional 8 spokesperson. Ang kaso nga gin-file amo ang tatlo ka counts sa murder, tatlo ka counts sa frustrated murder kag multiple serious physical injuries. Ginpahay ni Armeza nga subong ini ang kun ini lang ang ilang na filean nga sang kaso bangod sa idalom sa Republic Act 9344 yung concern Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 ini lang ang upon determination he acted with discernment samtang ang 14 anyos pang upod sini sa pagpanglutang ang magapaidalom sa intervention program.
1: Bukas naman si Paunong Bongbong Marcos sa pagpanubo sa 12 anyos ang criminal liability kag pag-restrict ang access sa mga minor de edad sa mga violent nga mga online games. Hindi naman ang ginpabutyag sa Malacanang kung naibaloan nga nanotaran nga na-revive ang debate angot sa pag-imo sa criminal liability sa edad nga 15 anyos matapos ang naglunteg nga shooting incident sa San Jose National High School sa diin ang mga suspect ang lunsay minor de edad kag estudyante man sa ngamong eskulahan. Naibaloan nga base sa investigasyon ang mga suspitsado ang nag-edad lamang sa 14 kag 15 anyos sa diin sila ang na-influensyaan sa online content kag ang isa sa mga suspects naman ang nag-post pa sa violent videos antes ginhimo ang pagpanglothang. Sunod sa kay Palace Press Officer Claire Castro na sa karon wala pa sa pagdiskusyon angot diri apang i-review sa presidente ang version nga gin-submit sa Kongreso ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 ang nagasaad nga ang bata nga nag-edad ang 15 anyos panubo sa oras ang pag-commit sa offense ang iga-exempt sa criminal liability kag sabaylo ini ang subject sa intervention sa state-run bahay pag-asa facility. Paborman ang Philippine National Police sa pagpanubo sa edad sa criminal liability sa diin base sa ilang datos nga ang kadabuon sa mga kabataan nga in conflict with the law ang nagataas. Ginpayag pa ni PNP spokesperson Colonel Allen Ray Co nga mayara sila sa na-record nga nag-edad siyam katuig nga involved sa amo nga krimen.
0: Last 6:45, samtang pala siya nagkakontra sa pahayag ni Vice President Sara Duterte ang natabong siya ni incident sa sunod sa eskulahan sa Tacloban City ang nagpakita sa kakulangan sa intelligence gathering. May dugang nga detalya si Katropong Mark Kiel Bagaan.
11: Yun pamatukan sang Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nga ang nanginkabangdanan sang school shooting incident sa Tacloban City ang nagapakita sang kakulangan sang gobyerno sa intelligence gathering. Ginpamangkot ni Palace Press Officer kag Communications Undersecretary Claire Castro kung dapat bala nga sakop sang intelligence monitoring ang mga estudyante. Suno kay Castro, hindi dapat pag-ikumparar ang mga estudyante sa mga terorista. Bangod ang mga suspetsado sa insidente, lunsay minor de edad nga ginapatihan may koneksyon sa isa ka bayolente nga online gaming. Ang reaksyon sa palasyo ang kasunod sa pahayag ni Duterte nga kinahanglan mapaligon ang intelligence gathering agod matumod ang posibleng mga pagpamahog antes pa may mabiktima. Ginsabat ini ni Castro paagi sa pagpatumod sa nagluntad nga shooting incident sa Masili National High School sa Calamba, Laguna sang 2019 nga nalakipan man sang isa ka grade 7 student. Ginpamangkot niya nga awala man ini na talupangdan pinaagi agi sa intelligence reports sang nagligad nga administrasyon. Ginsambit man ni Castro ang Davao attack kagambami nga nagtumong sa security team ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sang 2016. Ginpamangkot niya kun nga awala man ini napunggan sang nagligad nga administrasyon kun epektibo gid ang intelligence gathering nga ginapanawagan subong. Dugang pa ni Castro, may mga hitabo nga hindi malikawan. Ilabi na kun nagalakip sa mga kabataan kag minor de edad. Ginpabutyag niya nga ang mga estudyante ang hindi mga terorista kag hindi dapat ratuhon nga amusina sa ngalan sang intelligence gathering.
12: Para sa XFM 100.7
0: nagapanawagan sa
1: Lasa 6:48 na ang aton nga oras sa ining bahin nga nadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men nga may maka kag Club Waska Turbo Dietary Supplement for Men igabalik ang nagakayaba nga performance sa kama. Halaman pa nga mga balita nasyonal, pamilya sa mga biktima sa shooting incident sa sulod sa eskwelahan sa Tacloban nagapanawagan sa hustisya. May detalye ang aton katrupang student intern nga si Luis Jenica Tabucanon.
13: Nagapanawagan sa hustisya ang pamilya sang isa sa mga biktima sang shooting incident sa sulod sa eskwelahan sa Tacloban City nga nagresulta sa pagkapatay sang tatlo ka mga estudyante kag pagkapila sang 20 ka mga iban pa. Suno kay Christopher Fabian, amay sang 15 anyos nga si Chris Lawrence Fabian, padayon nga nagaantos ang ila pamilya sa kasubo kag nagapangayo sila sang hustisya kumparar sa pinansyal nga bully. Ginatawag nga bayani si Chris, isa ka grade 10 student kag boy scout matapos makita sa viral nga video nga ginpangningwaan niya nga siraduan ng pertahan sang classroom. Agod mapunggan ang duwa ka armado nga suspect nga makasulod. Nahibaloan nga ang mga suspect ang 15 anyos kag 14 anyos nga estudyante sang pareho man nga eskwelahan. Bisan may provision ang Juvenile Justice and Welfare Act para sa mga minor de edad, nagapadayon ang pamilya sa

0: labing una nga ginlubong sa mga patio. Antes ini ginlubong may ginpatigan nga funeral mass sa Talacogon Municipal Gymnasium kung sariin madamo ang nagtampong. Kung ibaloan nga antes ginlubong ang atleta gindeklarar sa local government sa Talacogon sa Hunyo 8 o kung ang Hunyo 8 bilang Rene Baterbonya Day paagi sa Municipal Resolution No. 430-2026. Si Baterbonya ang napatay matapos na lumo sa ginpatigan nga team building sa Ateneo Blue Eagles sa Dipakulaw, Aurora sa Hunyo 8. Sang akwane siya ang incoming first year student athlete sa nga mukuntani nga eskwelahan.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
2: Dugang pang mga balita sa palibot sang pungsod, wala pa sang final nga desisyon ng Senado angot sa posibleng pagboto sa kunsin ugid man na mag-preside sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Inagin paig ni Senate President Sherwin Gatchalian, sunod sa kay Gatchalian nga sidalom sang rules sang Senado angot sa impeachment trials ang Senate President ang mag-preside magluwas lamang kung ang gina-impeach mo ang presidente. Matandaan nga ginanunsyar man sang damlaglang ni Senator Panfilo Pinglacson nga una na nagkasugot ang mga miyembro sang majority block nga ila i-elect si Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer sang Senate Impeachment Court. Apang ginklaro ni Gatchalian nga wala pa na diskusyonan sang formal sa mga senador ang amo nga butang.
0: Samtang nagapanawagan si Senator Aimee Marcos sa mga genius mathematician nga nagacompute kung pilagid ang kinahanglan nga boto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sunod kay Marcos nga tuman kaatag sa idalom sang Article 11 sa 1987 Constitution nga 2/3 sang boto sang tanan nga mga senador ang kinahanglan sa pag-impeach. Dugang pasini nga kung 2/3 ang kinahanglan buot silingon, dapat may 16 ka mga senador ang magaboto pabor antes makakasapwesto ang Vice Presidente. Payag pa ni Marcos nga wala na sang dapat i-interpret pa sa nasamit ng numero bisan pa ang mga magic-magic o kung bisan ano pa ang mga magic-magic ang himuon. Kung may bendalo, mas malala pa kung mayara pagid sang bend the constitution, dugang ni Aimee Marcos.
3: Uy, sa mga genius mathematician dyan, tigilan yung pagkocompute ha. Nakakaloka kayo. Ano ba yung impeachment na 2/3? Nako, ang liwaliwanag. Nasa Article 11 ng ating konstitusyon, 1987, na kinakailangan 2/3 of all senators. Ano ang hindi maliwanag sa all? As in lahat. So, 24 yun. 16 talaga yun. Ewan ko ba, ano bang nakain itong mga din ng mga sikat, ng mga legal luminaries, na kung sino-sino. Tigilan, there's nothing to interpret. Ano bang i-interpret ninyo doon? 2/3 of 24, all senators, pambihira, pati si Jinggoy, dinamay-damay ninyo, sinuspindi ninyo. Ayan, sabi nila, si Bato nag-disappear. Yung iba, tuloy-tuloy daw yung pagpa-plunder. Eh, ang bilang, mananatili.
0: Nabatian ang kabayang isang pagpahayag ng Senator Aimee Marcos.
2: Lasa 8:53 na nga itong oras, dugang ang mga balita sa palibot sang pungsod, gina-review sa gobyerno ang mga flood control projects nga ginsuspende kaginapananaw nga posible nga mapainan liwat sa liwat ini sa 2027 national budget kung makita ang lehitimo kag kinahanglan gid man ang mga proyekto. Sunod sa kay Palace Press Officer Claire Castro, ginatan-aw pa sa karon sang administrasyon ang mga flood mitigation projects ng Department of Public Roads and Highways nga ginpauntat bangod sa mga issue sa implementasyon kung ginaduha-duhaan nga may mga irregularidad. Ginpaig padugang ni Castro nga kunang isa ka flood control project lehitimo kag wala natapos ang nagligad, hindi ini dapat nga mapabay-an kag mahimo gihapon nga madala sa proposed national expenditure program o kung NEP para sa 2027. Matandaan nga wala sang budget allocation para sa local flood control projects ang nagligat nga tuig matapos nga ginangot sa kontrobersya nga nagresulta naman sa pagpasaka sang mga kaso batok sa pila ka mga mamalita kag opisyal sang Department of Public Roads and Highways.
1: Express,
0: Last 6:54 mga katropang inexpectar sa trial chambers ng International Criminal Court kung ICC ang presensya niya ni President Rodrigo Duterte sa Setyembre 7 provided niya iniyang nag-tier sa mga medical specialist. Inaging pabuti ni Presiding Judge Joanna Corner sa trial chamber 3 kag Defense Counsel nga si Peter Haynes. Ginpahay ni Corner nga ginapasugtan lamang sa chamber ang request ni Duterte nga iga-excuse sa ikaduhang conference bangon sa

0: a short procedure. Sunod sa abogada nga ang masunod nga status conferences o kunang pagpreparar sa hearings and test and trial among sa Hulyo 14, Setyembre 7, Oktubre 13, kag Nobyembre 2. Matandaan nga si Duterte ang in-charge sa tatlo ka counts sa crimes against humanity of murder nga o kunang may kaangtanan sa iya war on drugs sa siyapang alkalde sa Davao City kag presidente sa Pilipinas.
1: Ginaduso naman sa mga nutritionist ang mahapos nga akses sa masustansya o kung masustansya nga mga pagkaon sa piyak sa nagataas nga kaso sa kidney disease sa Pilipinas. Sa pag-obserbar sa National Kidney Month, ginpayag sa Nutrition International nga hindi dapat nga mag-antos ang publiko sa pagpangita sa pagkaon nga nagamit sa ila sining nutritional needs. Base sa datos sa 2021, masubra sa 7 ka milyon ka mga Filipinos ang may chronic kidney disease. Botsiling may mga Pilipino nga gina-diagnose sa among nga balatian sa sulod sang 40 minutos samtang may gina-dialysis man kada oras. Sunod sa mga nutritionists, personal nga choices na sang mga Pilipino ang healthy diet.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. International News.
0: Lasay 56 ay lakita sa detalye sa ating balita international. Ginpahayag ni US President Donald Trump na nagpasugot na ang Iran sa padayong international nuclear inspections apang ginapanginwala ini sang Tehran. Ang sunod sa ila, wala ang among kasugtanan sa ila negosasyon sa Switzerland sang damlaglang bisan pa may initial peace deal na nga ginpirmahan ang duha ka mga pungsod para tapusan ang ila giyera. Nagagawa sa Gyapon nga hindi maghisugot sa pila ka mga importante issue lakip na diri ang nuclear program sa Iran, ang pag-release ng frozen assets kay sitwasyon sa Lebanon. Sa pihak, isang pag-abaliskalanay sa ilang mga pahayagin pabutyag ni Trump, gamaayo ang dalagan sa negosasyon kag nagapadayon ng komunikasyon sa tunga nila sang Iran. Kabahin sang kasugtanan, among temporaryong pagbuka sa liwat sa Strait of Hormuz, isa kakritikal nga ruta sang global oil trade. Bangon sini nagnubo ang presyo sang langis kag nagsugod na ang pagbiyay sang ninibo ka mga seafarers nga na-stranded sang ginstraduhan sang Iran ang among waterway. Nagapaunugyan si Trump nga magabaton ang Iran sang access sa pila ka mga frozen assets para sa pagkaon kag medical supplies apang ginatagan ginpaatag nila nga sila mismo magadesisyon kung paano gastuhon ang among pondo. Padayon man ang gidiskusyonan ang issue sa Lebanon.
1: Nagbisita sa Kiev ang Senior Vice Foreign and Industry Minister sang Japan. Nagud nga diskusyonan ang bulig para sa reconstruction efforts sa Ukraine. Ini naman ang nagamarka bilang labing una nga pagbisita sa war-torn country sa mga Japanese political appointees sa dalom sang administrasyon ni Prime Minister Sanae Takaichi. Nagpakikita man ang mga opisyal kay Deputy Prime Minister Taras Kachaka sa diin ginpabutyag sini ang paglaom nga mapalapad pa ang kooperasyon samtang nagpasalig man sang ila sini nga commitment sa pagmintinar sang sanction sa Russia. Nabaloan nga ini man ang unang atinyon nga nagbisita ang senior Japanese government official sugod sang nag-travel si Foreign Minister Takeshi Iwaya sa Ukraine sa tung nagligan nga Nobyembre 2024.
2: Entertainment News.
0: Sa Italia, sa aton balita entertainment, Sir Gabin o kung ang mga vloggers nga sanay Sir Gabin kag Elma nagbulaganay matapos ang 7 ka tuig. May dugang nga detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
3: Gin-kumpirmar sang content creators nga sanay Sir Gabin kag Elma Asagra ang ila pagbulaganay matapos ang 7 ka tuig nga relasyon. Sa magkasunod nga Facebook post ang Hunyo 23, ginpahayag sang duha nga mutual ang ila desisyon nga tapuson ang ila relasyon matapos ang malawig nga pagpaninguha nga masalbar ini. Sunod kay Elma, madamo man sila sang ginagyan nga mga problema sa likod sang camera bisan pa nga malipayon sila nga nakitaan sang ilang mga supporters sa ilang mga vlog. Pabutyag niya nga gid-ubra nila ang tanan para mapadayon ang relasyon pero nag-abot sila sa punto nga nadulaan sila sang balat dragon sa isa kag isa. Ginsabat man ni Elma ang mga nagalapta nga espekulasyon online nga third party ang rason sang ila pagbulaganay. Ginpabutyag man niya nga wala sang kamaturan ang mga alegasyon kag mag-abyanay lamang sila ni Sir Gabin kag ang babae nga ginatumod sa cheese chismis sa social media. Samtang ginpayag man ni Sir Gaben nga wala sang iban nga tawo nga nangin kabangdanan sa ila pagbulaganay. Suno sa iya, madugay na nila nga ginpaninguan nga kayuhon ang ila relasyon apang nagdesisyon sila nga tapuson ini para hindi na magpadayon ang kasakit sa tagsa nila kakabuhi. Bisan pa nagsepara na ang ila dalan, nagapasalamat ang duha sa isa kag isa sa ila pamilya kag sa mga fans nga nagasuporta sa ila relasyon sa sulod sang 7 ka tuig. Nagpanawagan man sila sang paghangop kag respeto samtang nagasulod sila sa bagong nga chapter sang ila nga kabuhi. Kamo ka tropa, nagapati man bala kamo sa 7 year each? Ini nga balita ang inadulong sa inyo sang Santa Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santa Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
2: Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga. Sports News.
1: Kagaroon sa ato naman, nagapangunang balita sa patag sang hinampang ginpili naman sa Washington Wizards si AJ DiBancha sang BYU bilang number 1 nga overall pick sa 2026 NBA draft nga ginpatigayon sa Estados Unidos. Ang 6'8" nga forward ang nangin na top scorer sang NCAA Division 1 sang nagligad nga season kag nag-average sini sang 25.5 points per game. Dako naman ang ginapaabot kay DiBancha nga buligan nga makabangon ang Wizards matapos nga nagtakop ang team sa 17-65 nga record kag napaslawan nga makasulod sa playoffs sang nagligad nga season. Si Darren Peterson naman ang sang Kansas ang ikaduha nga napilian sa draft na tapos kuhaon sang Utah Jazz. Si Cameron Boozer naman sang Duke ang ginpili sang Memphis Grizzlies bilang number 3 overall pick. Nagsunod sa top 5 sanday Caleb Wilson nga nagkadto sa Chicago Bulls kag Keaton Wagler nga ginpili naman sang Los Angeles Clippers. Kabahin man sa top 10 nga picks sanday Michael Brown Jr. sang Brooklyn Nets, Darius Akof Jr. sang Sacramento Kings, Kingston Fleming sang Atlanta Hawks, Morse Johnson Jr. sang Dallas Mavericks, kag Braden Burris sang Milwaukee Bucks.
0: Balita sa hinampang inyo na batian mga katropa ginadalong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men himo sa makakaglavo waska abas kog gako na katurbo ka epektibo 100% safe, natural and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
4: Extra wow. Balita.

Las 7:02 sa Italia sa ating extra wow balita. Naglabas sa 2,500 ka mga volunteers sa Bondi Beach sa Sydney, Australia ang nagpakwa sang litrato samtang wala sang panapton. Kabahin ini sang special project sang sikat nga US photographic artist nga si Spencer Tunick. Kilala si Tunick sa iya mga naked photos kung sariin ang backdrop amo ang sikat nga landmarks sa kalibutan. Madama nga mga Australian ang na-convince ni Tunick ka mag-interest sa mga photoshoot kung sariin ang tinutuyo among ipalapta sa publiko ang angot sa skin cancer. Base sa research ang inhimos ng World Cancer Research Fund International ng Australia ang pungsod nga may pinakamadamong apasyente nga may skin cancer. Kaupo ni Tunick sa proyekto ang charity nga Skin Check Champions nga mga nagahatag sang libre nga check-up sa panit sa bugos ng Australia. Pila man kasimana antes ang photoshoot nagalaom o kung naglaom ang organizers nga maklabot sa 2,000 ang mag-intragon nga makapakita ang statistics nga masobra sa 2,000 ang mga Australians ang nagkalapatay kada tuig bangod sa skin cancer. Apang tumang nakalipay ang batsyaga ni Tunick nga naglapaw pa sa ilang ginalauman ang numero nga nagtambong sa ilang tumalagsahon nga sahi sa photoshoot.

0: Mga katropay, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express, balita sa aga. Webes, Hunyo 25, tag 2020 sa IES. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa XFM Fans Club, di man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan mga katropa. Good morning guys sa mga katropa natin nga nagapamati sa atin sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Mayong aga, good morning sa inyo tanan mga katropa. Mga katropa natin yung nag-open sa ating Facebook live streaming on our Facebook pages, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo, 100.7. Good morning kay Mama Raya Crispo, kag sa ibang pagin natin yung mga katropa, kay Mama Loha Bueco, kay Ma'am Hermite, sa kay Sir Roy Escorpeso, good morning. Kay Sir Reynaldo Abeto, happy Thursday. Kay Ma'am Anhilo de Monteverde, kay Ma'am Mary Cabar, stay safe and healthy. Kag sa ibang pagin natin yung mga katropa, sa kay Sherwin Mark Wee, sa kay Aileen Tina, sa kay Sir Mark Joy, ako kay Mark Joy Arevalo Alayon. Good morning, kid. Amo man kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, sa kay Cecile Mendoza. Good morning. Kung sa iban pagidaton yung mga katropa nga nagapamati na katsunin sa aton, mayong aga sa aton tanan and keep safe mga katropa. Bantayan ang wasunod yung pagbalita sa Bullseye. Para sa XFM 100.7, Radyo Patrol, Iloilo kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting video!

0: dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Rimelito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
0: The secret of health.
1: Alam mo ba na ang Santon Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diacin. Ang diacin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
5: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Rimelito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health.
7: Yay! Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
12: Bibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Tila ba may hangin sa tiyan?
15: At masakit sa pakiramdam?
14: Kabagyan!
15: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang,
15: tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil,
15: ang pamahid
14: na all-in-one,
15: sa presyong
14: magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat, at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
17: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mga pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah!
19: Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga butika.
21: Get ready, Cebu!
22: The biggest and most colorful running event of the year is here.
21: Join the Windsor ColorCon 2026 and July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
22: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
21: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony Wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
22: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
21: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
22: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
21: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
23: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM limu-libong papremyo.
24: Pusiling yan ang buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM kagkay Dr. Remelito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit ka muman, mag-intra man sa Santon Kag, XFM, libo-libo pa premyo. Salamat din.
23: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:24. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpanamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Thursday, Webes, sa ato sa ring pagparagad. Today is June 25, 2026. Maulanon ang panahon dari karon sa siyudad sa Iloilo. Nagaagi-agi man lang ang pagtupa sa ulan kung kaysa nagapulupanaliti, pero nagadulom ang aton sa ring kalangitan. Ina bangod mga biyansang sunod-sunod sining mga weather disturbances. Ang isa nag-agi na dari sa Pilipinas, si Francisco, samtang may nagasunod pagid sining weather disturbance, pero as of yesterday, outside of the Philippine Area of Responsibility pa. Sagwa pa sang PAR, pero we'll be checking dugay-dugay sang latest update kay kun tanawon ta sa satellite feed sang Pag-asa, malayo ini sa tiging makalandfall diri sa Pilipinas kay nagapangalihid lang agi sa kadagatan. Pero ang tiempo naton subong maulanon bangod kay ti number one, ara kita sa tiempo iya sang tigululan. Pagkatapos ti gina-enhance man ini sa mga weather disturbances sa pag-ulan diri sa aton sa Pilipinas, ang managaalagi bala nga mga low pressure areas or bagyo nga nagapangalihid diri sa aton. Nakapabunyag lang ya si Francisco, pero ang nagasunod, we don't know kung makapabunyag na sa diri sa Pilipinas. In short, makasunod bala sa PAR kag mahingadlanta sa iya sining Philippine name sang bagyo nga gintalana sang Pag-asa. Sa linya na ka-standby karon ang Pag-asa Iloilo for the latest weather update.
1: XFM Weather Update. Weather
0: Update. Latest weather update upod ta si Mateneon si Engineer John Baron from Pag-asa Iloilo. Engineer John, si Katrupang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Hello sir, good morning. Aton lang mga sagpalamati sa XFM. Latest nga weather update aton sa adlaw sang Thursday, June 25, 2026. Sa aton nga update, tatlo weather system ang aton nga ginamonitor. Duha sini, bagyo, ni si Severe Tropical Storm Francisco, pag si Tropical Storm na sagwa sa aton na PAR, nga may international name nga si Higos. And ikatatlo naton nga weather system, isa mo ni ang southwest monsoon nga nag-apekto sa may Luzon, kag sa Visayas. Una unta ang ining bagyo na nga ginamonitor naton sagwa sa PAR, si bagyong Higos. Latest nga opisyon nato no sa sininga bagyo na sa padayon 1,750 kilometers east of Central Luzon. May maximum sustained winds nga 75 kilometers per hour. Manapit sa iyang sentro kag gust init nga pwede maglapot sa 90 kilometers per hour. Nagadalagan ini siya pa west-northwestward at 20 kilometers per hour. Gin-expect na ito ng ininga bagyo mag-sulod sa aton nga area of responsibility, possibly basi karon sa gabi or tomorrow, early morning. And once mag-sulod siya sa aton nga area of responsibility, agaanta siya local name nga si Gardo. Actually, dasigla niya ang iyang pag-tinerd rin sa sulod sa PAR. Expect na ito nga mag-exit man siya, possible Friday morning man or Friday afternoon. So, dapat lang ang tinir niya. Ang location niya is, or ang entry point niya, actually, dito na sa upper right corner ng PAR. So, ang matapo na di is, masulod lang siya, mapermala sa attendance, and then, magkuha man siya layo no, sa ating area of responsibility. Ang location siya, kagang practice niya is malayo sa ating landmass. So, wala na siya na itong expect na may direct tagging effect no, sa, in terms sa ating weather and sea condition. Na ikaduwa na ito nga bagyo nga ginamonitor nga si Severe Tropical Storm Francisco sa sulod na nino sa atot nga area of responsibility. Kung manotice na ito, Severe Tropical Storm category siya, no? So, nag-ina ni siya actually kay kagapon na nasa typhoon category ni siya. Subong Severe Tropical Storm category na. As of 4 a.m., location sa ngayang sentro na sa katayoon 415 kilometers northeast of Isbayat, Batanes. Maximum sustained wind nga 100 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, pagkagastinas nga pwede maglapot sa 125 kilometers per hour. Nagadalaga na niya pa north-northeastward at 15 kilometers per hour. Actually, hindi nga bagyo, pagkuha mo niya sa ato nga area of responsibility, possible pa si karon na sa hapon or sa karon sa gabi ang pagwa niya. Ang na-mention ko nga, duha ka pag, you know, actually wala ni siya direktang epekto dire sa Western Visayas. So expect naton nga masugod na improving ang aton nga weather, no, karon sa karon nga adlaw. So diba, medyo cloudy pa kita, ha? May mga na-experiencehan pa ta nga mga pagulan sa may ibang nga part ng Aklar, kag sa northern part ng Antique, no, but later na expect naton nga may improvement ang aton nga weather. However, ang ano no, ang southwest monsoon padayon gyapon ang iyang epekto diri sa Western Visayas. So of course, despite na ano no nga magasugod na improvement nga weather, may posibilidad gyapon ang mga scattered nga mga pagulan pangilat kag panagoob. Ang hangin naton makasakangan sa direksyon na bagat na natundan. Mo naman ino ang magatukas ang kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton ranging from 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw ng buta 5:30. Kaya nasang aga, mag-aato na din yung 6:15 karon sa hapon. Amin natin nga latest para update. Ako si John Barron. Adam Ugid.
0: In your John, kung makasulod sa Philippine Air Responsibility, ining pasulod pa lang ha, Bagyo, tawgo na to sa kay Gardo, this will be the 7th, no? Ikapito nga Bagyo na magsulod dari sa PAR?
2: Yes, sir. Ano na siya, no? Ika A, B, C, D, F, G. So, ano siya, sir? Ika 7.
0: Mm-hmm. And June pa lang kita subong, pito na kabagyo ang nag-agid na sa aton. There's a big possibility nga malampuwa santa ang kadamon sa bagyo sa nagligad sining tuig, no? It might be surpass siguro 20 ka mga bagyo, expectedly, na in general, Jan?
2: Well, annually, sir, I can expect naman aton na 20 tropical cyclones, no? Ang aton nga in-expect nga bagyo. Siguro kung i-compare siguro naton no, sa bagyo naton sa previous year, possibly siya, sir. Pero ang ato nating bagyo sang ano no sang previous year do ano to siya, sir, ito medyo madamo-damo to siya. Actually ang aton nga ano, ang aton nga expected nga number of tropical cyclones sa isa ka bulan naga-exceed siya actually. Especially I think ano to siya ang pagbar months na naga-exceed ang aton nga expected nga number of tropical cyclones. And sa Subo ngabi may ano kita, no, may El Nino kita, which is present. So sa Subo may na pa siya, but we expect na may gradual nga pag-strengthening, no, sa ining El Nino. So ang El Nino, api pagkabalo na ito, nga pag-present ang El Nino, nag-gamay ang quantity sa ating nga bagyo, pero mga nagaling noon, usually kusot siya to the point na pwede siya typhoon category or super typhoon category. So kung sa ako na, sir, possibly sa gyapon, no, nga pwede niya pamatch ang numbers ang tropical cyclone or pwede naman ma-exceed, pero kung sa ano no, kung sa lataong ko lang base sa aton nga environment, base siguro mas madamo go taya ang sa ano no sa last year, kay of course may ano kita yung El Nino.
0: Okay. Ang El Nino, may forecast kita sa engineer Jan kon ano nga mga lugar diri sa Pilipinas ang una sining maiguan or magasuffer, engineer Jan?
2: Yes, sir. Yeah, kita na ano no, din pagbo ang outlook sa aton nga drought assessment. So mali sa aton nga ano no, sa aton nga assessment based aton nga latest nga data, sa Subong Abi, ano kita, sir, no, ang under kita sa dry spell condition sa ini kabulan sang June. Pero ang ini nga dry spell condition naton tungod pa ni sa aton nga taginit nga season, kay balandra mga daan sa taginit nga season daw naging kulang dito sang tubig. So sa Subong na sa dry spell kita, but we expect after pagkatapos ang bulan sang June, maano ni siya, no, kakas na ta sa aton nga drought assessment. So madula kita sa dry spell condition naton kay taginit na kita. Ang in terms naman sa aton nga El Nino, kung din nga ano no, possibly mabalik naman ta sa aton nga dry condition or dry spell, ginalantaw naton na possibly by December. So sa December, balantaw na nabi ba sa mga November, December, though gamay naman lang aton mga pagulan ni kay Amihan Sito na. So in-expect naton by December, or by the end of December, no, under kita sa dry condition.
0: Okay. With that, Engineer Jan, we would like to thank you. Salamat, Gid, and good morning sa inyo, Daratanan, sa pag-asa, Iloilo.
2: Yes, sir. Thank you and good morning.
0: There you are. Latest weather update to Pudang Pag-asa with Engineer John Baron.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: And by December pa, most likely, timprano pa pag-set-in sa ginatawag nato sa ringa dry spell or dry spell condition dari sa aton sa Pilipinas. Kaya kalabanan sini nag-set-in normally sang una nga mga dinag-on a decade ago. Pulok tuig na kaligad, nag-aumpisa ini mga January. January ganikon kaysa may bagyo pa. Pero this time, basi manimpranong dry spell bangod sang epekto sang El Nino. It's already 7:34 sa ato sa ringa pagparagad, rigi hapon sa palatuntunan Bullseye. Ari kita sa pagplastar sa inyo sa nagapanguna nga mga balita kag informasyon. Good morning gid anay sa tanan nato sa ringa mga listeners sa on air kag online na mga tagpalamati ta diri sa siyudad sa Iloilo sa 180 tanan ka mga barangay. Kalakip man nato sa ringa mga listeners nga mga taxi drivers. Kamusta nato sa ringa mga taxi patrollers aga pa? Why klase ang iban sini may eskwelahan today? Pero ti iniya situational. In short, sini ang white classes subong online lang kalabanan amo ang Central Philippine University because of some administrative concern. Pero ang iban sini may eskwelahan may klase. Muman na nga ito sa mga jeepney drivers, dumatumal, butamalon, lakalaka pa sa hero subong, no? Why pabi mag full blown ng klase ya sa kolehiyo eh? Hindi pa tanan sa mga colleges and universities, labi na gina rin sa siyudad sa Iloilo, nag-umpisa ng klase. Ang iban sini, next month pa, July 6 pa. Muman na nga ito sa mga tricycle drivers, kamustang income taga pa? Kahit yung ilang ginahakot, aga pa sini mga ano mo, nag-opisina kag nag-iliskwila. Amo man ang ato sa mga bus drivers coming from different areas of Panay, kag ang ato sa mga van drivers. Good morning in sa inyo tanan. Halong sa pagmaneho, tandaan tagin permi, wala sang spare parts para sa lawas sa tao. Kag ang matag para matitaman sa bilog sa mga probinsya sang Iloilo, we have 1,721 barangays in 42 municipalities and one component city. And matag para matita sa kaiping man sining kaprobinsyahanan just like sa Guimaras. Kamusta ang Guimaras nonda? May bilin pang matamis nga paho sang Guimaras. Kaga mga tag para matita sa siyudad sa Rojas, probinsya sang Capiz, Aklan, Capiz, and Antique. Amo man sa Negros Island region. Kaga mga listeners naton nga nagupod online na managamonitor sa live streaming sang XFM sa ato sa mga Facebook pages sang XFM Radio Patrol Iloilo and XFM Iloilo 100.7. Hindi lang paglipating, pag-like, pag-share, kapag-follow sa ato sa mga Facebook pages, kagpag-like, kagpag-share sa ato sa mga Facebook posts, labi na gin sa ato sa mga live stream. Sa aton sa mga pagplastar sa nagapauna ng mga balita kag-informasyon. Ang sitwasyon, ladies and gentlemen, sa worldwide, daw amat-amat nga nagakastabilized ang Strait of Hormuz, unless otherwise, nga maglukmat naman ang away sang Iran kag sang Israel, kag sang Estados Unidos. But it seems, ladies and gentlemen, naga-stabilize na ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. That's why we are expecting sang rollback, padayon nga rollback sa presyo sang gatong. Bangod millions of barrels na sa mga crude oil or petroleum products ang nagagwa dito iya sa Strait of Hormuz. And with that, ladies and gentlemen, kung makarabot sa mga pungsod sa palibot sang kalibutan, posibleng mga nubo ang presyo. Lower than 65 pesos per liter of diesel. Amo na karon ang pinakanubo nga presyo dari sa aton, 65 pesos dari sa siyudad sa Iloilo, ha? And isa ka ginabantayan subong, bangod kay ang Estados Unidos slowly nag-pull out sang ila sini nga mga military assets sa UK or United Kingdom or bilog diya nga Europe. Amat-amat nila gina-pull out ang ila sini nga air assets, ang mga fighter jets, ang mga helicopters. Amat-amat nila gina-pull out ang ila sini nga mga personnel, butamalon sini warm bodies nga mga soldado. Amat-amat naman nila sini nga gina-pull out ang iban pagidira sa mga admin staff sa military bases sa Europe. Ini mga abyan, pagpatimaan nga may mensahe nga ginapalabot sa North Atlantic Treaty Organization o kon NATO, amo ning aliansa mga 80 anyos na ning NATO, aliansa sa mga pungsod nga nagtingob nga ang kalimbawa is the fraternity, the frasority, the trouble of one becomes the trouble of all. Kontrahon mo isa ka miyembro sang NATO, kontra mo ang tanan ha nga member nations. That's why nagabinuligay sila katulad sa mga gin-launch nga mga giyera sa Estados Unidos against Afghanistan, against before sa Middle East. Dumduman nyo to ang away against Iraq, ang away right now against Iran, supported sang some NATO nations. Nagtribukahol lang ini nga nagsunggod yang Estados Unidos bangod kay ang iban nga mga NATO member nations not supportive, kagin bawal ang Estados Unidos sa paggamit sang airstrip sa ila sini nga pungsod in order to launch sang pagpangatake against Iran. Ang nagakainabo subong labi na gid sa Europe yang Estados Unidos, they are the one funding, sila may pinakadako nga funding nga gina-provide, which is trillion dollars yearly sa pag-operate sang NATO, North Atlantic Treaty Organization. Sila sina ang nagasuldo sa ilang mga soldado, sila nag-provide sang depensa, missile manda or interceptors sa mga pungsod nga miyembro sang NATO. So ang Estados Unidos amo nag-shoulder sang dako sininga balayran, dako sininga expenses, while ang European countries nga NATO member, sila ya nag-proceed sa ila sininga development of their country, kag naga-allocar lang sang gamay nga pundo para sa pag-amot sa Estados Unidos sa operations sang NATO. Admin operations and military operations. Ang tanan niya kagastuhanan. In short, sini, ang volume sang gasto na kasalalay sa Estados Unidos. Nga, kung natakihon gani ang NATO member nations, ara na mabarikada ang Estados Unidos. It seems right now, nga nag-shift ang Estados Unidos sang strategy. They are now signaling nga i-review ang membership and contributions to the operations sang NATO or North Atlantic Treaty Organization. Kang Estados Unidos right now, based on the latest movements and informations, they are trying to shift their focus dere sa problema sa West Philippine Sea or in the tawag dato sa ni Pacific area. There is aton sa Asia bangod sang concern sa West Philippine Sea or the South China Sea. In short, ang focus karon sa Estados Unidos is with China. Amo na ang ginapreparahan bangod ang China is slowly building up sang iya sininga military structures assets diri iya sa Asia, labi na gid diri sa West Philippine Sea or the South China Sea. Amo nang dako karon nga concern kay ti may ara na dako nga military base ang China dira sa West Philippine Sea or the South China Sea. And bangod sina sang bag-o sining mga teknolohiya nga ginagamit karon dira sa West Philippine Sea or the South China Sea nga military base sang China, dako ini nga bintaha para sa China in order to control the entire area. Kaya dira sa area, maagyan mo gid ang military base sang China sa pag-navigate sa international waters. In short, sini, pwede iya makontrol sa China da kay may military base siya, including ang iya sining mga monitoring devices or surveillance devices, kalakip man ang pag-preposition kag pag-position sa ila sining mga military assets agud tupunggan ang sinuman nga magtandog sang sitwasyon sa West Philippine Sea. So dere naga-focus karon ang Estados Unidos. Ang isa ka gina-after amo mangabyan ang natural gas deposits nga ara da sa West Philippine Sea nga ang assessment sini it could supply 400 years or more sang kinanglanon nga natural gas sang bilog nga kalibutan. Amo nakadako ang natural gas deposits reportedly sa West Philippine Sea, ano padamo ang interesado. In short sini, ang natong angid kundiin gid ang mayor sini nga sulungawan kagbuho din ang mayor nga palasuyupan sa natural gas in order nga ini ang dig up kag magamit. Wala pagid ma-certain. Pero diri sa Pilipinas, sa sakop sa Pilipinas, kag sa ginaklaim nga mga area sa Pilipinas, posible nga makadig, pwede nga makabuho kag makuha ang natural gas, dako nga volume sa natural gas that could even supply more than the supply needed sang Pilipinas and bilog sini nga kalibutan. Amo na ang ginaawayan sa West Philippine Sea or the South China Sea nga karon ang Estados Unidos seem to took interest or take interest agud to nga ma-stabilize dirang sitwasyon nga indi makabarikada kag indi makahari-hari ang China. It's already 7:45 sa ato sa ring pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Kinadulong sa inyo sang Santhun Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen kag glutathione. Kinahanglan nato nini to maintain sang healthy sining internal organs kay naga-detox sa ato sa ring lawas ginapagwang toxin kag nagapanami sa ato sining skin condition because of collagen. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo kag mabakal man sa clinic diri sa siyudad sa Iloilo may libre pa nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center arada sa A Young Building, Yule Street atubang sa Midtown Hotel. It's 7:45 sa ato sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning kay Sherwin Marco Wi, kay Ma'am Hermite, kay Ma'am Lucille Capios, ya good morning gid kay sa tanan nga mga listeners, kay Ma'am Idna Puray and also sa kay Ma'am Aloha Buayko, good morning. Kag sa kay Mr. Paterno si Tarpak Libar the 3rd, saying good morning sa kay sila niya katropa Josel, good morning gid kay katropa Romel, always listening Pak Libar and Sanyonte family. God bless you always. Salamat kay Julius Bourbon. Good morning, watching live from Rojas City, Capiz. Good morning ida sa kay Julius Bourbon. Kag sa iya sininga mga kaupdanan. Sa kay Redenio Jamante. Ah, siya good morning, katropan Josel. Good morning, Ed. Kamusta na dakas? Ah? Sa kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso. Good morning and thank you for listening. Well, sa iban pagin sininga mga balita, kag informasyon. Ah? Te, kamusta na ang flood control? Tati flood control man gapon, you know? Ang korupsyon. Ti natabo na way patagyapon kabalo kon sino ang utok. Sinong dako ang kab kag sino dako kabi. Kaway ta kay balo kon nina nagkalanto ang billions if not trillions of pesos. For the past 3 years, 2023, 24, 25, yun ikakakya. Mga 1.5 to 1.8 trillion ang gingasto sa flood control kag madamo dari ang kickback. Tiway takay balo kon sino ang lulong kag luling. Ha, si Lulong abi amo nang pinakadako nga buhaya sa Pilipinas. Si Luling ti way pa madakpan guro amo nang saway eh. Hmm? Ti way pa nato na may baluan. Gahulat kita gagatangla sa Senate Blue Ribbon Committee. Senator Erwin Tulfo, Senator Kiko, sa non yung pisahan ng investigasyon. Kiti dapat nga mapadayon ini ang aton manang may baluan ta. Kung saan sino mga tao sa likod kag sanday sino ang mga tao nga nakaganar kag dapat nga mapanabat sila labi dagid ang ara sa gobyerno. Nagaisog man ang kawatan outside of government offices kon ang mga tao sa gobyerno ang mga nagapasimuno sang kinawatay, di ba? Kiti sila gapandong mo mambal nga ah sige lam lamig, ha sige halam lamig ako bahala si imo ah. Amo na nagapangisog man ang iban nga magpangawat dis dalom kay ambal nila nya dito ganis babos nya pangawat sila dako, di ba? Indi ka lang magkontra yes grupo. Kay kon magkontra kas grupo ikaw kaluluoy kay manghamros kag idiya ka kaso. Pero ang mga nagaupod sa grupo, ti kon kay sama siling ka nga, ti ano na tong kaso ginhambal nyo? Hambal nyo ti hinog na, luto na. Ha? Ang kaso pagkatapos up to now ay gihapon sang kaso ang ibang sinigin panglawag nga kuno nakabaton kickback sa flood control corruption issue. Tiginahulat ta na ang commitment ni Senator Erwin Tulfo, ang commitment ni Senator Kiko Pangilinan. Kaya up to now, wala pa schedule. Isa nagligad gahara-hara sila. Pagkatapos gahambal nga makondak man sila investigasyon kay ang pihak ka grupo sang kinaburigal pang Senado makondak investigasyon kaduha sila maghimo sang session or if not pag solicit sa information sa mga potential witnesses. Ti right now, kay nagaw nilang mayoriya daw, pinabayaan nila, ha? Ha? Sa nagligad to, pamatsyagan daw, mga idubuang, why gagahod puro mga gat? Pero subong daw taghol na nangakaghol, ha? Ano man, napungal ang ila sa ninyo, no? Bagang ha, napungal ang ila sa ninyo ngipon daw ay nasla plano ya mag-imbestigar pa, ha? We are waiting for that. Amo nang ginahulat sang pumuluyo, amo nang ginahulat sa banwa, why it really affects every Filipinos nga kwartatang nadula, di ba? Ang impeachment niya ni Duterte, ni Vice President Duterte, ilalang niya sa mga politiko, sila lang niya makaganar, hindi kay kita. Ang makaganar sina kon makwit si Vice President, tang grupo sa mga Duterte, hindi man kita tanan committed yes kay Duterte o kon sa kay BBM. May mga independent observers pa man kita, nga mga Pinoy nga nagahulat kung sinoda ang magpaladalagan, kag mapili kita ti mayad-ayad eh, buta ba doon sini, nang hindi tama blak dalok bla sa kwarta blaw, kag hindi tama kakawatan ah. Diba? Ti ang mga pro-impeachment naman niya, labeled to be pro-administration, pro-BBM,

Tacloban. Atong shooting incident, tatlo ang patay, mga estudyante, mga pilang nagkalapilasan, 17 ang nagkalapilasan, di mga minor ang mga suspects. Di karon imbestigaran ato, ha? Di ang flood control corruption niya. Amo ning problema because may ara sa ila nya may issue sa flood control. Ano pa ginalikaw-likawan nila bla. Oh, ginalikaw-likawan buta malon way na sapak. Kay nga nya ba si Igo ta ditoy? Amo nang problema. Ha? Kay kon wala sang ara sa hanay sa mga senador nga involved, yun di kakakya. Tanawa bla ning isyo sa Tacloban kay ay Diyos ko. Mitera na karon sang senado. Mitera na karon sang ha? Mga senador ta ang investigasyon para may baluan kung ano gid natabo, ano nag-impluwensa sa mga minor di edad to 15 kag 14 anyos nga nagpaniro sa ila sa mga schoolmates. Te ang nadula yang kwarta nga trilyon. You know, nalikawan ato kung gin panami tato sa nga educational system. Ginsuporta to na kaladula nga kwarta sa eskwilahan, sa DepEd. Dako ang ano yas na? Dako ang iya sa nga epekto as to the ensuring security and safety sa mga kabataan sa sulod niya sa classrooms. Number one, mapakudala ng eskwilahan. Number two, maka-employ sa dugang sining mga teachers para mamonitor it mayada mga estudyante. Number three, maka-hire sa dugang sining mga security personnel para nga mamonitor ang mga movement sa mga estudyante. Diba? Ito yung problema sining kay pinabayan tayang korupsyon. In short sining, may ara na gidbilog. May libuhon nga ang mamulot at tuntisingkuhon kag Jason Hao. Why kita nagasiling hindi pagsapakon? Kag hindi pag-imestigaran na natabo iya sa Tacloban City nga shooting insidento sa eskwilahan nga involved mga estudyante, mga minor pa. But what we're saying is, nga may dako ang isyo, nga wala gina interesahan kag daw hindi interesado karon ang aton sining mga senador, even our congressmen. Ha? Kita nyo, daw tayo na hiiya kakuralon ang ba subong sa mga congressmen ta. Kabate ka mo sang kuralon. Inang plastic bla nga tugot sa burador bla. Kita nyo ng puti nga tugot sa burador na. Tawag na mo sila kuralon mo. Tidaw tayo na kakuralon ba subong sa mga congressista ta. Propawakalon mo sang sala kung sinodang inatumod nilang may sala. Yun di kakakya. Galagsik ang laway. Ha? Kung kaisa gani, way pagpanot pras, gagsik ng laway kasugid. Iti aga pa, sagi nakbura. Way pagpangilimog kung kaisa mo. Way pagkahigop kakapiya, dayon niya bura. Pero ang isyo is korupsyon, yun ang pabayan. Ha? Ang ina isyo, ang isyo partiyas pagkadula sa kwarta, sang banwa, pundo sang banwa, way ginasapak. Kaya nga, di, basi sila, siya, or sila tanan, basi imiguan. Amo ina ang mga isyo, ladies and gentlemen, na dapat nato diskubrin nga ahaw, amo na lang gid ni ang pag-ambal naton malaka passive sa ato sining mga kongresista kag senador sa flood control corruption issue nga ini. Damo sila laban-laban ang apektado. Damo sa laban-laban sa ila ang maiguan diri. Damo ng problema if our investigators are supposed to be the one to be investigated. Amo na sa kapulisan man bala ang ginatawag naton sa masami? Ha? Ano ang sitwasyon? Kay dapat ang mga manugdakop among dalakpon. Teko ni hindi madakop ang dalakpon, kaya manugdakop dalakpon man. Tamo man na subong sa flood control corruptions. Ama dapat, ha? Imbestigaran ang mga manug imbestigar man. Ti sino maimbestigar sang dapat imbestigaran? Kag sino maimbestigar sa mga naga-imbestigar man? It's already 7:55 sa ato sining pagparagad sa Palatuntunan Bullseye diri sa XFM 100.7 Iloilo. Issues sa corruption pala ni. Team impeachment trial pagis the Vice President to start July 6. Tikaron, sige pang marking of evidence, pieces of evidence. Sige pa ang pag-lay down kung pila kabilog ang mga witnesses ay presentar sa patanan ka mga articles of impeachment against the Vice President. Tisubong palang grabe ang ila sining mga PR mo. Ha? Kaya pareho sini, may manifestation karon ang prosecution. Sa niya pwede,
nga mag

gamit kita katagalog sa linya sa ano sa trial hindi lang kay English ang rason para nga mas maintindihan sa mga Pinoy, which is very good. Mayo man gani para maintindihan ta tanan kay hindi tanan kita makaintindi English mo. Pero ang observation sini sa mga nobla, mga maalam kag mga professionals, siya na ano man, hadlok ka mo sa English ni Attorney Sheila season sang defense how? Oh, di ba? Ti mayo ini actually nga ti Tagalogon ta problema niya ka stenographer ya kung paano nila yay translate na sa English. Naghambal ka karon nga nga nuwang wugawag sa uganugan, paano na i-translate sa English karon sang ha? Mga ano to? Stenographer. Ilan na yalibog? Importante mintindihan ta kung ano mga charges against the Vice President. Tingang unahon tapaina kag indi tapag iupod abi ang flood control corruption sa in terms of kwarta nga nadula, in terms of abuse sa pundo sang banwa, mas dako ang ginabusaran niya pundo sang banwa sa flood control corruption issue. Sang sagi na ha, haboy karon sa Vice Presidente, pero ti, kumo kay may ara sang mga ebidensya ang gin-lay down, ah, dapat lang man gid-sabton sang Vice Presidente na hindi man pwedeng hindi ipagsabton. Problema sini, highly politically loaded ang impeachment iya nga issue. Ang korupsyon iya yun ikakakya, ginpolitikahan man sa aton obserbasyon sang mga politiko nga kon, ha? Agresibo nilang imbestigaran. Tiyan mo nang hambal nila nga, ano, you will ask and investigate yourself? Mahambal ikaw karon niya, Senator John Ray, siya man nga pamangkot, Senator John Ray, tuod bala ining may project ikaw nga ginpasulod, insertion, nga way madala sa budget preparations? Ti ikaw man masabat niya, I am Senator John Ray. That is false accusation. That is away from the truth. Wala sang semblance of truth. Ikaw man mapamangkot sa kogalingon mo. Amo nang dilema, hindi kay Senate, Congresswoman dilema. Amo inang problema sa kredibilidad sa mga congressmen ta kag mga senador. Timambal sila para hindi nila ma-question ang kredibilidad nila sa resulta sa investigasyon, hindi lang sila mag-investigar. Hindi. There are still well-meaning nga mga miyembro sa Senado kag Kongreso. Ang problema sa ni, ti karon kon tamaran sila mag-investigar, ang dumdum sa tao sila niya, base na kaguyod, malita na. 7:59 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Now, dali kita sa local scene. May natabo, ladies and gentlemen, sa may Pavia. Dala sa taytay aganan, may naglukso, may naglumpat na estudyante. Amot ko na nung problema, yasin eh. Kadamo na gid sa mga kabataan, subong, well, we don't know. Ano mga nag-hari sa ila sa ning paminsaron? Amo lang ning aton sa ning panugyan sa tanan. Una sa tanan sa manatungdan, but we do understand. Ining mga kabataan nga grabe ng stress, gina-anxiety na, some of them dinakop na depression. They are no longer willing to accept any, bisan ano nga laygay. So ang makapiyan-piyan lang sini, number one, peers. Ang mga abiyan. Number two, ang mga ginikanan. Dapat nga kung ginikanan ka, just suggestion from us, kahibalo ka kung saan ay sinong abiyan sang bata mo. Kay ang sitwasyon subong bala sa mga pamatanon, mas nag-converse sila kay nagasugid sang ila balatyagon, sa ila problema, sa ila nga mga peers o kung mga abiyan, rather than isugid sa mga ginikanan, not all, pero kalabanan gid sa ila. Kita nyo daw may dual personality mga kabataan subong. Ang iba niya kabataan, pag-abot sa balay, gapangakig lang ginikanan, sinaya kung daw hungiton mo iti kag maghambal. Kung ipaghungiton iti daw hindi maghambal. Pero nga ang kung i-check ni mo outside, upod ang iya sininga grupo, kadawilwilan. Ha? Nga ang grabe iya pa istoryahon, pasugiron, and pabangkahon istorya. Nga kung kalabot gani sa balay, nga abisan hungiton mo iti daw hindi magtikab ang baba. So that is something nga dapat i-monitor.
ina maybe hindi sila komportable sila magini kanan because ang relationship is not that as close as